0: former speaker, but not so critical with the Marcos administration. So ang target, kumbaga, kagmasami nila sininga gina issue is with the former speaker, being siya ang ginatudlo right now, ang tao sa ibabaw sang trillion peso nga anomalous transaction sa flood control. With that, ladies and gentlemen, ang founder and the chief executive officer of this PGMN, Peanut Gallery Media Network, si Franco Mabanta, reportedly was entrapped sang NBI. Bangod kay ang justification sang NBI nang extort sang around 300 million peso. 300 million pesos. Ang nagagwa daring information para hindi pag-ipagwa ang 90-minute nga investigative story sang Peanut Gallery Media Network nga naga igo sa kay former speaker Ferdinand Martin Romualdez. So si former speaker Martin Romualdez goes to NBI. Sabi niya, help please, help! Ha? Nagbuli kay NBI, again entrap si Franco Mabanta, the CEO and founder of PGMN. So pag entrap, kaupod ang daw tatlo apat sa pagitsinig ka mga kaupdanan man. Isa ka ang core man sa ila sining social media platform sa PGMN. Natabo sini sa story sang NBI. Nga una sila nakipag-meet sa kay Franco Mabanta sa hotel dito sa Manila, if I'm not mistaken daw, Manila Peninsula Hotel. Agod i-deliver ang duha, allegedly, or tatlo kamaleta sang kwarta worth 75 million. Nga 75 million because the agreement sa NBI nga i-deliver in 4 tranches ang 300 million. In exchange, hindi pagpagwaon ko no. Ang investigative story sang PGMN nga nagaigo kay Ferdinand Martin Romualdez, former speaker, nga mo ang person at the top of this anomalous projects and transactions sa flood control. So pag pakikita sa Manila Peninsula Hotel, wagin baton ni Franco Mabanta. Ang report nga it was diverted somewhere dito iya sa di magsala Pasig. So dito sa Pasig may mga arrangements sa mga tao ma-receive pero not Franco Mabanta kundi mga tao ya allegedly. So dito na-consummate ang transaksyon. Ang mali-maleta nga kwarta, equivalent to 75 million, ang i-turnover na kontani, kag-in-turnover sang NBI, agent, ila sininga, ano baligin gamit nga asset, sa grupo ni Franco Mabanta, nga mong designated nga mag-receive, dito iya sa Pasig. And they were arrested right after that. That's the story, ladies and gentlemen. Now, ang sabat na rin ni Eusecler Castro, nga si Franco Mabanta is close to the Duterte. Close kuno to the Duterte. May picture that Franco Mabanta with the former President Rodrigo Duterte. Franco Mabanta with the Vice President Sara Duterte. But gin-research naton ini sino si Franco Mabanta. Si Franco Mabanta way back in 2018 may mga pictures nga nagapakita nga he is in vacation or on vacation dito iya sa Europe with the first family especially sa kay Congressman Sandro Marcos. And once my birthday celebration hosted by the President and the First Lady for Franco Mabanta. Kag ang mga posting suggest nga si Franco Mabanta is the social media director of President Bongbong Marcos. If not presently, nakaagi social media director of PBBM, President Bongbong Marcos. So that's who is Franco Mabanta. Now, with this, ladies and gentlemen, ano nagkinabo? Kon ini siya mas close. Kahit may ara gani, nag-host gani sang first family, ang isa ka birthday celebration ni Franco Mabanta. So with that, compare mo sa picture with the VP and former PRRD or a former President Rodrigo Duterte, mas close siya sa mga Marcoses, being reportedly a social media director. Ano nagkinabo subong? May internal squabble among the Marcoses camp? Kaya nga, tikon ini sila, kuntuod ini, nga nang extort sila kwarta in exchange for not publishing sang ilang investigative story nga makadamage sa kay former Speaker Ferdinand Martin Romualdez and Franco Mabanta is close to the President. Anong butamalon sini? Pinatira sa Presidente kag sang First Lady si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kon amuna ang senaryo, isa lang butamalon, there is an intense internal struggle and conflict within the Marcos administration. Tikon malapit naman isa kay Duterte, buta malun sinig, binayaran siya sa mga Dutertes para gubon si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. You can follow and check sa mga postings ng PGMN. May mga very, very noble ang ila sinig mga comments and opinions dara. Makakuha kagid yung eleksyon, especially legal, points and legal opinion pertaining to the prevailing issues there is aton. Nagpagwa sa statement ang Pinat Gallery Media Network after the arrest of their founder kag iban pagid sining mga empleyado sa Pinat Gallery Media Network. Ang statement sa Pinat Gallery Media Network, selling mo ni, we are innocent. This was a setup. Over the last 5 months, PGMN completed immense, comprehensive, painful research on the breathtaking national corruption of Martin Romualdez while he was Speaker of the House. Tidiri nagapakita nga this is not an attack directly to the PBBM administration. This is intended specifically for Speaker Ferdinand Martin Romualdez. What we have is devastating. The episode was filmed several weeks ago. It has been fully edited. It is in 90 minutes, long packed with hard evidence and ready for release. That is why this is happening. There was no extortion. There were zero threats from us. That's all bullshit. The evidence provided showed one side of the story. We committed no crime and we can prove it. Romualdez did this to silence us. Why? Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with his vast current troubles with the ombudsman hanging over his head, as President Marcos signals that he's clearly listening to what the whole country wants and is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration. Days before our arrest, we had been privately warned multiple times by powerful close friends who were aware of the situation that there is legitimate concern for our physical safety in that any or all of us could be hurt or killed by hitmen. In light of this, even before the arrest, I gave specific or explicit instructions that if anything, literally anything, be it fatal or injurious, happens to any of us in any capacity, our legal teams and trusted allies are to fully publish the 90-minute expose on every major social media platform for everyone in the Philippines to see. We at PGMN have always taken profound and sincere pride in going after the bad guys. Yesterday, we made the difficult choice to go after the worst of them all. And now we are where we are. And if this is the price to pay to do what is right, then so be it. I want my 5-year-old and 2-year-old sons to look back at these decisions when they're older and see the kind of man their dad was. Dear Martin, you know what you did to the country. We know what you did to the country. Soon, hopefully, everyone will do so. That's the statement coming from Peanut Gallery Media Network. Ano na intindihan ta dari? That PBBM right now, according to this press release of PGMN, that PBBM right now is aware and referred to that Martin Romualdez is the one sabotaging his administration for the past 3 years. Huh? In short, sini, ladies and gentlemen, kung malapit ining si Franco Mabanta kay PBBM, si PBBM, kumo kay naibaluan ini ni Franco Mabanta, already is aware nga ang nagasabotay si administrasyon pakaisa niya nga si former speaker Ferdinand Martin Romualdez. That's why ining investigative story sang PGMN nagaigo kay speaker anay Ferdinand Martin Romualdez and nobody else. Wala na. Ha? Ini kagway nagaigo sa kay PBBM because it seem nga si PBBM kahibalo na nga ginasabotahi sa kuno sang pakaisa niya nga former speaker. And that's according to PGMN. So, hindi kita gusto magpanguna. Pero it seems, ladies and gentlemen, nga ini, nga 90 minutes sining investigative presentation sang PGMN is against solely Ferdinand Martin Romualdez. Who did it? PGMN. Who's behind? Independent man sila, yeah, according to PGMN. But in terms of relationship, din sa mas close right now sa two warring parties. Sa din sa mas close right now, close bala sa Duterte group or close sa PBBM group? He is closer to the PBBM group being allegedly the social media director of President Bongbong Marcos. Now, again, ini naton gusto pangunahan, pero nagagwa, ladies and gentlemen, nga, kung ini ang ginhungod and somebody's behind this, and we don't want to accuse people in the PGMN, because mga halang doon ang mga ara da sa likod, abugado, abugada, and known people in the society, ang ara da, mga titulado ang ara da. We don't want to accuse, but granting for the sake of argument. Nga matuod ini nga may ara sang impluensya si PBBM sa grupo ni Franco Mabanta, isa lang butang balon. Nga ini mga bianbalos to destroy Martin Romualdez for being accused of the president nga amo nagasabotahi sa iya administrasyon. So the picture looks like the president and the cousin niya si former speaker Ferdinand Martin Romualdez is at odds with each other. In short, sini, gaengkwentruhan na eh. Ang sa una pagpatita, they are just in one group. Right now, it seemed to be nagatinumukanay, kag nagainiguay, kag gusto ipakita sa amuning pre-statement nga ang behind sa multi-billion if not trillion peso anomalous transactions nga nagsabotahi ang epektuya sa BBM administration was done by former speaker Ferdinand Martin Romualdez according to this PGMN press release statement. You see, ladies and gentlemen, so amo ini ang mga updates nga sa pagtanaw ta could rock the present situation right now. So anong epektuya sini? Ang mapiktuhan sini, ladies and gentlemen, amo ang mga congressmen kag senators that most likely will be voting para iya sa articles of impeachment against the vice president. Kay ti ara ng articles of impeachment na human niya sang Justice Committee karon inog deliberate na lang ini on May 11, that would be on Monday, sang plenary sang House. Ti would in light sa amuni nga nagwa nga sitwasyon nga it seemed to be may ara sang faction kag pag-ilinaway karon sa kampo sang former speaker and the president nga magpakaisa. So kung ikaw sini congressman mang duwa-duwa ka base kon mawasag ha before the 2028 elections ang alyansa sang magpakaisa kag magtinudlo anay ni mabutang sa langalang ya mga congressman kag senador if that's the case. So amo nang ipikto niya impeachment of the vice president. Ha? Why ta ka hibalo pa sang story nga inog present ya sang PGMN pertaining to the actual arrest on the alleged sininga extortion worth 300 million pesos. Yang hambal gani ni Attorney Rowena Aguanzon, one of the ano ni anchors of PGMN, sila sininga online podcast, naga sila niya, abi ko na freeze man balang asset ni former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, paano sila nakakam up with 75 million pesos into maletas? Usay! Grabe, yasta subong niya. Minalita pagyapon niyang kwarta. That's why, ininagadugang sa pagpangdodoa sa tao, nga, ang mga kongresmenta, nga tat na tat, sa impeachment of the Vice President, basiko naka-deliver man malita sila pagin. Kasi na-deliveran ganin nung manugpagwa lang sang story sa alleged sining involvement of the speaker, former speaker, sa multi-billion peso, if not trillion peso, flood control anomaly. Oh. Te, sinong may malita dyan? Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's 8:19 in the morning. Inadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kay Santhon Vitamin C, amuning Ultimate Trio sa Yes Health Incorporated. Nakabulig yung mag-supplement sang vitamina kag minerals bangod sa mga ingrediente sang Santhon Plus Gold Capsule nga mangustin ang palaya, manunggay, garlic kag spirulina para makalikaw kita sa high blood, diabetes, mga kidney problems bala. Ato sining lung problems, ato sining problemas panunaw. Ang premium D3 naman may ala antibiotic like effect because of the presence of VCO, malunggay oil and the vitamin D and vitamin D3. Nga mo ini ang nagapabalik sang insulin sensitivity sa ato sining lawas. Dugangan nyo lang sa Santhon Vitamin C, kiti amo nang number one source naton para magpag-unang ato sining immune system, magpapagsik sa ato sining lawas. Available ini sa suki nyo mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar, available sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon. Okay, kadto lang ang moderara si Doc Rain Pinado, ara di si Ma'am China kag si Ma'am Isen, willing gid nga mag-assist sa inyo. Sa kay Apple Tabanda, good morning gid Apple ha. Sa kay Desmond Militar Husa, ha, good morning gid. Kamusta na dira? Available pa nga ton Barbero dira. Sa kay Randy Lusada, Rans, good morning gid dira sa San Gregorio Lambunao bala. Sa good morning gid sa Lusada family diya sa San Gregorio Lambunao kag sa Lambutuda Tricycle Association of Lambunao kag sa tupad balay namo ni kay Jose Nuno Loreno. Good morning kag sa mga taga Lambunao da. Sa Philcab galida sa Lambunao, ha? Sa grupo tada kanay Nuno, da good morning gid, along gid sa pagmaneho ha. Sa mga taxi patrollers, ta kamustang biyahe ta subong adlaw, ha? Daw mayad ayad gawa. Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning gid, ha? Selinga good morning kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kisuna Ramen. Sa kay katropang James Pahadura, siya good morning katropang Josie listening here with Nova Marie Arcosa Pahadura. Happy Mother's Day to my lovely wife and with the bubbles. So, happy Mother's Day sa kay Nova Marie Arcosa Padura and to all mothers. Sa tanan nga Iloy, ha? You can be a wife but you can not all wives, ha? Considered to be a mother. Mangin asawa ka lang kung may bana ka, pero hindi ka mangin amay kung wala ka bata. That's the difference, ha? Good morning, Gida. Kamusta na si Engineer to? Si Kagawad, bala sa kay Mrs. Nova Maria Arcosa. Dugay na kami, way kakita ay ba? Ha? Basi makapasyar ko to liwata. Sa kay Ria Lial, good morning, Gida. Thank you for listening. Ha? Kag sa pamilya Lial, dara sa niway. Bago sundan na, ido ako si Manua ba? Si Migota James Padurag, si Ria Lial. Ha? Sa tanan nga taga-fuerza Azul Team sa Haniway National Comprehensive High School, good morning. Musta lang da kay Doc, no? Marlo Kidato, da, principal sa Haniway National Comprehensive High School. Sa kay Migo Pupot, da, architect Pupot Holiesa. Ha? Kag sa kay manager, da, kay Lois Catedral Figueroa, good morning. Kag sa pamilya si Balios, kay Ma'am Deli si Balios, da, good morning. Good. Sa kay Romy Taliti Pedregosa, good morning. Ha? Siga pamati ko di sa Arivalu. Ah. Good morning, Ida Rom, ha? Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kag kay Ma'am Idna Puray, laban naman ka pa nga pini sila ni Mr. Jigo Puray mo. Sa kay Glenn Amoroso, ah, kamusta na Glenn? Good morning, Gid. Kay Ma'am Lucille Capionya, good morning, sir. Watching live. Oh, di daw nagagamo naman to subong. Daw Dubai gigi na target subong, Ma'am Lucille. Naka-pull out na tong imo sini nga anak. Sa kay RV Chris Caceres, good morning, Gid, and thank you for listening. Sa kay paterno si Tarpak Libar III. Nya good morning, Katropan Yosel, kay Katropa Romel. Listening every morning, Katropan Yosel. God bless you always, and sa kay Katropa Romel. Thank you. Sa kay Anhilo de Monteverde, good morning. Kag kay Apple di Aptabat Taasan. Damo di talamiyawon niya kay Grace Ledesma, kay Aisa Ledesma, ang ilistaasan Ledesma, tubungan sa Tabat family kuno sa Isulan Sultan Kudarat. Good morning. Sa pamilya ni Prospero Piñafiel sa Marbelne, Subong Coronadal City, South Cotabato. And sa tanan sining taasan family members dira sa Tulunan, North Cotabato ni. Sa kay Apple, ang Tulunan is North Cotabato ni. Now, sa kay sa Tabsing family sa Isulan parinti ni Mr. Larry Tabsing ni guro sa PhilHealth Manay. Now, good morning, Gid. And good morning kay Virginia Pareño, kay Rodi Pareño, kay Benji Pareño, kay Marivic Pareño Taasan sa Barangay San Pedro Molo, ga-monitor dari sa aton. Kag sa Taasan, kag Hilado Family, arada sa Zone 3, Ungka, Haroa. Ambal ni Glenn Amoroso, mga malita, kwarta nila, mga pubring Pilipino, buksan tabagak na mahal pa. Amo na to, no? Magbiyahe, subong bala mga Pinoy, magkadto, karon kon dito nga lugar. Ha, may mga klukwarta. May bakasyon to sa Singapore. Hindi kinamawala, ya Glenn. May upod niya niya kung hindi tabagak ya baringon kag pinakas mo. Kung pwede palang kag hindi paghawiran ang ginamos, madala na ginamos daw. Galing pagsinghot palang niya sang dito bla, ilang sa immigration office bla, pagsampot mo to pag panimaho, pagbukad karon niya ginamos, siling niya, no pwede. Please throw it in the garbage bin. Oh, di ba? Pero mga manggrano, yung grabbing delivery nila no malita kwartang unod, ha? Ay, grabe subong hugin. Abi ko natapos na istorya sa malitas, tasubong may malita story pagyapon na. Oras tayo is already 8:26 sa ito sa pagparagad. We'll be back sa dugang sa mga balita kay informasyon. May kwarta sa informasyon, subong. May ara sa incentive system nga i-offer ang provincial government sa mga taga-barangay nga makatudlo sa drug personalities barangay. Manigusyo ta sa katropang genre. Mabakal taguro kalibon kag lub-an guro kag manudlo guro kag drug personality ay. Malibot mo bilog ka probinsya sa Iloilo guro milyonaryo kas nimo. Ha? Pero una magmilyonaryo sini kon hindi nyo pag pagbantayan at maya do na mamilyonaryo sini base men in uniform. Ibalon ta na karon sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. It's already 8:27 in the morning.
1: X FM.
2: Yes, to help.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
3: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
4: Angelita po, titor po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
5: Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
2: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
3: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Class Capsule ako.
7: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
8: Vision X Plus, mambibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
3: The Secret of Health.
2: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
9: Santone Plus Coffee Mix.
10: Ako si Spyro, isa
9: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
2: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang

0: Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to health.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpakape. Pagpakape ko perne nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Santone Plus Coffee Mix.
10: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko sa Santone Plus Coffee Mix. The best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
9: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
12: Mag Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
17: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
18: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Remilito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong pa-premyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
19: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Ako galis ilis. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.46. Nakapangapinakamuway pa. Kung gusto ninyo kape nga way limit, ara kamo sa kape nga way caffeine, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Sansone Plus Coffee Mix, kaya ngiya sining ingrediente, ang mangustin powder, soya powder, kag moringa powder. Amo nang ginasilingta nga, nakakapi ka na, nakabulong ka pa. Kay mayo ang isoflavone nga rada sa pag-balance, sa mga hormonal imbalances bala. Sa mga kalalakinan, mapungga, naguntong hindi kita mag-suffer sa mga tawag nato sa ni prostate problems bala. Paghubag sa prostate, for example, sa mga kababainhan, aguntong hindi sila mag-suffer sa mga tawag nato sa ni menopausal-like symptoms. Ang Sansone Plus Coffee Mix, ang mabakal sa suki ng mga butika kag pharmacy malapit sa inyong lugar. Sa Mercury Drugstore, actually available ni Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's. Available ni even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa clinic, available man ini, may libre pang konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel. Kadto lang bala ka mo to sa ano, sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center. Libre ng konsultasyon. Aral si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Eason. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Tanan nga produkto sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. Well, sa ato sa rin nga pagparagad, zambal ni Glenn Amoroso, niya mga buisit ni mga politiko. Ay, hindi man tanan, Glenn, ah. Ha, siya ginihimo nila milking cow mga Pilipino. Sa kay Rowena Espilio Manuel, niya good morning, shout out sa family Urbano sa Ila Awa, Ila Awaan or sa Lawaan. Ila Awaan ng Tikiged. Sa kay Espilio family sa Libertad ng Tike, kag sa pamilya Manuel San Carlos Anilao, ha, Iloilo. Thank you so much and more power sa program. God bless you. XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat, ha. Shout out sa Paklibar family kag sa Nyonti family sa Aligri Uton from Paterno Sitar Paklibar III. Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Thank you for listening, ma'am, ha. Ambal ni Migota James Padura, basi fake ang iban niya kwarta. Kung ako congressman nga baskog ako sa akon distrito, mabuto ako suno sa akon konsyensya. Pero kung alang-alang kakagabalaklon ka man, ti intonsis gidang Pilipinas. Ang problema sini, ha, tawag nila, if money talks, everybody listens kunoy. Amo nang pinakamasakit, ladies and gentlemen. Ang hambal nila nga, opportunity economy ko, James Bla, kay katropang James Padura, knocks only once. Do you think nga, sa masunod sini nga mga tinuig, may delivery pack minalita kay Way namang gurwa? Sa kay Randy Ran Santisas, good morning kay Ma'am Idna Puray. Ha, sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning dira sa Taiwan. Sa kay Mary Ricabar, ma'am, good morning. House Florida, USA. Good morning, sin, and happy Thursday. Take care, stay healthy, and God bless you and your family. Good morning. Thank you for listening. Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Now, pertaining sa arrest bala ni Franco Mabanta, the Chief Executive Officer and Founder of Peanut Gallery Media Network, may statement dahil niya ginpagwa na rin Malacanang, ha, through Yusek Claire Castro. Ano ang statement kag ang sabat ni Yusek Claire Castro when asked by members of the Malacanang Press Corps sa pagka-aristo sa kay Franco Mabanta, nga founder and CEO of the Peanut Gallery Media Network. Pamatian tabi, si Yusek Claire Castro sa iya sa nga pagsabat sa mga paramagutanon sa mga katapo sang Malacanang Press Corps.
1: Magandang hapon, Yusek. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker.
2: Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
1: Follow up po, kilala po ba siya ng, kilala po ba siya ng Pangulo? Dahil sinasabing may papel daw itong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos.
2: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinose ni Franco Mabanta? Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
0: Picture.
2: Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
0: Pictures ni, ha? Ni Franco Mabanta. And picture ni Mabanta with VP Sara ni, no? Ha? Vice President Sara, si Franco Mabanta standing behind. And then picture ni Franco Mabanta with former President Rodrigo Duterte. Pero ladies and gentlemen, why na, no? Wala na, no? Ang picture yung ginpakita. May mga nag-circulate abisining mga pictures also posted by the camps of the Dutertes. Ha? Nga si Franco Mabanta is close with the first family. There was even a time na si Franco Mabanta was given a birthday bash by the first family. No less than the first lady and President Bongbong Marcos was there. Ha? Sa isa sa mga social media post ni mismo ni Franco Mabanta, ha? Sa iya sining Facebook account. It was posted by then presidential spokesperson Harry Roque. So with that, ladies and gentlemen, may mga videos abigin pa circulate also. This was a birthday bash. But tamalos ni celebration sa birthday ni ano Franco Mabanta. It was posted sa Facebook page ni Harry Roque. May title ni birthday party ni Franco Mabanta sa bahay ni Bongbong at Lisa Marcos sa Forbes Park, Makati. Ipinagdiwang. So, arada, katrupang Jan Ray. So, kung makita ninyo, pwede na ito nini mapakita sa inyo actually. Ining picture ni Franco Mabanta. Sunok kay Harry Roque, attorney Harry Roque. It was taken sa balay sa Forbes Park sa mag-asawa, first family, President BBM and Lisa Marcos. Arada katropang January ang video. So makita andari ang pag hug and ang greetings of madamo sa mga personalities, some of them hindi naton kilala. Pero isa diri sa makitaan sa picture behind amo si President Bongbong Marcos and nakipag cheek to cheek si Franco Mabanta and nakipag hug sa First Lady Lisa Aranita Marcos and with President Ferdinand Bongbong Marcos. So with this, ladies and gentlemen, galing inulot, sinugid man kagkay sinugid man sa close, ladies and gentlemen, sa mga Marcoses or sa mga Dutertes. Lately, kung PGMN lang ang page nga imo sining pagtanawon, ha? Iyasang PGMN nga page, makitaan mo dari, ladies and gentlemen, ang pagkakritikal sa kay Anay Speaker, ha? Ferdinand Martin Romualde sa mga postings nila. Actually, ang latest post is 1 hour ago. Balita man niya actually. Sige postings niya sa mga balita also nga nagakainabo dari sa aton. Pareho sa bisang amid soaring inflation, DA says food supply remains sufficient. Mayari man dari the Senate approves Senate Bill 1981 final reading with 22-0 vote. On basic education voucher program. May araman niya post 10 hours ago, DSWD Secretary Rex Gatsalian said the next cash aid payout for transport network, motorcycle, taxis, etc. will be capped at around 10,000. And so on and so forth. Damo dari, ladies and gentlemen, sila. Actually, daw balita gid ini. The news organization, only that ang mga programs nila wherein may mga host, they are so critical of the former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Si Ara, makita ninyo, one of the birthday party or hosted by the First Family to Franco Mabanta. Ara, da, nakipag-hug kag chick-to-chick siya sa First Family. Tiangin pakita ni Secretary Jose Claire Castro, pictures lang ang picture ni Mabanta together with FPRRD and ang picture ni Mabanta standing behind Vice President Sara Duterte. Kung picture lang pagabasihan ta kag video, ang duha, makasiling kita nga Mabanta is closer to the Marcos family. Kiti, kung tuod iningagin, ha? Hiwatan pa sa birthday celebration sa First Family, sa balay pa mismo sa First Family. Diba? Nakipag-hug and cheek-to-cheek sa with the First Family. To the First Lady and with the President. Ina nagapakita sa ila sa ninyang closeness. Hindi ka man niya pagpartihan sa tao nga maka-afford mag-throw a birthday bash sa imo kon, ha? Hindi ka mo close. Do you think kung kontranay ka mo, munang hambal sang kilalat sang una, niya kung kontra mo sila niya, pagbisita mo sa balay niya, handaan ka sang cake sila niya kagsalad, how? Hindi, gini, laban-laban sumalangon kagidya buyayaw. So that's it, ladies and gentlemen. Ang iba nagasiling, niya sunog naman si Jose Claire Castro ba? Pero gusto naton ini maklaruhan, ladies and gentlemen. Kaya if we speak about closeness, that speaks about, kay sinogid man bala, kung nagatrabaho, si Franco Mabanta, ha? If ang ilabalita is directed towards the destruction because of the alleged involvement sa anomalia ni Speaker Ferdinand Martin Moldes, who's behind? Amo nang pamangkot sa tao, but we are not suspecting yan, PGMN, ha? As an organization, nga they are there to destroy the former speaker. Pero former speaker ang inatira, not the BBM administration. So kung pakawala ining si Franco Mabanta, sino siya pakawala? Kay Duterte o kung kay Bongbong? Ha? Kay kung kay Bongbong pa, pakawala ini, buta malo sini nga, nag-umpisa na ang social media war between BBM and Ferdinand Martin Romualdez, former speaker. Masadya ni daw, sulundon tayo ni standby, dirigapon sa ito sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:59 sa ito sa ringa pagparagad sa palatuntunan bulsa. We'll be checking katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Aridio, sa mga may guts, sa gusto gidya mag... ang inyo bala nga kaisog may baylo man nga bisan pa paano pang ice cream. Ang Provincial Government of Iloilo through the author Board Member John Mondihar sponsored this resolution number 2026-451. Ini mga abyan to be reduced into a provincial ordinance and be known as Provincial Ordinance number 2026-350. An ordinance strengthening the campaign against illegal drugs in the province of Iloilo by organizing the Barangay Bantay Droga or BBD, prescribing their duties and functions, providing funds therefore. So matukod kita sang Barangay Bantay Droga. Sa nasino ang qualified sa Barangay Bantay Droga, the creation and composition sang BBD. Barangay officials, SK officials, barangay tanod or mga batch members, barangay health workers, barangay service point officers, barangay nutrition scholars, barangay child development workers, KKDAT officials, officers and members of the Tricycle Owners and Drivers Association or mga TODA, officers and members of the Motorcycle Owners and Drivers Association o CONMODA, and officers and members of the PNP and or EFP Retirees Association. Sila ni ang ina-propose nga mangin miyembro sang Barangay Bantay Droga. So ano mangin binipisyo nila diri kiti may pundo to be provided? Anong tinutuyo? Sinti maghambal kita Barangay Bantay Droga? Bantayan nila ang drug trade sa kada barangay eh. Tama, barangay officials, they are required by the Department of Interior and Local Government agud to nga mag-report sa mga sa mayor for example, sa police as to the drug activities, kinabo sila barangay, and that includes identification of drug personalities and suspected drug personalities. Kaya mo nang inabasihan man sang kapulisanta sa pag-conduct sang follow-up operations. Agud to i-bypass or if not apply yan sa search warrant ang mga personalities identified to be engaged sa illegal drug trade. Pero in this case, the plano nga tagan ko no reward ang miyembro sa barangay Bantay Druga para nga sa kada sugid nila nga positive, in short, sinayim dakpan, ma-bypass, ma-conducta niya kag ma-implementahan sang search warrant positive, may insentibo silang batunon. May pang bakal ice cream. Be, check ta si katropang Phoebe Borsibor Morales. Ang rasyonali dugang sa likod sini, kag anong plano to implement this? Kaya again, prior to the enactment sa siniyang ordinansa, may ara na obligasyon ng barangay officials. Ang barangay officials that includes barangay kagawad, ha? Mga tanod, agud to magbulig sa mga barangay officials to identify places nga may ara sang drug-related activities and identified personalities involved sa illegal drug trade in the respective barangays. Now, ano pagin ang dugang sini? Kaya ang makagalana sini siguro, amo ining reward mo. Ha? Ang insentibo ang ihatag sa makatudlo. Ito yung problema malang sini, kung saan diganta na yung statement ni Anay Punong Barangay Guarin sa Aguinaldo La Paz, hambal ni Anay Punong Barangay Guarin, the late Punong Barangay Guarin, niya budlay kung manugid ka sa linya sang drug personality sa barangay mo. Ikaw kapitan niya, report ka sa police niya, drug personality sa amon barangay, muna yung si Juan de la Cruz. Why ka pa kasampot siya sa balay mo, ginasumalang ka na ni Juan de la Cruz sa hambalan, grabe man timo ka, report mo gintakon sa police. Te, sino ang nanugid sa drug personality nga gin-report siya sa police? Laban-laban police. Check tabis ka tropang Febi. Boards sa report, please proceed, boards.
3: Nag-apati ka tropang Diyosel si nag-apati sa board ng Pedro Mundiar na mapaganagan ang paglakta sa illegal drug sa probinsya sa Iloilo. Sa tiunang pirmahan ni Governor Atty. Defensor Jr. ang gipasar ng Barangay Bantay Druga Ordinance Katupang Diyosel. Kaya ini ang Barangay Bantay Druga nag-ahatag yun isang pagpaganyat para sa mga gintudlo o kung gincreate ng mga membro sang Bantay Druga sa barangay. Ano ito yung pang-mention mo? Ano sila ang magabantay sa ilang tributor sa tagtag sa barangay? Nagkon may mamonitor sila dira, i-report nila, number one, sa polis. Tingnan sila sa polis, direkta sa itong munisipyo, mayor. Pagkatapos, kung dagaduda sila sa mayor, saka nga sa kay governor. Kaya manda sila dira sa ordinansa na may itutod na task force on Barangay Bantay Droga, ang provincial government na muna ang madabaton sa antanan-tanan ng mga impormasyon na rin iya sa field. Naging tumon sila yung mga tabo na membro sa Barangay Bantay Druga Katupang Diyosel. Now, sa tiyan, abi, ining mahatag nila informasyon sa task force kag may muan sa operation plan kag may positive ang an operation. Pag file sa kaso, automatic yung Katupang Diyosel na ihatag sila ang reward. Kung civilian, naga-range rin sa 10,000 pesos ang reward. Kung barangay kagawad, HK, barangay kagawad kag HK, either official sa kagawad sa HK, 20,000. Kung barangay kapitan, 30,000 pesos ang reward kada pang Diyosel.
0: Kung kapitan ang manugid niya, may kagmadakpan ng drug personality, may 30 mil siya.
3: Hindi. Ang ako kung nakita ng naugid, kag abi kapitan man ang iisugid, may 30 mil siya.
0: Dali lang, kaya, dali lang. Butang tabi, Katropa Tibor, ordinary tipster lang abi, no? Sa nga manugid. kon ang manugid abi karon nga may drug personality sa amon barangay, SK karon ang manugid abis pulis kag nadakpan. Ang ginsugid sang SK kagawad niya na or SK chairman, pilang batunon sang SK chairman?
3: 20,000.
0: Kon ordinary citizen abi si Juan de la Cruz la manugid niya si Pedro to drug personality nadakpan positive, pilang batunon sang ordinary citizen 10,000?
3: Civilian ang nadakpan nung nabigin tagyan na informasyon sa police or sa task force.
0: Okay.
3: 10,000.
0: Tekon madakpan na bi SK kagawad or kagawad sa barangay or kapitan?
3: 20,000
0: kon SK kagawad?
3: Oo, kagang barangay kagawad.
0: Kagbarangay. Kon kapitan matudlo yan si Kap na Monto, adik na mo, puser na si Kap mo, kag madakpan si Kap, pilang batunon sang tipster nga civilian?
3: 30,000.
0: Wow. So that is same would same to ano barangay SK kagawad or chairman, barangay kagawad kag kapitan. Regardless ha, kapitan pwede sa katudlo, civilian may pila kwaon niya sana. Kon kapitan na bi for example may tudlo siya amon drug personality sa akon barangay kay madakpan, pila batunon ni kapitan? 10,000. Kon itudlo iya sila niya kagawad ko ng isa, adik na mo, puser pa, pila sinang reward ni kapitan?
3: 20,000.
0: Oh, mambals kapitan niya, ti puser kagade ko mo, dakpan niyo ko, pila batunan ni kapitans na? Oh, pero mambals nga, tupad, oh, yung tupad barangay ko na sila yung kapitan na, adik kag puser na, dakpon big police karon positive, pila batunan ni kapitan?
3: Kon kapitan ng tudlo niya, kapitan ng tudlo, di 30,000 kapit pag Josel.
0: 30,000 ba?
3: Oo.
0: Kasi kon himuon nila, ang worry na, why kita worry yes, tudlo anay? Ang worry na to, di ba si Mimo negosyo ni Black Tropa Tibor, kapulis kaga barangay, kaga tao sa, ay, ang buta lang. May responsibilidad yung barangay officials yung mag-report sa mga drug personality sa pulis mo?
3: Kung bagay natin dahil doon pang Diyosel ang ignansa, tapos ang girangat mong nga, abi na namin mag-himo-himo, abi iya sang informasyon, ay hatag sa task force. At may sabisal sa ulihi na hindi kini matuhod, may salabton siya. May mo siyang mapigso isa katuig, nag mamultahan siya sang 5,000.
0: Ang so, tipster?
3: Ang tipster ko na ginawin mo sa istorya.
0: And that includes may barangay captain and barangay officials?
3: Oo, tanan. Kag kung magpa sabi gin report abi sa ila sa barangay official, tapos gin saging na to iya ka palik ang impormasyon parte sa nagdatag tip o kung nagdatag sa impormasyon, may salabdang yapon siya, may mo siyang mapigso sa katuig o kung mamultaan siya 5,000.
0: Akon imarites ang kapitan sa barangay officials kag SK nga morning tipster, may penalidad sila imprisonment.
3: Oo, sa katuhin.
0: Te karon kung polis sa magpalapta?
3: Ito yung managyapon, di lang gyapon siya sa makover sa Katapan Diyosel sa Ognan, sa Agitpasar, sa Sabunya Panlawigan.
0: Sinong mapasaka kaso, provincial government?
3: Yan, kung ano provincial government, kagaang informant.
0: Who will support the informant? Let's say for example, Bika Tropa Tibor, informant ta si Pedro, selling niya si Juan to selling niya drug pusher na, gindakop sa police, pero ginwaragwag sa police, selling niya si Juan to selling niya, De La Cruz niya nagano ho, nagtudlo si niyo. Kundi mapasaka kaso karon si ano Juan De La Cruz, kay ginbuyagyag sang police, who will support sa legal battle sang tipster, buligan sa provincial government?
3: May amo na matubukan siya ng Diyosel kay ang pag-create sa task force. Binahatag na kay Governor Atty. Quincer Jr. Basta may create lang ang task force ang probinsya para nga kumikaso nga may mga buligasyo sa amo nga party's ordinance, particular na abiso may nag-squill tabi kay nag-panabi, nag-panaptato nga si Pedro ang mong nagdatag informasyon na nadakpa na si Kapitan. Okay, tablet sir, ina, may salabdon siya, muna nga mapigso siya isa ka tuig na kapang Jocel, siyang tuig na sa Abundansa.
0: Bago budlay yung dadakpon niya Marites Boys mo? Doi pat Marites ka nadakpan, abi? May Marites na yan ka nadakpan, doi pa, no?
3: Ayun, lapagid, no? Pero, depende sa mga sitwasyon, kasi kung daligar karon ang informant niya si Kap Gidya nagtanalap sa saan pangalan niya, kasi delikado man mo. May mo siyang may sabi sa rabi ang mga ebidensya pasakaan sa kaso kanto pang Josel.
0: Pero mabulubod lang ni Katropati Bora, if we dissect sa muna, if may violate mong inatawag siya nga confidentiality and privacy under sa Section 13 of this ordinance, nga isugid mo kung sinong informant, mabulubudlay niya, Guru Katropati Burkiti, so far in my entire life, daw pakot may nabalans na nga may Marites Katropati Bur nga doon nadutlan kaso, blao.
3: Ano pipiro-piro kung may stabilisar ng isang nagreklamo na si Juan dito na talapta sa pangalan, iyan nga amunong subid, saka sa task force na si Kapitan ang nag-duso si Legal Durga sa ilang barangay. Dira siguro sa dada ang task force sa Katapang Diyosal.
0: Kati ang violation sa confidentiality clause, any suspected person or illegal drug pusher shall be treated with highest degree of privacy, and any information obtained or reported about the drug-related activity shall be accorded with strict confidentiality. Any informant shall also be treated with the highest degree of privacy, and any illegal drug-related information given by the said informant shall also be accorded with utmost confidentiality. Any illegal drug-related information shall only be disclosed to the proper authorities, namely Punong Barangay, the Mayor, the PNP, the Philippine Drug Enforcement Agency, the focal person of the Iloilo Provincial Government, the Governor, and or the Social Welfare Development Officer, if the suspected illegal drug pusher is a minor, and so on and so forth. May dugang pa dere. No members of the Barangay Bantay Druga Task Force shall publicly identify, stigmatize, or disclose personal details of individuals involved, except as required by law and official procedure. All actions taken under this ordinance shall respect the rights, dignity, and so on and so forth. No profiling, public identification, watch listing, disclosure, or processing of personal or sensitive information shall be undertaken except upon lawful authority. Nothing in this ordinance shall be considered to authorize warrantless searches, seizures, arrests, surveillance, custodial questioning, and so on and so forth, Katropati Bor. So, amuning mga prohibited acts under the confidentiality clause of this ordinance, Katropati Bor.
3: Ito mo kung si board member Mondiar na siya giniging author sa ordinance. Ito, ano abe hindi ba siya mong nag-digon kasi niya? Ako nag-create kasi niya isang amunin ordinance. Ang bangya, nga sa ligyan na tuwag, may mga report. Ito may mga barangay kapitan na nag-aldakpan. Tapos may mga sa drive-by bus na operasyon. May iski official pa. Dira ina ang dinahinan. Kung daan na nag-file siya sa ordinansa na Barangay Bantay Duga sa Katupang Diyosel.
0: Ngalain lang sini kung may tuntob lang, mahambal nga siya sa kapitan na mo na, adik na mo, report siya sa police bla, para lang kakwarta bla.
3: Hindi man pwede nga mag-imo sa istorya. Kasi may arak-dira nga provision. Kung mag-imo ka istorya, mangyayad, wala kang sa silang ordinansa at hindi ka pasakaan kaso. Pari ang ating interview kay board member John Mondiar Katupang Diyosel.
4: Sabi, mga functionary na.
1: Magka-functionary, ni Iban Ayhan sila board since nga may mga barangay official kita nga nagkaladakpan sa drug bypass operation.
4: Para sa akin, isolated case mo lang yan. Overwhelming maturity as ang barangay officials na ito, especially punong barangay, hindi mo niya involved sa illegal na droga. ng mga nadakpan sa bypass operation sa January kag early part of February, mga ano lang to, kung saan nabla pasi. Sa isa kakararaw ng bugal sa pasi lang to sila.
5: Hindi ID including ang SK?
4: SK included.
5: Okay. Sa mga volunteer workers, sino siya hindi nga tumod?
4: Ang Barangay Tanod, members ng Barangay Tanod, BHWBNS, Base Pay Local Worker.
6: Board para hindi man dirima sila nga ma-abuse diri board kasi no sila pwede nga makapanukid bala.
4: Sa pwede sila kapanukid direkta sa focal person sa Iloilo Provincial Government o through the proper authorities. May naisip proper authorities, I'm referring to the municipal mayor, chief of police, or puno barangay.
6: So, sa focal person, bali i-refer sa amon yung mga chief of police sa focal person nga. Bali may nabutang na kita dira board na focal person.
4: Ang focal person will be designated by the governor.
6: Okay, so far may ara na siya.
4: Ang gobernador ma-designated tungod sa aspect sa confidentiality siya ano. Importante din ang trust, no? Ng masaligan. So, atagda si Gobernador ang pag-designate.
6: From the second reading, dito may mga amendments. Ano ang nabag-o dito, board, mga salient features, dito nga nagalain man siya abi sa batak?
4: Sa, actually, ang functions ng BBD, Generally, the almost pariyo man sa badak. Depende siya ng direkete, specifically na top natin, kung sino mga players, kung sino mga actors dali. Specific ang natin organization. Nga ang mga barangay officials, barangay volunteer workers, ISK officials, kag ang mga civil society organizations, pari na sa kikidak ng kabataan kontra sa droga, terorismo, then officers and members sa Motorcycle Drivers Association, mantiya mo nang gagawa sa loob sa barangay, officers and members sa Tricycle Drivers Owners Association, gagawa sa loob mo lang sa barangay, kag ining officials ka membro man sa AFP o ang PNP, and or PNP ano, Retirees Association, okay, although retired na sila, lamo na sila interested na mag-bulig para na matap na ining illegal na druga sa kabarangay.
6: Bangod may monetary reward na siya, board?
4: May isa pa yung ka-diferensya dito sa bada. Ining monetary reward kaysa sa bada, wala na. Pero again, butang naton, a good ma-motivate na ining mga BBD sa pag panugin kung sino ang mga suspected illegal drug possessors dira sa kabarangayan. No? Kinanglan nga may motivation man, agod nga ma-motivate na sa pag kooperar para matap na, hopefully matap na yung illegal na droga sa kabarangayan dito sa probinsya sa Iloilo. Dako yung faktor para sa pag-maintenance sa kalinong pagkatawahay sa probinsya sa Iloilo.
6: So same sa gihapon, to board 10,000, 20,000, 30,000
4: na? Aman na gihapon, kung ang suspected illegal drug pusher, hindi man barangay officials, hindi man ISK officials, ang monetary reward 10,000 pesos. But in the event, ang suspected illegal drug pusher is ang barangay kagawad or ISK official, ang monetary reward not less than 20,000 pesos. And if so happened, or in the event that the suspected illegal drug pusher is a punong barangay, the monetary reward is not less than 30,000.
6: May pila di ang nakapain na budget board ang din niya siya kuhaon?
4: Subong wala pa na sa budget. No? Kung namutang natin sa ordinansa na ang estimated budget to effectively implement this ordinance, initially not less than 2 million pesos. And nabutan sa ordinansya, this will be included in the next supplemental or annual budget of the Iloilo Provincial Government.
7: Yan ang kita board sa ginabarbaran din ang abis kapitan. How about kung maglapa abis kapitan niya ang madapan ng ginatag mga information like nagtaas na ginsa ribel abis sa munisipyo or sa probinsya, mga pila ang reward?
4: Wala na lang mabutan sa ordinansya ta. Wala na mabutan sa ordinansya ta. Tinabutan na lang sa 10,000 pesos.
7: So kung aras sa munisipyo ribel ang suspect, 10,000 lang siya?
4: 10,000.
7: Okay. So, nga naka-dumdum ikaw nga magpasa sa ining ordinansa?
4: Tungod sa itong mga insidente, ang January, pagsang February, kundi may mga buying bust operations na ang mga punong barangay involved, barangay official involved, iski official involved. So, na-conceptualize na ito. Again, hikot na doon yung makapasar sa musling ordinansa. Hopefully, ma-discourage sila. Ma-discourage sila sa pag entrance sa sining illegal na droga tungod sining ordinansa.
7: May safeguard na nihatag ang ordinansa para sa mga tipster?
4: Mayara kita provision sa privacy, ang confidentiality. Information parte sa informant shall be treated with utmost privacy, and the information given by the informant shall also be treated with strict confidentiality.
7: May
4: kag konsin o man mag-violate siya ng provision, may pagapinahan, may penal provision makita nila.
7: Ano siya?
4: Konsin o violate siya pagapinahan sa fine nga 5,000 pesos and or imprisonment for a period of 1 year or both at the discretion of the court.
7: Tumagod siya nga napasahan ng ordinansa, anong in-expectar mo once ka mapirmahan ni Governor? Anong in-expectar mo bilang author sa ordinansa?
4: Gina-expectar kong discourage mga barangay official sa pag-participate sa pag-involve sa ilang kagalingon na sining illegal na droga sa kabarangayan. Hopefully, sa kilakad lang na natong mapatian, no? Na may barangay official, specialmente punong barangay na nadakpan sa drug bypass operation.
6: Board, makakomment ka about sa...
3: Pag-apag sa'yo, namunin yung interview natin kay Board Member Jun Mabiyar. Ang unikong dahan na ngayon ini ang pag-file niya sa ordinansa ngayon eh. Ito sa media, ito damo sa ngayon may mga kapitan kita na kaladakpan sa may basta pa rin siya, may mga SK official na nagkaladakpan sa by back to Paris, so ni Gato ng Duasel.
0: So para ma-encourage sabi ang tao, parang isugid nila, kung saan dahil sino mga drug personality sila barangay, hatagan rewards ang provincial government?
3: Oo, hatagan reward. Yung pati siya, natagod siya isang reward system na ini, makaganyak din sa mga gintong mudya mga informant, agad nga i-report sa ilang barangay da, kung sino ang nag- gamit sa illegal droga, sino nagagaduso sa illegal droga. Kasi kung sa atin niya papangkot sa iya na ang illegal drug sa probinsya, narmen mo doon man kay hindi lang niya datos-datos, hindi niguligo ang nagkakarga-recover sa bad bypass operation, kung niya ganabot niya milyon na banuros ng droga nagka-recover sa tagsaka may pagay mo na drug bypass operation ng atong siling mga fedbag dito pang dosa.
0: Okay. Isa ka pa mangkot dari taga-syudad sa Iloilo, pwede mangin informant. Ma'am Balbi, sa karon niya, amuning drug personality to kag ang drug pusher to sa istansya ho. Pwede? Qualified?
3: Hindi siya pwede. Pwede niya isugid sa gintumod ng mga membro sa barangay Bantay Duga. Kung nagpasutib itong operasyon, kung nakuha sa reward, dipindi sa ilang duwa eh. Pero
0: ang reward is only limited to BBD members? Barangay Bantay Druga, or it is open for all bisan sino lang pwede?
3: Limitado lang ina sa barangay Bantay Druga.
0: Kay ako taken hindi ako membro ka barangay Bantay Druga, hindi ko ya kabaton ka reward. Pero isugid ko sa membro sa barangay Bantay Druga, basi partihan man ako ka membro sa barangay Bantay Druga kay siya ang manugid dito sa pulis. Mahambala bi ako kron nga may balaan ko tong kapitan nga drug pusher mo. Kapitan nyo na drug pusher mo. Isugid ko na karon sa miyembro sa barangay Bantay Druga. So, positive, may 30 mil. So, pwede man ko kambal nga. Tungon talang ba doon? 15 mil mo, 15 mil akon. Katropatibor. Kaya most likely, may other informants gin na sila. Maningad tingad ba na sila? Mahambal na karon ng ordinaryong tao, bi. Sa barangay, di takot nugid, o yung takot rewards niya. By aid na sila yung sa barangay, barangay Bantay Druga, da, kahit sila na makakwarta siya na, Katropa Tibor?
3: Sabi na, pwede ginahit itong Josel, no? Basta...
0: Pero anong liability sa barangay Bantay Druga member nga hindi ipaghatagan ang original informant sang reward, party sa reward, kay may other informant man siya nga ginkuwaan, Katropa Tibor?
3: Wala na mutang gina sa ulang sa anong liability niya, no? Sabi, aling kay informant number one, sabing nagdatan siya informasyon, tapos gin-report sa task force ni Governor, sabi na positive ang operasyon pag nakasakaan kaso, ang dito niya, wala na mutang.
0: Pariyos niya, Bikaron, gauli ako, abito, abi ko gauli sa Kalinog. Miembro ko BBD Barangay Bantay Druga. Mahambal ako si Imo, miembro ka man ka BBD sa Santa Barbara. Parts ang kapitan to sa barangay Amonis Kalinog, drug pusher na mo. So ginsugid ko abi si Imo. Taga Kalinog ako, ginsugid ko abi si Imo. Parts kapitan yo das barangay sa Amonis sa Santa Barbara, drug pusher na mo. So ikaw ang manugid sa pulis. Kay ti ara sa inyo barangay mo. Karon ang matabo, sino makabaton sang reward kay BBD member Marcos Kalinog? Pero ako nagsugid sa BBD member sa Santa Barbara, kag siya ang BBD member sa Santa Barbara mo nagsugid sa pulis, who will get the reward?
3: Di kun ato nagsugid sa reward, nagsugid sa informasyon ng itong natagban reward. Pero kung duwa silang dungan, abi, no? Duwa silang dungan itong report sa task force.
0: Hindi man naguro magdungan ka Tropa Tibor. Definitely hindi na magdungan. Sa sugirayp lang may maunagin na, do you think, are you comfortable telling the police nga mo ni ang drug personality dito sa barangay that I am also listening? Hindi, ginay.
3: Bagi ang next year, ang isang bigad na sa deliberation, natin ang abin akong ang gin-report, abin, duha abi ang report ang pareho sila nga membro sang bantay barangay Bantay Druga. Si duha sila yung report abi sa task force. Ano para karon kasi nga tag ang reward. Tingi si Rihanto nga kung sino ang may ang mas madamo nga informasyon nga ginatag parte sa sinang bintudlo nga drug pusher sa barangay. Di kiyatag sa iya katapang Josel Edward.
0: Oo.
3: Kasi sila nga kung ambalsa natin si Kano, gaya doso si Vidal Durga na. Pero niya, ang isa kaya, ambalsa natin ang gadamo pag ina na kawan niya, pag ina ang iyang koneksyon.
0: Oo. Wala dipindi sa... pariyos ni Karon Katropa Tibor, amon eh. Isugin mo sa polis, kadto ko mo sa polis station, nabi. Iniya patuso-tuso naman lang, but we want that to be covered, ah. Pariyos na yung karoon manugid sa polis. Mambal nga, chip. Ang Mundo Kapitans Barangay Drug Pusher na mo. Para ka baton na 30 mil. Karoon mambal ng polis. Ay, second informant ka lang. May nag-inform nga daan din sa amon. Pero asset siya isang polis. Katropa Tibor. Suki, blas barangay. BBD member man. Suki sa barangay niya. Kaduha ka lang informant. Actually, you are the first informant. Now that you've nasugid mo na sa polis, ang polis may knowledge na kontak ko nila tong suki ng barangay, parts, si Cap niyo ko na drug pusher, may nanugid rin sa mo, no? So, ikaw butang na mo na informant, ha? Ikaw informant number one, ikaw makabaton na reward. pwede na matabo ay han, Katropa Tibor?
3: May posibig na matabo na, kaya pwede man na yan ngayon sa polis kasi mas mabugato iya ang ginatag informasyon sa ila sa yung batabata mo.
0: Oh, laban, Katropa Tibor. Amo na galing hambalta, basi kung manginegosyo lang ini, that must be covered sa ordinansa ni Board Member John Mondihar. Kaya ti all the what ifs must be covered and answered, Katropa Tibor mo.
3: Ang nag-author siya eh, amo si Board Member Tupas, si Board Member Distura. Sini nga simana or next week i-submit tayo ni dito sa absina ni Gobernur.
0: Tingnan na pasar na ini, Katropa Tibor?
3: Pasado na na sa ligad siyang Martes.
0: Kaya ti ang control sini is with the police, Katropa Tibor mo? Ang aton man lang si Nidri, way man taga-duda sa tanan niya polis, ha? Pero kabalo ka man. Kung may tusos bakiro, ay hanpas polis. Tawag naton kung may tuso kuno sa ate, how much more negosyante. So, sa part iya sang protection, nga hindi ini mahimo negosyo, cases like that, we've already presented that. Kiti, may mga aligasyon gani sa iban nga mga lugar kung basi may ari man rin si Iloilo. Nga iban nga nag-claim sa mga rewards ni mga bata-bata, malangunong gani isang polis. Na pinatindog lang balabat. Actually, it's a product of the intelligence workings of the police. Pero para ma-claim ang reward,

0: Pagkatapos nito, membro sang
1: BBD.
0: BBD.
1: Oo. Now, pamangkot pagin siya ni, pwede ako kasugid, ako nga taga, for example, Bigapuli, ikaw be sa taga Santa Barbara, sugid mo sa polis, selling niya ang kapitan sa amuning barangay dito, Escarles, niya drug pusher na, if it's positive, pwede ina, ikaw makuha na nga BBD member sa Santa Barbara, ang ginsugid mo nga drug personality, kapitan to kung siya sa barangay Escarles, pwede na?
0: Pwede kayo wala mga limitasyon kung diin sila nga banwa.
1: Mm-hmm.
0: Pagka membro ng saan na BBD, di, muna iyan na ba ito niyang informasyon, mo pinabi, nagkatuto siya sa Carles karon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nagliwo, tapos may nakahatag siyang tip sa iya. Tapos, i-report sa police.
1: Mm-hmm.
0: Pero mo, ang operation plan, kaling pa sa tip, patakaan kaso, ang nadakpan ang barangay official, patakaan kaso, di, ang nadakpan ng informasyon, mo itong pag
1: atagan sa liwag. Pero mula nang gusto na ito sila makover, why kita nagapangduaduha sa sinseridad sa mga sinsiro nga polis? Pero we want only that amon ang aspeto must be covered para hindi mahambal nga ginegosyuhan lang ang probinsya. Kay primarily, that's the obligation of the police to arrest criminals and those involved sa illegal activities. Number two, there's an obligation or may are responsibilidad ang mga barangay officials to report to the police about the presence of their drug personalities in their respective barangays. And it is our responsibility, all citizens, to report to the authorities about criminal activities happening in our barangay. Tanan kita, may responsibilidad sina. Ang problema kung himuon gani negosyo ang motong hambal ko, kada report mo sa police ay second informant, third informant ka lang. Siya ti develop na muna na ini, kung negative sina ti ikaw, gali mo kay ti may preferred niya, may preferred individual niyang police. Kaya gusto pa kuwaon, sang reward ka tropa Tibor.
0: So, mapalala din ang comment ni Governor kung ano abi ang mangin posisyon sini sang gobernador kay Tupang Diosel kasi ang gitong mo diri nga mga volunteer workers masako man sila sa ilang barangay sa pagbulig sang programa sa probinsya mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mga BSPO, mga BNS, marigat na doon, tingnan na, no? Pero yung gintubod ng mga volunteer workers, yung iba, naman yung BNS, yung BSP, o, kaya mo na sila ang nalalibot sa barangay, naga-himo sa survey, sa pamilya, baka ito pang doon. Kaya karoon kung isa yun sa mga nakuha yata ng information, na binag-binagod ko na sa gobernador, di, sa bahay niya, paggamit sa mga volunteer workers. Kasi karoon kasi kung samtang ni sila na nag-alibot na survey na karoon, hindi mo dahil na kay kasalaan lang na natin kasurvey kasi kayo nag-panikadisa mo na mula ba na? So, babala pa ng comment sa governor sa diyan na makasaka na ini si Apusina ang
1: siguro sa kay board member Mondihar mabalikan na katropa Tibor, no? And ask board member Mondihar. Basi mangin manegosyuhan bala ini. And that's the point nga nasiling nato niya pwede manegosyuhan. Who has the control over that matter? Nga kada report mo sa police, mahambal ang police ay second informant ka lang. Kay gusto nila pakuhaan sa reward ang bata-bata nila nga BBD member.
0: Ang hambal ito nga kung ang task force sa tukuran mo,
1: mamula
0: ang mabalbit at ma-evaluate sa tanan-tanan ng mga
1: te okay na yung task force. Ang question siya is the first informant. Kay dapat sa first informant na among all informants, sa first informant, makadto ini katropa Tibor. Te what if ang first informant, hindi iya bata-bata karon sang police? Mamal ang police, ay, second informant ka lang. Ang first informant, sila niya, nakatag na di idea sa amon. Pero actually, wala. Pero gusto nila, ang second informant, ang ilasan niya pakwaon kay bata-bata nila katropa Tibor. Di ba? Pwede na, di ba?
0: May posibilidad na hindi malitawan sa pagdating na matabo na.
1: Mm.
0: Pero siguro man isang probinsya na wala siyang bata-bata system na di. Kasi basi wala nang pinagosyohan din eh.
1: Hindi, kay parehos ni. Ikaw nga taga Santa Barbara, pwede kag panunod.

0: Ugid niya sang drug personality, ito yung taga San Joaquin mo. Pwede ka kapanugid niya sang drug personality, yung taga Estancia, but tambalon at large sini sa Bilog, probinsya?
1: No, at large siya. Nagtawag ko lang kay Saka, kanil sa office ni Governor Katupan Diosel. Kung anong comment siya, hindi siya gobernador, kung anong makita nila din na...
0: Kag sa early pa lang, why pa ini maproban sang gobernador? If needed ang amendment, kung maamindahan ni Board Member Mundial, safety measure ina ha, sa possibility nga base negosyuhan niya sang why man taghambal nga mga tuso ang kapurisanta. Pero amo nang hambal tagani as always aton is panginlaman nang para hindi maglabot sa puntong amuna. Iti kung hambalon na gid man bala reality speaking about reality blan practicality katropati bo. Ay, sama-sama yung alam nun kamalam siya may hudas, ganun siya sa dosil ng kapustules.
1: Kaya nga, ito nga, pamagkakon si Board Bondihar at Kapitan Josel, kung paano nga din nga malikawan ang negosyasyon din, no? Kaling nabitan na ordinan siya. Ay, hindi man ito malikawan na may arag din na yan, na mag-aminta, sinin mo? Mm-hmm. Kasi din may military reward ni Kapitan Josel.
0: Mainit ang kwarta ka tropang Tibor, ginhold up gani ng manuglibod lang kay isda nga 1.5 lang ang unod bulsaya, yan paning tag 10 mil, 20 mil, 30 mil.
1: Kata siya, magkakunta siya liwat kung paano, kaya basta ang isa lang sa mga gintumod na basta membro sa barangay Bantay Bruda ang makahatan sa impormasyon, luwas tira, wala na. Ang nga balita, ganyan sa inyo sa Santin Plus Gold, Santin Vitamin C, Santin Plus Coffee Mix, X Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Dandy Patrol in Ilo, ako si Katropang Phoebe Bors Tibor Morales, XFM News.
0: Bullseye! There you are si Katropang Phoebe Bors Tibor Morales. We'll try to follow this up. We'll be giving benefit of the doubt. Kiti may nakitaan kita na rin nga po si Lima Negosyohan ini. We're not doubting sang tanan niya pulisa. But there's a possibility, basi kung may matintar bala, kay lose ang amon yung point. Why makover mayad? So, we'll give the benefit of the doubt to Board Member Mundihar. Kaya why pa man yung mapermahan sa gobernador? Bro, actually, this is already supposed to be signed by the governor. Inog-review na lang yung governor and it will become an ordinance. Ha? Amo mula na ang isa sa mga punto, tawat if karon kada sugid mo sa police ay second informant ka lang, third informant ka lang. Pero actually, wala sa may naka-inform pa si ila. Pero now that they have the knowledge kung sinong drug personality sa lugar, they can work it out. Diba? Pwede na ma-work out na, kamahambal nga, kay kwanta lang to hatag, hindi man niya grupo. Ha? Pero actually, hindi amo nang hatagan nila ang first informant, lain ang first informant. Diba? Pwede. Ha? Matabo. So, we'll give the benefit of the doubt to Board Member Mundihar and to Governor Arthur Defensor Jr. It's already 9:41 in the morning. Mainom ko bala na Vision X Plus to maintain good eyesight bala. Para magsanag-sanag, ban paminsara, ang akon sininga pananawan. Gaburon pananawan ko, hindi tungod kay Alanti Parahana ni ha. Gaburon ang pananawan mo kung kaysa kulang tulog mo, kung kaysa gutom ka. Pero doon ay man ko nagutom. To maintain good eyesight lang, mag-Vision X Plus kami, lutein, beta-carotene, vitamin A, kagsiasanthin. Quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. Sa clinic, pwede ninyo inimabakal. May libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street at Tuban sa Midtown Hotel. Kagsano eh? Nesuki nyo na nga butika, kantobla ka muna, suki nyo na gina. Mangkot lang muna sa suki nyo. Ah. Oras, alas 9:42.
2: XFM. Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Xanthone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa ang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
3: Aray ko!
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, excited!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.49. Sa ito sa rin nga pagparagad, we'll be checking katrupang Johnson Crisostomo sa nabilin nga mga minuto sa ito sa rin nga pagparagad. Kay this is the second truck nga naguyod sang vertical clearance sang buhang, ning uhong-uhong flyover bla. Wandang naman ang vertical clearance ang buhang flyover. Now, nga anatabo ini, kiti nasabita naman sang tracking mo. Amo ning nga gina check na ton ka gina follow up man, unless otherwise may very good reason sinindari ang taga DPWH. Labi na gina ang taga City District Engineering Office and the Regional Office. Parti ni sa pagpamtang sang vertical clearance, ang height sinadira mga around 3.1 meters, mga 10 feet. Ha? Ang 3.1 meters is almost 10 feet. Yun dit ang kuloy niya. Why ka mo nagatanaw sa inyo Department Order Number 53 Series of 2016? Ha? Yun dit ang kuloy. Nabutang dira sa Department Order Number 53 Series of 2016, mandatory minimum vertical clearance for flyovers, bridges, and overhead structures on national highways in the Philippines is 4.88 meters equivalent to 15 feet. Yun dit ang kuloy nga klase, kaplastada na. You have your own department orders. You are supposed to have a file and may ihibalo sinadera. Pagkatapos butangan nyo sang 10 feet instead of 15 feet nga vertical clearance, di nyo na ginkuha. Ha? Amo ni makambal kita nga, na ano nga yun ditang kuloy nga klasik sitwasyon gini. Katropang Jansen, diin naman ina ang nawasag nga vertical clearance sa diin ining approach sang flyover, ang approach halinderi iya sa coastal area or ang approach halinderi sa may takas area, katropang Jansen.
1: Katropang Jansen, live kita dari subong sa may buhang flyover. Ang nabilin nga vertical clearance diri sa may coastal side, ang amoni ang nasalakay naman no sang truck nga may karga ng mga scrap, katropang Josel, mga pasado lang sa is kaginasang aga. Gina-check na to ng area, kag matandaan to nga sa nagligad nga Domingo.
0: Amo ng truck nga nakasalakay, katropang Jansen? Ang sa tupad na, hindi? Nakahali na dang truck?
1: Again, clear na di, katropang Josel.
0: Okay.
1: Bali, ano ni siya daw, canter nga may though 10-wheeler truck nga may karga nga mga scraps, katropang Josel, mga scrap metal though junk shop, though siguro daw matakad doon sa junk shop.
0: So ano, fully loaded ang truck nga ina sa mga ano junks?
1: Yes, katropang Josel. Halin ni siya sa may Pavia nga side, going tani pakat or sa may Bitoon side or direkit sa may coastal area, katropang Josel, sang Iloilo City. Nasalakay sini ang vertical clearance. Ginpamangkot naton ang mga nagabantay diri nga personnel sang DPWH. Sana sa ila, ginsinyasan Manila ang truck driver nga di bawal siya mag saka o mag-agi no sa may flyover diri sa may ang nauna gibalan nga na bunggo ang na salakayan sang vertical clearance diri sa may Pavia nga side, katropang Josel. Amo ni siyang nauna nga nabungguan na salakay sang nagligad nga Mayo 3. So kay bangod nga ti wala sang may nakita nga vertical clearance, nagdiretso ni ang truck driver, katropang Josel.
0: So kon na mo halin sa diri sa buhang area, halin sa diri sa takas area, katropang Jansen.
1: Yes.
0: So nakaagi na siya kay guba ang vertical clearance halin diri sa may takas mo. Halin di sa Pavia nga side. So guba. So ang driver nagapaminsar nga okay na magagi si Babo ko ay na vertical clearance. Gali kay dito pagpanaog ya sa approach sa Linias Coastal, may vertical clearance to wasag.
1: Yes, amugid na ang natabo, katropang Josel. Depensa nila diri nga tigin sinyasan man kuno nila, galing kay kambangod nga madas.
0: Diba siguro kon wise lang magsinyas nga. Koy maga mo na bla? Kita mo nang apa ko magsini. Why amo na bla?
1: Amo gani ka tapong Jose. Actually na obserbahan naton kagina, may mga nagalusot gid ya nga mga ano kapin pa mga motorsiklo ka tapong Jose. Ginaano lang nila kina
0: pero ti dire kita na iya sa tracking katropang katropang Jansen because ang clearance nila dara vertical clearance is good for 10 feet di ba 10 feet 3.1 meters pero based on DPWH Department Order Number 53 series of 2016 ang vertical clearance minimum buta mo ni magnubo da dapat is 4.88 meters equivalent to 15 feet ti ano pag-intindi nila sa 4.88 meters sa so 10 feet? 15 feet ina mo? Ano ganing subject? Ining conversion from meters to feet? Feet to meters, bla katropang Jansen? Ara ina sa geometry? Basta mathematics subject ini.
1: Geometry katropang Josil.
0: Ute. I-multiply nyo ba lang, ano? 4.88 meters to 16? 3.16 feet equals to 1 meter?
1: Wala ka drop ang Diyos.
0: Hindi,
1: ang ginbutang lang diri. Tama ka nubo, gadya ka drop ang Diyos. Kung lang taon na ito.
0: 1 meter is equivalent to 3.28 feet. Tiyang 3.28 times 4.88, that is almost 15 meters. That is the minimum vertical clearance for flyovers, bridges, and overhead structures on national highways. Iya ka DPWH ini. Ang DPWH Department Order nga ini, si Secretary Bunuan, pang Secretary sa DPWH, if we're not mistaken, way back in 2016. Kung hindi kita magsala, ha? Kaysa ulhi, it was taken over by tahimik lang si Mark, eh. Secretary Mark Villar during the Duterte administration. Tiwai ginsan da tanda makakita ka dya? Ginbutangan anda dyan? Ano tanda man? Natagban iti spirito? Ba siguro kung nakatambong guro sa ano ganine, pamalay guro na katrupang Jansen? Nang manghambal ka bala pamalay, ginaubrahan ba lang balay? Kaya kuno tabugo ng malayin spirito, pagpatik kuno sang kalalaw, dapat manabon ka sa limpudwan mo, otherwise matagban ka spirito. Basi kung nakatambong sila guro to, kagway sila guro ka pangalo, na panatagban spirito, blaway sila balo sa DPWH Department Order Number 53 Series of 2016, katrupang Jansen?
1: Amo gani katrupang Jansen.
0: Pero ano, wasak ka na na nasubong na?
1: Ano gid kita man wasak gid eh.
0: Oo, amo nang hambal nila ano kuno ang ano how? Ang batan-an kuno sa hapon wasak ka na.
1: Oo.
0: De ba?
1: Oo, amo gani kita mo Jose.
0: So
1: gin ano na lang ni gin pangpahigad na ni ang meaning ng mga vertical clearances pero sa subong ang sitwasyon diri is sa pihak sang wala na ang vertical clearances dumilian gyapon ang pag
0: may gabantay gyapon da
1: yes sa katropo Josel
0: ara sila gyapon diba si dalasa sila sa hagunos ng mga trackings karon kon aras las tunghabla ano butangan nila na karon sang trono sa tunga pagkatapos niya kita mo nang apa magsi niya katropang Jansen?
1: Amo gani ka mo Jose alangan man tuod abangan nila ning flyover.
0: Tekon may magagunos karon nga truck naman ka magagi da sinyas na sila magsingi. Amo na lang na eh.
1: Oh, kay kalabanan may mga trucks katropang Jose gabuelo gid na di ga ano gid.
0: No.
1: Ga dalayo pa lang gapadasig na.
0: Ti delikado ni sa mga gabantay da mga numlo no. Job hire so way gid na sila ya. Ano dai na long mandatani ah pero mo sino man yang taga DPWH sininga department order nyo hindi kay mukbalo magsunod way kay mukibalo sining ang vertical clearance based on DPWH sa department order number 53 series 2016 4.88 meters equivalent to 15 close to 16 feet katropang Jansen.
1: Yes, tama ka taas. Actually, na da kinanglan tani tama ka taas na ato kong Josel.
0: No.
1: Amo na nga, ano, no, nga height, pero natingalag.
0: Kaya mo gani nakibot kita kung ano nga, pila gani, how many countries do we have in the whole world? Pila ka pungsod kita katropang BJ? Ha? Yeah? Kay baloka kung pila ka pungsod na in the whole world? Katropang Jansen?
1: Although, ano mo, 300 plus.
0: Oo. Oh. Pila? Recognized countries in the world, ha? Matawag na ito, sovereign states, 195.
1: Mm-hmm.
0: Ti of 195 countries, ika 196 guru yang taga DPWH. Ha?
1: Oo.
0: Oh. ano guru ning, ano guru? LR guro ano ni country LR kabalo ka kon anong LR katropang Jansen
1: wala
0: Lefong Republic
1: LR hmm.
0: sige liog lang ko da karon kon anong plano sinada sa managabantay da ko mo ay makmo na kulbaan da basi ko mo kon pati ring the bell nyo da karon ilinas ang tracking bla ko makabuylo da karon ka magasin niya siya katropang Jansen
1: yes katropang Josel actually kag ina obserbahan gid naton even though nga tiginasin niya sa niya nila especially mga nakamotor
0: tiway sound guru mo dapat may sound dapat may sound nga muna kabati ka man kon magsinyas kakita ka kagabati ka ka apa kon magsinyas bla dro pang Jansen bla ga ga gano gani ga dawai perang kamo ja dapat amo man sila da
1: okay para makit an gid sila
0: oh
1: or matalupang dan sila kay ti especially sa bunga wala na sang vertical clearances nga ni ti basi may mga iban gid niya nga ma
0: ate yung flyover ta no eh hindi na virgin wasaka na
1: why na si rogid ang vertical clearances kata pa Josel
0: sige so, sige
1: amo ni subong ang sitwasyon no
0: tawhay na no tawhay no tama ka tawhay why na vertical clearance mo kay ti why sila may mag tani ko lang why tani to mabungguan sang truck to ah.
1: Gani ka talo mo, Josel. Pero ito kung bisan wala na sang vertical clearances, di may gabantay gihapon din eh. Kag di bawal gihapon ang mga unang agin na, ano no, agin ang mga no entries, just like motor, e-bikes, tricycle, wing van, and the rest, ito po, Josel, nga mga low, ano no, mga heavy trackings nga maglabay gihapon din sa buhang flyover. Kalabanan diriti, mga private nga mga salakyan ang makalabay lang, makaagi no, diri sa buhang flyover. So live diri sa buhang flyover, ang ining balita nga dulong sa iyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Ananad ko ka, away na galing ta tiyempo eh. Good morning kay James Padura. Selling, I don't think kay madula ng malita if sa Unity or Wasaag team mag-lead sa 2026 or 2028. Malala pag inagurong mantabo kay Mabinas Lanay, na lang na sila kaluoy lang kita. God bless the Philippines. Oh. Sa kay Pastor Sendodo Lendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz. Good morning, Ida Pasa, kay Pastor Balls. Yeah, good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Romans chapter 10, verse 13. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. God bless everyone. Thank you, kay Pastor Sendodo Lendo Mihi. Ka good morning, dara sa Baptist Student Center La Paz. Sa mga Baptist boys da. Again, from Romans chapter 10, verse 13. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. God bless everyone. Thank you, Pastor Balls. Kay Chong Fer Villasiran. Good morning, Katropa Josel. Watching live sa programa mo with Mama Lynn. God bless you always. Salamat, Gid. Thank you for listening. Sa kay B-Boy. Sina, good morning, Katropa Josel. Always, Gid, kami nagapamati. There is a Suok Project 1, Arevalo Patamyao, kay Noli Altimu, kay Edwin Parinio, kag kay Nong Ayan, nga naga-construct kami di samtang nagapamati sa XFM. Ha? Salamat kay B-Boy. Thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Teka, katropang BJ. Why not a chimpo ah? It's Turbo Time Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, mabakal man ini sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building Yellow Street atubar sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon. Arade si Dr. Rem Pinado, kadto lang ang modra. From 9 o'clock in the morning, bukas na na. Subong bukas na na. Da. Ang atom na lang si Nidris, we need people in DPWH to explain. Based on your DPWH Department Order Number 53 Series of 2016, demandatory minimum vertical clearance for flyovers, bridges, and overhead structures on national highways is 4.88 meters. That is around 15 to 16 feet. Tingay binutangan nyo lang nasang 10 feet, 3.1 meters landa ang inyong vertical clearance. Ha? Amo ni nga yung ditangkuloy, king classic sitwasyon ni. Dali man nata tiyempo, kung gusto ninyo manamit ka pansit mulo, kap ising pansit mulo, arada sa GT Mall Mulo, GT Mall Pavia, Etria, kag SM City, available ang kap ising pansit mulo. Kung gusto naman ninyo ang gatherings, why ka mo venue, kanto ka mo sa ano, The Crib Kitchen Cafe, may venue sila dito, mapakater ka mo, may fiesta, may birthday, may multi, diya lang sa balay, tawagin nyo lang, kantuin nyo lang The Crib Kitchen Cafe Gabaton sila na catering. Ha? And The Crib Kitchen Cafe ara sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kaga car wash needs, ara da sa quick and clean car wash, di ka mo magtalang na misan tampungon ka mo kaswang bun, umpawan ko nung kamo kagi ka mo da sa Alta Tierra Church, kilid sa Alta Tierra Church by ang quick and clean car wash. Pangitaan nyo na si Mr. Franz Fuentes. Ah. Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa technical side o punta si katropang John Ray Bertiz and katropang BJ Sirada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman, si katropang Josil Banias. XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Juliel. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Makalage na ko!
1: XFM.
11: Patroma mo! Exciting!
12: Mga katrupa, exciting!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
5: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.

karon sa kasugpon sa atong sukilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Glove.

0: Malabayan ko nga kung mga kasilingan. Gagara man si Chuy Pidong na kontraktor sa mga baboy.
1: Eh, Waldo! Hapit ni Blana ito kay masugilanon kita.
0: Mapalapit na lang ko sila.
2: Dali dito. Pungko de Blasa kung tupado.
0: Sige, Choy.
2: Oh, imo malining isa ka butilya sang beer, ho, ah.
0: Salamat, Kid Choy. Abe.
2: May ipamangkot gali ako sa imo, Waldo.
0: Ano ina, Choy?
2: Amo ginang baligya mo sang inyo balay, singkumel.
0: Ha? Ano nga singkumel, Choy man?
2: Ang inyo balabalay. Igintanyag ni asawahon mo sa ako ng inyo balay. 5,000 ang kuno.
0: 5,000?
2: Oo. Do ka mahal na gani sinay. Siling kutani, ayoon ko na lang 4,000 lang. total daan naman na. Kayuhon ko lang. Pwede?
0: Kakuan, Choy. Masugilano na nai kami ni Risa.
2: Ate, sige. Kido kapigado, gidabi subong eh.
0: Ate, Choy. Hambala na nai namon ini ni Risa.
2: Nga nga nagtindog ka na. Wala mo pa gani eh, maubos ang beer mo.
0: Kuan, Choy. Hinali na nagsakit ang tiyan ko eh. Mapuli na lang ko ah. Salamat liwa, Choy. Animal, kid. Animal. Hindi ko na mapaligad, Inirisa. Hindi, nagid.

0: Risa?
1: Oh, ari ka nagaling?
0: Matungod pala? Nga ginatanyag mo nga aton balay kay Choy Pidong? Sangsing kumil?
1: Oo.
0: Ano? Matungod yun gali? Nagmato-mato ka lang magbaligya sa aton balay? Nga wala man lang gari nagpaibalo sa akon? O kung maglisensya man lang? Wala ka sa pagtaha!
1: Oh, ano nga wala sa pagtaha? Uy, Waldo, ginahingagaw ko lang ang aton kaluwasan. Ilisipo na lang ang inadlaw. Kag mainaway ng Pilipinas ang China, kag masawsaw man ng Amerika, kag amuina ang katapusan sang kalibutan. Kinahanglan niya makasakay gitaya sa jet plane para na makapwesto kita sang maayo dito sa Mars.
0: Ano nga, Mars? Kag ano ang pistuhan mo dito?
1: Ay, madama man to sang mall sa mga merkado. Pareha man din sa aton, balahaw. May subdivision man dito. Kag kita, kung makauna kita dito, makabakal kita sang bugsukan sang aton balay.
0: Nakulpaan bala ko sa imurisa mo? Basi ko naglain ang ulo mo.
1: Ay, ang biyerhe na gina nagasiling na matunaw ng aton isla nga ini. Apang kung ato na kita sa Mars, kundi malayo na kita sa ginatawag nga Armageddon.
0: Hindi. Hindi ako maluyag nga ibaligya mong balay kay Choy Pidong. Hambala siya nga nagbagong pamaton mo. Kag hindi na pag-ibaligya ang aton balay.
1: Kaganong ako nihatag kay Pastor Edo? Ay ah! Pila pa lang tong natag ko dito? 1,000,000 ba lang aton kuta?
0: Ano na kuta? Nalo kita, planters? Mm. Nga may kuta? Hindi ka gani magtinuntorisa, ha?
1: Ikaw pang maakig? Ako nga mo nagahimos ang paagi agad makaluwas kita sa malain nga swerte?
0: Kamula nga mga panatiko ang nagapati sa butang ngayon na. Wala na sa kabaturan! Wala!
1: Basta ah, amo nang matuod, Waldo. Kagapareho kagidsang chimpo ni Noah, mantig-as ang ulo ang mga tao nga to. Hindi magpati, bisang ginahambalan na nga maghinulsol na. Kamagbulig sila sa paghimo sang barko, nga ilasakyan kung mag-ulan na. Te, alam na tabo? Ha? Nagasinadyarang sila ya? Pareho ba na sa imo, how? Nagabaka-baka ako pangita sang ideya na makasakay kita sa jet plane. Apang doon sa wala lang sa imo? Ay, Waldo. Andaman mo lang ha, kung hindi kita makasakay, imo ginasala, imo gin.
0: Ah, hipos, Risa!
1: Imo ginasala, ya! Imo gin!

0: Nagalibog na nga akong ulo, nay. Pati nga mo'n balay. Gintanjag na ni Risa, agon ibaligya. Kay man, madali na lang kung matapos ang kalibutan. Kag-aking na ako, nay. Hamak mo, ha? Ibaligya niya ang amon balay. Samtang nakita ko man siya, ngayon sa mapatay sang palibog. Kag nga madali na lang matapos ang kalibutan. Ikaw, nay. Ano sa pagbanta mo? Matuugid bala nga may birhen nga nagpahibalo nga madali na lang matapos ang kalibutan?
1: Oo, anak.
0: Oh, nay?
1: Pagbisyan, ano ang buhaton ko, ah? Hindi man ako gihapon makasupot sa kwarta bilang plete pagkanto sa Mars. Pero hindi mali, ah. Kati, tigulang naman ako. Nagmadali naman lang ako mapatay.
0: Hindi, naya. Kung matuod, ina, mahimo ako sang pagi, nga bisan paano, makasakay ka man sa jet plane.
1: Ay, matuod ka, anak. Ayaw ba, ah. At sige, ah, bisan sa ikog na lang ako makabit.

0: Anong buhaton naton, Ido? Kung makatipo na kita sa inubakal sa ngiyate?
1: Eh, ano pa? Kundi maamat-amat kita fade out? Pero hulaton talang, anay. Madamo pa kita sa makuha nga kwarta sa mga tao, Dre. Sipoto naton ang tanan nila nga kwarta. Ugaling kita maghampang sang dula-dula. Kay Baluka, madulong di karon sang kwarta si Risa.
0: Ha? Ay, pila? Pila, Ido?
1: 4,000.
0: Ha? 4,000?
1: Oo. Hamak mo, ina. One click lang.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa huling patak.
4: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.

0: nano lang ni Karun Risa. Di kita maistar? Kay wala na kita sang balay?
1: Nakahimo naman kita sang tulda sa idalom, ah. Mantener lang na iya. Hasta nga makasakay na kita sa jet plane.
0: Malakad ko, anay, ha.
1: Sa din ka makadto?
0: Sa ilan ni nanay.
1: Magbalik ka dayon, ha. Timaluto pa tabala. Tagkulo ng aton gamiton. Iti, ginbaligya ako ng mga kaldero.

0: Oh, hari ka man, Waldo.
1: Oh, kap. May pamangkot lang kusi mo.
0: Oh, ano ba laina?
1: Nakabati ka man bayan sang berhen nga nagapahibalo? Nga kuno, madali na lang matapos ang kalibutan? Bagod madali na lang mag-inaway ang China kag Pilipinas? Te, masahusaw man kuno ang Amerika? Kundi, malunod kita ya kung maghabuyanay na sang missiles?
0: ina iya nga mga sugilanon. Iya na ihambalan nun sa mga reporter kag mga announcer sa radyo. Para bala nga may ihambalan sila. Pero kung imugin isa-isa hon, istorya lang ina sa barberya, kag sa pansitan, kag ini dapat nga sa takon.
1: Amo galikap. Pero ang mga tao nagasala na kay matapos na kunong kalibutan kay man mainaway ng China kag Pilipinas kag masausaw man ang Amerika.
0: Hindi na sila mag-inaway ah. Kag nakaibalo man sila na kung mag-inaway sila maapiktuhan ang negosyo nila. Maguba. Padako-dako naman lang lalasugit ah. Kag kung hindi na madayon, madula malanayin nga doon sa aso.
1: Pero kap, madamo na nga mga tao ang nagbaligyas ng ilang mga gamit agot ihatag sa pastor nga ina nga ibakal kuno sang jet plane.
0: Oh, pabayin na sila. Lantawon ko lang kung anong matabo kung madula ang ilang mga gamit. Pero ipausisa ko ini. Piho, nga sa barangay man sila gihapon mangayo sang bulig kung ano gid man ang matabo sa ila. Ha! Ano kay kahapos man lang abis lain tuon mo? Sugiran mo sa matuon, hindi man magpati. Apang kung pinutig, mapati sila.
1: Oo, kap. Kag kinahanglan gid nga ipausisa mo ini. Kay halos katunga na sang barangay ang nagapanik.

0: Oke, ano ang balita, Tinok?
1: Ay, Kap, bumalain ang balita, Kap. Ang mga tao sa barangay nagapatigid siyang bayan sa Kinambal sang Birhin. Amoy na nga mabakwit kung sila sa Mars.
0: Eh, ano nga Mars? Halosun ka nila makahugpa sa bulan?
1: Kap, ang iban gani, ginpamaligyan na nilang ilang karabaw kong mga baboy mo. Para yatag sa pastor nga among nagapapati sa ila nga mabakal sang jet plane. Ang inang pastor, Kap, nagasugal na iha?
0: Oh, ano?
1: Oo, Kap. Abi mo one time, nagainom kami sa Don Pedro sa bar. Nakita namon dito ang pastor. Nagasugal. Sus ka damos ang kwarta, Kap mo.
0: Ano?
1: Pwede lang na sa ilang sugal, Kap.

0: Hoy, kita mo sa mga tao dire sa Barangay Hall Tino? Mano yun na sila dire?
1: Ay, gusto nila ko nang abawiyo ng lakwarta sa pastor ko. Eh, wala mang nungyapo, nag-abot ang jet plane.

0: Allah tinok. Mapaulian ang mga tao ngayon. Gin-report ko na ang parte sa natabo ngayon. Ang malain, isang una palang adaan. Wala sang may nagreklamo dire sa barangay.
1: Ano eh, natagot-tago nilang bahayan, Drakap. Ibasi ko nung kung magutok sila sa jetpen kung mag-abot na ini. Walingas, tasubong mo lang sa jetpen niya ang nag-abot.

0: Ano?
1: Oo. Amuin ang siling ni Gunyong nga alalay nato na. Nagaplano ko no ang mga tawo nga sulungon kita dere. Kagbawiyon ang ilang kwarta nga ginahatag sa imo. Kay wala ba kuno gihapon na sa subong nag-abot ang jet plane? Kag nakabati pagid siya nga nag-report na ang mga pumuluyo sa kapitan sang barangay. Gani, delikado na kita dere.
0: Pwes, hindi na kita mag-usik sang tiyon. Mahalin kita dere subungkid. Dito kita maagi sa likod sang kamalig na ginhimo natin nga sulusing bahan.

0: shit! Ay, shit! Nagdugig na gina scam din sa aton!
1: Amo nang silingsang police cop? Scam?
0: Oo! Oh.
1: Ano na siya cop ang putsilingon?
0: E nagpagpaginto! Naintuan kin sila. Kagamoy na! Nga wala na sila sang gamit! Oh, mga buang! Mga manulgid!
2: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
4: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Mga katropa, sumbong.

0: kinabuhatan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May Linda kasa, pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti ka bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort, na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santo na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Deligtig.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kun mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:43 na sa aga, kagiting oras ang buylog na ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus ang mayara sang mga vitamina kag minerales nga kinanglanon agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kag subong man magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Ini ang mayara sang lutein na beta carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Di kalidad din nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika kag subuman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Kani proteksyonan ang aton nga mata magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpalagad sa sentro sa Webes ng edisyon. Pet sa 7 sa bulan sa Mayo, ang labing una sa apatanan ka mga Webes sa bulan sa Kabulakan. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta nga aton sa ning aga? Sa mga drivers naton, sa mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton nga biyahe? Kabay pa nga okay lang kamuda sa aton sa ning mga drivers na hinay lang sa pagmaneho sa inyo sa ning mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawasang tawo na ginabaligya sa merkado. Hoy, mayara kita sang weather disturbance sa aton sa ning mga taga Palamati. O kung makasulod na ni sa par ang bagyo sa aton sa ning mga katropa. Ikatatlo ining bagyo nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility kon sa par. Bisan pa nga siling sang pag-asa ang El Nino mag-extend and maka-experience siya sang El Nino ang pungsod until July pa sa aton siling mga katropa baw. Di sa aton siling mga katropa maka-experience siya kita sang pag-ulan kon El Nino, pero hindi gid kapareho sa mga tiyempo, bala regular nga ang ulan, bala ma-experience siya naton supposed to be mga dira sa bulan sang Hunyo, tig-ulula na na sugod-sugod sa bulan sang Hunyo, no? Pero bangod man sa epekto sang El Nino, so malimitahan ang or pag ang ma-experience naton nga pagtupa sang ulan diri sa aton nga pungsod, limitado, no, sa aton sa nga matag Palamati. Magapang lagad kita tub-tub sa takna nga alas 12 sa pagadulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, mga follow-up reports, pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nyo ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagaselebrar sa birthday, happy happy birthday. And sa mga nagaselebrar sa anibersaryo, happy anniversary. Ay birthday gali subong sang bata ni katropang Bea Subaldo, no? Te katropang Bea, birthday ni Amari, te why gita da? Yeah, joke lang si katropang Bea mo niya bala ng taglay niya. Sila nga te, birthday man gani, pero why gita da? So happy happy birthday sa bata ni katropang Bea Subaldo nga nagaselebrar sang birthday sa subong adlaw. Sa mga nagaselebrar sang anibersaryo, happy happy anniversary. And sa mga nagaselebrar sang kafiestahan, nagahiwat sang kafiestahan subong kabarangayan diri sa probinsya. Sigurado ni damo ni sa mga kabarangayan subong nag-celebrar sang ila sini ka kafiestahan. Inahinay lang kita sa pagkaon sa mga mamantikaon kag matambok nga mga nga kalanon da, no? Mantener lang tanay mga bulubisaya lang nga manok katropang BJ. Isa ka kadla ko kayo magambal ko nga bisaya nga manok. Okay man lang tong bisaya mga manok, ha? Bulbol na lang galing kitaon. Mulumantiner lang kita na isang bisaya nga manok, kinablang lundi cap la katropang BJ, lundi kapayas with matching dahon kakatumbal ni gani balunggay. Sold na na siya. Iban ginaubadan gani eh. Pero mas nami sinakon ginaadubo nga medyo malamala. Malamala nga medyo ano gani makahangkahang katropang BJ, no? Sa aton sa nga mga katropa, madamo kita sa mga balita kag impormasyon nga pagtutukan sa subong nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. Anong gusto nyo nga balita lokal unahon ta? ang masubo o kon katropang BJ. Una ta siguro sa update ta. Dumduman nyo ni ang atong by-bust operation bala sang Criminal Investigation and Detection Group sa Banwasang Pabiyang. Madumduman nyo kung di kita magsala way back February 23 na sa diin gin by-bust ang pagpahayag sa Criminal Investigation and Detection Group Provincial Office nga legitimate ang ila siring ginkandak nga operation against sa kay Mark Alarcon atong natiruhan bala no sa Barangay Kabugaw sa Banwasang Pabiya sang gabi nga ti it turned out nga accidental firing. And then ginsundan sang insidente nga natabo sa atubang sang 7-Eleven dira sa Barangay Purok 3 nga ang involved sa to si Stephanie Guillem. So duwa ka mga separado nga insidente nga ang hambal sang taga CIDG legitimate ato nga by-bust operation. By-bust operation nga parte sa pusil nga nagpinugusay batong nakuhaan sang video sa mga residente sang mga netisenda sa Banwasang Pabiya nga sang ulihi nagreklamo ang pamilya ni Stephanie Guillem nga gin-abduct siya gab ito natabo no sang February 23 una sa Barangay Kabugaw Sur sa Banwasang Pabiya ang pilason nga si Mark Alarcon nga nakitaan bala nga ginpasakay sa isa ka auto nga pula o auto nga maron. So bangod sa tong pagkatribukaho sang balita kag nangin kontrobersyal nga ti si Mayor Luigi Gioreseta gani daw dismayado to sa hepe sang Pabiya Police bangod man sa performance no namo na sang kontrobersiyang Pabiya Police no katropang BJ Prodrick kita kay ang latest development mga katropa ang report nga ang napulo ka mga personnel sang CIDG Iloilo Province mga katropa Iloilo office ang ginpasakaan sang kaso sa Napulcom. Ang kaso nga ginfile sa ila amo ang misconduct, grave misconduct mga katropa bangod sa siling insidente nga natabo sa Banwasang Pabiya sadtong nagligad nga Pebrero. Ngati ang unang report sa by-bust operation but it turned out nga instead nga by-bust operation nahimo nga abduction. Bangod man sa reklamo sang pamilya ni Stephanie Guillem mga katropa. Tingin pagwa to sang CIDG ko madumduman nyo nga gin-interview na to ginpagwa sang CIDG nga legitimate to ang ila siring operation ginako nila to ang operation and sang ulihi nagwa nga ang kay Stephanie Guillem to ya hindi to by-bust kundi nga misunderstanding. Diyabla daw muna katropang BJ. Misunderstanding yung pagwa nila to. Ang kay Mark Alarcon is a legitimate operation. Pero ang kay Stephanie Guillem, amo to ang pinaka-questionable kag controversial because nga ginpagwa based sa investigation no? Kag sa statement yung ginpagwa sang CIDG kag PNP nga wala gani nagasibo. Dibla, dumduman yun ang official statement sang Police Regional Office 6 no? Nga ang nagwa nga investigasyon dito nga misunderstanding sa iya sining karelasyon Pero hambal naman niya sang CIDJ nga siling nila legitimate operation to. Amo to ang konflikto sa tunga sang CIDJ Iloilo kag sang Police Regional Office 6 nga statement. Nablang wala sila nagsanto, way nagsibo ang ila siling nga deklarasyon kay siling sang CIDJ legitimate operation. Siling naman sang Police Regional Office 6 away sang magkahagugma. Sentro. Yang pamangkot sina din ang tsakto da. Di sa subong ang pinakaulihing information kag balita mga katropa nga ining mga personnel napulo ka mga personnel sang Criminal Investigation and Detection Group sa probinsya assigned sa Iloilo province nga opisina ginpasakaan sang kaso nga grave misconduct sa Napulcom. Di kong grave misconduct na katropang BJ, medyo seryoso nga klase isang offense na. Base kon why taman ginapangunahan, pero kon grave misconduct na, base kon tantamount to dismissal sa posisyon na. Dismissal from the service na katropang BJ. Grave misconduct mo. Ito yung muna gani. Amo na kung wala nagasibo kag wala nagamansig-mansig la katropang BJ. Why na-coordinate siling sang PNP? Why sang magkahagugma? Siling naman sang CIDJ? Siling idea? Legitimate operation to. Amon to operation. Tikaron, sila iya ang napasakaan sang kaso. Ibaloon tani ang dugang mga balita kaya nagatry kita nga makakuha sang reaksyon sa mga personnel sa mga opisyal sang Criminal Investigation and Detection Group sa province of Iloilo but daw nagaring lang ang cellphone nag-message man kita pero why man kita sang may nakuha why may nabaton nga response katropang BJ. Grave misconduct ang kaso gin-file sa National Police Commission. No? So hibaloon tani ang dugang pa nga mga updates mga katropa diri sa aton nga pag pangalagad. Last just 58 na nga aton oras sa pihak nga bahin mga katropa rin naman. Ikaduhang tiyon ginsalakay sang truck ang vertical clearance dira sa buhang flyover. Nagligan sa ano lang to gani katropang BJ gin salakay daw nagligan lang Lunes ang gabi no pizza tres domingo sang gabi gin salakay nga ang vertical clearance blay nang naga cross bala sa flyover kung magsaka ka muda sa buhang flyover kung makita nyo wala na nasubong da. No, kaysang Domingo sang gabi. Sentro. Ginsalakay ina sang truck. Teka kasto. Balda to katropang BJ, balda bito ang vertical clearance. So kaina sang aga pa ang nabilin nga parte sang vertical flyover, vertical clearance sang buhang flyover liwat nga ginsalakay sang truck. Kung sa kamatayon ni katropang BJ, double murder ni. amakon mo ka duwa kalasakon. Ang tubo, kung makahambala ni ang tubo, katropang BJ, araw-araw tapatin nyo nga. Agin sa lakay na ko sa nagligan, sa lakayon nyo pagid ko. Gin sa lakay isang truck. Kita nyo na oh. Anabilin si na katropang BJ, ang purpose ng vertical clearance nga ginbutang dira sang DPWS kasi naligad na may nagabantay na katropang BJ mo. Di kayo nasa nga gawa isang may nagabantay na wagi lang. Why isang may nagabantay kayo na. So ahay kaluluoy lang sang tubo katropang BJ no? Ginsalakay siya liwak. Sentro. Te araw na amo nang portion sang vertical clearance nga ginsalakay uli katropang BJ no? Ara na skilled ginsalakay pa ano way makita do kasanag naman daw aga pa man nagsilak ang nagbutlak ang adlaw do kasanag naman ng tubig ano man way makita sa driver. Kaya ang purpose na sang vertical clearance nga ginbutang dira sa may approach sang buhang flyover magtimbang na magtimbang kon maghalin ka di sa side sang sang C1 sa direksyon halin sa Ungka pasaka kada pakadto sa Balabago mayara na dira sang vertical clearance same man na dito sa pihak may ara man na nga vertical clearance dito ang tinutuyo sina para ma-aware ang aton sa ding mga drivers like truck, wing van, dump truck, transit mixer, motorsiklo, tricycle, tricycad, e-bike para ma-aware sila nga hindi pwede makaagi. Although nga gina-question ganis isang iba na da, siling nila, ano lang ang sarang pwede makaagi da? Four wheels lang, no? Sa aton sa ding mga tagpalamatik, hindi. Hindi man makaagi da ang mga dalagko ng mga truck. That is why ginbutangan nila sang vertical clearance. Te why na subong te ang dire nga side sa may piak maghalin ka sa direksyon sang Ungka going to Balabago amo nang nakakas. Kagin sa lakay pagidliwat. Sentro. Kaluluoy lang no. Kaluluoy lang sang vertical clearance kato pang BJ no. Tapos na nagligad to, sileng sang driver, ti daw isetol yato, katropang BJ. Ti way pa ganima setol ang balayran. Another naman nga balayran, katropang BJ, sang nakasalakay, no? Sentro! Pila naman ayahan ang balayran sang driver ka to? Paldo naman ka diyang kontraktor, magamo ka diyan eh. DPWH eh, baw, terrible. ang makaluluoy sinang driver mo. Sa Ungka ganito, pilang pinayaran niya to? More than 100,000? Tidira-dira, siguro no, hindi man na magnubo, hindi man na maglayo da. Dibla? Kaya da mo galibog ang ulos, anong pulos ang... ano ang rason sina ang ate kon pasugiron ang taga DPWH gin rectify na gin kayad na para nga maagyan araw may nagagi man to gani nga dako ko slakyan sa tuwang BJ kinaw no sa aton sa nga matag palamati istoryahan ta na dugang kay check ta na kiron kay katropang Johnson ang parte sa vertical clearance kon paano nga ara na gid sa kilid na dalasa pa. Sentro! Sentro! Lasa 11:03 sa aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin mga katropa, diri sa aton nga pagpangalagad, masubo ni ang natabo nga aksidente dito sa may banwasang Ahoy, Iloilo. Kahapon, aktwali natabo ning insidente, e-bike driver patay katropang BJ. Patay, hindi kayo na mapatay nga nakabunggo sa iya is wing van. Ano man lang abi ang pwersagid sang e-bike ikontra mo sa wing van katropang BJ man? Doka pareyo lang yung nagsungay ka katropang BJ sa karabaw kontra subay mo. No? Tipatay ang driver sang e-bike matapos mga katropa nga nabungguan sang wing van sa barangay Poblasyon sa Banwasang Ahoy, Iloilo. Pero maswerte naman sa aton siling mga katropa kayang iyang pasahiro no sang biktima taga Bantayan Cebu pa ni ang driver sang wing van gin custody oh, kita nyo why gid hinay man lang actually gani ang dalagan sang wing van ugaling kay ara gibla siguro waya matalupang dan bla katropang BJ bla no ang e-bike nga naga pahigad may pasayro ining e-bike according sa kay police corporal Glenn Fernandez. ang traffic investigator sa Ahoy Municipal Police Station. Ang biktima ay gindala pa sa ospital. Last just natabo ang insidente kahapon at 1:30 according sa familia, gindeclare nga napatay, pero nag-report ang pamilya sa police mga last 5 na sa hapon. So masubo ang natabo sa siling 66 years old nga e-bike driver, patay sang nabungguan sang wing van kahapon sang aga sa barangay Poblasyon sa Banwasang Ahoy, Iloilo. Ipabatik ta nagkaroon ang interview ta sa kay Police Corporal Glenn Fernandez, ang traffic investigator sang Ahoy Municipal Police Station, mga katropa. And ang update man, no? Sa sining hold up incident nga natabo kahapon sa siyudad sang Pasig, security guard nagreklamo nga gin hold up siya. May nakuha sa iyang kantidad. So hibaloon ta nagkaroon ang latest nga investigation sang Pasig City Police kung bala na identify ang ining ining suspechado kaga kung paano nga ginhold up, no, ining security guard nga nag-report sa police nga ginhold up, mga katropa. Last 11:07 sa atong sining pagpangalagad sa piyak nga bahin talupang don tala niyo kay may isa ka auto, katropang BJ, nga nakwaan sang Laragway nga nagpark dira sa waiting shed, no, sa city proper. Ang waiting shed nga ni malapit sa Iloilo Central School, mga 6:30 nakwaan siya sang Laragway ang ining auto, Mitsubishi siguro ni katropang BJI, ang brand niya nga plastado gidya. Grabe kon mag ulan siguro hindi mabasa kay may waiting shed mo. Yung sila isang iban, ang waiting shed gin construct ina para pasilungan sang tawo kon magatingulan or di gani magtigilinit. Magtigilinit ay pwede ka na makapasilong para hindi ka mainitan. Kon magulan ang waiting shed, hindi ka man mabasa kon tagululan kung magpasilong ka na. Pero ang tag-iya sa siling auto nga nakwaan sang Laragway nga nakapark sa sidewalk sa waiting shed gid katropang BJ, digin construct na iya ang waiting shed para pasilungan sang tawo kag kung magtingulan ka o kung gani magtigilinit, te mayo ka na bla. Sidewalk pa katropang BJ, city pa, no? Plastado katropang BJ, oh. Kanami isang iya sa nga plastar. Di naman sila na lapit man lang gani ni gani sa ano? Lapit man lang katropang BJ sa police station number 1 side quarter sa ICP. O tiwag gini makita. Grabe nga porma sang ano, no? Sang pagplastarya. Tayo nakalabot naman sa Italopangod sang traffic Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Amoning bagay nga i-clampo. Sentro. Amoning bagay butangan sang clamp ang auto nga nga nag-park sa waiting shed. Diraya Grogin Park, iti magluwas nga tawhay katropang BJ, may suga pa. Na? May suga. Tinakwaan sang Laragway sang mga netizen ang ining auto. Di kung sino man ang tag-iya sang auto ni, no? Nga na actually nakapost ni sa aton sa nga Facebook page diri sa XFM Iloilo. Courtesy sang LPU Kids iPadol ay bike and ay paddle. So basi ko may maka PM kag may makakilala sa tag-iya sang auto ah. Message nyo kami abe para nga malabot ta. Para may baluan ta ko sinong tag-iya sine, no? Sang sa sining auto, bao laban-laban ko makita ni isang taga LTO katro pang BJ. Laban-laban isyuhan naman ni isang showcos order. explain in writing ni katro pang BJ matabo. Di ba? No, ma-explain in writing ginaya ang kwan ang tag-iya sa sining auto nga ni kay nga sidewalk ginhimo niyang parkingan kag ang isa pa gid kamalayan okay nang tali ko sa sidewalk iti gabi naman pero ugaling sa may waiting shed gid so basi ko may makakilala ka tropang BJ i-message nang sa XFM 100.7 na Iloilo. Ang oras ta alas sa 11:11 na sa aga. Samtang sa balita nasyonal mga katropa. Sa balita nasyonal, personal nga gininspeksyon ni Tourism Infrastructure and Enterprise sa Zone Authority o kung CHESA, Chief Operating Officer Mark Lapid, kaupod si Governor Homerlito Bonse Dolor, ang isa ka pinakadako nga tourist rest area and souvenir stop o kontras sa probinsya sang Mindoro nga gina-construct sa Banwa sang Bungabong. Ang trust kabahin sang CHESA program nga may tinutuyo nga pabaskugon ang turismo sa pungsod pinagi sa pagpatindog sang maayong mga infrastruktura kag komportable nga pasilidad nga makahatag sang kasulhayan sa mga turista kag biyahero. Base sa orihinal nga disenyo sini, kalakip nga ipatukod diri ang restaurant nga makahatag sang panibag-o nga oportunidad kag palangabuyan sa mga lokal nga pumuluyo sang Bungabong. Kalakip man nga gininspeksyon ni Lapid kag Dolor ang ginapaobra nga CHESA Phase 3 elevated boardwalk kag bicycle lane sa Banwa sang Socorro sa halos 2 ka kilometro nga kalabaon sang proyekto planong ipatapos ni COO Lapid ang ginabanta 500 metros sining proyekto. Kabahin ini sa iya promesa kay Governor Dolor kag Socorro Mayor Nimen Operes ang iga-construct nga administrative building nga mangin entrance gate sang nasambit nga proyekto. Las 11:13 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Magabalik kita sa aton sa nga pagpangalagad. Ini nga bayin sa aton sa nga pagpangalagad ng buylog ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape nga nagagwapo kag nagagwapa ka. Ini bangod sa mga ingredients niya, may mangosteen, may turmeric, may real coffee beans, may malunggay extract, may garlic, and mayara sang glutathione and collagen. Ang glutathione nami ang imos din nga pamanit, nagaputi ka. Kag ang collagen nagabulig agod nga mangin mabakod ang aton sininga mga katulananda, no? Ang aton sininga mga cartilage. So magpangapi kita, piliyon ta ang kaping healthy. Makabulig sa aton ikayong lawas. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kag ang pinakamanami sini kay ang iya sini nga sweetener, stevia sa aton sini nga mga taga Palamati. Magluwas sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Available man ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, may arasang mangosteen, may moringa, kag soya extract. May Ice of Labon sini nga makabulig sa pagbalanse sang body hormones sa aton sini nga lawas, ilabi na sa mga kababaihan handa nga mayara sang hormonal imbalances kag sa makalalaki na naman nga mayara sang prostatitis o kon paghubag sang prostate. Kani sa aton sini nga pagpangapipili unta ang kape nga Santon Plus Coffee Mix. Kay sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sang kape naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa mga may diabetes, may ara sa nga ginasupra ka nga diabetes, dakag na hadlok nga mag pangapi. Ang pinakamanami is na dira nga kung may mga diabetes ka mo, pilion yung kape nga makabulig sa aton sinikayong lawas. Bisan sa kape lang, kay kapariyosin eh. Ang premium D3 coffee mix, ang kape nga may vitamin D3, kagang vitamin D3 nga ara sa kape. May mangosteen, real coffee beans, vitamin D3, kagang sweetener stevia. So wala sang tendency nga magtaas ang imo sini nga sugar level. So gani sa aton sini nga pagpangape, premium D3 coffee mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Initanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal na ton sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, at generic kakang sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, and dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Dala na lang dayon kamo da pa konsulta kaya libre man da ang konsultasyon. Arada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Dira nyo man mabakal mga dekalidad, garantisado kag epektibo naton nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. So tandaan na, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, premium D3 coffee mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa, kag Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang kape sa mga gwapo, kag subong man sang mga gwapa. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton sining nga mga commercial. So please stand by. XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
7: Edukasyon
6: para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
7: Edukasyon
6: para sa ikaayong lawas. Maayong adlaw sa tanan, wish ko lang ang tagpalamati sa sininga palatuntunan yara sa maayong nga kondisyon.
4: Basi mamangkot ka mo kung nga wala ako nagkapakilala kung sino ako. Ang mahambal ko lang hindi ina importante. Ang importante dere ang mga impormasyon nga aton sini dapat matunhan. So subong adlaw, istorya naton ang parte sa acne. This is a common skin condition nga nagaapekto sa kalabanan sa aton. Halinan ini siya sa mga spots, oily skin, kung kaisa mga panit lang nga kung tandugon mo mainit kag masakit. Mga implos na ni mga blackheads, whiteheads, may arap ganin ng mga small red bumps, mga lumps, no? Ang cyst, tuga man sa acne.
7: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
4: Kisa dumanabon ka sa guya mo, bala kami mga nag-itom-itom, gapula-pula. Daw ka namin magsuksok sa maskara nga Batman kag Superman. Bla. Ang iba naman niya, di pa mask, mask. Abi mo, ano, may COVID pa. Gali, damo. Gali, yablo, pintok-pintok, ilaguya. No offense, men, ta. No offense, men. Ang mensahe ko lang kung ito apektado na ikaw mo, ipacheck up sa doktor para mabuligan ka mo. Sa mga skin specialist, ang aton iasubong, storyhan din kung paano ma-prevent ining acne. Lipod sa ibalo sa aton sa ining mga suki, ng mga tagpalamati, ang mga produkto ni Dr. Crispin Hico ining Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap gali ini nga suno sa pagtuon makabulig taganagan kag makabulig tapna kag makaprevent nga magka-acne ikaw.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule
4: nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag ang
6: Evergreen
4: Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Una kita sa turmeric. Ang turmeric, suno sa pagtuon, makabulong inisang acne. Ang turmeric nga present sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix, may antioxidant kag anti-inflammatory properties nga pareho nga mapuslanon nga makaprevent sang acne. Ang balunggay, sikat manini nga suno sa pagtuon, may mga kinaiyaman nga makabulong kag makapaganhagan sa mga balatian sa panit. Kag buhok, suno man gani sa pagtuon, ang balunggay makapadasig papali paayos ang pilas kag makabulig likaw infeksyon sa aton sini nga mga panit. Ang saluyot, nining tugapang bala, may vitamin B12 gali ini nga kilalaman nga riboflavin nga may papel man sa pag-maintain sang level sang collagen kay nagaamlig ini sa aton sini nga panit man kag buhok. Ang ampalaya ukon amarguso, ang iban sini makakaon gani yok pait pait mapait gani, pero ang iban dira sa aton ginakaon nila gani baho nga wala man sila sustansya kuwaon, pero halinan pa sang balatian ay dumaslide ko sa rainbow. Ari pagid masaligdat ang wheatgrass, ang duga sang wheatgrass ukon ang wheatgrass mismo sunod sa pagtuon makabuli pahamis ukon pakinis sa aton sini nga mga panit. Kadamo sang sini nga mga minerals nga makabulig proteksyon sa aton sini nga panit. Vitamin A, B complex, vitamin C, E, kag K, mangaranon man sa protein kag madamo sang amino acids. Ari pagid ang barley grass, isa man sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule which is a good source sang selenium para sa makinis kag flawless nga panit. Bisan do hindi kalambla kitaon sa dulom kung kinis ka bala kag wala kalambla mga bitog-bitog. So manami gid nga prevention kung nagatumar kita sang mga produkto ni Doc Hico, dugang pa ginamligan sining aton nga panit sa makahalalit nga mga ultraviolet rays kag mga mahigko nga mga hangin. Ambal gani nila daw wala kaya gatigulang pre, no? Embutay, huwag kayo kabalo, basta kainom lang kuya Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
7: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangko sina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
1: No more.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Santan Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santan Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santan Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain,
5: ang sakit.
4: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, kangkarang pain, fast and safe. Sister pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
0: Madiet na ko buwas ah.
4: XFM.
6: Katropa mo,
7: exciting.
8: Mga katropa, exciting.

0: Las 11:27 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sang sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning anay sa kay RV Chris Casires kay katropang Rodolfo Dilapos ang aton sining coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Kamusta na katropang Rodolfo? Kamusta ang biyahe? Dugay-dugay gali by the way, ma-check kita sa situation na report sa nga ton sa ring XFM Taxi Patroller si katropang Fernando Quistadio ang nakaschedule subo nga mag-report sa ton. Dugay-dugay ma-check kita sa exact location ni katropang Fernando Quistadio and kung kamusta ang iya sa ring biyahe observation niya sa dili madugay diri sa ton nga pagpangalagad. Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Happy listening lang. Also, good morning man sa kay Jules Espinosa Hinlo. Dira sa Toyota Iloilo, no? Security guard sa Toyota Iloilo. Kay Mrs. niya, good morning. Happy listening lang. Subuman kay Kagawad Rodrigo Montaño, ang aton nga district coordinator sa class sa Arevalo. Kay Kagawad Alan Ilanggos. Kay Kagawad Tony Iturriaga. And kay Ronel Daroca, also sa kay Serbo Sayong, ang presidente sang senior citizen sa Arevalo District. Kay Gabi Gabo, ang aton sining district coordinator man sang class naton sa mga senior citizen sa Mandurriao and PWDs. And also sa kay Michelle Abugadil, no, dira sa Mandurriao District ang aton nga district coordinator, no. Salamat gid sa pag monitor sa mga taxi patrollers naton eh, no, nga padayon nga naga biyahe bisan mahal ang gatong, okay lang ah. Importante nga naga kwan naga paninguha sa aton sa nga mga tag palamati. Kay Ma'am Lucel Capio dira sa abroad, no, nga nag-monitor sa aton sa nga mga tagpanapanik. Kay Maninay Grace Madarico sa Israel. Ay, by the way, no, si Maninay Grace Madarico, dumduman nyo to atong bata, to bala, sang napatay nga taga-barangay Suwa sa Banwa sang San Dionisio, Iloilo. So, nakaschedule naman, no, nga padulungan aton dito kay kadatuig si Maninay Grace Madarico, pinagi diri sa aton sa XFM Iloilo. Nagkapadala ni siya sa kwan, ginapaagi niya sa aton diri sa XFM ang iya siring abulig para sa pag-eskwela sang estudyante ito, no, nga bata sa napatay ito lang, napatay ning tatay niya, ginhimuan ng sa kayway sang ikasarang ang pamilya para baklan siya sang lungon. Ginhimuan nanto ni tatay niya sang tapi, no, nga lungon te ang may bata, may kabataan kagang isa niya kabata amo ni ang ginapadalaan kada tuig sa pagbukas sang klase pinaagi diri sa XFM Iloilo sang kantidad para ipamakal sa mga school supplies and kinanglanon sang bata. So naka-schedule naman ng padulungan naton agod idulong kay ginapaabot na lang ang ang kantidad kay nag-message na sa aton si Maninay Grace Madarico. Maninay, halong-halong nadabala naton ang Israel, subong medyo mainit. May kinagamo sa Middle East at ito siya sa Israel, subong nagatrabaho despite sa tension dito, kinagamo. Pero ato siya gapon dito nagatrabaho kag nagabulig sa mga ginabuligan niya, no, sa aton sa nga matag palamati. Last 11:31 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad. Ipabati ta katropang BJ, investigasyon sang traffic investigator sang Ahoy Police si Police Corporal Glenn Fernandez. Ang traffic investigator nga nagkandak sa investigation, may kangtanan sa siring natabo ang insidente kahapon involving sa wing van tag sang e-bike. Masubo sila kiti ang driver sang e-bike ng senior citizen, patay. No? Bangod sa injury nga naagom sang biktima. Ari ang aton siring pagpakigangot, investigation ni Police Corporal Fernandez.
1: Baray ang biktima mo na si alias Nunay Lazar. Tapos ang suspek amo man si alias Tuto.
2: Dila ka mo ng insidente.
1: Dere sa may barangay poblasyon na sir sa sakop man sang Banwa sa tubang sang eskwelahan sang Yaka Upmis elementary.
2: Ano pa sa dapat man paano natabong insidente?
1: Bali ang driver sang e-bike ang biktima alin siya sa Banwa man kay nagabiyahe sa madulong sa sang pasahero sa may tubang ka Upmis kay dito niya nga balay sang iyang pasahero. Tapos ini si ang suspect siya, ang suspect mali kalib sa tracking, hagto sa sa Iloilo, makagto siya sa Carles kay mabuli na. Ano nang nasundan niya, pumunta nga sa sikita sa CCTV, nabungguan na yun ang likod sa ano, sa e-bike. Ang rason ng driver nagtabog sa may kilid sa gutter. Tapos gilayon nga ang personal isang ahoy hindi rin mo ng bapatan sa isang first aid kag gindala sa isang ambulance sa Sara District Hospital para sa proper gid nga medical treatment niya. Tapos ang pagkahapon ng mga lasing ko sa hapon, nagkantunay niyang pamilya sa utod sa biktima na napatay na ko ng iyang utod. Kasi laman nga no, mariglo man sila. Subukan lang, ari man diyang piyak na parte. Ang ulat na lang ang pamilya sa biktima kay mariglohanan naman lang sila.
2: Si alias no, may nisar na e-bike driver, taga diin gini siya, sir.

0: Enjoy sa isang biktima?
1: Ambal sa ngutuan, sa ano na ko, no, sa may spinal cord ako, no, siguro pagkahigo or sa gutter, dito sa nangamutong sa spinal cord, sa may likod, sa may liog na peta mo, dito sa ako na higo.
0: Gagi, dala pa siya sa ospital, pero 5 PM, kitikler siya nakatay.
1: Mga yun, nakagto na din ano, ang pamilya, mga alas 5 sa hapon na, pero yung mga dira sa Burbanta, mga launa, imidya sa hapon na napatay.
0: Grabe ka ng injury sa raw.
1: Hindi man. Sir, kaya tiyan mo lang to siguro ang sa spinal cord. Siguro doon budlawe na sa mag-inawa. Guro kay ti sakit na gud siguro. Mukha mo man ang hambay sa ang pamilya. Ti amo to. Ti lagid may ngagaw.
0: Oo. Dasig sa ang dalagan sa ang sarakyan? Sa ang truck?
1: Hindi man gud sa mambal na dahil. Ti kayo banwa sa ngadaan. Siguro to dulugon sabi. Kaya di bisa mag-text nila na dalagan. Ito dasig naman na sa mo. Kapag ang truck niya dalaga daan. Wing van.
0: Ubing ka, galing na dalaya.
1: Oo.
0: Kaya ang dadi-dali sa isang biktima?
1: Ang biktima ng mga dira sa mga hambalsang utod. Doon may kabalong edad ka utod. Yung mga 66 siguro sir, 66, 65 hambalsang utod. Yeah.
0: 6. Ang driver?
1: Ang driver, mga 49 years old. Pero man din sa subukong gaulat na lang ang piyaka party man. Ang
0: hindi naman ang kaso?
1: Ay, hindi naman.
2: Centro! Centro!
3: Nabatian mga katropa ang aton siling pag pakigangot sa kay Police Corporal Glenn Fernandez, ang traffic investigator sa Ahoy Municipal Police Station. Ang pamilya daw hindi naman gid interesado pa nga mag-file sa kaso against sa driver, pero ti as SOP sa police nga i-custody anay. While ang pamilya ginahulat nga magkadto sa police station. So subong aga, nagkadto ng pamilya sang biktima, sang e-bike driver nga sa police station agod istoryahan, no? Kiti hindi na gid man mag-file sang kaso abi ang pamilya. No? According sa kay Police Corporal Fernandez, pero ang pinakaleksyon si Direktor Tropang BJ. Sa with all due respect sa mga nagadala sang e-bike, no? Tiki ka pa kayo, sinay senior citizen pa katropang BJ mo, makon mo mag 66 years old bala. Although nga sa makita nyo sa video, sa kilid man siya nag-agi, no? Sa kilid man siya sang daan, pinakakilid gid. Ugaling na labot gid siya, siguro ti why matalupang dan bala sang driver katropang BJ. Ti wing van nga daan ko kapin pa kun kargado mga 40, 50 to 60 ang imo sina nga kada sigon sa pagpadalagan. Dasig na nakato pang BJ. Kapin pa kun may ginaano ka, may kargado ka. Kun prenuhan mo na gulpi ti ang puwersa sa buli na madiretso gina sa una. No? So do hindi naman interesado gid nga mag-file sang kaso ang pamilya kag i-settle na lang ang aksidente nga natabo involving sa siling e-bike driver kag sang wing van driver.
2: Centro!
3: Last 11:37 ang aton oras sa direkta aton nga pagpangalagad sa Centro sa XFM 100.7 na Iloilo. Standby sa aton siling matag palabati kay check taman kiraw ng dugang pa nga mga updates, no? Sa aton siling pagpangalagad dira sa Buhang Flyover. Pero ma-check tabi yan, ay katropang BJ, sa aton siling taxi patroller, ang nakaschedule subong nga mag-report sa aton, si katropang Fernando Quistadio. Ibaloon tabi, no? Ang iyang exact location and kamusta ang observation niya sa mga dalanon dira sa aton sa syudad sa Iloilo. So standby lang ha, sa aton siling mga katropa, kaya dugi-dugay mag-check kita sa aton siling XFM taxi patroller. Amo ning mga nagabiyahe naton nga mga taxi patrollers, kay kung may mga masugata ni sila nga mga insidente like aksidente, no? Mga traffic da sitwasyon sa mga terminal, no? Sila ni naghatag sa nga information diri sa aton, no? Sila ni ang mga nagaserbi nga mata kag dalunggan sa palibot, ha? Sa ang aton siling mga taxi patrollers, no? So standby lang sa aton siling mga tagpalapati kay Dugidugay, i-check naton si katropang Fernando Quistadio. Dai paring boy mortal, paring boy. Bauti da yon gito ang kasal sa Pizza 23 sa paring boy, ha? Mamaninoy ko sa bata ni paring boy. kaslon sa

0: Pizza 23, no? Dira sa may St. Joseph, the worker sa may San Isidro. So standby lang kay nagligad to apo ni Paringboy, no? Aka si katropang Fernando. Okay. I-check naton si katropang Fernando Kistadio sa Silingan Mataneon, exact location ni katropang Fernando. Katropang Fernando, good morning.
1: Yes, katropang Mario, mayang aga. Arita di sabong sa ano, sa Diversion Road.
0: Diversion Road. Din get to be exact dira sa Diversion Road, katropang Fernando.
1: Arigi ko din sa Taytay, after na sa Outhouse, ang Action Radio din
0: na. Ano, okay, okay. Sa may, ano da, sa Binigno Aquino Avenue, no? After sa Taytay.
1: After na sa Taytay, proceeding sa stoplight na.
0: Oo. Tay, kamusta ang traffic, Subong?
1: Aling ko, ginasa SM, pagkalabot ko, katropa Mario daw, okay-okay man ang traffic.
0: Hindi man magutok ang mga dalanon ta?
1: Pasabol ang ato, niya kar sa daon.
0: Di, ang pasayro, kamusta ang pamasayro, katropang Fernando?
1: Ang pasayro, ti medyo lakalata, kay doaling gina, lasotso, nakatatlo pa lang ta.
0: Ano oras ka nagwa ka gina?
1: Mga lasotso, palasotso sa aga.
0: Bauti las 8 ang oras, ta subong las 11:41, katatlo ka palang kagwa? Tatlo ka palang katrip?
1: O, katatlo palang katrip. Kaya ang gamit sa gina, white na nagbutlibo, sabi kayo ginagawa kay... Parking lang.
0: Oo.
1: Tungan sa oras na parking, antes ng sakyan.
0: Wow. Tinig ka gina ng park, terminal lang?
1: O, sa terminal, sa Festive Mall.
0: Sa Festive Mall. Bauti ko mag hindi ma maglabay na kun dira sa Festive Mall kun mag pila kada ano gabayad ka mula.
1: Gabayad kami pulo ka piso sa ano dispatcher ka tropa Mario.
0: Ay, si. So meaning nga kun magpila kada sa Festive Mall ha, pulo ka pesos ang ginahatag sa dispatcher.
1: Oo, yung iyan na blaka hatok ng ano sosasyon.
0: Okay. So, kadagwa ginaya sa taxi, pulok pisos?
1: O, pulok pisos ginang ginabayad sa mga taxi driver.
0: Okay. So, te, naka-boundary na?
1: Wala pa ganing itong katropang Mario.
0: Lasot soling kay na. Anong pinakalayo nga na nadulungan mo sang pasayro mo haling kay na, katropang Fernando?
1: At aling ko ginasa sa City Tractor at may namara sa ako, nagpadulong sa may St. Peter, ang mga pinakalayo lang.
0: Amo lang itong pinakalayo? Okay. So, daw mahina, no? Te, nagtaas na ba na ng presyo sa gasolina? Sa gatong?
1: Oo, nagsaka ng presyo sa gatong. Tapos, batay ko dumasaka man na mga kilaga ni man.
0: Madugang naman ang kilaga. Di ba nagligad to na nagpanubo, no?
1: Oo, gani. Pero ano lang kami, matipis din lang kami sa mga operator kay base ni
0: Ate. Oo, ate, base ko ni maintain man asang operator sang Hydra Taxi. Kiti bala niya man nga ang presyo sang gatong masaka naman ti expect ako tala sunod si mana masaka naman base ko maglabot naman blatag isa kagatos ang litro katropang Fernando.
1: Oo, gani matatagpang Mario. Kumuha sa ginapitis. Okay, para mindin na yung arkila kayo kapagdagit.
0: Oo, kag-isa pa, ang fuel subsidy hasta subong daway gapo, no?
1: Oo, wala gapo. Matiyang lista sang bako.
0: Oo, pero ang fuel subsidy, magluwas sa fuel subsidy na nagikan sa LTFRB or sa national government, city, kaya gapuli, kung city ka, mayara ka sang fuel subsidy. Pero ugaling kay ti city lang na iya, pero kung hindi ka taga city, ti why kaya eh?
1: Ayo, katropang Mario, taga city proper mako ah.
0: Oo, ti taga city ka ba niya, ti maka-avail ka man niya?
1: May report niya makuha na ganin naman buwas ang kupon mo.
0: Bao, ti mayo, no? So, si katropang Fernando Kistadio, taga city ni siya eh. So, isa siya sa maka-avail sang pila katropang Fernando?
1: Do, ba't ko katropang Mario, do, 1,000 lang.
0: 1,000? Ate, okay na. Oo.
1: Pang gasolina.
0: Oo.
1: Petron, Corona, ito go.
0: Oo. Te, kay, ang ihatag sina sa inyo, coupon, tapos, mapila ka mo to pa, ano, pa, tughong. gas ang gasolina.
1: Oo. May oras mang tapos ano, ang tugungan ay ito.
0: Ate, okay na at least may 1,000 fuel subsidy halin sa city government.
1: Oo, salamatan.
0: Ang importante, pagit kong tani, ang 5,000 fuel subsidy nagikan sa national government.
1: Among yun ang ginaulat sa kadamaan katarupang Mario.
0: Kaliki na way pagit, no? Sa tanan nga Hydra, taxi na way pagit dyan, no?
1: Wala pagit kami yan, biskan isa, wala pa may nakabaton sa amon.
0: Tika bay pa. Basi ko nakaman sa second batch, kay... Importante nga awat pa tong 5,000 ay. Oo, 5,000 5,000 kuno ka tropang Fernando mo.
1: Oo, awat pa to ka tropang Mario.
0: Okay, so wake up sa iyo subong.
1: Why nakalabot ako sa iyo sa itrio mo. Hindi ako na.
0: Oo, why good. Sige. So, halong-halong ah. And basi ko may tamyawon ka to, Mrs. Mo, pamati ito.
1: Ato sa iba niya
0: pong usag. Okay. Waigali si Mrs. Muli Subong, no? Oti, sige ah. So, may tamyawon ka na. Basi ko nagpamati itong imong mga kaupdana ng iban to.
1: Binatamyaw ko lang ng mga katropa, taxi patroller, Hydra, ang among niya coordinator, si Rodolfo, sagang mga katropa na muna.
0: Sige. Ayan. Okay. So, halong-halong sa pagbiyahe ka, Tropang Fernando, ha?
1: Okay, ka, Tropang Mario.
0: Sige.
1: Ako si Fernando Estadio. Nag-report 100.7
2: News. Centro!
0: Thank you sa kaya ka, Tropang Fernando Estadio. At si ka, Tropang Fernando, yakay Titaga City ni siya. Isa ni siya isa maka-avail sa fuel subsidy nga nagikan sa city government. So, what man na, ano pa na ka itong BJ man, no? Sa kalipo? Layo na na malabutan niya. Last 11:46 sa nga itong oras, sa itong sila nga pag-pangalaga. Din nga bahin sa itong nga pag-pangalaga, ang buylog ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Kung nagataas man niyang presyo sa gatong, kaga kon nagatughong ka mo, laban-laban, high blood on ka mo. Pero hindi ka mo magpa-high blood, natural. Kung nagpa-high blood ka mo, delikado na. Tumar ka mo sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule. Ay, by the way, si former kagawad, cute Hiroche, bala ka tropang BJ, nagpamangkot to siya sa... kay mabakal siya sang isa ka box sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Testing ko tiwa problema sa clinic may ara, no? Santon Plus Gold Herbal Capsule kay matumar siya, no? Sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ini ang may 5 ka mga ingredients nga kombinasyon sang prutas sa gutanon. Mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, gasperolina. Para malikawan naton ang mga pamalatian da, no? Kung nag-dieta kita, kung nag-diet kita da, para mangin manami ang aton sa nga pamatsyag. Kay kung nag-tumar ka sa Santon Plus Gold, wala daw halos why ka ginagutom, no? Kay bangod sa mga ingredients niya, blang ang kombinasyon sa prutas sa gutanon, ang mga health benefits nga makuha natun da para malikawan ta ang mga pamalatian, kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, mag-iban pa nga mga klase sang balatian. Bangod sa mga health benefits nga makuha natun, nagikan sa mangustin, ampalaya, malunggay, kag spirulina. Certified halal ang Santona Plus Gold Herbal Capsule. Mas gin pabaskog, mas gin pamaayo, agod nga, mangin epektibo. Pero sa pagtumar naton, upda naton sang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based kag non-acidic nga vitamin C, ang vitamin C nga nagikan sa Santon, nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Kaya kung kaisa, ang aton sining mga nabatsyag, da kulang lang kita kung kaisa sa vitamin C, no? Sa aton sining mga katropa. Ang Santon Vitamin C, perfect combination sa Santon Plus Gold Herbal Capsule and ang Premium D3. No, ang Premium D3 nga mayara sang antibiotic effect nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga mga katul-anan kag mayara sang may pambato kita sa viral o con bacterial infection sa mga ubo, sipon, hilanat, mga trangkaso ning nagakos amo ang mga bacterial o con viral infection sa mga katropa. So tatlo Perfect, the ultimate trio, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal naton sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP Southstar Drugstore, All Green Pharmacy Generica kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. And there sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Kung nagatumar ka mo or user ka mo sang Santon Plus Gold kag Premium D3, ang mga blister pack sina hindi nyo gid pag-ihaboy kay pwede ninyo ina magamit sa pag-join sa aton siringa promo ang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. 3,000 pesos da ang naghahulat sa inyo kada Biyernes. Tibuas may draw kita no sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Ang isa ka blister pack sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Premium D3, ang Turbo Dietary Supplement for Men and lima ka sachet sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, equivalent ina sa isa ka entry. Himuon nyo lang, ang gastuhan nyo lang sinadire is ang kabudlay sa pagsulat and ang sobre. Sa sagwa sang sobre nga white long size envelope, butangan nyo da sa inyong pangalan, address, contact number, edad, pirmahan nyo, and ang pangalan, ang proof of purchase nga gingamit nyo. Halimbawa, kung nagamit ka mo da sang proof of purchase nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, 5 ka empty sachet, Santon Plus Gold Herbal Capsule, isa ka blister pack, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Ihulog ninyo ang inyo siling mga entries dire sa XFM Iloilo, aki kami sa lot 13 and 20 Villa Consolacion sa Barangay Tabok Suba sa Distrito Sangharo. Ari diri nga aton siling studio kay kada Biyernes nag-draw kita and nagagabot kita sang maga daog, no? Actually, kung makibabatian ninyo, damo na kita sa mga winners sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. So, gina-encourage ka muna mon sa pag-join, pinagi sa paghulog sang inyo siling mga entries. Kay kung damo ang inyo siling mga entries, dako ang tsansa nga makadaog sang pa-premyo. Makun nyo ang grand prize ni is 30,000 pesos. Katropang BJ, di ba? Pinagani, ang grand draw, sa grand draw, 50. No? 50,000 pesos ang first prize. Second prize, 30. And third prize is 20,000 plus sang napulo ka mga consolation prizes nga tag 5,000 pesos. So, hindi nyo pag-ihaboy, no? Kung gamit na ka mga daan sa mga produkto nga ginpanglawag naton, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Apat ka mga produkto. Kung nagatumar o nagagamit na ka mo sini, ang mga empty blister pack or sachet, hindi nyo pag-ihaboy. Kaya gamitan ninyo ina para nga mag-join sa aton sini nga promo, no? So, buwas may another winner naman kita sina, no? Nga gabuton para sa aton sini nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Las 11:53 sa aton oras, bado lang alangon kita ka to pang BJ, no? Sa sa Buhang Flyover, no? Nangalangon kita, sige lang. Buwas naman ah, no? Sa aton sa matag palamati, kailangan lang langon kita sa oras kay magasunod na ang XFM News sa nationwide. It's Turbo Time na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga, kaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ng labing-labing kemisis magtumaras ang isang kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Isa lang ka kapsula kay kinanglan na hindi mag problema si misis, no? Hindi bla paring boy? Sundan nyo bla si paring boy Mortel bla? O, kadula sa sila niya, makadto ko na sa clinic, mabakal ko kape, o mabakal sa kunosang Santon Gold Coffee Mix, gali kay dala pati turbo. Sa pangalan sa aton nga technical partner, katropang BJ Serrada. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ko si Joanne Yergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Sundown Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Exciting!
3: XFM Mega Manila.
4: Exciting time, katropa, alas 12.
5: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga headlines, hatid po sa atin ang Sundown Gold Coffee Mix. Ekonomiya ng bansa bumagsak sa 2.8% noong unang quarter ng taon. Utang ng Pilipinas pumalo naman ng 18.49 trillion pesos noong Marso.
6: Department of Agriculture pinag-aaralan ng pagtatakda ng price cap sa karot, mantika at karning baboy.
4: Brigada Eskwela 2026 magsisimula na sa July 1 hanggang July 5 ayon po sa DepEd.
6: Ari Roque kinumestyon ng pagtanggi ng Malacanang sa ugnayang Marcos Mabanta.
4: Tropical storm hagupit, mga katropa, posibleng pumasok sa PAR bilang bagyong Kaloy ayon sa PAGASA.
6: Sa balitang regional, ASEAN Summit 2026 official nang binuksan, ASEAN Charter posibleng maamyendahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007.
4: Balitang international, New Zealand, katropa, magpapatupad ng citizenship test sa mga migrante mula 2027.
6: Sa balitang showbiz, Bini pinarangalan sa Senado matapos ang makasaysayang performance sa Coachella.
4: At sa sports, Detroit Pistons pinataob ang Cleveland Cavaliers sa Game 1 ng NBA Eastern Semis.
5: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian po ng Webes ngayon, May 7, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at 104.7 XFM Palawan.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
6: Ako si Brian De Paz.
5: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye ng balita, katropa, bumagsak po ang ating ekonomiya matapos maitala ang 2.8% na gross domestic product sa unang quarter ng 2026 ayon mismo sa report ng Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito sa 3% na naitala noong huling quarter ng 2025. Service sector may pinakamalaking ambag sa paglago naman ng ating ekonomiya kung saan mga katropa umangat po ito ng 4.5%.
5: XFM News Nationwide.
6: Umakyat sa panibagong record na 18.49 trillion peso ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Marso dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at sa patuloy na paghihiram ng pamahalaan sa lokal na merkado. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang malaking bahagi ng pagtaas ay bunsod ng revaluation ng mga panlabas na utang kung saan nadagdagan ng halos 300 bilyong piso ang obligasyon ng bansa dahil lamang sa pagbaba ng halaga ng piso. Sa kabila ng mga ginagawang pagbabayad ng gobyerno, patuloy na lumalaki ang domestic debt na umabot na sa 12.53 trillion peso, habang ang external debt naman ay lumundag sa 5.95 trillion peso sa loob lamang ng unang quarter ng taon.
5: XFM News Nationwide.
4: Inamin ni Vice President Sara Duterte na wala ng pondo ang Pilipinas. Ano yan, nakatanggap daw sila ng memorandum mula po sa Department of Budget and Management kung saan pinabibilang na ng ahensya ang kanilang savings para matukoy kung magkano na lang ang natitirang pondo ng pamahalaan. Agad naman pinabulaanan ng gobyerno ang naging pahayag nito ni VP Duterte at tiniyak na nananatiling may pondo ang pamahalaan para suportahan ang mga ayuda at pangailangan ng publiko sa gitna ng krisis sa ekonomiya.
5: XFM News Nationwide.
6: Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang posibleng pagkapatupad ng price cap sa carrots, pork, liempo at palm-based cooking oil para kontrolin ang sumisirit na presyo ng mga bilihing ito sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi makatarungan ang kasalukuyang presyo ng pork liempo na umaabot sa 420 pesos kada kilo dahil dapat ay nasa 380 pesos lamang ito. Habang ang carrots naman ay nananatiling mataas ang halaga dahil sa kakulangan ng supply. Bilang dagdag na solusyon, magsasagawa rin ang ahensya ng mga strategic importation ng carrots hanggang Hulyo sa mga piling lugar gaya ng Metro Manila at Cebu upang punan ang gap sa lokal na produksyon at mapababa ang presyo ng mga pamilihan. Inaasahan ding ilalabas sa lalong madaling panahon ang suggested retail price o SRP para sa bigas at iba pang pangunahing bilihin upang matiyak na hindi mapagsasamantalahan ang mga mamimili sa harap ng mga hamon sa ekonomiya.
5: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, yung crops at saka po fisheries production bumaba sa first quarter ng taon. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
2: Bumaba ang crops at fisheries production ng bansa sa first quarter ng taon. Ayon sa datos, bumaba ng 2.4% o 243.62 billion pesos ang crops production sa unang tatlong buwan. Umabot lamang sa 4.4 metric tons ang palay production. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., nakaapekto rito ang pinsala ng mga bagyo sa irrigation systems noong nakaraang taon. Sinabi rin niya na nakapagpahina sa planting ang mas mababang farm gate prices bago ang temporary rice import restrictions ng gobyerno. Samantala, pinakamalaki ang ibinaba ng fisheries sector. Bumaba ito ng 6.1% na may halagang 52.34 billion pesos. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy na hamon sa sektor ang structural at environmental problems. Katropa mo mula sa Department of Agriculture para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: News Nationwide.
6: Meralco susunod sa utos ng ERC. Walang disconnection mula Mayo hanggang Hulyo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Pinayak ng Meralco na susunod ito sa utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatigil ang lahat ng disconnection activities mula Mayo hanggang Hulyo para sa mga consumer na gumagamit ng hanggang 200 kWh. Papayagan hanghulugan o staggered payments, maaari nilang hatiin sa 3-1 installment ang bayad sa kuryente. Ayon sa Meralco, patuloy silang nakikipagtulungan sa pamahalaan at iba pang stakeholders upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay na maaasahan at patatag na serbisyo ng kuryente sa publiko. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
4: Minungkahi po mga katropa sa Senado yung Panukalang Ginhawa Act na naglalayong itaas sa 400,000 pesos ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyan na 250,000 pesos lamang para madagdagan ang panggastos ng mga manggagawa, lalo na po ang mga nasa middle class. Sa ilalim na nasabing bill na inihain ni Senator Win Gatchalian, itatas din ang ceiling ng tax-free bonus patungo sa 150,000 pesos mula sa dating 90,000 pesos lamang para mas makinabang ang mga empleyado sa kanilang mga pinaghirapang incentives. Pinaliwanag po ni Gatchalian na mahalagang bigyang ginawa ang mga middle class dahil sila nagsisilbing buhay ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang konsumo at ambag sa kaba ng bayan.
5: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, inilabas na ng Department of Education ang mga alituntunin para sa Brigada Eskwela 2026 na gagarapin mula July 1 hanggang July 5, kung saan isasagawa naman ang pambansang kick-off ceremony sa Kabadbaran City sa May 29. Binigyan din ng DepEd na ang partisipasyon ay dapat manatiling voluntaryo, kaya mahigpit na ipinagbabawal sa mga guro at paaralan ang paniningil ng anumang bayad o sa pilitang paghingi ng donasyon mula sa mga magulang at mag-aaral. Bilang bahagi ng paghahanda, inatasan din ang mga paaralan na tanggalin ang mga kalat at hindi kinakailangan dekorasyon sa loob ng mga silid-aralan upang matiyak na maayos at conducive ang kapaligiran para sa mga pagkatuto ng mga bata.
5: XFM News Nationwide.
4: Sa DepEd pa rin, katropa, iniulat po ng Department of Education ang tagumpay ng kanilang Learning Recovery Program matapos bumaba sa 2.2 million. Ang bilang ng mga struggling reader mula sa dating 6.7 million sa simula ng school year 2025-2026. Ayon po kay Education Secretary Sanay Angara, ang pag-unlad na ito sa literacy at numeracy ay bunga po ng mga targeted intervention at systematic na reforma na naglalayong patatagin ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aral mula elementary hanggang senior high school. Bukod sa pagbasa, naitala rin ang malaking pag-usad sa math subject kung saan halos kalahati ang nabawas sa mga estudyante na itinuturing na low proficient. Matapos bumaba ang bilang nito mula sa 13 million patungo sa 6.8 million sa lahat ng antas.
5: XFM News Nationwide.
6: Binatikos ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pahayag ng palasyo na hindi kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inarestong Peanut Gallery Media Network CEO na si Franco Mabanta, kasabay ng paglalabas ng mga lumang larawan bilang katibayan ng kanilang ugnayan. Iginit ni Roque na kilalang kilala si Mabanta ng pamilyang Marcos at ipinakita pa ang mga larawan mula sa birthday party nito sa Forbes Park, kung saan kasama ang Pangulo at si First Lady Liza o Liza Araneta Marcos upang pabulaanan ang depensa ng Malacanang. Dahil sa naging pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, naging katanungan kay Roque ang pinakadahilan sa paghuli kay Mabanta kung ito ba ay panunupil o kontra extortion.
7: Hindi po nagtrabaho si Franco Mabanta para sa administrasyon ni Pangulo Duterte. Pero ang punto, hindi kung sino mas malapit si Franco Mabanta kung Duterte o kay Marcos. Ang punto, meron bang panunupil sa karapatan ng malayang pananalita or ito bang ginawa ng NBI ay dahil nga ito ay kontra extortion. Yan ang dapat pag-usapan. Lahat naman tayo ay mamamayang Pilipino. Lahat tayo may karapatan to be presumed innocent. Pero, importante rin na maisiwalat ang ebidensya. Dahil kung walang ebidensya na siya'y nangikil, malinaw na ang nangyari ay panunupil kahit sino pa ang kakampi niya. Dahil ang lumalabas ay ito daw ay labanan sa parte ng Liza versus Tambaluslos. Pero sa akin naman, yan po ay lihis sa tunay na issue. Tunay na issue, meron bang panunupil ng karapatan o ang nangyari pang pag-aresto ay kontra-extortion.
6: Ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque.
5: XFM News Nationwide.
4: Nanawagan ang Department of Transportation para po sa mga operator at drivers ng PUB na sumali. Okay, bumuo ng sariling kooperatiba bilang bahagi pa rin ng Public Transport Modernization Program na nanatiling bukas pala para po sa consolidation hanggang March 2027. Sa pamamagitan ng sistemang ito, layunin ng pamahalaan na palitan ang lumang boundary system ng isang mas formal na structure kung saan ang mga driver ay tumatanggap ng regular na sahod, overtime pay at kompletong benepisyo gaya po ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ayon sa DOTR, ang modernisasyon na ito ay hindi lamang magbibigay ng katiyakan sa kabuhayan ng mga manggagawa sa transportasyon, kundi titiyak din sa mas ligtas, komportable at makakalikasang biyahe para sa mga pasahero sa buong bansa.
5: XFM News Nationwide.
6: Sumuko na sa pulisya ang 38 anyos na driver na tumangay ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina sa isang istasyon sa Mindanao Avenue, Quezon City matapos siyang matunton ng mga otoridad sa Nueva Ecija gamit ang CCTV footage ng insidente. Humingi ng paumanhin ang sorten prospect at idinahilang nataranta siya kaya mabilis na humarurot paalis dahil sa mayroong sakit ang kanyang anak. Ngunit desidido pa rin ang biktima na gasoline attendant na ituloy ang reklamo dahil sa tromang idinulot nito sa kanya. Nahaharap ngayon sa kasong estafa ang naturang driver habang nasa kustodiya na rin ng Quezon City Police District o QCPD ang sasakyang ginamit sa krimen na siyang ikatlong naitalang insidente ng gas and ran sa lungsod kamakailan.
5: XFM News Nationwide.
4: Batas sa pagpapalakas o para palakasin po ang Philippine Coast Guard ay sinusulong dyan sa Senado. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
5: Live report.
6: Isinulong ni Senador Rafi Tulfo ang panukalang Revised Philippine Coast Guard Law o Senate Bill No. 2116 upang palakasin ang hanay at organisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Tulfo, layunin ng panukala na dagdagan ang kakayahan ng PCG sa pagkuha ng mas maraming tauhan at pagpapalawak ng kanilang mandato sa maritime safety, marine environmental protection at maritime security enforcement. Kabilang din sa nais palawakin ng panukala ang kapangyarihan ng PCG sa pagtanggal ng shipwrecks, pagkapatupad ng anti-terrorism efforts sa karagatan at pakikipag-ugnayan sa mga international agreements para sa seguridad sa dagat. Hinimok naman ni Tulfo ang kanyang kapwa senador na suportahan ang panukala bilang pagkilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa karagatan at teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: 17 minuto na makalipas po ang alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco Agusan del Sur sa 91.3 at XFM Davao 97.9.
5: Balitang regional.
4: Mga katropa, yung ASEAN Summit 2026 opisyal nang binuksan, ASEAN Charter, posibleng mamiyandahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Opisyal nang sinimulan ngayong araw ang ASEAN Summit 2026 sa Lapu-Lapu City, Cebu na dinaluhan ng mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia kasama ang kani-kanilang mga delegasyon. Dumating kagabi ang mga leader na 16 na miyembro ng Regional Bloc kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa nasabing mataas na antas ng pagtitipon. Idinaraos ang summit sa ilalim na pamumuno ng Pilipinas sa bilang chair country na nagmamarka ng isang mahalagang taon para sa kooperasyong panrehiyon sa ASEAN. Simula kaninang umaga, nagsimula na ang sunod-sunod na high-level meetings, mga pag-uusap pa ukol sa seguridad at mga talakayan tungkol sa kooperasyong pang-ekonomiya. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatoon ang mga diskusyon sa tatlong pangunahing prioridad: seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at protesyon ng mga mamamayang ASEAN sa iba't ibang panig ng mundo. Magsisilbi rin ang Cebu bilang saksi sa isa sa mahalagang yugto ng Regional Bloc, ang kauna-unahang pag-amyenda sa charter ng ASEAN mula nang ito ay may patupad noong 2007. Ang proposed amendment na nakapaloob sa Cebu Protocol to Amend the Charter of ASEAN ay kabilang sa tatlong pangunahing dokumento inaasang aaprobahan ng mga leader ng rehiyon habang pinamumunuan ni Pangulong Marcos ang summit bilang bahagi ng paghahanda

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: FM.
1: Nang napansin ang pagpasa ng mga batas laban sa lumalalang kahirapan, nagiging sentro na umano ng political grandstanding ang Kongreso at Senado. Sa ngayon, patuloy na isinusulong ng kamanggagawa Party List Mindanao ang panukalang pagkakapantay-pantay ng sahod sa buong bansa bilang hakbang upang mabigyan ng hustisya ang pagsisikap ng mga manggagawa at maitaguyod ang mas makatarungan at disenteng pamumuhay para sa lahat ng Pilipino. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Samantala, may mag-asawa naman na buy and sell na maalahas ang hinold up. 1 million pesos na halaga na alahas at pera tinangay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
3: Na ng mga otoridad ang suspect sa likod ng pang-hold up sa mag-asawa sa Barangay Caloocan, Santiago City. Una pa rito, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa mga nagpapatrolyang pulis hinggil sa naganap na insidente sa nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na hinarang ng dalawang suspect ang mag-asawa habang babawi ang mga ito sakay ng isang tricycle. Nilimas ng mga suspect ang tinatay na sa 800,000 halaga ng mga alahas, cash, mga cellphone at iba pang personal na gamit na nakalagay sa itim na bag ng biktima maging ang susi ng kanilang tricycle. Mabilis na tumangkas sa mga suspect patungong timog na direksyon, particular sa bahagi ng Baluarte Quirino Road na nakasuot ng itim na t-shirt at shorts at itim na helmet at lulaan ng itim na motorsiklo na walang plaka. Nabatid na posibleng minanmana ng mga suspect ang galaw ng mga biktima na buy and sell ang negosyo dahilan upang sila ay hold upin. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng mga otoridad para maaresto ng tuluyan ang mga suspect habang inihahanda na ang mga kaugalang kaso laban sa mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Altea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
4: Apat na kandidata sa isang beauty pageant sabay-sabay na nawalan ng malay sa gitna ng event. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
5: Report. Biglang nakaranas ng pagsusuka, matinding pananakit ng tiyan at pagkawala ng malay ang apat na kandidata sa isang beauty pageant sa Barangay Kulabay, tabi ng Sambuanga del Sur, habang ginaganap ang selebrasyon ng araw ng barangay. Sa eksklusibong panayam ng XFM Pagadian kay Ayesha Hersamio Punkol, isa sa mga kandidata ng Miss Kulabay 2026, ibinahagi nito na bago umano sila nakaramdam ng kakaibang sintomas ay may isang lalaki na kasuot ng itim na damit na lumapit sa kanya, tinayhupan at may ibinubulong pa umano. Ayon kay Ayesha, doon na umano nagsimula ang kanyang matinding pananakit ng tiyan at panghihina hanggang sa kinakailangan silang isugod sa Rural Health Unit kasama ang iba pang kandidata. Nilinaw naman ang isa pang kandidata na hindi totoo ang alikasyon na kulang sila sa pagkain. Anya, nakakain na umano ang ilan sa kanila bago pa magsimula ang programa at binigyan pa sila ng pastel bago sumalang sa event. Samantala, sinabi naman ni Barangay Councilor Ricky Tiliron na hindi nagkulang ang mga organizer sa paghanda lalo na sa pagkain at iba pang pangangailangan para sa aktibidad bilang bahagi ng kanilang malaking selebrasyon. Dagdag pa nito, hindi niya isinasantabi ang posibilidad na may ilang gumamit ng tradisyonal o di pangkaraniwang paraan upang makalikha ng tensyon o takot sa naturang aktibidad. Katropa mo mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: At 952,000 pesos. Halaga po yan ay ilegal na droga, katropa. Nasabat mula sa isang barangay tanod at welder dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa ng XFM Iloilo.
6: Arestado sa ikinasang drug buy bust operation ng Dingle Municipal Police Station ng isang barangay Tanod at kasama nitong welder sa barangay Tabugon sa naturang bayan. Nasabat na mga kapulisan ang 7 mga plastic sachets ng suspected shabu na may timbang na 140 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Kinilala ang mga subject na sina alias Toto, isang high value individual, at si alias Nonoy na isa namang street level individual. Ayon sa Police Regional Office 6, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga kahit anuman ang estado o kabuhayan ng mga ito. Samantala, nahaharap ang mga subject sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, sabi ng PAGASA, yung Tropical Storm Hagupit na nasa labas pa naman ng PAR ay nasa ang papasok sa pagitan ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga kung saan papangalanan siyang Kaloy.
4: Katropang Buddy, para naman sa ating General Weather Update, isang low pressure area o LPA ang nasa loob ng PAR na namataan sa layong 120 kilometers sa Tibog Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.
2: At dahil po sa epekto, mga katropa, ng LPA, makakaranas po ng maulap na kalangitan. May kalat-kalat din pag-ulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular po dyan sa Caraga at Davao Region.
4: Samantalang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap na panahon na may tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
2: Tatama po sa 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose, Occidental Mindoro, Borongan, Eastern Samar, habang aabot naman sa 40 degrees hanggang 41 dito tayo sa Metro Manila, lalo tigit sa Naiya area at sa Science Garden sa QC.
4: Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 ng umaga. Tinasa ang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
0: Balitang International.
2: Hatid po sa atin ito ng Santon Gold, mga katropa. Subukan niyo po ang Santon Gold. Ini-announce na ng New Zealand na magpapatupad na ito ng mandatory citizenship test para po sa lahat ng mga migranteng nagnanais maging ganap na mamamayan ng kanilang bansa mula sa huling bahagi ng 2027. Layunin ang hakbang na matyak na may sapat na kaalaman ang mga aplikante kaugnay sa estruktura ng pamahalaan, democratic principles at ang Bill of Rights bago aprobahan ang kanilang hiling. Ang pagsusulit ay gagawing in-person na may 20 multiple choice questions kung saan kailangan pong makakuha ng hindi baba sa 15 tamang sagot para maituring na pasado.
0: Showbiz News!
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Senado ang P-POP girl group na Bini sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 370 dahil sa pagiging unang Filipino group na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Ayon kay Senator Bam Aquino, ang tagumpay ng grupo ay sumasalamin sa galing at talento ng mga Pilipino sa buong mundo at nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na makarating din sa international stage. Matatandaan na ibinida ng Nations Girl Group ang kulturang Pinoy sa kanilang 10 song set kung saan gumamit sila ng mga tradisyonal na kasuotan tulad ng salakota habang ipinakilala ang kanilang sarili gamit ang sariling wika. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
2: Ang balitang sports, mga katropa, hatid po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pinataob ng Detroit Pistons ang Cleveland Cavaliers sa score 111-101 para makuha ang mahalagang 1-0 lead sa serye sa NBA Eastern Conference Semis. Pinaulan po ni Cade Cunningham ang ratsada ng Pistons matapos ang kanyang 23 points at 7 assists. Habang nag-ambag din ng 20 markers, si Tobias Harris para sa Lujan ang kanilang panalo. At dahil sa tagumpay na yan, hawak na ng Pistons ang momentum. Pagpasok po ng Game 2, habang kailangan namang bumawi ng Cleveland para hindi agad mabaon sa serye. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Premyo, intra na. Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawaan ko gid, patyag ko gid nga relax akong kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamatis ang programa The Secrets of Health. Wala nang manayanaya naman kag exciting adlaw sa inyo tanan. Ululupod naman kita sa pag-istorya kag pag-discovery sa mga sikreto sa mga pagkaon, utanon, prutas, kararuton. Inang mga ginapasulod ta sa ato sa ringan awas, ginakaon ta bala ka ginainom. Kung ano mga binipisyo nga makuha, tadira, kung hindi man binipisyo, base ang iban sinay perwisyo. Amo nang pinakimportante ha, binaton kung makaon, kung binipisyo makuha, tagali kung kaisa nagadala perwisyo. Kagang kinang nanon sa ato sa ringan awas, may mga sinyalis ang lawas ta nagapatimaan, oops, I'm not feeling well, pero kung kaisa hindi kita kabasa. Hindi kita kahibalo nga mo gali ng butang balon sa ato siring alawas. Nga naghatag na sa sang alarma sa aton, hagan-hagan na lang ina, untati na ina, kon ginainuman ina, kon ginakaon. O galing kon kaisa, hindi kita makahibalo kon anong butang balon sa mga ginabatsyag ta. That's why nga importante ni nga programa, good to nga maidukar kita tanan, kaya makakuha kita sa mapuslanon siring nga may health tips and information. Ang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Kon may aragin man kamo para magutanon bala, may mga gusto kamo klaruhon, masanagan sa ato sa ring nga gina-discuss o pa na ato sa ring nga consultant dari sa programa The Secrets of Health. Feel free sa inyo sa ring nga pagpadala sang palamangutanon na i-comment lang sa live Facebook streaming ta. Labi na gid sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag syempre sa ato siring nga pagparagad, upod ta ang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
1: Thank you Sir Josiel, kag welcome man sa aton sa pagpangalagad. Syempre, kamusta na naman sa aton sa mga suki kag mga tagpalamati. Kamay pa nga ara gyapon kamo sa manayanaya sa ning kahimtangan, kondisyon sa piyak sang kargimuot no sa aton sa ning panahon. Pero kung may mga ginabatsag na kamo sa inyo sa ning lawas, kabay pa nga pinaagi sa padayon ninyo nga pagsubaybay sa aton sa ning pagpangalagad. Bisan pa ano makakuha kita sang idedri kung ano ang mga mahimo naton nga remedyo sa aton mga ginabatsag or hindi gani ambal sa kilala naton Sir Josiel. Hindi lang sila na maremedyohan na kadamo sa ako na batsag nga na solusyonan sa pagpamati sa inyo sa ning programa. Kabay pa nga bisan pa ano liwaton ko makabulig-bulig ha, sa aton sa mga ginabatsag sa lawas health condition ang padayon nga pagpamati sa aton sa di programa pagtukib sa mga sikreto sa ikayong lawas.
0: Ang hambalsang kilala ko gani Doc Leo, sininya tani kung ano kapisli kita magpasulod sang pagkaon sa aton sa lawas, kung ano kita kaidiid bala sang pagtukib kun bala perwisyo kun binipisyo ginapasulod ta sa lawas ta ginakaon ta ginainom ta. Selingnya kung ano kita kapisli siya magpili sa palamanhon kag parang asawon tatani mo man takapisli bala kung tani magpili sa mga ginapasulod ta sa ato sa ring lawas Doc Leo.
1: I suppose Sir Josiel no kay nga man sa aton man gyapon nagabalik mo. Galing lang kita wagaw na unang kalabanan sa nakapin ba kun ara sa labla Sir Josiel sa ginatawag in the middle of pag-enjoy sa kung ano man nga intelligence sa nila dira. Masilipan ng iban nga. Kanoon na kalanoon? Bulungon galing bulungon.
0: May dare and truth pa na. Truth and dare games pa na kung kay Sadok Layo. Mahambal nga ti ano? Truth or dare? Ti paghambal nga dare, bisan hindi dapat kagasulubranas pa matyagan niya ang iyang ilim no kon kalanon sige man gihapon Doc Leo.
1: Di kay piliton kag abuton kag Sir Josiel ang limitasyon or masiling gani naton nga ti sobra na gani mo. Lapaw na kaysa sa nagakaigo nga rekomendasyon.
0: Amo ni gani nga kon may mahagad gani selang nga pare mare mainom ta selang nga oras kasi ang sabato. Pero mahabal mare pare selang nga magin preparar ko to selang nga balunggay selang nga kag ano ampalaya, marguso. Sino niya, mayo to. Sige, mare, pare, kamo lang anay, Mm. Do hindi kauyon kami sina.
1: Kapen ba kon may litson patong na bilin bla?
0: Aya ba o kon may mga litson na murang hambal nila nga ti kon may litson gani mahambal nga. Te ano oras ta makadto? Ano oras ta mapuli? Pero ti diri ang ato sini nga paghambalan today magasintro kita sa isa naman sini ka ulutanon dok layo.
1: Correct Sir Jocil, tukibon naman naton ang sikreto sa ning tanom kung nga ang makahatag sa sang benepisyo sa aton Sir Jocil.
0: Mm.
1: Kesa kalabanan sa aton, kumbaga Sir Jocil, ang balon tanagin man kadamo sang driver nga sakay lang nabalaan mo.
0: Oh.
1: Pag-abot ka rin sa troubleshooting kung detalye sang kung anong mekanismo sang ginadala niya, okay na sila dira.
0: Basta gadalagan
1: lang. Basta gadalagan lang. Mm. Kung kaisa gani, dumduman ko ganing isa kabalita nga nagabiyahe nga sa lakyan, wigit kang biyadaya mo or transmission ba to? Or...
0: Oh, motor gano'n.
1: Tungo din na siguro, Sir Jocil, no? Saka kulang sa monitoring o kung kaid-id sa pagtukib sa kung anong mekanismo sa nadira nga mabantayan naton beforehand pumatabo ang posible nga problema. Amo man sa pagkaon, Sir Jocil, sa kalabanan ang aton na ginapinsar, makakaon lang kita. Mabusog lang kita. Huwag kita nag-amain kung hambal ni Sir Jocil makabinipisyo. Worse, kung makaperwisyo.
0: Ti subong niya makabinipisyo ni Sato Siring Alawa sa Sato Siring Pag-istoryahan.
1: As always, Sir Jocil, ang aton ginatinguha dari binipisyo sa ikaing lawas.
0: So, ang pag-istoryahan to subong actually, manami inilang kay, iupod bala sa inyo sa rin mautanon, sa mga nagakaon sang sinabawan ng isda, amunin nami isampaw gid.
1: Bawa kampiyon gid?
0: Oo, kapin pa kon pagbukal yabla, gaindakal gid.
1: Mm-hmm.
0: And then ibutang mo, takluban, pagkatapos bahiton dayon bala, Dok Leo.
1: Pagkatapos may lagba, nga katumbal, pagid bala Sir Jocil.
0: Oo, sus, kanamit sini. Actually, ang iban sini hindi kauyon. Kaya nga man, medyo... Tawag na to sila daw masagupra bala kung usapon ni mo nga puro-puro.
1: Kapin pa ko na lang alang pamili mo sinin Sir Jocil, to slokon niya kasi mo.
0: Pero abunan siya ini sa to sila nga palibot, kaya mahapos ini patubuon, we are referring to what we call as kulitis, Dok Leo.
1: Correct Sir Jocil, kag ini kadamo, kag nagaya kita ni Sir Jocil sa mga duta, bala Sir Jocil nga buhaghag.
0: Mm-hmm.
1: Ang iban gadi kini sa madumduman ko sa una sa nagalagolagaw kami sa mga riverbanks. Damo ka tinubo dira Sir Jocil. Pagkatapos bala nami bala ko ng chimpo bala magulan-ulan Sir Jocil ga pinagampang gid ang ila sini nga pagtubo sa mga bunbon bala nga parts ang suba bala Sir Jocil sa kilid sang suba.
0: Oh, balud-baluron tawag nila sini nga uma.
1: Correct.
0: Oo, so ang kulitis actually nami na sa sinabawan ng isda. Actually ang kulitis manami manini tuumon.
1: Mm-hmm.
0: Ibutang nimo sa dahon sa saging putson mga duha tatlo ka duble. And then butangan mo lang sang kamatis, pitkan mo lang gamay gid nga gamay lang gid nga asin. Pagkatapos ang tubig ya bala hindi mo bala pag ano gid pag i-drain. Kung kaysa bisan din mo na pagtubigan dok layot, ibugkuson mo lang kag itungtong sa ibabaw sang baga, nagatubi-tubi sa lugar nga maluto bala dok layo. May mga tag 5 minutes ikaw dara. Ah, may sakto lang daw makabuka lang tubig. So, kampiyon na yung isudan, isa nakapinggan kung kaysa, gapanihol ka pa eh.
1: Correct, Sir Jocil. Ito magluwas pang dansa natin ang kamatis, nag-sabaw malang na yasang iya, Sir Jocil mo. Kung nalimbawa, tuumon mo siya. Tapos, ito ma-release mo pagid ang lycopin sang kamatis, nga mga complement pagid sa binipiso, Sir Jocil, sang kulitis ngay mo sininga tinuom.
0: So, additional knowledge, galing, ang lycopin, nagkakinanglan, Mandok Leo, nga initon mo ang kamatis.
1: Correct, Sir Jocil.
0: Para ma-extract mo siya.
1: Tama.
0: Okay, now, pero tidiri kita ya sa kulitis. Mamangkot ka mo, mamangkot kita. Nga anong may ara da sa kulitis, Dok Leo?
1: Kada mo, Sir Jocil, no? May mga nutrients na ni, kaga mga bioactive compounds. Amo ni mga sikreto, Sir Jocil, sa likod sang binipisyo. Every time nga nagakaon kita sa ni sang kulitis, may ara sang mga vitamina, Sir Jocil, may ara sang beta-carotene. In fact, may vitamin C man niya, no? May vitamin K, kag may B complex vitamins. Lakip na dira, o kung lakip na dira ang folate nga nagabulig ni Sir Jocil, pabakod sang aton immune system, panami sang aton sining vision, kag eye health, blood clotting, isa na dira Sir Jocil ang vitamin K, kag energy metabolism, idugang pa nato ng mga minerales niya. Makabulig pabakod sa aton sining atulan, hemoglobin synthesis, mabalansing aton sining electrolytes, phenolics, kag flavonoids sini, nga makabulig para nga ang aton heart maprotehiran, may anti-inflammatory production kita sini, antioxidant, ang alkaloids, saponins, nga makabulig sa aton sining liver, may antimicrobial, kag may anti-cancer potential, kag ang sining fiber and protein. Ah, remember, may protein man ang colitis, ha, nga makabulig. Hindi lamang sa aton sa ringa tiyan, Sir Josiel, digestive health, kundi lakip sa pag-repair sa aton sa muscles o kung kaunuran.
0: Sa vitamins, may B-complex, may folate, Dok Leo. Ang folate yan, importante ini sa mga nagamabdos mo sa nagabusong.
1: Correct.
0: That's why nga, kung may araman mga supplements, sa ginarisita ko kaysa mga OB-GYN mga doctors naton. Ang mga supplements that rich in folate sa mga nagabusong, kaya importante ni kinanglanon sa mga nagabusong. So makuha gali na ning folate, ara man gali sa may colitis. Now, karon ang preparation sa colitis, ah, paano naton ini-prepare para ma-maximize naton ang mga binipisyo nga makuha ta? Kay ang nanda naton, ginasampaw ta sa sinabawan, ginatuom, amo nang masamin sininga pamagi sa ato sininga pagkaon sa colitis, eh. Pero if we go to the specific benefits or specific nga mga benepisyo sini Doc Leo. Pareho sabi sa mga tao nga tawag nato sini ramotion hambal nila ti balunggay, eh. Kon way balunggay abi Doc Leo sa may mga anemia o kon anemic nga tao, makabulig ang ano Doc Leo pagkaon nimo sang colitis?
1: Makabulig Sir Josiel, no, kay ti ko may anemia ka problemado ang aton sining lawas, kulang sa oxygen Sir Josiel, eh.
0: Mm-hmm.
1: Tungod na kulang sini sa iron, kag kulang sini sa folate na kinanglanon sang aton sining lawas para sa aton sining red blood cell production. That's why ang may anemia, especially iron deficiency, ti isa sini Sir Josiel ka sign is nagapalang luspad. O kung nagapalang lapsi, nagaluya, madali hapuon. Bisan pa ganit, Sir Josiel, ang pabalik-balik ng pagsakit sang ulo, pagburon sang panulukan, pagpalabungol, may labote na Sir Josiel sa iron deficiency anemia. Pero ang rason kung nga makabulig ang colitis para diri, tungod sa iron kag folate, nga tuman ka-importante for red blood cell production. Ang regular sining pagkaon, pag-consume, makabulig para ma-improve ang hemoglobin levels, especially kung ginakombinaran ni Sir Josiel sang vitamin C rich nga mga pagkaon para ma-absorb pagid ang absorption. Pero manami si ni Sir Josiel nga balita kay ang colitis mismo may ara na sang combo Sir Josiel o kon upod ng adaan nga vitamin C ang purpose ni para ma-absorb sa natan sa lawas ng iron.
0: So may ano man siya, ha, tawag na to sa mga kon may combo meals kita. May combo man niya sang vitamins and minerals. Ang mga sources naton si ni Dr. Just like for example sang colitis, no?
1: Actually Sir Josiel, hindi lang colitis kundi ang halos tanan niya mga tanom Sir Josiel, no? May ululupod na ini sila nga mga bioactive compounds nga nagabinuligay kun aton sila magamit.
0: Problema lang galing kiti muna sa preparation kita nagakatalo. Now, because of the presence, Dok Leo, sa mga minerals, aside from vitamins, may mga minerals pagin calcium, iron, magnesium, potassium, and zinc. Makabulig yan ayhan ini, Dok Leo, sa ato sining kung sige-sige nga pagkaon na makalikaw kita bala sa osteoporosis, Dok Leo.
1: Especially Sir Josiel, kung bataon pang isa katao, mahilig na sa magkaon sang utanon.
0: Oo.
1: Kaya kung ara ng osteoporosis, Sir Josiel, medyo mabulubudlay ng ang sitwasyon na kondisyon natin sa nino. Pag-abot niya sa pagpabakod sa tulaan. Pero samtang bataon ka pa, especially kung kahingurusgan ka pa, no, palakaon ka sa nisang colitis, ang iyasan ni calcium, magnesium, phosphorus. Hindi lang calcium, Sir Josiel, ha, ang nagpabakod sa aton sa nga tulaan. Upod man diri ang magnesium, upod man diri ang phosphorus, upod man diri ang vitamin K, nga kung mapasulod naton sa aton lawas, nagabinuligay sila Sir Josiel, para magpabakod sang aton sininga tulaan upod siyempre sa calcium.
0: Kay kun isa-isa ho naton kadamo sa mga vitamins, minerals, and other phytochemicals nga ra sa colitis. No? Halos kumplito na. Vitamin A, beta-carotene, vitamin C, vitamin K, B-complex, folate, calcium, iron, magnesium, potassium, zinc, may quercetin, and so on and so forth. Kadamo-damo pagid sini. May fiber kag protein pa. Bita, dahon ang ginakaon ta. May fiber kag protein pagid. Mm-hmm. Importante ning fiber. Bila magpamuhin.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Sa digestion, no?
1: Kaga the same time, Sir Josiel, nagabulig mani para mag-maintain ang balance sa nga tonsening friendly gut bacteria.
0: Pero wouldn't know, Dok Layo, sa leading medical conditions sa ginasuffer sang hindi lang uro ni sang Pilipinas, but sa biloga kalibutan, sa hypertension, may ara, Dok Layo, sa colitis nga makabulig. Parang makalikaw kita bala sa hypertension kon magsigi-sigi kita ka kaon man depende sa availability no sang colitis, Doc Leo.
1: So isa gid, Sir Josiel, nga makabulig sa aton hindi lang sa ka hypertension, Sir Josiel, kundi sa bang kabiligan cardiovascular risk. Pati sa aton sa ninyo kurason na mabinipisyuhan nini kung nagkakaon kita permis sang colitis nga man tungod siya sa ninyo electrolyte minerals like potassium, may magnesium, kag may flavonoids nga nagabulig para mabalanse nga aton sa ninyo blood pressure o kung makontrol ang aton sa ninyo blood pressure kung ma-reduce ang oxidative stress. So ginagamit ni Sir Josiel ano ining ginatawag madahon kag berde nga utanon kasubong sining pigweed or colitis diri sa aton bilang parte, Sir Josiel, sang heart friendly nga pagkaon.
0: So ang preparasyon para sa may mga hypertension para ya sa those gabok blang tulan. Ambal nila bala. May aragid man nga tao na kung sa dasma, balik dayon mo. May ara man yung tao, katatlo na magtumbling. Ambal nga, daway ka pabigong sa kung sini tulan haw. Mm-hmm. So, depende na kung kaysa sa, tawag na to, sini bone health ni mo eh.
1: Depende, gid Sir Josiel. Kadya mga tao, bala Sir Josiel, nga matumba lang, nagka-fracture sila. Hindi mo tumbalon, sina nga dira na lang na mismo na tubo. Kundi mahimo, tinuig na na Sir Josiel nga nagahina ang tulaan.
0: No.
1: That's why, kung ginasuspetsahan mo nga may problema, kasi na dira, mas manami magpa-examine, gid. Kag kung mabalaan mo nga gabok ng imutulaan sini, like may osteoporosis, tuman gid nga paghalong ang kinahanglanon sini Sir Josiel nga kun mahimo pa lang hindi ka madalinas, hindi ka madanlog, hindi ka matumba.
0: And ina nagalimit sa imo sini nga mobility.
1: Tama gid ka limitado, Sir Josiel.
0: Oh. So importante actually. Hindi man isa pagdinalok ah. Kun anong pwede makaon sa uma kung sa pwede nimo ini ma mix kla mo. Sometimes it's just a matter sang pagdiskubre mo bala mahambal nga ay may colitis ko. Bi-testingan tabi sila niya nga halub-halubon lang abi.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, butangan talang gamay sila niya nga ano abi nga asin, gamay mm-hmm. lang gid. Pagkatapos, do kinilaw ang style niya bla.
1: Mm-hmm.
0: Ay, just a matter sang pag-discovery kung kaysa sa pamaagi kung paano mo ni mapasulod sa lawas ni mo. Kay bisan gamay lang kung sige-sige, kagadlaw-adlaw, lain-nain ang imo sinang ginakaon niya green leafy vegetables and fruits, Dok Leo. Masupot sa sulod sa ato sinang ilawas ang vitamina kag minerals.
1: Correct, Sir Josiel. Kasubong sang benepisyo kag perwisyo, Sir Josiel, same lang ang mekanismo. ginagmay,
0: oh.
1: inadlaw, hasta nga nagsululupot. Either benepisyo or perwisyo ang atan sa ni produkto.
0: Munang gahambal ang iban bala, Dok Leo, nga siling niya, grabe siling niya, daw hindi ko kasarang sila magpulaw, alas 10 pa lang siya, tulugan ako, kinahuyukan ako.
1: Mm-hmm.
0: Pero siling niya, kadasig sa kon mabugtaw, katatlo lang kaura sila niya tulog ko, bugtaw man ko dayon.
1: Mm-hmm.
0: Pero patagaya bala, Dok Leo, labutan pagsilak sa adlaw, sunod ni adlaw mo.
1: Tagay na nayo.
0: Uy, ginatuyo pagabot alas 10. Samo na ang ginatawag nga perwisyo nga dala sa ato sa ringa lawas. Mm-hmm. Bangod sang bisyo.
1: Mm-hmm.
0: So, sa ano naman, sa panunaw naton, Dok Leo, na-mention naton kagay na may protein and high in protein and fiber ang colitis. So, ito si good effect, Dok Leo, magkaroon sa colitis sa ato sa digestive system.
1: Ay, may ara, gid Sir Josiel, no? Para sa aton sining bowel movement tungod siya sining fiber. Kagdamang way makanotis ni Sir Josiel, ang colitis may madulod danlog ni nga substance mo. Nga nagabulig man sa aton sininga digestive system health, especially pag-abot sa aton sininga tinai nga masooth ang intestinal irritation, Sir Josil. That's why ko nagakaon kasi ni adlaw-adlaw, husto sining preparation, makabulig Sir Josil, para nga mermedyan sini ang constipation kag masuportahan ang general gut health.
0: Kay kon nagakaon ka mo kag manotis ninyo ina sa colitis, kon imo ni gani nga utanon kay kung isa ginapanggarab lang na sa umamo.
1: Mm-hmm.
0: May mga portion kon kaysa matigana, dahon lang inakuha mo. Pero may best kong kaysa nga, kung ang ugat siya ganit mahumok, ginadala mo na lang sa pagluto. Pag lungi ni mo, pag utod ni mo sa iyasining ugat, balang stem, manutis mo da may madulodanlog ang iyasining duga, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil.
0: Pero kung maluto na, kag masampaw nyo na sa mga linuto ninyo, nagkakadula ina. Pero kung mausap ninyo, masagamsaman mo paghihapon.
1: Tama, Sir Josil.
0: So, tisa, ano naman, Nabi, if we speak about this... oxidative stress. Amoining mga hindi naton makitaan, kung kaysa hindi naton mabatsyagan, lugar magmanifest ang malala sining ang simptoma sini, lala na galing ato sining ginabatsyag. Inflammation kag oxidative stress, most likely dito sa sulod sa ato sining lawas. Ano ginahimo sini Dok Leo sang pagkaon sigi-sigi sang ano abi, sang colitis.
1: Especially ang ginatumod diri Sir Josil is ang chronic inflammation.
0: Mm.
1: Nga waay ka sa una sing mabatyagan. Muna ginaginasaling na ito, ginagmay, kung ay ka nagabaylo sa emosyon ng lifestyle. Pag manifest ang kaisa sang symptoms, Sir Josil, medyo malala ng emosyon ng kahimtangan.
0: Mm-hmm.
1: Tungkol sa ng chronic inflammation, kag oxidative stress. Pero kung nagkakaon, gali kita sa masami sang colitis, tungkol sa yasin ng flavonoids, tungkol sa yasin ng phenolics, kag mga betalains dira, may ara sila sang ginatawag antioxidant and anti-inflammatory properties. That's why yung pagkaon sinisang regular o kunsang masami, makabulig sa may mga chronic inflammation o kung bisan pa ganit, Sir Josil, sa may mga arthritis, kag bisan pa sa general oxidative stress-related disorders.
0: Mm. So, these are the ano ha, mga binipisyo nga ito sinimakuha. Nakanto kita dari sa kung paano na ito nini-preparahon. Importante nga mahibaluan na ito ng proseso. Kay parehas man lang ina magluto ka tinapay, parehas lang ka mo sangkap, parehas lang ka mo ingredients. Ugaling ang pagpasunod sang imo sining pag masa, sang imo sining doko ni mo tinapay.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ang pagpasunod nimo sa pagluto bisan sa mga may sangkap lang ang napasunod mo, gisakon kay sabla,
1: mm-hmm,
0: alin sahos, bumbay, kamatis, and so on and so forth. Kung kay sa may ara linuto nga agi na una nilang bumbay sang sahos.
1: Mm-hmm.
0: Nga may ara linuto nga dapat unahon mo gid ang ahos kaysa bumbay.
1: Mm-hmm.
0: So may effect ina actually mo. Hindi lang sa tawag naton aromatic effect ha. Pero kalabanan sa ato na luto ang bumbay kag ahos for aromatic effect na lang gid na iya mo.
1: Correct, Sir Josil, kapin pa kung hindi ito bala masunod ang proper balang himuon na ton sa pag-observar sang time antes na ton sa gamiton, Sir Josil. Niblang pagpa-pa mo, dirit sumupos ang dayon sa kalaha, bala, Sir Josil.
0: Haboy mo dayon sa kalaha.
1: Haboy mo dayon sa kalaha. Which is nga dapat kung tani sa ahos, kag sa sibuyas bumbay, islice o kung papaon na ton ang ahos, islice o kung i-mince na ton, dira, depende sa inyo, amuman islice man na ton ang sibuyas bumbay, kag pabayaan, anay sila, Sir Josil, kumbaga, kumay mo hasta 10 minutos para ma-activate, Sir Josil, ang ilasin ng mga medicinal properties, dira.
0: Ang problema man lang sa aton, kahit bakal kita sa ahos, pagkatapos galuto kon kaysa, labi na gid kon magsinangag bala kita, magkalokalom. Damua sila niyang ahos para maghamot. Mm-hmm. Hindi nga damuon ang ahos para nga damo sustansyang makuha. Mm-hmm. Para maghamot ang sinangag o kung kalokalo.
1: Sa husto, Sir Josil, nga preparation na no, kung hamot malang aton sinigid na lagas, kagusto ang preparation na aton, syempre, sang garlic and onions. Why kita makahibalo? Posible. simple, no? Kati husto man ang atong preparation, Sir Josil, ma-extra kita nga beneficyo nga makuha sa aton sini nga lawas. Magluwas sa kahumot nga aton sini mahaklo, Sir Josil, nga nagadugang pagitpaganas nga aton pagkaon.
0: Ang problema, sinakon ka, isa ako nagalumos-lumos as mantika, Dok Leo.
1: Isa sang dapat ginkuntani na aton, Sir Josil, nga likawan, kay mahulog na lang sina, Sir Josil, sabor o hondamil na lagi ng aton.
0: Awa na, hambal niya. Grabe, manti mo magmantika. Siya daw malumos, manahos, kagumbay ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh. So, ti agan-agano nyo lang. Kung magamit ka mo ining mga virgin coconut oil or the olive oil, ang mga sources na to sang good fats bala. Pero ti direki tanis colitis, ha? Di tanay pagbayan ng colitis. Sino may colitis sa inyo, dira? May tanom ka mo colitis o damo ka pamunga nga colitis or panahon niya colitis na nagatubo sa inyo sining ugsaran. Nami ginitubuan niya tunga sang kamaisan, Dok Leo mo?
1: Correct, Sir Josil.
0: Damo-damo ginanda, kilid sang kahun bala sa talamnanan, damo gatubo ng colitis. Preparation, Dok Leo. Paano naton ini-prepare para ma-maximize naton ang maging discuss naton sa ring mga benepisyo?
1: Ang pinakapunto, malang sa ni Sir Josil, para maani naton ang benepisyo sa ni ma-retain naton ang nutrient.
0: Hmm.
1: Kay Tim Makabati, na makita karon sa isang feedback nga dugay na kaong sang colitis ang isa ganit sa ni Sir Josil, dumduman ko sinya pag-usap ko colitis, pagwala colitis gyapon. Wala gali mo usap mayo.
0: Amo ning hambal nila siling niya Dok Leo, siling niya grabe ang ano, grabe siling niya konsumo sang colitis.
1: Mm-hmm.
0: Hamakon mo sila niyang halin lunis niya hasta biyernes niya, kulitis lang kitang kapermi.
1: Butang balon sina kung ano pagsulod yung pagwa, why mausap ba yun? So, ang nutrients, Sir Josel, hindi naton makuha sang maayo. Kaya pinaka-importante mo lang para makuha naton ng beneficyo, ang nutrients ara ay ma-retain naton. So, paano naton na ni-prepare para ma-preserve ang iyan sa ni most nutrients, especially yung vitamin C, Sir Josel, ang atuman kasi sensitive ni sa init, Sir Josil.
0: Tama, gali ka ila ini sa init, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: Gamay lang nga init, sinigari reklamon sa, oh, come on. Kung sa mga babae, pablas niya ba si masunog kutis ko,
1: mm-hmm,
0: manilong ni sa dayon.
1: Mm-hmm.
0: Otherwise, madula.
1: Correct, Sir Josil, ano? Malaya sini siya. Kag iban pag inyo mga antioxidant yung dapat na ton, Sir Josil, nga ma-preserve. So, yung imuon na ton si Sir Josil is through steaming. So, mm-hmm, steam lang siya na ton.
0: Mm-hmm.
1: Pinakamalawig na sa steaming na ton, Sir Josil, is 5 minutes. Pero kung bulubanta na ton, okay na siya. In 3 minutes, baki ito na ton. And then, after that, mas manami kung naliba, pagbutang na ton, abis sa ton nga pinggan, ang bagong bakit sa naging steam nga dahon sang kulitis, patuluan na ton sang olive oil, Sir Josil, or virgin coconut oil.
0: Mm-hmm.
1: Para nga mas mangin healthy pagid siya, ma-enhance naton ang ginatawag carotenoid sini kag mabuligan pagid nga ang vitamin K mas mangin absorbable o kung maproseso kung ma-absorb pagid sa naton sa nga lawas kay ti ining mga beta carotene or pro vitamin A, vitamin K, mga fat soluble vitamin din sila, Sir Josil.
0: Mm.
1: So that's why nami paresa naton sang good fat like virgin olive oil or virgin coconut oil. Kag amo na, Sir Josil, as simple as that, pwede na naton kaunon.
0: Masami ginahimo ta again, ha, sa naanda naton ginalangkay ta sa ibabaw sa ato sining imong sinaba one is da man da or whatsoever utan man ginalangkay naton ini inabutang pabukalan takluban pagkatapos si bakit. Pero para ma-maximize nato ng benefits, dapat nga ilagali ni Dok Leo ya steam,
1: mm-hmm,
0: and then patuluan gamay nga olive oil.
1: Correct.
0: Mambalita kong kuyon ka olive oil. Gakaon ka mo sa mga tawag nato sinibala mga social nga mga restaurant bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay balo ka mo nga ang daw yellowish na kun kaisa gina nagakuros-kuros das pinggan ninyo. Why ka mo kay balo sina pareho sabi sa mga vegetable salad. Makitaan nyo daw nagayelo-yelo nga ginapatulo sa ibabaw sa inyong vegetable salad. Mm. Pwede ka mong kaibalusin na nga olive oil na?
1: Correct, Sir Josil, no? Kag actually, gina-recommend ban gani sa mga eksperto nga pag-abot sa pagkaon na ton, Sir Josil, sa isa ka-adlaw man lang, ha? Sa isa ka-healthy adult, at least may isa sa kakutsara, Sir Josil, nga healthy fat nga mapasulod sa lawas. Para nga mga fat-soluble, yung mga vitamin, ang mapasulod o kung maproseso gansang aton sa ringa lawas hindi sa mauyang
0: amo ning ikon maginom kagali premium D3 mga duha kapsula in a day solve ng imo sining good fat source doklayon supply
1: ara yes sir Josil why ginayo yang ang aton sining premium D3 soft gel capsule kay kun fat lang pagistoryahan ara sir Josil ang VCO convergent to coconut oil pero hindi pagid ta kontento sina eh ginputangan pagid sang isa pagid ka manami man nga oil nga amo ang moringa oil nga rich in oleic acid iban pagid yung mga vitamins sa Sir Josil nga hindi lamang sa aton sininga gidatawag pag-absorb sa vitamin D ang purpose kundi sa iban pagid nga parts ng aton sininga lawas may benepisyo.
0: So kung magkaon gali kita sang colitis Dok Leo ang mga nutrients sa vitamins and minerals nga makuha na naton hindi gali tanan maproseso in the absence of good fats. So kinahanglan nga mag-inom kita right after eating, for example, nagkaon ka way ka olive oil nga ginupod abi Dok Leo colitis. So after meal, after nimo kaon, pwede gali imna nimo sang premium D3 soft gel capsule Dok Leo. So that amo ina magbulig dito proseso sa mga oil soluble vitamins and minerals.
1: Correct Sir Josil, no? Kag diri sini ang problema sa masamin aton mabatian Sir Josil ukon mga feedback bala sa aton. Nagkakaon man sila sang amo ninga utan, amo ninga mga laswahon, vegetables, fruits, pero nga daw hindi nila ma-appreciate ang benefits sila sa ninga lawas Sir Josil. So kinanglan aton abino pag-abot sa nutrition, kinanglan aton ang kapisan Sir Josil sa pagtukib sa kung ano makapaayo sa aton sa ninga lawas. Kung nagabulig, nag-enhance magani kita Sir Josel sa aton sa ninga skills para sa aton sa ninga mga trabaho. Para sa aton sining ikaayo sa aton tugalingon para medyo ma-upgrade man ang status na aton ano Sir Josil para mas maka ulo income man dugang-dugang hagdako-dako mas labi Sir Josil nga tagaan aton sang tutok ang aton ni kaing lawas ano makapaayo diri indi nga kontento lang Sir Josil kung anong gina-serve sa imo sa kada oras ang pag at sang tigkalaon without even questioning perbisyo o kung benepisyo.
0: Amo ninyo, kinanglan naton ang proper procedure. Direction for use. Tawag cooking direction. Amo ng cooking direction niya, aton sininga i-steam, patuluan gamay nga olive oil, and then good for consumption, ma-absorb ng tanan sininga benepisyo, may ara da vitamins and minerals. It's just like preparing sa mga naandan ninyo dara ang lulutuon bala. Inang nakapak, mahambal nga, okay, boil for 3 to 5 minutes, and then put in a bowl, and then sprinkle the thing na dapat nimo sprinkle. Pagkatapos, last is himuon mo toppings. Nga ginasunod na ton ina Dok Leo. Nga away ta ginapasobrahan 5 minutes ang pag-boil, paglaga. Sang kun ano man ang pinutos kinabutang da 3 to 5 minutes hay malata. So amo man na dapat sa utan nun, dapat kay balo kita kun daw ano lang kalawig ang aton nga pag-steam kag kun ano ang way of preparation kay may ara nga mahambal nga steam nimo pagkatapos lagaon mo ti Dok Leo. In short sini kun nakapakiti ina nga ang direction is steam kag lagaon mo madunot na
1: correct
0: so amo man ang pagpreparar ta dapat sang utan nun pag hambal ang steam na to as much as possible kapos man lang mag steam kun wa ikaw steamer actually sa kaldiro pwede mo da butangan sa tubig pagkatapos butangan sa salmunan ang suludlan bala nga latas ang gatas and then ibutang mo da ang pwede bala maka-resist sa heat. For example, mga porcelain, pwede mo na mabutang. And then takluban, Dok Leo, ibutang mo na sa porcelain. Itungtong mo sa may sludlan sang gatas, bla na. And then takluban, and then isip ka, pagbukal niya, 3 to 5 minutes, bakita na dayon, steamed na siya, luto ya.
1: Correct.
0: Oo, inayasaway mga steamer. Now, limit abi Dok Leo, in terms of ano kadamong pwede makonsumo, and other is ya dapat ikonsumo. On a daily basis, kung may ara ikaw sang colitis, Dok Leo?
1: Isa ka tasa, Sir Josil. Pwede na daily ni mo sining pag-consume o kung pagkaon sining colitis.
0: Isa ka tasa?
1: Correct.
0: Adlaw-adlaw?
1: Adlaw-adlaw.
0: Wow. Ikatatlong adlaw. Guro daw masagupra na ni Dok Leo.
1: Nagambal kita sa ni Sir Jocelyn adlaw-adlaw. Pero balantaman niya yung ibang sinis sa isa kasama. Nagaro, isa ka adlaw ah.
0: Mm-hmm. No. Pero may mga substitute man ini siya eh. Buta mo may alternative kita ng pagkakuhaan. Kung makasulumod man ang colitis. Mga next episode sa ato sa nga pagparagan. Diskusyon na nato na yung mga alternatibo nga mga utanon pagidbala nga makuha ninyo sa benepisyo katulad sinasang colitis. Now, in the absence abi of colitis, Dok Leo, naintindihan taman sorti na gid ganing simana kung kaysa may malangkay kang colitis ganing sa imusin nga sinabawan kag sa linuto mo.
1: Correct, Sir Jocel. In fact, ako mismo ako maglibot-libot ko sa mga merkado, bla Sir Jocel, vegetable section.
0: Mm.
1: Tukad ako nga sa pagkanugon ko, Sir Jocel, na makita ko na yung mga utanon niya nagkakalaya lang.
0: Nag-yellowish doon, ma'am. Balang tagiya, sinagabaligya. Nga ito, hindi lang na yan. Ay, kaysa linya, daan na nag-yellow-yellow na, oh. Mm-hmm. Yung short ni Mabakal, Dok Leo.
1: Kaya isa man, Sir Jocel, no? Posible sa ginatanaw na ito, nakabangdanan, sini, ang kulang na ton sa appreciation, bala Sir Jocel, sa mga binipisyo, mga sikreto sa likod sa ni kung anong aton sa ni kaayuhan niya makuha.
0: So kung may colitis ka mo, naintindihan ta, ang iban nag-digwa-digwa sini kung mag-inom sa VCO, direkta bala, ining, ano, bala kutsara, per kutsara, amo man ang malunggay oil, ano ka mo, bakal ka mo, premium D3, soft gel capsule, kag-amuin ang imno ninyo after meal. May duha ka mo ka capsule in a day. Enough for your body. Agod to nga maproseso niya ang mga oil soluble sininga man nutrients sa sulod sa ato sininga lawas. Now, in the absence of colitis, Dok Leo, for example, sa ato sininga, dari na lang kita bisa no, sa suplemento in the absence of colitis. Sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo, anong ara sa Santon Plus Gold Capsule that we could say pwede naton ma-substitute nga mangin sources sa mga nutrients nga makuha nato sa colitis, Dok Leo?
1: Hindi man naton, Sir Jocel, maparehas gid no.
0: Oo.
1: Pero makasiling kita, Sir Jocel, nga may mga similar benefit sa colitis. Kuno pasulod naton sa aton sa dingalawas. Ang isa sa makabig naton, Sir Jocel, sino kung masiling naton nga malapit-lapit sa colitis, kuno ay available amo ang balunggay, Sir Jocel.
0: Oo.
1: Pero ang colitis mas mahumok kumpara ni mo sa balunggay, Sir Jocel. Pero kunwa ay abi, ang pamangkot kunwa ay malunggay ang aton sa nga ibulos. Karon ang iban sa ni mamangkot naman ano, ano abi kunwa ay naman sa balunggay. Kaya ang iban man sa ni Sir Jocel, kung bisan may ara balunggay, ang kataka bala sa adlaw-adlaw ng pagkonsumo pagkaon sa ni. Amo gani nga through food supplementation na lang aton sa nga suggestion, isa sa inyo sa nga option, ang pagtumara sa ni isang premium or Santhone Gold Herbal Capsule. Kaya ang malunggay, isa sa sangkap sa ni Sir Jocel.
0: Oo. Oh.
1: Sang Santhone Gold Capsule, pag-abot sini sa nutrients, manggaranon man ini. Sa nutrients, dagaya man antioxidant, manggaranon man siya. Dagaya man ini sa minerals, kasubong sa colitis, may calcium, iron, antioxidant, vitamin C, kag may plant protein man, Sir Jocel. Pero ang bintaha sa balunggay, kahit mas damo-damo siya, o kung mas taas, yes, yung plant protein, kumpara na ito, Sir Jocel, sa colitis. Nga ara naton makuha, Sir Jocel, mapasulod na naton sa aton sa ringalawas kung nagatumar kita regularly sang Santhone Plus Gold Herbal Capsule.
0: So, utan ha, alternative. Hindi sila palarihos gid butamalon nga tupo-tupo, pero alternative. Kung wala colitis, ara ang balunggay. Kung takaan man ka mo sa colitis, natakaan na ka mo sa balunggay, iniya sigurado na hindi ka mo matakaan sini kay winey aftertaste kay kapsula na niya Santhone Plus Gold Capsule kay may ara sang balunggay.
1: Correct, Sir Jocel. Kag di base sa pagtuon, Sir Jocel, kuning isa ka superfood beneficial sa aton sa ningalawas like balunggay. Mas labi pagid gali, Sir Jocel, nga nagadako pagid ang aton sa ninga bentaha kag health benefit kun may husto pagid gali, Sir Jocel, nga kombinasyon. Ang imo sini suplemento nga ginatumar. Like for example, ti ang Santhone Plus Gold Capsule na tundi lang balunggay ang unod eh.
0: Oo.
1: Ara man ang mangustin. Ara pagid ang spirulina, Sir Jocel, nga hindi man magpaperde pag abot, Sir Jocel, sa sustansya sa aton sa ningalawas. May natural antibiotic pagid ining garlic Kag iban pa gid Sir Josil nga masustansya nga mga sangkap nga pag-abot sini sa aton lawas nagabinuligay sila Sir Josil sa pagpabakod sa aton lawas, pagdugang kung ano ang makinanglan dugangan dira, pagwa sa kung ano ang dapat pagwaon sa aton sini nga lawas, hindi makapaayo kung magpabilin sila dira Sir Josil.
0: Ang sakit sini kay ang colitis, frankly speaking, Dok Leo, na kung sa umay ni kina saksak lang ini kina sakot sa laon sang baboy mo.
1: Correct.
0: Maano sila, kuha sila sang saging, tapos gurubon, butangan sang upa, and then lagaon, lutuon, kag whatever, colitis, palaw or palawan, gabi, adra na lang ilakot na tanan. So ano pa, ang colitis nagkakaubos, not because of human consumption, but because kinakonsumo sang baboy.
1: Correct, Sir Josil. May nabalaan man gani kung isa ka lugar sa Madera, sa Oriental, sa Negros, ang unang Latin, Negros Island Region na nasubo, Sir Josil, ano? May lapad nga tanom, Sir Josil, sang balungay. Para lang sa mga baboy.
0: Tembal ka ni Nilas niya, grabe baboy mo, napakaon mo siya sang colitis. Ilan niya, tiwa, high blood ang baboy mo, pero nagkaon sang baboy mo siya, high blood. So, how about, Dok Leo, if we speak about protection pagin sa ato sining ilawas, several benefits nga madala sa ato sining ilawas sang pagkaon niya sang colitis ining pangkontra naton sa hypertension. Sa Santon Plus Gold Capsule may ara kita dra ingredient, Dok Leo, nga specifically nagabulig agudtong malikawan nato ng pagka hypertensive, no, or magka high blood, Dok Leo.
1: May ara, Sir Josil, amo ni ang garlic.
0: Oh.
1: Ang ang shared benefit nila sa ni Sir Josil sang colitis, pareha sila nga naga lower sang inflammation, Sir Josil. Nagabulig sila pabakod man sang aton sining immune system. Galing lang ti ang kinalain lang iya sang colitis, nutrition focused. Samantala ang garlic iya, Sir Josil, nagabulig siya infection focused. So amo ni kinalain nilang kadua, pero ang goal nila parehas, pabakuron ang aton sininga immune system magluwas nga nagabulig ini sila, parehas man sila nga nagabulig panami sang aton sininga blood circulation, pabalanse sang aton sininga blood pressure, kag nagabulig man panami, Sir Josil, sang condition sang aton kaugatan para sa aton sininga blood circulation.
0: Remember, ladies and gentlemen, we eat to live. Buta mo sa kakaon kita para mabuhi, Dok Leo, no? Hindi lang para mabusog ang muning hambal. Hindi gin malipatan ang hambal ni Dok Leo. We eat to live. Kakaon kita para mabuhi. Hindi nga makaon kita para lang ang mabusog.
1: Correct, Sir Josil. Kag muning hambalan nun, no? Sir Josil, kung bilis karon mo ng dua problema, lawas na mo.
0: We live
1: eat,
0: to it.
1: We eat to live.
0: Dinalok na na yun.
1: Hindi tama sunod, Sir Josil, ang 70% lang fullness. Kung mag-amosin na, ang nagkatabo, Sir Josil, over-indulgence, ilinat ng aton sa nga tiyantag tinay, Sir Josil.
0: Kung kapatugong ka sa salakyan ng order si Napermi, kung mahambal ka nga 80% lang full, una lang lagtik, ha? Buta malo na una nga lagtik si na, hindi na totally full, kundi mga 80 to 90% full lang na. Ginbinlan mo lang gamay nga allowance, kiti maawas na kanugon man lang.
1: Tagalin, Sir Josil, kung mahal kayo ang fuel, ang krudo, mangunyadi ka mo. Masaling paglagtik, eh sir, tama na. Sige, uyog-uyog pa gin.
0: Kasi madala pa mo lang sa tuntun sa uyog-uyog, no? Now, with regards sa ito, sinang premium D3 soft gel capsule, tamo itong nahambal na ito, kagayina, Dok Leo, good source ang good fats para ma-process ang mga fat-soluble vitamins or nutrients sa ito, sinang lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kagisa pa gin, kung kakaon, kahalimbawa, sinisang colitis, tamay calcium ni Sir Josil mo. Kinanglan para ma-process ang calcium, Sir Josil, sa vitamin D3.
0: No.
1: So dapat may aragin, Sir Josil, nga upod para nga mapanginpuslan naton, Sir Josil, ang pagpabakod gid sa tulaan naton sa aid man o kon bulig man sang premium D3 nga may vitamin D3 gani kag good fats para sa mga fat soluble vitamin, which is, Sir Josil, why gid uyang kung nagagamit kasi ni sang nagatumar ka sang Santhone Plus Gold Capsule kaginaubdan o pagid sang premium D3 softgel capsule, Sir Josil.
0: So amo na kaimportante ang premium D3 softgel capsule. Actually, it was carefully studied gidiya agud tong may aras ang synergistic effect bala. Ama nagululupod, mambal nga, ti ka nami, gali sa epiktos ang kulitis, tingawa nyo na ginsulod sa kapsula, mm-hmm. ginimpon, abi. You know, may mga masustansya, mangid, kagpuno sa vitamina, minerals, ng mga utanon or aras sa ito silang palibot. Ang problema sini is processing.
1: Correct.
0: And ang ginatawag nga retention, mm-hmm. kung ma-retain mo pa dira ang mga nutrients niya, and ang preservation. Kay may ara kon kay sa parehas man sa ato sini ginaluto luto mo subong gabi pagkaga panos na dapat ubuson mo dayon.
1: Correct.
0: So amo na mga tawag nato sini mga challenges kon kaysa. Now speaking about colitis, rich in vitamin C, kumpleto taning colitis Dok Leo kon palakaon ng kita no. Mm-hmm. Kag kun may ara lang colitis permis ato sini nga palibot.
1: Mm-hmm.
0: Galing ti may vitamin C. Ito ang problema sini kung huwag ka colitis, huwag ka man vitamin C. At may santon vitamin C pa man, Dok Leo.
1: Isa sa manami, Sir Josil, nga kumbaga balita sa aton na no. Kaya kung hindi kita sini makakaon sa mga pagkaon nga dagaya sa vitamin C, lakip sa colitis, or bisan pa may colitis, Sir Josil, pero kung masurusubrahan mo sang init, madula man niya sini nga vitamin C.
0: Mm.
1: Dari na kita, Sir Josil, sa santon vitamin C. Kaya ariya, puro-puro nga vitamin C, huwag basiyo, huwag uyang ni Sir Josil.
0: Siguro. Sigurado nga sulod din sa lawas mo.
1: Correct, Sir Josil. Kagining vitamin C, wala Sir Josil, nga huwag nag-disturbo sa mo sa ringat yan, nagsulok-sulok, black huwag nag-hirab.
0: Mm-hmm.
1: Sanglit nga alkaline na vitamin C.
0: Huwag nag-alboruto, na-vulkan mo yun, kag-vulkan kan lawan ng tiyan mo.
1: Tapos, kundi mapunggan, pwerte yung ashfall eh. Ay, ashfall ba tawag siya na?
0: okay, sa gani, may lava.
1: lava, naglit niya, Sir Josil.
0: Oh.
1: Ang manami, sinin Sir Josil, sa tonsaring santhone na vitamin C, kahit nagabulig siya para nga mapabilin ang aton sinin skin health. Ang nami nga pag-inat-inat sa aton kaugatan, Sir Josil, kung may ginabatsyag kita madasig ang aton sinin nga recovery, kagang aging process, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kasi hindi kin man naton malikawan nga magtigulang, Sir Josil mo. Pero kung bastante kita sini sa vitamin C, adlaw-adlaw, ang mga signs and symptoms of aging ang mapadelay o kung mapahinay naton, Sir Josil. Kapin pa kung iupod naton siya sa premium D3 capsule kag Santhone Vitamin C. Santhone Gold Herbal Capsule.
0: Siling hindi tako kauyon, siling niya, Dok Leo, kag katropan Josil, hindi tako kauyon ko naka ano, colitis, pero gapangapit akon ko niya, kakapin nyo dang Santhone Gold Coffee Mix, kag Santhone Plus Coffee Mix. Kung kaysa siling niya, ti gatilaw-tilam ako, premium D3 Coffee Mix. Siya ti may balunggay, manday, hindi tako kauyon ko naka colitis, siling niya. Makakuha mo ako binipisyo. Parehas gin discuss niyong binipisyo nga makakuha to sa colitis. Gainom lang ko sang kape, Dok Leo.
1: Sa discussion na to, na discussion natin, Sir Josel, isa sa pinakamalapit ni pag-abot sa nutrients, bioactive compounds sa colitis, among balunggay.
0: Mm.
1: Nga mong ari, diri sa aton sa ringa Santhone Coffee Mix variants, Sir Josel.
0: No.
1: Ari sa ringa Santhone, actually ari Santhone Plus Coffee Mix, Sir Josel, eh, may balunggay gina.
0: Mm.
1: Ever since, ha? Kadugay-dugay ni sila damo na nabinipisyuhan sila. Kag may natural protein, pag ito ni Sir Josel, magluwas sa balunggay, may sa spirulina, pagid kag may sa soya powder, pagid Sir Josel.
0: Mm.
1: Amuning mamag-an nga protein sa aton lawas, Sir Josel. Hindi mabugat, prosesohon ni sang aton sininga lawas. Kag samtang nag-aedad, kinang lanon, Sir Josel, para mapabili ng kabakod sang tawo, ang kapagsik sini, hindi magluya, hindi maghina. Inablan, Sir Josel, nga bisan pag-uyat sang baso, daw mabuyan mo, nablan, Sir Josel.
0: No.
1: Isa sang kinanglan na tundugangan sina, dira, protina.
0: Hmm.
1: Makuha na ton sa pag-inom sa Santhone Plus Coffee Mix. Pero, pag-abot niya, Sir Josel, sa pampahuben, pagbulig nga magnami ang complexion na ton, aton sa nga skin condition kag health, diri, Sir Josel, siniya masulod ang benepisyo sa collagen kag glutathione. Nga ara, Sir Josel, sa aton sa nga Santhone Gold Coffee Mix. Kaginupdan, pagit Sir Josel, of course, ang malunggay, spirulina, mangustin, kag iban pagit niya masustansya ng mga sangkap. Kag ang problem sa kadamaan, subong Sir Josel, kung nga ang may metabolic syndrome, may mga problema sa hypertension, diabetes na kabudlay, Sir Josel, reverse kung sulbaron.
0: Mm.
1: Pagtaas ang mga parameters na ton sa lipids, kung kita sinimang pa blood chem, ina tungod, Sir Josel, sa kalamay. Amo ng problema sa kadamaan subong. Kag amo pa man ina ang ginabalik-balik na ton tilaw kay nagacrave kita kung magnubo o kung may imbalances kita sina sa ton lawas. Ang binta, Sir Josel, kung ginainom na ton, like for example, Santhon Gold Coffee Mix, Stevia, iya ang gingamit sina. Tamis gyapon sa ton panabor, pero why disturbance sa ton sininga lipids dira sa ton, especially blood sugar, kapin pa kung may insulin resistance ka na, Sir Josel. Kag upod man dira, Sir Josel, ang isa ka problema sa madamo ng Pilipino subong. Ang kakulang, Sir Josel, sa exposure sa silak sang adlaw. Bastante sa pulaw, bastante sa gadget, bastante, Sir Josel, sa unhealthy nga mga pagkaon, bisyo, pero kakulang sa pagpasilak sa adlaw nga naganubo man ang vitamin D level, Sir Josel. May resulta o kung nagresulta, Sir Josel, sinisang pila ka mga problema sa lawas ag imbalances man, lakip man, Sir Josel, ang insulin resistance. That's why, isa man sa bintaha, sini-updo na lang naton kung nalimbawa, gainom ka sang kafe, kung hindi Santhon Gold Coffee Mix, kung hindi Santhon Plus Coffee Mix, diri kita sa pag-try sa premium D3 coffee mixer, Josel.
0: No.
1: Ang isa sinisang bintaha man, kay bisan hindi tuman na nga ton exposure sa silak sang adlaw, Sir Josel, napasudlan na ton sa vitamin D nga ton sa ninyo lawas, kagang isa man sang craving sa ni Sir Josel sa kalabanan kung nagataas ang blood sugar, tamis niya po ni. So kung mag-inom sang kafe, Sir Josel, alam mo ganun na ginakontra, ginakonsumisyon sang iban kay gusto pa mag-inom sang kafe pero may diabetes na.
0: Oh.
1: Why not try some premium D3 coffee mix? Kay ang damil sang kalamay ninyo ginapangita, sagamsaman gyapon ninyo dari sa premium D3 coffee mix. Pero ang pampatamis nga ginagamit sa niya is stevia.
0: Amo ni gani kon kay sa iban matakaw tawag nila blas sa English, sa Tagalog. Kay ginaprohibit na magkalamay ng plain nga kalamay sa kape. Sila niya gamay lang yun. Gamay lang man yun. Pagkatapos, higupan niya makaisa. Siya daw higot may masaburan. Gidugangan ko anay gamay. Tapos, higupan niya naman isa. Sila niya daw las ay pagid haw. Isug pagid sila niya ang paitaw. Idugangan niya pagid. Tatlo na to kakutsara, dokleyo, ang nabutang niya. Tatlo palang kahigop man ang nahimo niya. So, ang tendency niya, ginadisiplina mo, tani ang kagalingon mo, pero bangod sa pagkamatakaw mo bala magdugang haladugang adugang asa sa ulihi damo-damo na galing kalamay nga na intake nimo sa kape mo.
1: Correct, Sir Josel, no, kay samtang nagadugay bilang nagagamit kita sang kalamay, Sir Josel, nagadugang man ang aton sa nikinahanglanon ukon ang quantity sang kalamay nga mapasulod naton para makabatsyag kita sang katamis, Sir Josel.
0: Ang isa dari, Dok Leo, pagid, may gamuno dari sa lingya, adlaw-adlaw ako nagpangapis sa Santhon Gold Coffee Mix. Ti, may araman na sang collagen, kagulata tayo, nagapanami sang kutis. Sa ti, kung manghabon ako, kinang langgit niya, Santhon plus herbal soap or inigani clear skin beauty soap, Dok Leo?
1: Hindi man kinanglan na pag gusto kaya kung ano mo ihabon sa mo siling lawas. Pero nga to lang rekomendasyon dari kung gusto kaya tilawan ang binipiso sa natural nga mga sangkap, Sir Josel, like bayabas, kapayas, iban pagid nga mga sangkap, papatigan ni ang balungay, ara man dira. Tilawan mo ang paggamit sa nisang Santhon Plus Herbal Soap. Katidamo na ni Sir Josel na nakagamit sa nisang ang mga pangalisngaw nila sa lawas, Sir Josel, ang naumpawan. Ang mga katol-katol, Sir Josel, nga damo na ganit na gamit sa ibang nga panghugas dira o kon pang sabon dira, gabalik-balik lang gyapon. Mga skin irritation nga nabuligan sa paggamit sa nisang Santhon Plus Herbal Soap. Kagting iban, Sir Josel, ang problema nila sa ni ang ila sa nga mga dark spots bala. Kagting ang bagnas ang kilala ko, tinga nga darigin sa guyaman. Resulta, Sir Josel, sa mga ginapanggamit, ginapanglughod bala, gawain sa lugar bala, tapos masilakan ka sang adlaw, sa nga nagalakra o kung nagaitom sa aton sa nga panit, may mga pinalian pa bisang punggod ng iban sina, makabulig dira iya, Sir Josel, ang paggamit sa ni sang Clear Skin Herbal Soap. At sa ni pwede ka mo yung makapili kung anong inyo sa nga gamiton nga sabon, pero kung nalimbawa, ang naandan mo nga habon, dawain mo man ma-achieve ang imo sa ni gusto matabo sa panit mo, why not try Clear Skin Herbal Soap? Kagdamo na ni Sir Josel nakagamit sa Clear Skin Herbal Soap, na-appreciate gid nila ang kanami sang efekto niya sini, kay ang imo siniguya, kung gamiton mo sa guya, dalai mo sa nga liog, dalai mo sa nga botkon, nagapalariha, Sir Josil, ang kolor kagwaibla, nagakambang-kambang, puti man to di mo guya, pero medyo brownish, o kung itom-itom, imo sa nga liog, doon di bagayan, Sir Josil.
0: Nabal nila, dosuta, kasang kanlaon ko
1: na. Di mayo lang tani, kung hindi mainit, Sir Josil, kay maka turtleneck ka. Medyo madismulado gawa. Why not try, sa aton sa mga tawag pala mati, Claire's Skin Herbal Soap, kay ti may ara ni Sir Josil, sang glutathione, kojic acid, kaga VCO, nga manami man sa aton panit.
0: Okay, ang isa diri ka pa mga kodok Leo siling niya, pwede ko adlaon-laon gamit siling niya santon plus herbal oil.
1: Pwede gid Sir Josil kapin pa hatagan naton Sir Josil sa senaryo bala. Kapin po kung sa inyo sinipalibot medyo masiot o kung damo bala Sir Josil, posible breedingan ng lamok. Kagdamo panaguan ng lamok. Area mosquito repellent ang Santhon Plus Herbal Oil. So kung adlaw-adlaw may lamok, adlaw-adlaw

0: protection man sa panit, Sir Josila. Kaya nga man, may ara sang VCO, kag may ara sang Moringa Oil, nga hiyang, aga man nami, gandag na rekomendar gani ning Moringa Oil, Sir Josil, kaya may vitamin E, oleic acid, para sa aton sininga panit, makapahumok, maka-moisturize sa aton sininga panit.
1: Sa mga nagpinamangkot ko nin, pwede ka bakal. Sa mga butikang suki ninyo, pamangkot lang kamo. Basta produkto sang Yes to Health Incorporated, may tatak Yes to Health. Pwede nyo na mabakal sa Mercury Drugstore. Actually, kung may mga branches dira sa inyo, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watsons, pwede ka makabakal. Even pwede ka order ka mo sa TikTok Shop o hindi ka ni sa Lazada. Sa siyudad sa Bacolod, may ara kita dira sa store. Ang store ngalan niya is Yes to Health Store. Ang store ta located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Hindi ka muna magtalang, mangkot lang ka mo sa Lizari Street, sa Barangay 39. Pagkita nyo da sa bangko, Marayo Bank, sa tabok yasina, ara da ang Yes to Health Store. Kompleto na ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Diri naman sa siyudad sa Iloilo, located ang clinic. May clinic diri, may konsultasyon libre sa A. Young Building, Yulu Street, City proper, sa Iloilo City. Atubang ina sang isa da ka hotel. Ang Yes to Health Wellness Center. Ang clinic tangalan niya, Yes to Health Wellness Center. Sa A. Young Building, Yulo Street, atubang ina sang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kanto lang mo dira, may consultant kita dira. Gutong magbakal sa mga produkto. Pwede ka mo da kapa-check up, libre lang sa ato sining clinic. Makapa-assist ka mo dra, mga program of supplementation, depende sa inyo sining inabatsyag. The rest sa Waisang Store, Waisang Clinic, ang Yes to Health, sa suki nyo nga mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. May isa dari pero lain gurong na minya sining kagpa-inchindiya, Dok Leo. Sila niya ay nang ginatawag ba lang pagpalamanog. Sila niya pwede ko na maimnan sila niya sang assist the pain. Namin niya siniguro, Dok Leo, nang ginadiscuss na ito niya, chronic inflammation. Actually, why kita si may mabatsyagan siya sa chronic inflammation sa bago pa lang, Dok Leo, no?
0: Mm-hmm.
1: So, amo ni gurong namin niya. Pero kung may gapala man, no, gidman sa lawas, nang daw matsyagan mo siya, hindi na matandog bala, Dok Leo, hindi mo na magwantahan, sis the pain, eh. Pain reliever niyang sis the pain.
0: Correct, Sir Josil, no? Kag basi, saman ka pala manog, yun namin niya, Sir Josil, ang pabalik-balik man bala nga pagpalamanog bala.
1: Mm-hmm.
0: Like, for example, kung may arthritis ka, pwede mo matumaran, Sir Josil, sang assess the pain. And of course, mas manami kung i-assess magandang mo sa nga lifestyle para malikawan mong posible sa mga contributory factors para hindi magbalik-balik ang palamanog kung may mo pa lang.
1: May isa rin nga nag-message, Dok Leo. Sila niya, sa pag-discuss din nyo, kadamo-damo sila niya sang nutrients sa colitis, pero why ko kabati sila niya nga may ara, gidya specifically, para sa pagpanami sang matahaw. Ah, panulukan niya ni Guru. Just like sang madulot bala, Dok Leo, sang Visionex product, Visionex Plus.
0: Actually, may ara, Sir Josel, may beta-carotene ng colitis.
1: Oh.
0: Pero, ang isa sang makabig o kung masiling na ton, Sir Josel, parang lubos-lubos bala ang benepisyo, protection sa ton sa nga mata. Magluwas sa beta-carotene, manami kung may siya sa thin, may lutein, kag may vitamin E, Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Na pwede na ton, ina mapasulod sa lawas kung nagatumar kita sang Visionex Plus soft gel capsule.
1: No. Ang Visionex Plus soft gel capsule actually is to maintain good eyesight. Lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siya santin may ara dira. Ha? Especially made to maintain good eyesight para makalikaw kita sa folder sining mga inflammations and infections sa ato sining mata. Kag madasig kita makarecover, especially kung sobran nyo man kung kaysa kabusong mata nyo bala. Especially sining kung estudyante ka or if not, tangi mo sining trabaho sa opisina, more on sa sa social media, atubang sa cellphone, atubang sa inyo sining mga gadgets. Now, sining niya, Dok Leo, katropang Josel, sining niya, permi lang kamo ga-discuss, sining niya, kung paano sining niya pakupuso ng mga nagabanog. Ti, why gid sining niya parang magsigi-sigi na lang sining niya ang banog.
0: Why kita sinaya, Sir Josel? Kaya problema man na karon mo. Kung ang problema, makarong ginapangita mo nga magbanog ang nagabanog. Pero mas problema, Sir Josel, kung di na magkupos.

0: Siguro kung nagkakadulaan ka gana, may rekomenda ko si Doc Leo si imo sina.
1: Bisan ano kuno kanamit Sir Josiel ang pagkaon kuno hege man sing gana Sir Josiel. Hindi mo gid na matandog. Pila ka mga causes ni Sir Josiel, stress, pagnubo sang libido, kakapoy, kakulang sa pwersa, base sa pagtuon sa mga kalalakihan nga may amo na nang problema Sir Josiel nung iban sa na occasional man Sir Josiel. Galipas man lang tapos gabalik man lang pagkatapos ang pila sa rika adlaw. Pero kung notice mga pabalik-balik na na siya, ayan kinanglan mo Sir Josiel mag turbo dietary food supplement for men. Nga aman, pinaagi sa bulig sang maca, kaglavo, waska, mabuligan niya maumpawan Sir Josiel. Medyo magamon na ton nga paminsaron. Ang aton sini Sir Josiel circulation nga medyo nagahina na. Ang aton na gana Sir Josiel nga medyo nagnubo. Kag ang pwersa Sir Josiel nga daw kulang na bla. Mabuligan ni na Sir Josiel nga matamat pabalik sang maca, kaglavo, waska. Di ano pa ang posible nga matabo? Sini ako na anong posible sa Sir Josiel nga benepisyo kung mabalik imo pwersa. Mabalik imo blood circulation, balik imo sini nga ginatawag gana kag kainit. Muna nga balblas ang kilala na tonsoliton kundra sa nukin nga bisan kasaralan sa kasimana parte man ratsada mo.
0: Muna nga ginatawag kon kaisa bala dolaan ka gana nga hindi naman dala bala sa nga te kapaligo na ko. Sini nga pamalahabuk mo dasyam tulog ta. Instead wala nga ti so dula gana mo turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving ni paglipati ha ang turbo dietary supplement for men hindi lang kay nagapabalik sang gana nagahatag puwersa nagapanami paya sa inyo sininga blood circulation. Remember, take it 30 minutes before ang loving. Ay, daway na ito tiyempo sa ato sininga pagparagad sa ato sininga programa The Secrets of Health. Kuwanta na lang sa iyo sininga parting words sabi ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Ang pagkaon sang utanon, prutas, adlaw-adlaw makabulig para mapabili ng kabakod sa aton sininga lawas, especially para makalikaw kita sini sa mga balatian. Kung may ginabatsyag na, makabulig para madasig makita sini maumpawan. Pero for practicality, for convenience, manami ko na ugaliyon na to ng adlaw-adlaw sininga pag ugaliyon na to ng pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C, kay ara ang sangkap sini mga utan sa mga prutas, mga hormone vitamin kag mga kinanglanon pag inaton sa aton lawas para ma-maintain ang maayo sa ring balanse, makalikaw sa balatian, kag badasig kita maumpawan kung may magidabatyag sa aton sa ring kalawasan. Ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tubtob sa masunod naman ni edisyon ha sa ato sa ring pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa may nakuha kamo bisan gamay lang ang mga mapuslanon sa ring mga health tips and information. Para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katrupang Josiel Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Madiet na ko buwas ah.
1: XFM.
2: Patroba mo.
3: Exciting.
1: XFM.
4: XFM.
5: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
6: Edukasyon.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
6: Edukasyon.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Good day mga kaabyanan, mga suki nga mga tagpalamati. Magatalakay na naman kita sang panibag-o nga
6: edukasyon.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Ang acute pancreatitis, isa ka seryoso nga kondisyon nga nagahubag ang aton sininga pancreas. Correct me if I'm wrong, but makita ini siya sa likod sang tiyan, sa idalom sang rib cage. Ang iban sini way man gid nagalala, pero kung grabe na nga kaso kag lala na kag seryoso na, dala sang komplikasyon at laban-laban matupong gining bulbul mo. Kung chronic pancreatitis, lawig na niya nga nagahubag ang imong pancreas.
6: Edukasyon.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Kag kalabanan naman nga apektado sini among mga middle aged. Kag kalabanan lalaki eh. Kay alcohol kalabanan ang rason sini kag mga food intake eh. And gallstones. Hindi kit pagkalipatan nga magpakonsulta sa doktor kung mayara na kamo sang pain nga mabatyagan sa upper abdomen nga nagasabat sa inyo sini nga likod, nagalingin ang imong ulo kag nagapalanuka-nuka ka na.
6: Edukasyon.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Gani nga ako naman niya papel, ari ako iya para magpahanumdum sa inyo kung paano malikawan ni. Samtang wala pa, amuin ni nga ito sining himuon. Magtumar ka sa mga produkto ni Dr. Spinhico nga
6: Evergreen Herbal Capsule
5: nga may sangkap nga turmeric, balunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Kagara man ang
6: Evergreen Coffee Mix
5: with turmeric, malunggay, kag mangustin. Pagi sini, daw nagkaon ka lang sang utan, kag prutas. Pareho sa bisang turmeric nga nag-amligid sang pancreas. Lipod sa ibalo naton ang pancreas sa muning nagapatubas sa mga enzymes sa pagtunaw sang pagkaon. Kag insulin nga nagakontrol sang level sang blood sugar. So balikan ta to, kung magubag na init, amo ina ang ginatawag naton nga pancreatitis. Agun mahalungan naton ini sa pag-inom sa mga produkto ni Dr. Spinhico nga ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix may turmeric ina. Ting turmeric may anti-inflammatory properties ina nga makapugong sa pagpalanghubag sang aton sining pancreas. Ang balunggay ara man na sa Evergreen Coffee Mix kag ara man na sa Evergreen Herbal Capsule may anti-inflammatory properties man nga makapugong sang pagpalanghubag-hubag. Sa Evergreen Herbal Capsule may saluyot. Ang saluyot may anti-inflammatory properties. Aside dyan na may analgesic kag anti-pyretic. Sampawan tapagid sang ampalaya. Ang ampalaya may anti-pyretic, may parasiticide, antioxidant, antibacterial kag anti-inflammatory properties. Suportahan sang wheatgrass nga nagapabaskog sang immune system, subong man ang halos tanan ng mga sangkap, immune system booster tungod pagid sang vitamin C nga ara man sa mga sangkap sini.
6: Edukasyon.
5: Edukasyon
6: para sa ikaayong lawas.
5: Intrahan pagid sang barley grass, immune system booster, nami man ini sa healthy digestive system. Kag idugang mo na lang ang vitamin C liwat, no? Hindi lang gid gali yang immune system booster, nami man ini sa mga cardiovascular system. Ginapanami ang aton sini nga paghinawa, ang kondisyon sang aton sini nga korason, kag may anti-inflammatory properties man ining vitamin C. Kunsa rin, ini makapahaganhagan man sang pagpalanghubag.
6: Edukasyon.
5: Edukasyon
6: para sa ikaayong lawas.
5: Kag kung vitamin C ang paghambalan, nalipatan ko magmuno nga ang Evergreen Coffee Mix may sangkap nga mangustin nga bugana sa vitamin C. Kag tungod sa presensya sang santong nga ara sa mangustin, suno sa pagtuon ang mangustin kilala nga may anti-inflammatory properties kag potent antioxidant. Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
6: Edukasyon,
1: edukasyon
6: para sa igayong lawas.
0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
2: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
3: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan.
2: Baboy?
3: Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
7: Exciting.

0: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon gold, coffee mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
11: O si Bethany Street Siliero sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remelito Uy sa akon nga nadag-an yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM 5,000 pa premyo.
10: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na.
12: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
13: Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
15: Aray ko!
2: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: On is Sex FM Philippines, Sex FM 100.7 ang Katropomo Station, Les Dos Cinco.
1: Katropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
2: Ba't anyo mga katropa? Sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako na mali.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Pwede, wow.
4: Oops! Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
5: Ano na lang bihimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi sa sanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ang puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah!
8: Sana all.
0: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: extra sa chikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated.

0: pinagtitropa natin na kapamatina kay Tuto kasi XFM 100.7 Radyo Petrol, Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon, good afternoon. May dahil nga hapon sa mga kitropa natin na kapamati sa atin sa mga hapon, mga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Kamusta mga kitropa? Good afternoon, good afternoon. Kamusta ang buhay-buhay mga kitropa? Today is Thursday. It's May 7, 2026. Grabe, ilang days na lang naman ang nabilin and we are halfway to go na sa Mayo 2026. Wow, doon nagatika-tika ng tig-ululan, ha? Ay, te, ready na ba lang inyong mga panamingda sa lawas? Pero sa mga wala pa ang tig-ululan, te, syempre, we should enjoy mga katropa ang mainit nga tiyempo. Hindi na kamo na sa gireklamo. Isa sa tuod lang, dumagwa na kita sa ating mga fanit sa pagreklamo sa kainit sang fanahon. O ara naman, masunod naman ang tig-ululan, mareklamo na naman kamo. O diba? Ay nako, ang maginaya ang nature sang tao, biskan ano lang reklamuhan, diba? Good afternoon sa mga kitropa natin nag-upload sa aton nga Facebook Live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Petrol, Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7. Mayad ayad nga hapon, mga kitropa natin nga nag-upload sa aton. Hello there. Hello sa inyo tanan. Dali na mga kitropa, amat-amat na, sunod-sunod na, pasok-pasok na mga suki sa aton nga Facebook Live. Para nga mag-ululupod kita this afternoon because we will be with you until 4 in the afternoon, mga katropa, sa pag-upod sa inyong hapon, sa pag-hype sa inyong mga hapon dyan, kag syempre sa pagbunggaw sa inyong katuywon, sa inyong katulugon. Walang matutulog ngayon sa pamilyang ito. Charot. Hoy, good afternoon ha kay Ma'am Marilu Vargas Pedroso, kay Sir Stanley Zerilo. Good afternoon. Kamusta ang inyong mga hapon? Sa ato na iban pagid ng mga Facebook Live viewers, if you have your talamyawon, mayara ka mo rin sa gusto nga i-greet. Mga kitropa, you're free to comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Petrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Sa liwat, mga katropa natin, mga Facebook Live viewers, dali na i-comment ang inyong mga talamyawon. Kag syempre, mga katropa, comment man tala sang at highlight and at followers, para nga inyo nga mga katropa da ang mag-upod man sa aton. Para nga the more the merrier kita, okay? Gets ba? Gets? Charot. Alright, good afternoon! Mayong hapon sa mga kitropa naton yung nag-upod sa aton. Kanday, wait lang, i-check ko, Abby, kung day sinones sila. Kay Neneng Duzaran Genesanio, good afternoon! Kay Sir Leo Sarmiento, good afternoon! Kay Nunoy, isang DPWH, mayong hapon lang na si Monoy. Kay Ugad Otagom Enelra, good afternoon! Ay, grabe naman mga pangalan ito! Kay Ridel Perenio, good afternoon! Kay Sir Giovanni Bautista, good afternoon! Kag sa iban pagid natin yung mga katropa, atong mga katropa taxi patrollers, good afternoon mga katropa patrollers natin din bang bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo, where you are this afternoon, mayong hapon lang, kag happy happy listening and thank you so much for being with us mga katropa. Kag syempre atong mga katropa listeners and solid supporters ng members ng XFM Fans Club din man nga parte sang kalibutan, whether it's hot or cold, dira sa inyo, good afternoon. O, katropan dyan, Zin, basi may mga greetings kada i-greet ng imo mga katropa.
1: Good afternoon sa liwat katropang era, and of course, no, sa ito nga mga katropa, dira gid, syempre, sa may molo kapihan, why ginada absent per me, si katropang Butch Florentine. Good afternoon. And syempre kay Kapato Kim Singh. And syempre kay Kap Ising Villanueva. Sa niya, Kap Ising sa Pansit Molo.
0: Good afternoon. Good night nga hapon sa mga katropa natin dati. Mayo lang ang pagtulutambay. Kagpagpulupong api sa inyo, dera.
1: Sa ano kainit nga tiyempo na, may tiyan magpangapi.
0: Biskan ano pa na iya. Basta Pinoy. katropa natin, please do share mga katropa natin yung nag-upload sa atin. I-share mga katropa ang ating Facebook Live. Parang the more the merrier kita this afternoon, ha? Salamat, salamat, Kid! Share the live! Share the live! Charot!
1: Since, ano?
0: Oh, diba? Share the live! Share the live! Tung, tung, tung, tung, tung!
1: Why pa ka bakal sa bell?
0: Oo, why ka nagbakal mo? Ang bakal mo, bakal ka.
1: May bell,
0: ay, ang bot nila. Good afternoon, ha? Mid-eyed nga hapon sa mga katropa natin. Thank you so much kay Sir Stanley Cirilo na nag-share sa ating nga Facebook Live. Oh, salamat, salamat, you, Sir Stanley. Thank you, thank you. Ang iban, pag-ida natin yung mga katropa, di ka mo ya, hindi ka mo ya mag-comment sa inyo nga mga talamyawon. Mano lang ka mo da, di mapaukoy lang ka mo da. Kaya nyo pa ba? Charot. Sino na nakapaniaga? Nakapaniaga na ka mo? Sana all in? Sana all nakapaniaga? Huwag ka isa bala, no? Ay, nakabalo ko, no? Gusto mo kanon, di ba?
1: Dinami tong manok, ganyan. Kagi,
0: huh? Oo. Ginatagot sa imo ka, hindi ko bet.
1: Uy, in fairness, namit bala.
0: Oh? Really?
1: Sabi ko, winatag mo sa ang tinahulog.
0: Wala, ginatagot ka, hindi ko bet. Oh, oh my God.
1: Okay man.
0: Okay man siya. Lamang don't mention, chan. Don't mention lang where did you bought it.
1: Ako, way, kaya kabalo. Ginatag mo lang sa akon.
0: Ginatag lang man to sa akon. Sa ngalibot nito. Di ba to refuse an offer is an insult? Di nga ba ko, ay, thank you, ma'am. Oh, di ba? Kaso pag amot lang
1: at... Tapos pinasa mo sa ako.
0: Siguro, kaya siyempre, di ba, nagalay na itong tingog. Siguro, nag-day off ang ilang taste buds ko. Nag-day off sila. So, wala nga daw, hindi ko gawa ka, ano. Ang panamilan ko to, ano daw, ano siya, sarsyado. Ano pa? Ay, ano yung muni siya, fried.
1: Alam mo, something wrong, kid man, guro sa iyo mga ano.
0: Ay, fried chicken, ito sarsyado, ano yung sabor? Hindi mo lang na, ah. O, di ba?
1: In fairness, namit, ah.
0: O, congratulations na nagkikot sa Tore na mitan si Katrapang, ano, Katrapang Jans. Uy, baka naman. Ma'am, kung sino man to ang naghatag sa akong nagina, ma'am.
1: Oh, balaan mo na
0: sa iya nagtalab ang ano. Sa iya nagtalab ang gayuma.
1: Gayuma?
0: Ay!
1: Tapos, kid.
0: Good afternoon kay Ma'am Hermite. Mayong hapon, Ma'am Hermite. Thank you sa pag-upod. Kay Ma'am Ivy Rose Alcomedras, pangita niya si Tatay Bonifacio Gahe. O, kunsad in sila sa bong. Kay gusto niya nga makita. Ang iya cellphone number 0993-409-8450. O, good afternoon. Kay Ma'am Hermite, hambal niya pa niya agata. Katropa, sudaan ta, ginamos. Ay!
1: Uy!
0: Namin naman ang Hermite, kung nang ginamos mo, maalas. Medyo maasim-asim na daw matalatang is na medyo spicy, di ba?
1: Itangan mo
0: sa ginatani sa Indian mango. Sino pa na kami mga Indian mango, kami mga bunga. So, buong man, to talaga kaulog mo lang na. Da, abi!
1: Gani.
0: Share your blessings, bi! Diba?
1: Habal nila
0: ako nag-share kasi imo nga blessings. Mabalik na sa imo, triple or doble. Gapati ka na.
1: Tenfolds.
0: Gapati ka na.
1: Oo. Tama kitagaan mo ko manok. Buwas may ano ko na.
0: May. Buwas may backpack ka na.
1: May ano na. Ano na ganyan? May bucket sa buwas.
0: Bakit ka pa nakita? Amo na, guro.
1: Oo, amo na.
0: Ay. Kay Ma'am Rowena Espilio and well, good afternoon. Mayong hapon. Kamusta ang San Carlos, Anilo?
1: Ay, good afternoon.
0: Kamusta ikaw, Ma'am Rowena Manuel? Good afternoon kay Ma'am Rowena Manuel, ha? Thank you so much for being with us. Kagsalan 13,000 viewers, mga katropa, please. I-comment na ang inyong mga talamyawon da kung sino man ang inyong i-greet. Hambal ni Katropang Bea Apasti Ari ko sa may oh wait lang i-check ko kung din to liwat. Hambal ni Apasti Ari ko sa may Ari kami sa may Kenny Rogers. Wow! Hey! Happy birthday sa ating ihado dyan kay Amari.
1: Grabe si Katropang Era lang gin invite yo.
0: Oh, tika wait ka man to nag-amot abi mo.
1: Waay man.
0: Wala ka tayo pala nag-amot.
1: Aray prayers.
0: Oy, happy, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Marky, may you have more birthdays to come. Sir, malaan ko ngayon yung panyo may nindihan. Basta happy birthday lang, Simo.
1: Sa dasan hampang kamuniyan. Yan lang nga panglawason
0: kaga palamus charot.
1: Dasan hampang lang kamuniyan kay Lucas.
0: Ano, Lucas. O, gusto ko ganyan magtapungulay sila. Yung pala.
1: Guwapo.
0: As in. Gusto ko kung sino madaog.
1: Hindi ah. Ikaw mabantay sa ila.
0: Gusto ko magtapungulay sila ni ano, ni... Sadya na pala. Magtapungulay sila ni ano, ni Dre, ni Lucas, kag ni Amari. Kasi gamay-gamay pa si Amari.
1: Banta ko kung ikaw, galing pa banta yun naman.
0: Ay, mara.
1: Patap, ano mo sila?
0: Pabayaan
1: pa sila. Paawayon mo sila.
0: Magkuunin ito. Ito pala, ganun na ito. Gatong-gatongan. Kumit sila yung story. Gusto ko maginawas. At nanawin ako sino na hibi. Namin abalang.
1: Nagtinapungulay sila yan.
0: Oo. Tapos naman ko, uy, bata nyo to. Gatinapungulay yun na. Ay, bata. Amo da.
1: Sa daso na, ikaw mabantay.
0: Sige lang, maano lang, tanay. Hindi naman mahambal. Nga rich ta. Ano lang, anay, ah. Di ba? Amo na.
1: May kaya.
0: Hindi ano? Po, may kaya. Ganyan. Di ba, amo naman nila. Gusto nila mang rich, ano, rich tita. Gusto ko man.
1: So, ikaw ang ano,
0: rich ninang.
1: Rich ninang ka.
0: Wow.
1: Pwede good na. Every Christmas.
0: Oh, diba? Ay, bless tanik ka nina. Bless! My God!
1: Pikis na lang eh.
0: Oh, wala na. Kiss na ito kay ninang. Oh, sige, go. Dahil nag-kiss ka, may 500 ka. Ay!
1: 500
0: ay,
1: lang? Wish.
0: Ay! Ikaw na gano'n, ikaw bata, o ikigireklamong bata, gireklamong tatay.
1: Gusto sang bata na 5,000.
0: Ay, hindi ya gusto sang bata, gusto ya guro sang tatay, kagsang nanay. Ay, may nakita ko na pala sa to, nga ano, nga Facebook post about sa ano, gin-post siya sang iya nga kumare. Kay nagngayo siya iya sang, ano to man, lechon?
1: Sa birthday?
0: Sa birthday, amot. Oo. Kado ka sa birthday sang imo nga iyada, ha? Imo ang lechon. Ay, ginano-ano ka? Nagbinata-bata kaya. Kaya wala ka panda. Bisa ko hindi nagbata-bata man siya, ya. Pero, ay, ginano-ano ka? Nga, naganda. Nga, nagpa-birthday-birthday. Kaya nga, wala ka mo pang handa. Ay, ambot na lang, ah. Diba, hambal nila, ya? Ay, hambal, hambal, ya, to kuno, ano, role na yas ang ninang, nga, supportahan, diba, amuna, hambal, ya?
1: Supportahan
0: ang, ano, tinga, ah, gusto sang bata, nga, maghanda ka, ah, oh. So, nag-hambal, nga, maghanda ka, da. Diba? Ang role, yas, ang bad father, ang bad parents, na tawag, diba? Oh, parang, ano, ta, parang, it's not coming from me, it's coming from the Google itself. What is the role of the godparents? I-search natin mga class, okay?
1: Okay, ma'am.
0: For your kasanagan, mga katropa, and for your karagdagang impormasyon, basi kung tiko da ang pagpati mo, tadlongon ta. Mga katropa, a role of a godparent or ang ninang kagninong na... is a person chosen by child's parents to play, hindi ka magampang ha, but to, you know, to play a lifelong role in their upbringing. Nan! Upbringing.
1: What a word.
0: Nan. Primarily focused on providing spiritual guidance and mentorship. Kay ambal nila, 'di ba, kung sa eskilahan ang guro ay ang pangalawang magulang, 'di ba? Amo man in raising a child, a godparent is a pangalawang parent.
1: Parent.
0: 'Di ba?
1: Guide and
0: dan ating mga bata niyo kay i-guide ko sang maayo.
1: Kaya paawayon mo ya.
0: Ay, itunuan ko man sila. Ah? You know, in the art of war, ni mo dapat amo ka na.
1: Amo niyang mag, mag-sorry ka.
0: Oo. Dapat mag-away ka mo, mag-sorry ka, pero dapat mapabuklan mo siya, nay.
1: Pungulon mo siya, nay.
0: Pungulon mo siya, nay. Para may rason ka nga mag-sorry. Kalaw ay man nga mag-sorry ka nga, naghana ka lang, wala ka kapatupa. Ano na ako, no?
1: Kalag mo wala, ay, gibi-gibi mo.
0: Gibi-gibi. Dapat hindi ka mag-gibi. O, gito doon ka na wala sa chest ka. Huwag in-train ko na siya. Oo. Oh. Oh, makukumaras makano nahon mo. Maybe oh. Or matindog. Oh, gin mo na ako gin siya. Gin mo na naman ko gin sa iya. Yeah. Amo na, nga sabong nga tindog na siya before magibi.
1: Magibi.
0: Kaya ano nga magko, ano gusto mo? Hindi ka magtindog, magibi ka lang? Tulukon ka sa mga tao. Gusto mo? Man. Sino mo huyan? Ako or ikaw?
1: Grabe. Pwede na. Pwede na.
0: Ay, sus. Kita mo nga, hindi ko yung gusto. Actually, na siya ang gusto ko mo yan. Hindi ko yung gusto mo yan. Yung gaga-up siya, yaya.
1: Ikaw, gali.
0: Pero at least, nadala, yaya, yaya. No? Dapat, amag ko, dapat you check yourself first. If you are okay or not. If you're not okay, you have the reason to cry. But if you're okay, nga wala ka malang dapali or what, hindi mag-ibi. Diba? Dapat amo na. Ay, sus.
1: Dapat ano?
0: Oo. So, amo na subong, hindi na sila bingit.
1: Pero ang ibang sinag,
0: kung kita ko pala nga kayambi ang babaya, ano ba, kasi mo? Mahibi or hindi?
1: Ang ibang kadlawan, ano yun, no? Kadlawan,
0: amo na, sa mga, amo na, hindi ka magkadlaw. Amo na na-learn ko in being a ate, I learned that when your siblings fall, don't laugh. Kay man, mag-aab, bagay na sila tunutudong. Paloy-loy, binaloy ko. Sala mo na yakay, kulang-kulang.
1: Grabe naman.
0: Salamat na pala. Kaya pala nasma. Kaya kung wala sila katire, kini na sila. Kung wala sila katire, kini na sila nasma. Nante.
1: Diba?
0: Sometimes, kung guys, dapat mga ano, dapat rough ka man. Rough ka man, di ba? Kaya kung mapasunod ka lang ang mapasunod, ay, ewan ko na lang. Lalaki silang ano, lalaki silang hindi matiba
1: mahina.
0: Yung, yes, mga mahinang nilalang. Te, gusto nyo na? Kaya amo na ito sa dugin built mo, di ba? Amo na yung ato nga upbringing. Dapat, ang ato upbringing, dapat fierce and palaban. Di sila yung may biibi lang yun. Hindi ko na yung pasugot.
1: pwede na.
0: Pwede na mangin ano.
1: Pwede ka na mag ano.
0: Hindi ko yung mag-parents pa ya. Hindi po yung mag-parents. Hindi ko yung magbugtaw pa sa kagaw.
1: Pwede na.
0: Nag-show na, ano na, talk show na lang na eh. Oh. O, podcast.
1: Pero ang mugin mo na, ang sakto, ganyan nga dapat, kung nag-alaga sang bata, not only nga, ginabibibaby lang natin sila katropang era. Kasi dapat, araman nga po ng disiplina, in a way, nga, araman po ng pag-care eh. Hindi lang basta-basta nga, ay, kinadisiplina ko,
0: kinatakan ko yung mga ate isang kaibi.
1: Amo pagit na eh.
0: Diba? Diba? Kung kaisa, kung ginano, pagkitunog, pagit nga gatunog. Nga mo naman kabataan, no? Na-experience mo man sa mata ka?
1: Ay, gabi na ko nila emotions.
0: Sa mata ka, be, kung kang sang kitabi aton nga mga time, much worse po yung sinyo kung mga nauna.
1: Abi ko na dala na ko diba? Sa time mo.
0: sa lakip na ko da, sa 90s ng mga kabataan.
1: 90s
0: na ng mga babies. Kita ya dan yung nakiganta sa to. Kung akiganta mahibi ta, pero kung mahibi ta akigan pagita.
1: Oh.
0: So wala ta choice ko diba? Diba ba muna na lang?
1: Oh, mahibi ka pa. Mas bakulon
0: pero effective, di ba? At least nagdako, kaya nga hindi bingit. Tiyan mo na, gusto na nga hindi, mas sila mangin bingit. Pero ako lang na ano tayo, na learn tayo to hold our emotions, di ba?
1: Gantulo ang luha mo, pero wala ka sound.
0: At least, di ba, nadala ta nga to hold our emotions. Di ba? Kamo, na-experience yung manasang gamay, kamo ako nakigan, kamo gaybe, kamo akong gaybe, kamo ginapahipos, kamo. Di ba? So unfair.
1: Sarot. Kung maghibi ka pa,
0: bakulon kapagid. Ay, ano na lang.
1: So, mahipos ka na lang.
0: Mga mapanakit na nila lang. Sarot. Tapos, lain-lain. Ano mga, Katrapon Jensen, kagi ka bakol?
1: Uy.
0: Ano ginbakol, Simo?
1: May hanger. May
0: hanger paha. Paha check.
1: Sanga-sang kahoy.
0: Oh my gosh. Ano pag ginwa?
1: Chinelas.
0: Oh my gosh. Chinelas.
1: Ano pa man?
0: Ako silhig. Hanger, paha.
1: Oh, silhig.
0: Mamaya. Gamayan ako. Ang paano wala. Kung makulon ka, gamon na agad siya. Galabod. Oh, tapos ginapapili kami na kunin. Kami magkaon gulay. Isang akon pa kaisa. Kahit, you know, we grew up together. Ini kami na ano, ini ka magkaon gulay. Ay, ano gusto mo? Paha nga may ketchup sa punta? Diba, Camilo? Amo na ang bal mo. Charot lang.
1: Chakto na.
0: Di ba, Tay? Ako na ang bal mo, Tay. Ano gusto mo? Ketchup nga may paha sa punta? Oh my God. Ah, paha nga may ketchup sa punta? Ano na, tingin mo sa do, ano ang bal nila? Tapos ko magtulog pag ginawala kong odto. Iba?
1: Hindi ka magkaon-kaon na.
0: Hindi ka magtulog?
1: Oh, hindi ka magtulog.
0: Bakulon ka. Or kung hindi ka magtulog, palabon ka. Oh my God. Imano ka na lang, Bi. So, ngayon yung ako patulugin. None. Ano bang inyo? Nag-reminis na lang tayo mga kitropa because our childhood is long gone. Wow. Diba?
1: So actually, subong katropa
0: mera. Sa mga kabataan, subong. Kung may mga nagapamati man sa aton, you know, dapat i-ano nyo, dapat i-enjoy nyo ang inyong pagiging bata. Nga like, kinaguide ka mo sa inyo mga parents, nga ginatudloan ka mo sa inyo mga ginikanan, sa maayong nga paminatasan, sa maayong nga pagginawi. Kaya man, they will not be with you all day long when you were grown up na. Pag-abot nyo na, maximum na lang gid na nga pag like everyday, gid nga pagtoy-toy, pagbantay, or disiplina sa ilang mga parents is maximum na ginang everyday katrapong dyan din is on high school or senior high. Yeah! E pag abot na college ay.
1: Pero may iba na bing mga kabataan katrapong era nga huwag gyapon gapati bisan ang mukha bakul bisan nagabrali na dang
0: mo na, it means ang pagsakit sa ila is not the perfect method to use katrapong dyan din. Basi kung hindi isala yung madalas sa persahanay, basi kung sa maano nga istoryanay, madalas sila, di ba? Ang bal nila is about parenting style, kuno na mo. Kung balaan mo nga daw hindi effective sa iya ang harsh way, sa ilo ka man sa ano na gani, sa ano eh, sa medyo smooth way. Di ba si Katropang Romel, bala iluga, bala?
1: Consider.
0: Iluga, bala si Katropang Romel. Surok-surok ako. Katropang Romel, tatay mo. Ay, Diyos ko, kalbaan kaya. Kaya surok-surok mo niya kaya. Nante. Ano worst mo, Katropang Janzin, nga pinagyan sa childhood na mambal mo nga sala mo man, pero ginakigan ka?
1: Siguro ano?
0: Ano?
1: Sunlog ako ng mga pakaisa.
0: Ay, ako yung wala.
1: Muna ako nga, no? Tapos, pagsunlog sa akon, pagsunlog ko,
0: ikaw ginagigan. Ako yung worst, ha? Ang mga pakaisa ko, gainaway, ginbulag ko lang sila. Ako pang ginagigan. Kaya ako kunong gula nga, ako nung wala ko sila. Kaysa, why ko na gani, wala ka mga kita.
1: Tapos kagiman ko na sa una, ano? Paluhod, mas na paluhod sa bugas.
0: Ay! O, katropang jetty baga, wala siya yakagi, paluhod sa munggo, kay bugas sa iya yung ipaludhan. Okay. Ako yung wala ko na yakagi.
1: Kay wala to available ng munggo.
0: Ay, okay. Hello,
1: pero gagi, kagiman ko nga nag-isip ko munggo.
0: Tapi pilang naisip mo, be?
1: Sa ano?
0: Ako yun din ako mag-isip-isip. Pari 1,000, ano yung mo?
1: Pero sa skilahan na to,
0: deserve. Deserve.
1: Amo na mga ano sa una, may mga pina man bala.
0: Yung mga teachers. Or patindugon ka sa atubang sa blackboard. You know, ano lang man, a-disciplina lang man sa to sa mga teachers. Diba? Effective man ang iban. Iba after that, wala na sila nag-ano, wala na sila nag-himo sa sala. Depende lang kita.
1: Hindi mo sure.
0: Ang iba niya gani. Wala tamang gina-generalize. Gahimog
1: niya po lang iba.
0: Hambal ni ano, ni Ma'am Arlene Guzman. Pa-shout out ay ni ano gali, ni Sir Jet Hibaga. Hi, kita pang air, pa-shout out lang sa amon, di nagaluto, adobo, nga lukos, kag pugita. Kag sa nagakilaw kay Isda, shout out lang gali kay Ma'am AJ Bordon. Thanks gid sa magbasa for always, from Barangay Bay ang Ahoy. What grabe! Pa-adobo, adobo lang tayo ngayon, kita pang Jet Hibaga, ha? Sana all and Liang Seafoods, kiti siyempre, say goodbye-bye, nagapuyo.
1: Di kaya gutomo, no?
0: Oh, bali mga Marilu Vargas, grabe, manaiyang nga maninay. Oo, bala mga Marilu Vargas, may arang ginaya mga maninay.
1: Tapos, ginapilit pa kong kaisa.
0: Oo, sige na bala, ikaw naman, total, ninang ka man. So far, wala ka man ko na nag-agyan. Akag, thank you so much, guys, okay? Thank you so much for not pressuring me, okay? Ay, i-unfriend, tagid ka mo siya, charot lang. Kay Ma'am Danny Lynn. Ikaw,
1: budlagin mo na, Abby, mag-ano ya?
0: Oo.
1: For the purpose of nga gininang or ginindong mo lang siya, yes. For the sake of ano lang,
0: pili ka mo sang ano,
1: kwarta sa, or goods
0: na correct na. Oo, dapat no. Okay, okay. Kay Ma'am kay Ma'am Danny Lynn, good afternoon. Kay Ma'am Apple Tabanda, nag-upod man sa aton. Hello Ma'am Apple Tabanda, thank you so much for being with us. Hamal ni Ma'am Danny Lynn sa Jet Hibaga, hindi nakita ang mukha sa profile pic niya, hindi pinakita. Bo, grabe ka man, katropang Danny Lynn. Ikaw balaya, Danny Lynn, balaya mo, kasakit kaya sa imo magambal. Ay, hindi pwede nga ano nga shy type lang yan si katropang Jet Hibaga. Wala gani si katropang Jet Hibaga, kasuya sa imo pro kanan kita di mga gwapa ka gwapo, diba? We are beautiful and handsome on our own ways. Yes. Ambal ni ano, nikat ni Mama Danilin. Katrapang era, happy birthday kasi ang ganda mo ngayon. Oy, thank you so much.
1: Naka-red
0: batunon,
1: siya.
0: Batunon kung managyapon, biskan, 6 days, ano ka, 6 days nga, ano ka na, ano na gani? 6 days absent. Na siya nga late.
1: Ah, late.
0: Oo. Thank you so much, katrapang Danilin.
1: Oh, birthday niya subong, kayo naka-red siya.
0: Oo, ngayon ko po birthday, naka-red po ako ngayon. O, katropang Jet Hibaga nga ikaw, how? Nakaagi ka, gangin paluhod sa munggo. Si katropang Jansi, nakaagi siya, gin paisip sa munggo, gangin paluhod sa bugas. Yan, tika mo yan. Anong inyong mga inagyan, mga experiences when you were young, kaginadisiplina, kamusta ang inyong mga parents? Hambal ni wait lang. Okay, Sir Arby Chris Caceres, good afternoon. Hambal ni Sir Jet Hibaga, kung hindi ka mag-attend prayer, kung kabi may pinapagit. Ay, oo. Kami sa ito nag-rosary. Mala kami every zero. Every after panyapo, nag-rosary na. Te. Tapos kakatulogan ka, wala ka gasabat. Ay, kita mo ng, ano, ang...
1: Ruler?
0: Hindi na siya, hindi, ruler, ah. Ang kaway, ang lip, hindi man siya dipak kay kaway. Yan gani like ana makita laba na siya. Kita kada nga nagatulog-tulog ka nga wala ka nagasabat ka. Sabat. Di ba? Dapat mo magsabat. Hindi gani ikaw ang ginapalid. Pero actually dira man ko natuto yung mag-pray. Kasi alin sa gamay gina-train kami to rosary. Kag kun one way gid isa gid nga nag-contribute is ang Flores Di Mayo.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Kada
0: so bong Flores Di Mayo, kabay pa nga hindi lang pamahaw ang lagas sa mga kabataan, ha? Kagabay pa nga tanan yung mga kabaranggayan sa gihapon nagapatigayon sa Flores Di Mayo. Kidaan, ambot na lang.
1: Nami man nga part ng childhood kito pa era, ma.
0: Ay, so, amo sa ito, wala kami yung pamahaw every ano, ah?
1: Okay, kasi alam Flores, kung may mag-sponsor.
0: Oo, kung may mag-sponsor. Pero kung katapusan, amo na yung damo, yeah.

0: Hindi siya lugang, a porridge siya.
1: Porridge?
0: Porridge! Linugaw ang pilit na pala mga guys. Kay lain at dan, lain pala ang panawag na sa iban.
1: Samon gang kuga. Ha? Gang kuga.
0: Ang kuga diya samon mo niyo.
1: Kugon. Mga samon.
0: Oh, te.
1: Mainit nga luhalo, bla.
0: Nan, perfect.
1: Diba?
0: Pero araya, wala yasang?
1: Ay.
0: Ay, very good. Doon yung wala na kanaan ko nga halo-halo. Again na. Kinulmahan ko ba si may patani? Wala man siya.
1: Ang bago ganyan.
0: Wala man siya latoy.
1: Oh, wala latoy, wala patani.
0: Thank you.
1: Pero may fruits.
0: Pero may fruits. Oh. Oh, very good to ya. Very good. Oh, hambal ni Sir Jetty Baga. Ni Mama Danilin. Masaylo ka sa hallway. Oh, masayloan ka sa hallway, tingdog. Ay, ala, kauluya. Kami ni Katropang Bea, kagi na pala kami yung pag-uha sa class 2.
1: Da sa ano?
0: Ibus na. Sang, we don't mention names, okay? It's for you to find out.
1: Basta.
0: Hamba ni Mamarilo, ginpaluhod sa asin, di ganit munggo. Ala, kagi ka man, Mamarilo. Grabe, te, grabe sa to, magdisiplina mga parents. And at least, naga one way or another, nagatatak mo na sa aton, kag nagabutanan, manta.
1: Yes.
0: Diba? Pero ang sobra-sobra, nagiging nga pagpanakit, no? Hindi naman na yung makatarungan. Dapat ang mga parents, ano lang, use to some method, nga edo effective man para sa aton mga kabataan. Pero kung sa feeling nyo, kung wala man lang sa gapamati, sa biskan nga panakit na kamo, hindi nyo napagamit ang pagpanakit. Try nyo naman different method naman inyong gamiton. Hamba ni Ma'am Danilin, kay tigas ulo si Jetty Baga mo. Ba, grabe. Nga ginatira mo kasi mga Sir Jetty Baga, Ma'am Danilin, ha? Base wala kong crush mo, wala si Sir Jetty Baga. Di ba mo na ba? Nirata pang dyan, Zin.
1: Oh.
0: Oh, papansin-pansin. Kakana, pasulip-sulip lang, kunwari. Patingin-tingin sa atin.
1: Na, di maintindihan. Ibig mong sabihin.
0: Subong ginatanong. Ano ganyan? Profile picture ni Sir Jet Hibaga. Kay man, pasulyap-sulyap ka da, Ma'am Danilin. Ay. Ano ganyan? Bala, kabig ng, ano ganyan?
1: Tulak
0: ng bibig. Kabig ng dibdib. Nan, katrapang
1: Danilin. The more you hate,
0: the more you love.
1: Oh. I like it.
0: Oh, hambali, Ma'am Marilu. Dupa kag may libro sa duha ka kamot. Wow, exercise. Grabe.
1: May ano ka na dayon?
0: May ano ka na dayon? Ano tawag? Biceps?
1: Biceps. Triceps.
0: Ah, triceps.
1: Ang but?
0: Ang but, basta gusto ko lang yung magamay akong but ko. Na
1: basta may muscle.
0: Dan. Oh, hambal ni katropang ano? Hambal ni katropang jet. Want mo? Come with us. Wow! Bongga pala ang... Come with us. Sige, kay Mama Loha Bueco, good afternoon, ma'am. Kay Sir Reynaldo Abeto, katramang air, good afternoon. And to all the staff of XFM 100.7 Iloilo, God bless you. Kay Sir Jetty Baga, muna ang Diyos noon, gid ko kay nadudla ko sa pinahay. Ay. Kagmayo, kinaya pa lang ang ginatudloan. Iskan nga may pa lang, magtudloan mo ng mga kabataan mag-pray, you know. Mag-pray or ano. At least ginabuild mo man ang ilang a spiritual aspect.
1: Yeah. Nag-message si ano, oh.
0: Sino?
1: Si Dr. Erwin.
0: Anong ba yan?
1: Ma'am Era, pwede ko ibilin bata ko to.
0: Hoy! Doc!
1: Pwede, gid ko na, Doc.
0: Ay, cutie, manang bata mo, Doc. Okay lang, imuhon ko siya nga Barbie girl. Ang Barbie girl. Ang Barbie girl mo lang, Doc, nga baby, Doc.
1: Matupot siya di sang daycare. Side, ano niya, side, ano na, sideline niya.
0: Diba? Bongga, wala. Uy, kita mo lang bata ni Dr. Erwin. Cute-cute lang bata ko, ang babagi. Diba? Daw buot pa na yan, Doc. Hindi ko na siya pag, ano, ay, hindi ko na siya pag tudloan. Saan ko na, ano, tudloan ko kit saya sang maayo, Doc.
1: Oh. Da naglain daw.
0: Doon ko lulaan. Daw ma-pressure ko kay Dr. Erwin, ha?
1: Nga sa amo niya, paawayon mo kay Dr. Erwin.
0: Mga lalaki, niyo, ya. O, di ko magululupod. Kung magululupod sila, ti, ano, eh. Mo, princess and prince. Oh, di ba? Cool ba?
1: Hindi mo ka da play.
0: Oo. Ano ka mga langga? Ipon ko. Puro kong puro laki.

0: care.
1: Miss Eras, they care. Diba, may Miss Rachel because ay. Miss Era.
0: Oo. Nakakalalbaan. Doon na pressure naman ta. Naman pressure man ta ba? Hoy, good afternoon. Sakay, ama ni Sir, ano, ni Sir Ronel Daro. Kamayong hapon, kita pangyara video kita baladwa dan nilin para makita mo ako basi makaluhod sa dahon sang badyang. Ay, ay grabe, katol-katol ba? Uy, katol-katol na pala ang dahon sang badyang. Na-experience ni mo na, like, na ano nyo lang, like, daw medyo nakaptan nyo lang sa... Uy, ano na sa bala, makatol.
1: Sakit, pagid.
0: Amo na sa Ramia, sa mga tigulang, kita mo na sa mga kerengkeng na bala, I mean, you know, I don't like to use a foul word or what sa mga kabataan na bala nga lang mga kerengkeng, ah, balaan mo mo na. Gambal ng mga tigulang nga, ay, ano ka? Nagapante ka sang badyang? Ah! Bangga pala mga katigulangan, no? Sad pa! Nakapante ka siyang madyang! Nga nga daw nagakatol! Nan! Ay, naku, mayo lang. Ay, sad po, hindi ko muna. Ba, wala akong kabating ang inambalan ko muna. Ay, thank you so much. Therefore, I conclude. Charot. Good afternoon! Mayong hapon sa iba. Pagid natin yung mga katrapasatan ng 16,000 viewers. Good afternoon sa inyo, Tanarn. Sa kay, ano, sa kay...
1: Yung mga parents, kininguro mo, naka-relate sila.
0: Feeling ko naka-relate sila. Oo. Sa kay, Sir Renel Daroca, makapaludhon niya, ganyan sa badyang niya. Ayan, but... Ako, ya, binatukan ko ang maestra. Ala, ikaw yung nag... Danilin! Ikaw yung nag... Ano? Ikaw yung nag... Ano sa maestra? Imbis nga ang maestra, tani, bala, no? Ang madisiplina sa imo. Oh. Ang ending. Ay, Diyos ko, Danilin. Ikaw pa yung nagdisiplina sa imo, maestra. Ay, the best ka man niya, Danilin. Ibang-iba ka talaga. Naiiba ka sa lahat. Mayong nga po, ay naman yung Sir Jet Perfect. Perfect na iya, basta Flores, Di Mayo, chance nga makadagyang. Oo, bala. Magluwas ka, nag-pray ka na, nag-ahalad ka na, bulak, and nag-kanta. Siyempre, ti, dira ka muna dahil galinag sanay. Ala. Pero sa tubis kan sa ano ko sa Florisan, hindi idiyak ko yapon ka dagyang. Kay upod kami sa ngakon nga ano, nga lola. Ay, wala po. Tiga pong kok alang da, tapos katulok alang sa iba nga kadalagan.
1: Tapos naka-dress ka, di ba?
0: Wala, aga pajama ko. Aga pajama ko. Oo, wala. Kita mo nga pangalatol ta. Tapos, ginagarit-garit ka na sa iban nga mga bata. Tapos, gamo ka lang. Hindi ba kayo? Hindi ka kahalin.
1: Hindi ka kahalin.
0: Hindi ka kahalin. Magalin ka na. Pak! Ah, wala na sila layalabot kung simbahan man ka mo or hindi. Basta makapasuhot na sila kusik ng gamay-gamay. Ay.
1: Pasimple lang pa eh.
0: Diba? May nakita ko na ang video. Kita mo na sa ano. Guys, ganito rin bang parents nyo? Nakakatulog din ba ng mahimbing? No? Tapos nila kayong ano, paluin. Nakakatulog din ba ng mahimbing, guys, yung parents nyo pagkatapos nila kayong paluin? Ito kasi yung nanay ko, oh. Tulog na tulog matapos niya akong paluin. Kaya gusto mo na, muna-muna paluin yung pasin mo.
1: Grabe, no?
0: Mambal. Guys, nakakatulog din ba kayo ng mahimbing? Ito po kasi yung papa ko, oh, tulog na tulog matapos niya akong paluin. Nante.
1: Pauwian niya ka.
0: Diba? Dumakonsinsya ka man. The best, ganyan mga kabataan. Subong damo, nagidya sila yasang mga palusod. Damo, nagid sila yasang mga nabal. Amo na ang dalasang, Tikanaloge!
1: Tikanaloge, yeah.
0: Ako yung dalasang tika na load. Ay, nako. Pero, tisigi lang ano, biskan ano pamanda, i-guide lang natin ang atan mga bata. Dupong hambal ko may bata ko ba?
1: Ang atan mga bata.
0: Ang atan mga bata.
1: Di, ano ka naman?
0: Okay?
1: For mommy ka naman.
0: Ato ya, biskan ano to kambal, hindi ito yung pati sa imo. Ito naman yun, oh. Pero hindi man to sila mga lugtasan. They know their CR.
1: Kiss alang.
0: Kiss alang. Kung mag-upasay sila. Oh, danay ka ba sa hunta ni Balaho? Wait lang din na ito man. Oh, wait lang. Perfect. Basta. Happy birthday, DJ Era. Oh, Diyos ko. Thank you so much. Salamat, salamat. Happy birthday. And God bless you. God bless. Love, love, love, love. By MJ10Gaming01. Thank you so much. Kay Ma'am Danilin, bagay sa'yo, dinosaur. Oh, grabe. Diyos no, ang gitaro pang Danilin, hindi nga dinosaur. Mga ano na yung mga comment, hindi gitaro pang Danilin. Ano man? Mas tinagtira ka naman, Redors, o Duadlaw. Kaya pa ba, Danilin? Okay pa ba tayo siya?
1: Dalain
0: oo, gani. Amal ni Sir Jetty Baga, wala ko kaagi, ma'am, yun paluhod. Kay nalagyo, kuya. Ginulat ko na lang magtahaw ang kaakig. Wow! Ano man, ah? Grabe man siya, ano? May ano man siya? May, isip ka rin. O, pero sa amon, tuya, bibis ka malagyo. Katrapan jet lag soon. Gagito yas ang, ano, sang barakol.
1: Mapuli ka man gihapon.
0: Oo, yes. thinkers are doers, ambal ni ano, ni Katrapang Jet Tibaga, na, kaya hindi ko siya type. Danilin, wala mo, tiba, kung hindi ko siya type, babayin na niya si Katrapang Jet Tibaga, kaya wala yung man kagina, ano, diba, kabot, langgit kay Katrapang Jet Tibaga, bro, wala yung man kagina, away da, wala yung man kagina, hisaan, pero ikaw, ya, ayam, bota lang, Danilin, ah, ay, sige na lang, gani, o, umoda lang na si Katrapang Jet. Ama ni Sir Richard Mungato, akon, kung hindi ako magtulog sa udto, kigan ako. Akon, ako dayto ni nanay, dayon, ubahan ako short para hindi makagawa sa sulod malaya sa magabi. Ay, abo, Sir Richard, grabe mo nang imo nga Mother Earth ba? So far, Sir Richard, wala pa man kong kagaya ginubahan para hindi makagawa sa balay. Ay, the best! The best, kanya, subong yan.
1: Pwede galing na, no?
0: Oo, tisubong pala, ubahi, di ang mga kabataan. Oy, ikaw pang akigan niya. Kaya wala na sila yalabot, Sir, ano, Sir Richard. Grabe, Sir Richard, nagyan mo pa na ba? Mali ka, tropang Danilin, ayaw ko sa'yo kasi hindi. Ay, babayin na bala ka, tropang, ano, ka, tropang Danilin. Si kay Ma'am Annika Flores sa akon upod treadmill. Sa akon ka upod treadmill. Tramang yan, Zin.
1: Pwede ay, ah.
0: Pwede ah. Pila gusto mo ka, no, mama? Pila gusto mo nga kada sigonya ko, no? Oh, hambali ka tapang AJ Bordon, bulong sa usog. Ang ano? Ang balakol?
1: Ang balakol?
0: Ah? Doon na lost ko. Doon na lost ko. Gulpi ka tapang AJ Bordon. Puriya usog. Ang pala, Sir Jetty, wag ang puri usog na lang ko na. Di ba, ang bali nila, kung mapausog, ako nang patuwad ko lang sa ate. Ako yan, may ano kami niya. Wala ko yan, adlock yan, ang mausog yan. Kaya, yung pamananong tuwad, di ka trapong dyan, Zin.
1: Nga ako yung matuwad ako.
0: Di ba, ako na pala. Huwag ka na ka mamate. Huwag ka, huwag na to sa inyo.
1: Lainin sa amon yan.
0: Ano yan sa inyo, yan?
1: Usogon ka. Hmm. Palaway ka lang yan.
0: Sa ate? Amo to yung patuwad, gito ya? Ready ka man magtuwad in case nga usog ko? Ha? Ready ka man magtuwad in case nga usog ko?
1: Why na natin mo?
0: Oh, ano wala sa mo? Basi, yeah, effective! Oh, kaya sure.
1: Kung dalaman lang sang laway. Matuwad ka agad.
0: Ay, tinga mo pala, oh, hindi ko yung magpalamit, laway. Okay. Okay lang na katuwadan mo ko.
1: Tandaan ko na sa una, sang pag-pandemic. Paano kung usugon ka? Hindi, di ba pwede magpalaway?
0: Di ba? Muna ganun. Basi karong kong aswang ko sa iyo. O, kunit, safe ka pa yan sa tuwad. Araya, tuwad lang. Pero oras natin mga kitrapa, 2:51 after 2 in the afternoon. Magka-pause kita, nai ha? Sa ating mga viewers na machika bells kita, machika ding kita when we get back. Pero right now, magka-pause kita, nai, for some commercial break. Station na mga kitrapa kay Man, magabalik pa ang X-Rated. Sing X of them, full
2: Philippines. Wow. XFM. Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako resinsya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: X. X. FM.
5: X. FM.
6: Yes, to help!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Arthur, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
4: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The Secret of Health.
5: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang Healthy Coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The Secret of Health.
5: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
9: The Secret of Health.
5: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Emilito Oil, laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Mga kitropay na gabalik kang X-Rated. Oras na to na 59 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras mga kitropa ginadalong sa inyo sang Sundown Vitamin C Alkaline Base ng Vitamin C. Sundown Vitamin C mga kitropa Alkaline Base ng Vitamin C ni magsulabag inyong sulok-sulok ay hindi magastamang inyong tig-ab. Lutos ng Yes 12 Incorporated nga magkabulig sa itong ikayong lawas. Ilabi na sa mga kitropa naton na may mga high blood, diabetes, heart, o kada mga katropa natin yung may mga weak immune system. Mag Sundown Vitamin C mga katropa to protect our immune system against mga masakit. To boost your immune system, mag-inom sa Sundown Vitamin C ang Vitamin C gikan sa mangosteen. Safe in non-FDA approved, kagalal certified, available in all leading drug stores nationwide. Pabasahon taan na yung inyong mga nabilin nga comments before we proceed to reveal our X-rated question. O, hambal ni ano, hambal ni sir, ni Ma'am Danilin, maski mag-ano ka pa, hindi ako papatol sa'yo, hindi kita type. Oh, grabe. Grabe ha. Wala gani gapati ang mga tigulang, bata pa. Manigatrap ang Danilin. Maya raman yung mga iban yung mga tigulang ang nagapati, di ba? Ang iban yung ti... Aba, hindi ka trapang Danilin. Wala akong gapatol sa mga malansang isda. Ba, grabe. Grabe, Danilin. Hamot-hamot. Siguro si katrapang Danilin, feeling ko gidya ay. No? Na nga daw, may mga ano, mga hinanakit tayo ngayon, ha? Ano nangyari? Hamali, Sir Jet, na ibay ilang na siya yung Ma'am Akery na yan. Oh, sige. Kay Sir Renelda Roca, kasakit sa imo magambal ba? Joke lang, girl. Pasalamat, gani ka. Love ka na mo. Ikaw bala, Danilin. Friend lang, joke. Oh, di ba? Gani. Grabe, wala si Danilin. Mga masakit, hindi sa kabalo magpasakay. Ah, ang bota lang, idiak ni Danilin. Tanan kita di, mga katropa, tadi ha. Di ba? Wala ka di ka pangawal. Oh. Ay, salamat. Uwi na kong Iloilo ngayon. Happy trip. Oh, happy trip sa'yo eh. Oh.
1: Happy trip. Halong gid.
0: Oh, halong-halong. Kay, katropang Annika Flores, 1R, katropang Jansin. Bo, grabe, ginagadya ka mag-ano? Mag-ano nag-itawag?
1: Treadmill.
0: Mag-treadmill, 1R. Habang ni Ma'am Annika. Sige, Ma'am Annika, kulang kayo ng go doon. Uy, grabe siya.
1: Kaya, gurang 1R, pero to...
0: Kaya, ang ano lang, may ano na siya mo, may... Ikaw man na maset kung ano ang ano ang face mo bala ang imong kanasigon
1: yan pwede no, mo ano na, lang normal
0: kung,
1: walking
0: kung ano na kung daw wala ka nagit ginhawa ti pwede mo ma-stop
1: normal walking lang
0: oo
1: outline yeah. Akong dalagan isa ka oras hindi kaya
0: hindi ka kaya
1: dalagan
0: hindi ang lakat isa ka oras kaya mo
1: kaya eh
0: nga wala untat-untat
1: kaya isa lakat lang. Ang isa ka oras, guro. Ang isa ka oras, guro. Basi mga ano lang wala.
0: Ni-imagine ko nang imo itura. Ay, kalwoy. Dagap lang lapsik. Aguro pa'y no.
1: Kung lakat lang ay isa ka oras, basi mga ano lang na guro. Basi mga 10 kilometers lang na gani guro.
0: Ang isa ka oras? Why na 10 kilometers?
1: Or 5, matira?
0: Dira lang na 5. 5 to 6 lang na.
1: Eh, hinay lang ang lakat.
0: 5 to 6 lang ang lakat. Oh, 5 to 6 lang ang lakat sa isa ka oras.
1: Pero kung jog...
0: Mabalaan ko because I do that every day.
1: Ano lang na, pila lang na ka-steps?
0: 7,000 steps. Or ang mga 8,000, dira.
1: Tapos lang na.
0: Ang 1 hour na walking. Ay, hindi man ah. Mga ano man, guro. Mga labot man, 10,000 steps.
1: Depende sa pacing.
0: Depende sa kadasigon. Pero, if ano, if walking lang, hindi nga, like, ano, nga, 40 minutes, malalim ko dira lang na sa mga 8,000 steps. Ang walking.
1: Dahil pag ginagawa mo jogging, kaya natin mas layo.
0: Hindi mas dasik, yes. Okay, Ma'am Danilin, makita ko siguro sa Jetty Baga, mausog sa iya, gasabit sa balayan. Oh, grabe man, katropang ano, gasabit sa balayan. Katropang Danilin, grabe, kagidya mapanakit, kagidya. Ayan, bot na lang Danilin. Hamali, Sir Jetty Baga, wala man ko kapato sa mga amo na, Ma'am Danilin, loyal niya, bisan kapila mo, pabalis ka ron sa jet niya, gyapon. Ay, chakto. Ay. Biskan ka pila mo, pabalis ka ron sa Jetty Baga. AJ Bordon man gyapon gusto ya. Di ba?
1: Di baling hindi mahal.
0: Basta ikaw, mahal kita. Yeah! Grabe, martyr! Kaya Sir Richard Mongato, si Ma'am Tama, si Ma'am Tama Kasadyahon, galing niyo po. Ay, ano? Tama Kasadyahon, galing niyo po. God bless. Sige, salamat Sir Richard. Thank you for being with us. Salamat, salamat. Hamali Sir Jetty Baga, nagapa-flirt-flirt na si Daniel. Grabe ha.
1: Base man.
0: Pwede na rin. Base mo man yung iyang ano, iyang way.
1: Hamali, the more you hate,
0: the more you love. Hamali, Ma'am Marilu Pedroso, ang ginapatawad ka tropang era, ang magapilit ang tuko. Ay! Ang muna gali! Abi ko yung ako nausog.
1: Kung
0: pilitan ka, kung nausog tuko, kung hindi makuha, patawadan mo ate. Tuko.
1: Tinga, laman
0: ko. Okay, mga tuko, ngayon nyo ako hamunin. May kasama ako dito.
1: Wala ba dito ko?
0: May sasagwa, damo bala ano? Damo bala tiki.
1: Tiki, oo.
0: Balaan mo na kung magalasing ko, nagapanaog na damo sila. Na balaan mo ang rason kung nagapanaog ang tiki kung takip silim.
1: Kaya tuko sa babaw.
0: Kakis na sila sa lupa.
1: Sabi ko, kay Ari ka din.
0: Ang bot. Ah, wala ka kabalong. Nagakis sila sa lupa.
1: Ginatabog.
0: Gusto mo mabalaan? Why lizards kiss the land? Charot lang. Kiss the ground. Oh.
1: Sige,
0: why
1: be.
0: Why lizards? Nagakis na ba sila sa lupa? Lizards. Kiss the ground. Kiss the ground. Oh, wala na. Kiss the floor. Ay, ala. Why lizard kiss me? Ano man?
1: Kasi ano lang muna iya?
0: Hindi, aga muna. Gidiya sila iya. Aga muna, gidiya sila iya. Every afternoon, ga panaog sila. Panaog na sila. Wala muna lang kaya.
1: Basiga, ano lang sila?
0: Hindi ka kasi matanglawin.
1: Ga painit.
0: Oh my God, hapon na gani mapainit. Pa mainit, oh, ka rin ng ulo.
1: Mainit sa, ano, sa lupa.
0: Ay, oh, sige na lang. Di ba, Ma'am Marilu? Makutaba na si Ma'am Marilu. Di ba, Ma'am Marilu, nagakista sila sa lupa kung ano, kung hapon, ang mga tike? Di ba?
1: Grabe, ito observation. Ang observation.
0: Gano na pala. Makutaba na sa SM. Dugay na wala. Oh. Good afternoon, ano ba ni ano ni Mama ni Sir Renel. Dios ko na pangera. Nakita ko ang wall niya sa FB daw manika sa kukula. Sir Renel, tama na. Danilin bagay. I am bot. Ayoko. Hindi ko mga type. May katropang Danilin. Ay, mga katropang Danilin. Kaya na sila ko. Hindi ko nakita. Kaya sa inyo mga type. Kay Buligan. Kada namon. O, sige na. Sir Jet, bakit kayo nag-aaway? Amaling katropang Danilin. Kau ang bagay, igos.
1: Ay, tama na.
0: Ay, tama nyo na na, okay? Ayoko mag, ano, hindi ko yung gusto nga mag-referees ng mga tigulang. Gusto ko yung mga kabataan lang, okay? Hambali ka naman. Ano ang AJ Verdon? Gay post. Ako, di ba lang? Move on na lang ko, tag na lang na kay Danilin sa Jet.
1: Pinaubaya.
0: Eh, hindi mo magpato si AJ Verdon sa'yo. Kasi gusto niya si JR, BF na. So, si JR! Sino yan siya? Katropang AJ Verdon, abisin o na siya si JR, abing ang ginahambal ni katropang Danilin, man. Ay, ang bota lang niya si Neo, yung ano. O, dupihin niyo lang na mabais, ah. Oras natin mga katropa, 8 minutes after 3 in the afternoon. For our X-rated question, this afternoon. Oh, hindi tayo mag-cling sa ano. Tayo mag-cling sa mga, you know, mga paano-ano, da nga X-rated question. Kayo nagatika.
1: Oh, ganit.
0: Gatika sa... Kitang-kita ko ang ginagawa mo dyan, Nak. Nak, wag mo nang ituloy, Nak. Nan,
1: boss
0: okay.
1: Lang. Ah, boss lang. Next week naman.
0: Next week naman na. Another week, another sala. Alright, mga katapa, for our X-rated question. Tumingin ka sa akin. Ang makikita mo'y ikaw din. Nan, tumingin sa akin. At makikita mo'y ikaw rin. Alright, magkita po your answers. I-comment na sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM, Radyo Petrol, Iloilo. Kag XFM, Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline number 0950-975-6970. Again, our hotline number 0950-975-6970. O, basi may mga sabat ka muda sa atin nga X-rated question, ha? Saliwat our X-rated question, mga katropa, is tumingin ka sa akin, ang makikita mo'y ikaw rin. Sige, be. Sabta, be. Damay na sabat ko nga nakita, di ho.
1: Ay, nang ano, ang basonsang mga tike to.
0: Sino nagambal? Si Mama Rilo?
1: Sa research.
0: Diin? Nag-research ka?
1: Usually, sign of good luck or humility.
0: Naamo na gani.
1: Pero, diba? Ano siya? More natural siya yung gali, yeah?
0: Oh, gani natural na niya sa tiki, yeah? O nga, gusto mo na lang mag-tiki.
1: Primarily, used to explore their environment. Track prey. Pagkita sa pagkaon. Mm-hmm. And then, pick up pheromones. Naamo na.
0: Nan.
1: Natural behavior sang mga...
0: Oh, gani, te. Wala ka ganyan kakita. Yan, nga nag-kiss sila sa ground. Oh, my God. Ang wanna be kayo,
1: kita ko lang yan kung ano, gakahulog sila sa ground.
0: Hindi, kainyo. Tubi nga balay, wala tiki. Kaya di ba, nagapaano, gid ka mo yat. Nagapa termite cleanse, gid ka mo na to ya. So, pati
1: damo
0: ang tiki.
1: Damo tiki, pati to po.
0: Yes. Amo na nga, hindi mo makita nga ang tiki. Nag-kiss sa ground every afternoon or every takip silim. Nag-kiss na sila sa ground. Wala mo na nakita. Kahit
1: Tignan ko lang yan. Kung mahulog sila sa ano, lupa.
0: Wala na sila nahulog. Ah, nagka-kiss gina sila sa ground.
1: Tapos kisaka din sila liwat.
0: O, sino na may sabat mga kitropa sa atin yung X-rated question? Once again, our X-rated question, tumingin ka sa akin, ang makikita mo'y ikaw rin. O, may sabati si Ma'am AJ Wardondo, bet ko niyang sabati, ha? Ambalya, selfie camera. O, di ba, front cam. Chakto man. Pero chakto ang sabat ni katropang Jet Tibaga Mirror. Chakto man si Ma'am AJ Wardondo. Si Sir Stanley Cirilo, okay po siya. Very good siya.
1: Ako na no.
0: Ano?
1: Bubon.
0: Ha?
1: Bubon.
0: Nga, may reflection ka to sa bubon. Dalming ka man yung...
1: Basta lang yung may lain, wala
0: ako. Oh, ako na raso salamin na glass.
1: Salamin. Ang tagdang panahon.
0: Salamin. Ang tagdang
1: lain, galing.
0: Panahon. Ano na gani? Ano ginina, no?
1: Salamin. Ng panahon. Kasabay ng mga bagong...
0: Sabay na mag-enjoy ka.
1: Lain, galing.
0: The best idea.
1: Salamin.
0: Ambal ni Sir Jetty Baga. Basi ma-move on ka sa akin, pakadto na... Ay? Ano man? Basi ma-move on ka sa akin, pakadto na Ma'am AJ. Na ipihin niyo naman dahil. Oh, grabe gid si Danilin. Grabe gid yang kaakig balang na batsyagan ni Danilin. din ka katropang Danilin, din ka naghuhugot ng iyong sama ng loob katropang Danilin. Nga daw ka sakit rin sa imo mga ginapangampay. Wow. Ano may pinagdadaanan ka, day? Nak, huwag mong dibdibin, nak. Sabihin mo sa amin, okay? Bululigan ta, ah. Araw-araw man. Always, Amila to all that DJ. Love. Haman ni Ma'am AJ Wardon, kutsara. Okay man. Karibu man. Haman ni Sir Jetty Baga, same to you, times 2 to the 10th power. Wow. Dinosaur. Ano man na man. Same to you, times... Do mga ba? 10, no? Times 10 to the 10th power. Blah, blah, blah, blah, blah. Oh, nan. To the 10th power. 0000000.0. Oh, nan. Grabe. Yung mga taga-dala pa yung 10th power.
1: 10th power.
0: Grabe. O, sino pa na may sabat? Dali na sabat na mga kitropos sa ating X-rated question. Ang ating X-rated question again, tumingin ka sa akin, ang makikita mo'y ikaw din.
1: Ano picture?
0: Pwede rin.
1: Picture.
0: Oo. Tumingin ka sa akin na makikita mo ikaw rin. Siyempre, kung ngayon mo picture, ginatanaw mo, tingin mo man yung tsura, makita mo, eh, alangan. Alangan man nga matanaw ko, di sumong yung tsura, kasi katrapang beya, no? Katrapang beya, baka naman.
1: Ahem.
0: Oh, basi may mga sabat pa kamuda ha. You can always, you can still send your answers mga katropa sa Giyapon. Diri sa ato, i-comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Magtawag, o kan mag-text sa ating hotline 0950-975-6970. Sa liwat, 0950-975-6970. Kasi may mga sabat pa kamuda. Ano yung balik ka trapang Danilin? Dar? Anong dar? Darna!
1: Department of Applying the Form?
0: Basi? Okay, good afternoon sa inyo, tanan niya. Mga nag-upod sa aton. Sa kay Sir Larry Saspa, kay Mamiya Shala Magbanwa, hello. And happy, happy, advance, happy anniversary kay Nanay. And Yava Magbanwa and Tati Camila Magbanwa. Diba? Sa kay, uy, si Katropang Nadine. Hello, Nadi. Oh, good afternoon kay Nadi, kay Katropang Alexa. Devena Gracia, sang barangay. Devena Gracia, Lapaz.
1: Sila yung dang tag-iya?
0: Yes, sila yung tag-iya sa Milagro Street. Ay, taga Devena Gracia, Lapaz.
1: Sila yung dang tag-iya?
0: Oo. Sa kay Ronnie Jimenez, good afternoon. Kay Ma'am Ivory Rose Agahe, good afternoon. Sa kay, as Ma'am Ruana Manuel, once again. Kay Ma'am Christine Lord Morales of Santa Barbs. Good afternoon. Sa kay Monofuna Fresnilio, Kapaklibar Ada. Kay Katropang AJ Cortejo for Dream! O, oh, diba? Mga ano na to sa ton? Mga ano ah? Mga pinalaking basketball court. Good afternoon na si Momoy. Good afternoon. O, te, di naman ang liga, tada? good afternoon naman ni Sir Jetty Baga. Gapangaway niya lang sa gani para palanggaon siya, ma'am. Ay, grabe. Grabe. Katropang Danilin, ano? Ano kulang sa'yo? Ha? Kasi ano, pupunuan namin yung ano, yung kulang sa'yo. Hambal niya, nga, ginaawan niya na si Danilin, man. Si Danilin, balang gapangaway.
1: Gabalos lang doon.
0: Oo, tubang kasi salamin, makita mo si Jetty Baga. Ma'am Danilin, tama na na. Oh, tama na na ang pangaway. Kito ang Danilin. Ano na ta? Love, love, love, love lang ta dapat. And all friends lang ta dapat. Kito pang Danilin. Okay. Alright, mga kitropa. Basta may mga sabat pa kamuda ha. Mag-send lang sa inyo mga sabat sa aton mga kitropa nga Facebook Live. Kay Mine, aton nga pag-abasahon sa gihapon. And mag-a-pause kita na for some commercial break this time. Oras na ito. 17 minutes after 3 in the afternoon. Magabalik pa ang X-Rated sa XFM Philippines.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isang ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMA Village, Gusmanesena, Mandurya. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas. Kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
6: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung wala.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
15: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
19: Yeehaw! XFM.
20: Katropa mo!
18: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

0: Okay, tropa, oras natin Sex FM 3:23 in the afternoon. Nagabalik ang X-Rated sa Sex FM Philippines. Good afternoon sa liwat sa mga katropa natin na nag-upod sa atin sa mga hapon. Good afternoon sa inyo and thank you so much sa inyong pag-upod sa ating program X-Rated. Good afternoon sa mga katropa natin dito sa may bukuhan na nag-upod. Salamat sa inyong pag-upod kag pagpamati sa ating program this afternoon. Yahoo! Kay Sir Tristan White Kulay, good afternoon. Mayong hapon, kid. Salamat ha sa imong pag-upod sa aton. This time, mga katropa, oras natin 3:24. Yeah! Mga katropa, this time, ato na nga suguran ang pag-storytell sa inyo sa aton nga X-rated story. O, basahon talaga na yung kay absent aton nga dramatista. Basahon talaga na yung... Ano siya? Absent ha? Ano siya mga katropa? Ginakupar kita ng Kenny Rogers. Namadaan sila ng sila na tag-iya. Ginakupar kita ng Kenny Rogers. Kinag-sponsor ang amonding friend na tag-iya sa New Washington. Thank you so much, friend. Masay mo nga pag-sponsor. Friend, okay?
1: Wala problema.
0: Wala problema. Lista da book. Lista da book lang.
1: San wala pa.
0: Ay, wow. Grabe, ha?
1: Gusto ka mo, ha?
0: Sige, ano lang di. Balik-balik lang di. Alright, mga kitropa, this time, ato na nga sigura na ating X-rated story on a Sex FM 3:25 in the afternoon.

0: Mayong hapon, Getropang Era. Ako galing si Clara, kaya gusto ko lang i-share sa inyo ang ako nga istorya. Kinapaligban ko gini kag daw problema ako na niya lately. 27 years old ako katropang era. Gusto ko lang magpamangkot kung normal bala sa mga guys ang gina-experience ng ako nga boyfriend sa Subong. I have a boyfriend katropang era kag first ko siya sa tanan-tanan pati na rin sa usaping S or you know what I mean. Gusto ko lang mabalaan kasi almost 30 na bago ako nagka-boyfriend. Kasi last year ko lang siya nga na-boyfriend when I am 26 years old. The first time ko man siya nga-boyfriend or siya yung first boyfriend ko ever. Ang boyfriend ko katrapang era, gentleman. Mahinahon siya, mag-istorya or like to, ano siya bala, soft-spoken. Alagang alaga niya gid ako pero kung usapang S, alam niyo na yon. Gabag or lain ganyang panulukan ko sa iya. Ang iya nga pagka-gentleman, nagiging aggressive. Pero in a gentle way man, somehow. Kung may ganap sa amon, gentleman siya. Pero gentle pa rin ba na matatawag? Kung kahit saan na lang siya makakaramdam, doon na lang, ano man iman. Nga, muna yung padalaman. Oh, kung saan siya magkakaramdam, doon na lang. Kitro pangera, minsan sa iya nga sa lakyan, kung kaisa sa dorm niya, di may upod sa iya sa kwarto, tingin na pa lakat, yaya. Kung kaisa sa sinihan. Pero dito ya, napunggan ko to, wala to sang ganap. Pero walang ganap doon ha, humahawak lang sa ano ko. Medyo madaming tao noon katropang era pero wala kaming katabi. Tapos may naglalakad-lakad lang sa likod namin. Nakita ang ginagawa niya na pa, huy, yung lalaki. Tapos nagtigil siya. Doon ko na feel katropang era na parang wala siyang respeto sa akin sa amuna nga istorya, sa amuna nga bagay. Pero kung sa ibang bagay naman, di sobrang okay gid siya ya kaysa kapag ka-gentleman sa iya. So amuna katropang era, no, normal lang bala na sa mga lalaki. Okay, letter sender, to answer your question, we have katropang Gen Z in Kisustomo because he is a guy himself. Is it normal katropang Gen Z in Kisustomo?
1: Kung normal, nga bisan diin na lang makabatsyag sang init, dira na lang dayon.
0: Oo, is it normal?
1: Para sa akong di guro yan normal.
0: Bakit?
1: Kay ti especially kung public place na ya karon
0: ano
1: mag-go lang ka mo ya ano ya do ano lang do ido lang
0: amo na garis mga katropa
1: wala ano ton. Wala boundary something
0: and chakto wala boundaries. Dapat hindi ka mo magmuna, okay, dapat there is a perfect time and a perfect place for that.
1: Oh,
0: ano na siya a PDA di ba do may ano na subong may PDA law.
1: Oo.
0: May law
1: actually
0: na,
1: ano
0: na?
1: Oo. Sobra para guro sa PDA kung kaso mo na.
0: Public display of affection laws primarily center on public decency and moral standards rather than a single universal statute. While minor PDA holding hands, light hugging is usually ignored. Uh-oh. Pero kung sexual intercourse or like may ano na siya, may dalang sexual chuchu na siya. Yeah, pwede ka muna ba, no? Mareklamo.
1: Oo eh.
0: Ano, public scandal?
1: Pwede.
0: Diba?
1: Actually, ano na, do may term na sa mga muna mo, nga doon...
0: Mga obscene acts.
1: Oo, doon na may anya mag...
0: Obscene acts or lewd, lewd ganyan, diba?
1: Oo.
0: Lewd or obscene acts is punishable in the Philippines as grave scandal or under local city ordinances against public obscenity.
1: Kahit once may makakita, especially mga kabataan,
0: yes, maramdam ng mga kabataan, ay, normal lang, gali. Oh. Ay, okay lang, gali. Ito kaginahimo, gali sa mga older guys and, you know, women and men out there.
1: Eh, daw, ano na na kamo do? Wala lang kamo kinalain sa ido.
0: Wow, te.
1: Nabisan diin lang
0: mga
1: bala.
0: Mga katropa, huwag niyong gawin yan kasi ihihalin tulad kayo sa ido.
1: I mean, ano ah, in fairness sa mga ido, kung kayo sa ati, may ano mo na sila, yabalaan
0: mo na nila. That's their own, ano na nila, nature.
1: Nature na nila, yabi.
0: Pero kamuya, hindi ka mo mag-inido, okay? Because that's not your nature.
1: Correct.
0: Diba? Kaga, pwede mo na... Nga aha, kumakabatsyag, gawin yun yung nagibapunggan.
1: Gana.
0: Araw-araw, haman yaya.
1: Kung gani pa na sa ilang ilo, doon kayo kadamo. Lugar.
0: Oo, diba? Tunoy, gani ka tapang dyan, Zin?
1: Pwede man sa inyo lang ang apartment, sa inyong abalay, or ano da.
0: Hindi ko na yung makahulat. Like, ano na, aw? Ano na siya?
1: Grabe,
0: nagit yun. Sorry for my word, ha? Kung na-dirty yan. Ano siya pala musunod? Gano'n, hindi na nagibapunggan.
1: Gani. Daway pa ko na yan ang ka-encounter.
0: Ah, pala ba sumang ganit? Kina-try nyo, gid nyo pong gan. Ara pa yan, hindi gid yan. Wala ka pa ka-try sa ibang lugar. Ano?
1: Daway pa ko na may nakilala nga.
0: Amin ko, wala ka pa yung ka-try. O, oh, diba?
1: Nga,
0: as ako in... Wala man ko sang may nabalaan or nakilala.
1: Oo.
0: Or I don't know someone nga muna.
1: Basi ano na, daw psychological.
0: Basi?
1: Pero, chak toto, basi...
0: Oh, habang yung mama, dahil nagkahamal yung mama Rilo ka na 5:30, nagkakiss ang lizard.
1: Daw ritual na
0: sa mati. Teka mo, mga katropa, what can you say about our letter sender? Oh, mag-pause kita rin for some music this afternoon. Kaga sa atin nga pagbalik, of course. Atin nga pagbabasahan ng inyong mga comments regarding our X-rated story. Ready mo lang ang imo nga inog-comment da.
1: Ha?
0: I-pause, hold your breath. Charot.
1: Pero
0: iambal na lang gani. Kung ano pang imo, idugang da. Ano?
1: Nadula-dula na. Pero ano, ang siguro sa para sa ako ng katropang era, when it comes sa mga amuna nga kundi naging nila mapunggan, especially if naka-feel si letter sender sang daw na-disrespect siya or wala, daw nahuyaan siya, wala? Daw muna. Ti insakto ng imo na batsyagan letter sender. Kay ti, para si imo ya siguro, syempre, ano eh, hindi kaya comfortable sa muna nga klase sang setting.
0: Mm-mm.
1: Ang lalaki, at kung namuna siya ya, daw hindi na naiagurumambal nga gentleman siya.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oo.
1: Kaya ang... gentleman na yan.
0: Well, if he is a gentleman, he will think of your welfare and not just your welfare. But, syempre, kung ano ka, tanawon sa tao.
1: Makasarili na na sa'yo.
0: Ang kaugalingon, yun lang ang katol, ang iyang ginapanumdom. Kung paano lang ma-fulfill, kag maibsan ang kanyang init na nararamdaman.
1: Correct. Kag ikaw eh, ambalan mo na lang adaan, letter sender, nga hindi na. O, di ba? Mag-ayaw ka na lang, or kung di ka comfortable, ambalan mo na lang gidya yung mga partner.
0: Yes. Alright, thank you so much, Sir Janzine. Thank you so much, katropang Janzine, Chrysostomo. And mga katropahan na mag-send lang sa inyo ng mga insights or whatever you wanna advise or wanna tugda sa aton nga letter sender. Your free mga katropahan sa pag-comment sa aton nga Facebook Live and our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Magtawag o mag-text sa aton hotline 0950-975-6970. Magabalik pa ang X-ray Rated sang XFM Philippines.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo.
3: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito oi sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Samton kag XFM libu-libong papremyo. Salamat din.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Makalage na ko!
5: XFM!
6: Katropa mo!
7: Exciting!

0: Rocket Rapoy, nagabalik ang X-Rated oras natin 10 minutes before 4 in the afternoon. Good afternoon sa mga katropa natin sa Giya para nag-upload sa aton this afternoon sa ating program X-Rated. Sa aton mga katropa nga nag-upload sa kaya sir, kay Ma'am Arlene, kay Ma'am ano, kay Ma'am Danilin, sa mga lalaki yan, mga inido yan. Wow! Mong gaganya pala si Danilin. Na lang ganyan. Good afternoon sa inyo ha. Salamat sa inyong pag-upod sa aton. Sa kay Ma'am Marilu, o kada 5:30 nag-kiss ang lizard. Nante. Oo, ang mga nagali, sana all makatilaw kiss. Charot. Oo, sana all. Haman ni Sir Jetty Baga, mayo pa gani ang... Ayun, bot. Ah, hindi na ako magbasa sa mga comment niyo kay Gaina. Okay, come on. Alright, thank you. Salamat sa mga katropa natin nag-upod sa atin, nag-share sa atin nga Facebook Live. Mga nagtambay sa atin nga program sa bunga hapon. Kag mga katropa natin nga nag-upod sa atin. See you all tomorrow sa Express Balita sa aga. Salamat guys sa atin nga partner this afternoon, katropa ang John Zine Crisostomo. And for our technical partner, katropa ang BJ Serada. Yeah! Ako naman ang inyo katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: X-FM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
6: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy?
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagiang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
6: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health!
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
10: Kasi hazel na siya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa akong siyan. Isa ka pala no, kapako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
7: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
15: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
14: kinang. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain.
17: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagbibig sa nawadlong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
18: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalaninto ka nga akong balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: College na ko!
7: XFM!
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa! Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumanaki yung mga humparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate, nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo
6: sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
6: ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Tanggal ang katikati.
6: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyo
7: magaan.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Pa-diet na kubuwas ah.
6: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi ko malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko permi, nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: 7 Plus Herbal Soap. Santone Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nginadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: Akon kasubong pag wala sa makapugong sa akon, wala. Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kag matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
2: Exciting.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: X FM.
0: X FM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Cellphone Plus Cold.
6: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
5: Cellphone Plus Cold.
2: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision X, marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
5: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangbasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santone plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santone Plus Herbal Oil, garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
5: mag Santone Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika.
10: Makalage na ko!
6: XFM.
10: Patroma mo!
11: Exciting!
6: XFM.
11: XFM.
12: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, Kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
11: X FM.
8: Mga katupa, exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zentron Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Zentron Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Zentron Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Xanthone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C.
7: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Sa gari, sa kaservice ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Badyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibigay sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthone kang XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Pa-diet na kubuwas ah.
7: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya!
0: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Supple Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Supple Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ang tabi ko, Supple Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan! Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay.
12: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Valira Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa ako na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:08 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:08 na mga kabayanan, mga katropa. Mayang gabi na sa aton mga kautoran, sa aton mga kabayanan, sa aton mga katropa, diri sa palibot sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagapamati kamo mga kabayanan na pagi sa amon sining Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Patiwan man kami sa inyong mga radio pagi sa FM banda. Ang amon nga frequency 100.7 naman ni siyang una ang frequency sang Z100. Yari kita mga kabayanan sa ika-7 nga adlaw sa bulan sang Mayo. Bispira sa mga kabayanan sa San Miguel kag sa Pututan kay buwas ang ilasin ng kapistahan kag dira man sa Barangay Manayang sa Santa Barbara. Bispira man sa ila kapistahan para buwas nga adlaw. Happy happy fiesta. Enjoy lang, enjoy sa pag pasidungog sa inyong patrona, hindi nyo pag-ibutang ang inyong gininom nga makahulubog ay limnon sa ulo kundi sa tiyan. Parang nga sadya ang tanan. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:10 na, kamusta na aton mga katura na aton mga kabinan, labanigid na aton mga patrollers. Aton sining mga volunteer reporters nga ginugay basi karon kon may mga bagyan sila nga mabalita, ipasa diri sa aton kag kon makatimpo sila. Makakuha ta sang ila sining nga mga balita mga kabanan ng aton nga mga patrollers, aton sining nga mga class members. Katropang listeners and solid supporters nga mga katropa na aton nga mga taxi drivers. Padayong galibot diri mga kabanan sa syudad kag pila ka mga kabanuanan diri sa probinsya sang Iloilo. Alas 7:10 na mga kabanan, mga katropa. Kamusta na itong siring mga vendors dira sa Iloilo Terminal Public Market kahit man ang dira sa Iloilo Central Market. Mayo lang pag-plastar, mayo lang ang pag-baligyaan ay parang kadaadlaw, may ara kita mga kabanan, may ara ka mo dira nga mga bisan ga solusintimos lang, may ara ka mo nga kuwaon kag ibakal sa pagkaon sa pamilya. Di lang magsagi inawaya. Kay kung magsigisigi lang ini makabanan nga talunsay ang pagbaligyan ay diri sa mga public markets naton sa syudad sa Iloilo. May labalabag niya samtang nga nagabilag kada sang imo yang inibaligya may income on kagid. Ang oras diri makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na mga kabyanan mga katropa. Aton nga mga soke nga mga tagpermati mga katropa worldwide. Kaya po subong sa ato na gabi diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang inyong nga mga greetings sa inyo sining nga mga pa-shoutout isend lang sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. Naga-broadcast kami mga katropa diri iya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Kamusta naton nga mga listeners worldwide dira sa Hong Kong, China, tanan no nga nagapamati subong sa aton kag ang wala pa makadiskubre mga kabanan sang aton nga istasyon no XFM Radio Patrol Iloilo sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo nga mga message kag ang inyo sini nga mapasi out ang tanan nga nag-celebrate sang ilang birthday subong adlaw. Happy happy birthday kag tanan nga celebrate sa ilang anniversary. Happy anniversary ang papadama yung halin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:12 mga kabinan, welcome na sa Webes Edition sa atong programa Headshot ika-7 sang Mayo. Sa gyapon, makatropa ko sa katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, of Dangkita ni katropang Alex Saspa. Tobto, alas 9, ang tak na subong ang gabi, kag pag-upload mong kita sa aton ng News Center Personnel, upon kay katropang Bia Joy Sobaldo, mga katropa. Welcome na kita makabinan sa Hedjata. Mga dala kita makabinan mga tropa sa mga balita kag mga informasyon, mga gitalakay nga mga issues diri sa XFM. Aton nga tagan sa update mga tropa, ang aton sini nga mga tagbramati diri sa XFM, mga nagapanguna nga mga balita lokal kag nasyonal. Diri kita na mga tropa sa sini nga pambala ang aton nga health news. Kamado kamong sa tanan nga mga supporters man ni Chris Aquino. Ini siya ang ginbalik ng mga katropa sa ospital in matapos dumdumong gani nga daw wala na ni ang pano, wala na ni ang gatawag ba na sining COVID-19 apang makabanan balik sa ospital si Chris Aquino pagkatapos nga ini siya ang na COVID infect, na may COVID infection sa buong si Chris Aquino. Kabagdanan makabanan nga ini siya ang ginbalik sa hospital. Di daw kadugay naman sinino na 2019 pa na ang COVID-19 nga ang arigyapon ini, no? Daw katingalahan nga arigyapon yung makabanan ang COVID-19. Kumunang ginambal na itong makatropa nga dapat maghalong kita sa aton nga lawas. Kaya man ining mga balatian makatropa, ari lang ini sa aton nga palibot. Maghalong kita kay hindi na itong may baruan nga gadugay, hambal na ton na okay na kita gani kaya hindi pa okay. E di matapos makatropa ang report sa Bandira News nga nagpositibo si Chris Aquino sa COVID-19. Matapos na gindala ini makabadan sa hospital sang naligad nga mga inadlaw. Sa makabadan sa report nga si Chris Aquino nagkaroon ng lagnat at halos walang tigil na ubo. Sa makabadan sa report dito sa Manila, nagumpisa ini kuno sang nagligad lamang nga simana sa tukatunga ini makabadan sang iya nga pagpakig-away sa balatian nga autoimmune diseases. Abal ni Chris niya, I've been sick from the time I got out of the hospital early Sunday. Si Kuya Joe si rin niya, bata niya, on Monday, started si rin niya nag-ubo kag pangatsi. Tiyay si rin niya doon nahuya, ako si rin niya nga, I didn't want him to feel unwelcome and he was wearing his mask, so I was left with him. Di siyempre, laman sa bata mo. Sa bata niya, si Josh. Di karon, sa tung matinion gali, ining bata niya nga si Josh, sige ang ubo kag pagpinangatsi. Di pag dito sa ilang balay, nagpasunod niya si Josh sa kwarto. Kasi siyempre, bata mo, nahidlaw ka man mo. Pero nagpinangatsi ko no, kag ubo si Josh. Di nahuya man siya ko no, nga hindi pagpasunod doon si Diyos sa ban ni Chris Aquino, niya, I didn't want him to feel unwelcome. And he was wearing his mask, so I slept with him. Simulang pagpahayag ni Chris Aquino, mga katropa, tiyan mako muna. So hindi nato niya masiguro, nga siling nato niya nga may kumambalak nga ati okay na guro, it's okay to be okay. Hindi gali okay mga katropa, ilabdagin ini ang mga tao na may manubo kag mahina ila sining immune system. Amo na kung nga, diri sa XFM mga katropa, masamin nato nga ginahambal sa inyo nga kita ya, pabasgon ta ng aton sining immune system kay wala kita ya perdihon din, no? Basta baskog lang aton nga immune system. Mag-inom lang kita mga katropa sa mga mag-inom lang kita sa mga produkto sang Yes to Health products. Pareho abis ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, Premium D3. Kaya man yung Premium D3 mga katropa, dako kinimbulig para sa aton nga labanagin nga tipare sining nga COVID-19 nga ini. Isa ini makabanan ka infeksyon. Isa ini kabaratian makabanan nga may infeksyon. Kamagdanan nga mas maayo nga may mabaskog kita nga immune system. Tita mo si Cristo. Amo na bala kita nga mga Pilipino na huya kita kisa magprangka bala ilabdagid kon malapit nato na pamilya. Doon huya kita mga kumambal niya. I don't want to feel Diyos na unwelcome siya sa akong kwarto. Siya titulog ko siya ingod eh. Naidlaman siya sa bata niya mo. Pilamang ka tuig nga na hospital si Chris nga naga isahanon to siya sa hospital. At ipagkasunod nga adlaw magkabanan, nagsagiman sa Inubo kan naghilanat sang inisya magkabanan ang ingin na gintest. Nanging positibo ang katropa si Chris Aquino sa COVID-19. So manang aton mga katropa, ginahambal sa inyo nga dapat na mas kumpirme ang aton nga immune system. Hindi kita mahambal nga it's okay to be okay. Gali kay ti lala nang atong ginabatyag. Mag-inom kita mga kabayanan mga katropa sang premium D3. Kaman ang premium D3, ginpabaskog, ginpepektibo sa subong nga panahon. Nga oso ang ubo, sip on, hilanat katrangkaso. Hindi nato pababayaan atong lawas ang maigo sa dinga balatian. Proteksyonan, pinaagi sa pag-inom sang pinakabago kagipektibo nga premium D3. Kaman ang premium D3 mga katropa, may aray niya nga vitamin D3. May virgin coconut oil, kag moringa oil extract ni barangin puga nga dugos siya sa manunggay. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man man kabayan mga katropa nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina kag may 110 klaseng antioxidant kag nagdelay sa skin aging. Kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mabakalin mga katropa sa mga butika malapit sa aton nga lugar, no? Labi-labi sa Kalibo, sa Rojas, sa Antique, Bacolod, Nationwide. Pamangkot lang kamo sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generex Pharmacy, kag Generica. Kaga pwede mo naman katropa, ma-order iya sa Shopee, kag sa TikTok Shopee, sa aton ng mga Shopee Boys, ha? Maintain lang ang at ang inyo sining resistensya sa pag-deliver sa mga gina-order sa inyong mga kliyente, ha. Dira kay man ang may, ha, sa tanggira ng pakan ada kag pa sa bawi perming aton dira ang mga Sapi Boys para nga sigurado nga mas mabaskog ang ila sining immune system kay nila makabayan kag tumarman sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Okay, Tita Chris, no? Get Wilson. May pang maka recover ka, makabalik makabadan sa patag sang pelikula kag telebisyon si Tita Chris Aquino mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:20 na. Kag standby ka makabadan diri agyapon sa aton pamanagad sa Hedjad. May bag-ong platform, complaint platform ang LTO. Alak muda. Tanan-tanan nga mga LTO personnel kang tanan-tanan nga nagabayular o nagalapas sa kasuguan sa trapiko sa dalanon. Halong kamo kay may basi mapiksuran kamo sang tanan-tanan barang tanan-tanan subong may mga cellphone, ha. Bisan baratuhon ng paymayo man ang iyasin nga pick up sa kamera. Kag basi kung mapiksuran kamo kag isend kamo sa bagong nga platform sa complaint platform sang LTO. Kag tapos siga mo kung may mga picture dito nga ipadala abi sa complaint desk sang LTO. News na tapos siga mo, ha. Ilabdagid makabinan ang ining mga personnel sang LTO. Hindi lang mga personnel sa LTO, pati man ining mga nagakwamala, nagabayular sa kalsada. Ilabdagid na ba ng mga gulpi lang nga mag-swerve na sa lugar nga hindi dapat ka mag-swerve da, ngalin ka sa outer lane, pag-gulpi ka lang pa inner lane ka. Kita itong liga to, nga may patigaling patrol ka, ako ng driver sa pulis to, nga patrol ka nila, ginkarga nila sa automan, sang, daw to yung karga nila, daw, may programa ba ng pulis to, kundi nag-over to sa iya nga buli, wala pa butangan sang bandira, o gintikita niya sang LTO. Tiyo mo ning maghalong nga kamo, ilabanigid ang mga drivers, kagatagiya sa mga salakyan, kag ang mga personnel man sa LTO, eh. Kay base, karon kung mapicturan kamo, mabidyuhan kamo, at tapos kag mapadala kamo ni sa platform, complaint sang LTO, at tapos yung kamo, no, kung ang kilala ko man, lantas kagid. So, bantay kamo kay aton karon nga aton karon mga kabinan, ipatpat sa inyo kung paano kamo makasend sang inyong mga complaint dito ya sa hotline sang Land Transportation Office sa inyong mga katropa ka mga programa ni ASEC Lacanilaw, LTO Chief dito sa Manila mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:23 na. sa balita nasyonal. Naginaisip-isip na subong ni Congressman Jerbelo Estrocon Pilama Buto pabor sa impeachment, no? Sa batok ya kay Vice President Sara Duterte ini matapos nga subong ka iya subong gid lamang adlaw dagdag ko na bisita karon nag meeting tisip-isip niya mga 137 kuno ang posibleng nga maga boto pabor makabanan sa impeachment batok ya sa articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Ito mga 100 plus pa ng akin ang nanon nga mga master abi ang 1/3 sa nga 101 no? Ang mamaster ang 1/3 nga buto para nga ma-elevate sa Senado ang articles of impeachment. Ito yung isip-isip ni Congresswoman Jerbelo Estro ang chairperson sa Committee on Justice sa Kongreso. Ya daw, ya 1, 2, 3, 4, 5, ya 137, ya okay na na. Hala, tapos gini, no? Kag, nagpagwas ang statement pa kabianan si Vice President Sara Duterte, nga siya, kung sabagay, siya, daw, wala manggani, siya ko plano, kung tani siya nga magpadlagan siya sa presidente, kung pag, wala manggani, kung siya plano, kung tani magpadlagan Vice President. Kay gusto niya tani, kung iya nga magpadlagan, iya mayor sa Davao mo. Di nagluwa naman ni karon ang mga opinion. Kag may istorya-istorya sa kapihan mo lang. Ati siya ti amo ni karon kay ti man kon kaso abi karon nga magprosper abi karon ang dito ya sa Senado ang articles of impeachment kay man ang violation sini makabanan removal from service kag perpetual disqualification to hold office. Ti may mga para mangkon tanon subong ila ba gid abi ni istorya sa kapihan. Yan yung abi di karon kon magkwan ya nga mag resign na lang abi si Vice President Sara Duterte samtang nga sa tukatunga sang hearing sang articles of impeachment batok sa iya. Ano ba na madula ang kaso batok sa iya? O na pamangkot ni kayo na dito sa kapiyan. So nag-research kita, may sabat kita dira. Kung ba na kung resign siya bilang Vice President, magapabilin bala gihapon ngini siya magapadayon bala ang hearing sa articles of impeachment. Taposon bala sang Senado ina ko ning kaso nga magsaka abi sa Senado ang articles of impeachment. So may reaksyon kag may opinion dire isa sa mga anay Supreme Court justice ana pagwa sa iyo opinion may kang tanan sa mga kabanay nga mga pamangkot tanon. Kati kung ang istorya nito kay Neskapihan, nga kung mag-resign siya, kasi ang disqualification to hold, perpetual to hold office, sadya kay Neskapihan mo siya, dula na. Pero siya kung mag-resign siya, abe, no? Samtang nga wala pa matapos ang hearing sa impeachment, ano matabo? O di, ang balik niya sa ito nga nag-istorya sa aton. Kasi di, why na siya impeachment eh? Pero, kung gusto iya nga magpadlagan iya sa Davao, di pwede gyapon kasi dula na to iya ang penalty nga perpetual disqualification to hold office. Sakto ba na nga mga panamkotanon? Gina-entertain ba na ini karon sang kampo ni Vice President Sara Duterte? So, pamatiyan tabi karon ang isa ang opinion sang former Chief Justice. Kung sakto ba na ang mga ginestoryahan subong sa kapihan para nga masave ang iyang political career? Resign lang siya eh. Para nga wala sang perpetual disqualification. But kun mapatud-an abi na karon ko ang desisyon abi karon sang aton mga senator judges nga guilty siya sa impeachment ti dira mapatong ang liabilidad removal from office, CAD, disqualification to hold office. So, tama, ini mga kabinan ka, sadya ka ina nga dibatihay mo. May pro ayan, may arap mga nga antay. Para nga masabat, bantay ko mo na, ang mga amigo, ito na kinas kapiyan. Kaya may sabat, kita dira sa mga pamangkot. Ang oras din mga kabinan sa XFM, Radio Patrol, ni Ilo, alas 7.28. Sa Pase, may hold up to nga security, gin-hold up ka security guard. Kahapon. Tiyang hambal niya, nga kuno, baw na plat ko nung iasiring nga motor. Dito kin sa lugar nga wala sang tao. Dito ko na plat ko di guy. May diwa ko nung katawa nakasakay sa motor. Kagin hold up siya. Tiyang bag niya, may anod nga 24 mil pesos. Ngayon ito ko nung sang iya nga bayaw. Diyos na. Kunigin daban sa mga suspektong kwarta, kay hold up mo. Ang pinakalitest nga development pa kami na dito sa Pase, ma-appear ko na ba sa dyan eh. Kasi kung maara sa Barakes ni, no? Ma-appear ko na ba sa police station, ang gwardya, hindi na maghatag sa ideya si PSSG Piamonte, ang spokesperson sa Pase City police station, kung anong ito, adya to. Pero da at likot ya mo na mama mo ning daw mo na be na pero pariwa be da nga natabo sa una tama sa barabla nga kuno naghihi to siya sa may barangay sa may isa ka barangay dunas gildalan nanghihi lang siya gadu gay nakabot ko nga tawo kag gintayaan sa pusil ginkuwa ang yasiri nga kwarta sa una sa investigasyon nagwa nga hold up may gali. Tiguanin kay ang Pase police station. Hindi pa sila mag-confirm gid nga muna natabo. Pero siya hulatan ng buwasera. Kay may ihambal siya ang gwardya. May ituad sila niya ang gwardya. At ibantayan ang buwase. Kung ano ini. Ay maan. Ang oras din makabinan sa XFM, Radio Patrol ng Ilo. Alas 7.30 na. Kung tayo makabinan ang mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Lagi ka niya sa... ang aton iyang ang mga balita makabadan sa Siring Bagyo nga ginapaabot sa buong dinis pungsod Pilipinas, no? Kada masunod ang gabi kang pangalag sa aton nga koneksyon. Aton nga koneksyon abi sa ano no sa pag-asay balaon tanin pinakaulihing kaibtangan sa low pressure area kagining bagyo nga sagba sa buong sa Pilipinas kay ang forecast kay na nga daw masunod kuno ini sa Pilipinas by Saturday and Sunday. Daw matulo naman sining mga atop tang may mga buho. Yan gabi ka tama Alex, no? Kay pagbalik na itong magkabanan, istorya anta ini ang parte sa platform, no? Platform sang complaint platform sang LTO kung paano kita makareklamo sinili sa mga nag-abusar sa dalan ng mga salakyan, ng mga driver. Kagang ilang mga personel eh. Lakip na lang ilang personel. Kaya damo na sa mga personel ilagin pang reklamo nga ginpahalin. Arap kami rin sa line number one. Wala arap pa sa... Ah, okay. So, mabalik natin mga kabanan. Gano'n, no? Unahon tayo ni ang parte mga katropa sa complaint platform sang LTO. Chan-chan yun eh, kaman isa kuno kina sa mga istoryahan sa staff conference meeting sang Land Transportation Office. Ining pricing issues, may ining parte sa mga magahod nga tambutso. Di paano ini mabuligan abis ang LTO? Kati daw, kung ang LGU lang masaligan mo sa daw, hindi ka daw nakatalauman. Daw ay kat sa hangpon ko ng LGU lang aton sining saligan makabanan. Agod nga... makapangdakop sini sa mga pamana sa mga motor nga magahod ng tabutso. Wow, gareklamo makabinan ang aton sini mga katigulangan. Ara makabinan sa aton nga number one si Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo Engineer. Mayang gabi live ka subong diri sa XFM upon mo diri si katropang Phoebe Borges sa Tibor Morales. Mayang gabi.
2: Hello sir, mayang gabi kag sa aton man mga kagpalamati. Latest weather update naton sa Dawson Thursday, May 7, 2026. Sa itong update ang ginamonitor naton nga LPA, nasa coastal waters na sa Picong, Lanao del Sur. Padayan niya po no ang iyang low chance nga mag-develop sa isa ka bagyo. Minuwan lang ginamonitor naman natin nga bagyo sa Guasang Par, si Bagyong Hagupit na sa Kalayoon 1,840 kilometers east of northeastern Mindanao. Maximum sustained winds sa labot 65 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagastines nga pwede maglabot sa 80 kilometers per hour. Present movement west-northwestward at 15 kilometers per hour. Sa subong malayo pagyapon ng si Bagyong Hagupit, actually dito pa siya dampi sa may Guam, southern parts ng Guam. So, there is atun sa western Visayas, pero yan gapon atun nga easterlies, no, ang atun nga fair weather. Kaga magadala niya siya gapon sa mga isolated ng mga pagulan pangilat. Kaga panag-oob ang easterlies, hindi lang siya actually nag-apekto there is atun sa western Visayas, but the entire Luzon and Visayas region. In terms sa atin nga hangin, may natubtob aganagan sa direksyon ang mga nasidlangan. Naman niya magadala sa mga kanay, tubtob ko sarangan ng mga balod sa atin kalagatan. Forecast temperature na ito, 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw, nagtunod 603 na sa hapon, magabot laki ng 529 buwat sa aga. May ito ng latest for update. Ako si John Baron, Madam Magiging, nga salamat.
0: Engineer, ini ang low pressure area, area subong sa atin sa par na, no? Ining low pressure. Hello, Engineer?
2: Yes, sir. Yes, sir, ang LPA na ito sa sulod sa ating par. Actually, malapit na siya ganito sa ating landmass.
0: Okay. But may chance sa balay na yung mag-develop siya sa kabagyo?
2: Sa subong, sir, low chance siya na mag-develop siya sa kabagyo.
0: Okay. Ining si Hagupit nga sa guwa pa sa Pilipinas, may chance sa balay, Engineer, nga magsulod din sa ating sa par?
2: Well, ang ginamonitor na ito, sir, nga nga bagyo, kina-expect na ito, actually magsulod niya sa far by Saturday evening and between Saturday evening and Sunday morning.
0: Okay, once ka makasulod niya siya, anong itawag sa niya pangalan si Engineer?
2: Once makasulod siya sa far, sir, may local name siya nga Kaloy.
0: Kaloy, anong sining mahimo nga piktuhan ng mga lugar, Engineer?
2: Well, actually, kung lang tawag sa iyang last na itong naging laid out na track, no? Actually, pasulod siya sa par and then in-expect niya na ito, ano siya eh, samtang magpalapit siya, mag-start siya, recurve, magamatama siya hina.
0: Mm-hmm.
2: Recurving siya pababaw, no? Pero ang extent sa ito nga, ano sir, nga recurving na ginalantaw, magadepende pa. Alam mo, ang recurving niya, yung scenario, do back end na sa ito nga forecast. So sa subong abli ang ginapakita sa aton nga forecast is recurving siya pero dili lang dampi sa magatinir lang siya sa kadagatan sa eastern side sang eastern Visayas kag eastern side sang southern Luzon pero may ginatawag abi kita nga cone of probability no? So ang cone of probability is whatever area nga sa sulod sang aton cone of probability amo nang posible nga agyan sang bagyo no in case may mga changes kita. So kung nataon ta actually sa latest naton nga cone of probability ang area sang summer within sa aton nga cone of probability. So siguro worst case scenario naton sir kung mag recurve gyud man siya may possibility no nga mag either mga lihid diri sa eastern Visayas or sa eastern side sa southern Luzon or possible ba si maglandfall man siya. So yung muna aton nga siguro worst case scenario based sa aton nga data no just in case kung may mga changes kita but for now ang aton nga ginalantaw di sa recurving siya sa sa kadagatan but muna aton siguro sir worst case scenario as of now but ano pa ni sir dako pa ning uncertainty no like I mentioned before ni siya back end na ni or pinakapunta na ni sa aton nga forecast so usually abi ba sa pinakapunta na niya sa aton nga forecast, may chance agi na siya maglain eh. Walang taon ta sir, mga siguro, mga 1 to 2 days, next 1 to 2 days, siguro kasi may clear picture na kita no, kung anong extent sa ngayang recurving.
0: Okay, pero anong mga senaryo ang inapaabot na ito, Engineer?
2: Yes sir, or let's say, kung ano, no, kung worst case scenario, nag-landfall siya sa may Tamar or nangalihit siya sa may Eastern Visayas, may chance na siyang siguro ang mga extended rate bands niya maka-epekto sa aton. So pero kung let's say abi kung magadugi man siya mag tinir lang siya sa kadagatan diri sa may eastern side sang eastern Visayas medyo malayo sa aton ng landmass no so manubo yan chance nga maapektuhan kita.
0: Mm-hmm. Okay. Pero may chance ihan nga mag experience kita sang ulan sa Sabado, Engineer.
2: Yes sir, actually for the next coming days na ginexpect natin ng fair weather kita, pero may mga chances of rain showers and thunderstorms kita.

0: Yes, sir. Thank you. And salamat ng gabi.
1: Okay, nabatihan mga kabinan natong koneksyon sa Pag-asa Iloilo, Ponke Engineer John Baron. XFM Weather Update. Weather Update. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:38. So, manaman ba natin mga kabinan nga pagsunod sa isang rainy season, labanagin abis sining mellow pressure area, tapos may posibilidad yung magsunod ini ang bagyo nga sa gupit dito karon sa guapasang pungsod. Dili sa aton sa kwa no sa Pilipinas. Tindi naton makakatropa, masigurado ning ati basi ulang magmundog ang ulan. Kag pagkatapos mag pagwa niya sa Pilipinas di magbilin siya sang mga ulan bala kon tubig sa mga lata naton, sa mga gumada. Kag mga basura naton nga gipangaboy nga itlogan sang lamok. Tema na makabayan nga halongan naton ini kay ang dinggi ari lang sa aton nga palabot palibot kita mo si Kris Aquino no lagi tugani gano ano no lagi to ang balaan nga si Dios gabatya gali sang COVID-19 infections dito mara lang sa palibot ini ang pagtupas sa ulan ang labalaban sa nga mabatyagan naton hindi pa ni iya ang leptospirosis kati wala pagidman abi magtaas ang tubig. Pero ang numero uno sa mga kabayanin nga balantayag nga balatian, ang mga infeksyon nga dala sa lamok ang dengue fever, dengue hemorrhagic fever. So anong kita para nga makalikaw kita sa mga balatian, mga katropa, mag-inom kita sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, kag pareho sinabi sang Premium D3, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag kung gapangapi ka muna, mga ari inisyang health benefits ka dala, sang Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee, mga tropa. Parang, sa paano may ara kita proteksyon sa atong nalawas? Mamati kita na sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian. Upon kay Dr. Remedito Oy, sa The Secrets of Health. Ang oras, alas 7:40 na, mga katropa.
2: XFM. XFM.
3: Yes to health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano na mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Visionix, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Santon Gold, live testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Godel ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit mag

0: Galaw, mag-apak pa lang, terbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunod din na wala na, subok na sa akin. Yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit na mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health.
6: XFM.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramahan sang Vitamin D3 kag pampapasgog sa aton natulaan. Pampagana sang uto kag pampa-improve sa aton immunity. May Santone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamitas. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Rimilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Maka-college na ko!
3: XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patron ng Ilo alas 7:52. May gabi kay Anhappy Listening kay RB Chris Caceres. Good evening, katropang Phoebe. May gabi man kay Bumbong Tirotso, Bong. May gabi, no? Kay Bumbong Tirotso. Good evening. Kay Aika Ingrata. Sininya, good evening, katropang boards. Nagpamati gid kami diri sa Patungon, Antique. Kag natamyaw ko kang happy 10th birthday sa akon unika iha nga si Aya ang Angelica Tumolen Samiliano. Okay, Aya Angelica Tumolen Samiliano, happy birthday, happy 10th birthday, happy

0: Angelica Tomolen Samiliano. Happy birthday ta ha. Halin diri sa amon sa XFM, Radyo Patrol El Ilo, kadira man sa XFM, Antique Kaga. May gabi man na pelisiling kay Ma'am Hermiti, dira sa Hong Kong. Yago rib din katropa boards. Salamat man kay Ma'am Hermi, nga nagapamati sa buong kay Apple Diap Tabatasan. Shout out ta Tabsing Family, Bagong Bayan, Crismore Isulan, Sultan Kudarat. Gamonitor gid, XFM. Salamat gid. Dira kay sa pamilya Tabsing sa Bagong Bayan, Crismore Sultan Kudarat. Kag dira man sa Prospero Piñafiel Family, Marvel Coronadal, South Cotabato. Gamonitor man sa XFM. Dira kay Migomar Sanio sa Jensan. Kakay partner ni nagapamati man subong sa aton sa Matio family da no sa Pulumulok South Cotabato, kag Taasan family Turunan South Cotabato. Salamat gid gapamati subong sa aton mga katropa. Bas nga adlaw makabanan may ara nga kwa no nga distribution sang fuel subsidy sa mga taxi drivers nga residente sang Iloilo City lang. Ang schedule sa releasing of coupons May 8, buwas nga adlaw, Friday, halin alas 8 sa aga, tubtub alas 11 sa aga. Dira sa Quintinsalas Gym, disonhan lang, no? Kag ang pagpatugong, umpisan ni Makabinan, sa alas 4, tubtub alas 8 sa gabi. Nabutang sa coupon kung diin ka mo pwede makapatugong sa inyong mga salakyan. Now, may ari din makabanang gapamangkot nga mga drivers sa taxi ga probinsya ni Goros niya. Nagapangayo kami bulig nga ipatag kung sa pumuruyo nga ang pagpanghatag sang city, sang fuel subsidy sa mga taxi drivers para lang sa mga butante sang city. I think so. Daw ang taga-syudad lang ang mga registered residents ang maka-avail sang coupon nga 1,000 pesos nga fuel subsidy. Kapanawagan man kami sa mga taga-province of Iloilo, residents nga pukawon man si Governor nga hatagan man niya kami fuel subsidy nga mga hindi butante sang city. Salamat gid. Katotal si ang kwane ang probinsya nga ang city masarangan gani. I don't know kung masarangan sa budget sa probinsya kung pila kabilog ang mga taxi drivers nga pauli sa probinsya. Kasi kung mambal kita yung makabinan nga city lang di pila ng kabilog but ang pamangkot kung ang tanan-tanan ng mga registered na taxi drivers sa probinsya, saan mo makabaton sa ilang fuel subsidy? Muna pa mangkot sa isang taxi drivers eh. Di makasabat siya eh, ang provincial government. Okay, ang kwalifikado lang makabaton sa 1,000 pesos ng fuel subsidy, ang taga city residents lang ang mga taxi driver mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:57 na. Now diri kita makabanan. Ipatpatabi sa inyo ni kung paano kita makareklamo sa LTO. May kang tanan sa mga disiplin dala din personel nila eh. Kag ang ila makabanan ng mga idiots nga pwede reklamo makatropa sa LTFRB. Sa LTO. Kaya man, sa subong nga adlaw, nagpatigayon si isa ka staff con. Anong staff conference ba na? Si Attorney Gaudio Sohidospan, ang regional director sang Land Transportation Office diri sa aton, kagin manduan niya ang tanan ng mga chief sang LTO, district chief nga tagad bugat ni ang order ni ASIC Lakanilaw, may kang tanan sa complaints platform sang Land Transportation Office, mga katropa. Di pa ano kita sinay makareklamo, no? Para nga makabulig kita sa kampanya sang Land Transportation Office. Agad nga masulbar ining mga problema naton sa kalsada. Ang illegal parking. Ang tawan nyo blasbong sa mga highway, bala? Kisa ginagamit ng parkingan sa lagko o mga salakyan. Wala pa na sa likod sang reflectorized ng mga instruments. Nga daw mo gulpilap ng kibot lang, may nag-parking galit din ng mga 10-wheeler truck o kon 16-wheeler trucks. Yung mga movers kaya na pambilin. Kaya ano bala, paano kita makabulig sinin sa kampanya sang Land Transportation Office? Kaya subukan na makabanan, base sa gin patawag na staff conference ni Attorney Hidospan, ang director sang LTO diri sa aton sa Western Visayas. Maginlunsar gali nga isa ka complaint platform ang Land Transportation Office Manila nga pwede natin magamit diri sa Iloilo kag diri sa tanan nga mga province nga ipadala dira ang tanan nga mga reklamo aren sa ila personnel sa tanan nga nag-aabusar sa kalsada para maktuan sang ila sini nga mga district offices. Ano ba na ini ang gatawag magkabinan nga complaint platform? Gatawag ini nga i-report mo kay LTO chief. Ang programa, ginimo ini magkabinan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Na paano kita sini makareklamo? Paano nato nareklamo abi ang mga kung may reklamo kita sa LTO? Partikular ang nestoryan abi kaina sa ilasin nga staff conference. Amo ini ang mga pressing concerns nga reklamo sa nga aton nga mga kulturan labdagid sa mga kabaranggayan. Kabaduanan, nga daw wala sa mga memo sini ang mga mayors, ang mga pulis sa reklamo sa mga senior citizens. Mabuka sila nga akong dugan niya boards. Nga haw. Oh, siyang tabutso siya sa mga motor siya gagawin sa Amon Kalyan, hindi magbanta. Kagibiray-baray lang, hindi ko masip may ginakuha. Hindi ko masip may maginabakal. Kag, aman ako nga, nga pag tapos bakal, daw alas 4 nga 3 na papanagyo. Niya masi. Isa ay na makabinan sa mga pressing concerns. Gagan istoryahan sa staff conference ni Director Gaudio Sohidospan. Di ba kabay pa ang mga tagan ini makabinan sa kasulbaran? Kay daw nyingas kugon ang operasyon sang mga LGO may kang tanan. Sini ka ba naman ang kamog isa sa mga LGO? May mga kabanwana ni nga siya tiko na. Butante na. Oo. Di butante na. Kag kumadakpan nga ito, kung madakpan nga ito, kung sitahon nga ito ang isa sa mga motor nga magahod ay itang butso, ang balon na siya si bata na ni Kwana, ni Isbina. Oo. Yung pagka ay nablos na ni Mayor. Oo. Katapos na, tawagan pa na dayon ang SB ako ng opisyal sa Banwa. Ya, SB, imunay bata, imunay nablos. Ya, Mayor, imunay. Ya, oo. Ti, Buyan. Ah, sang una, sugata mo si, sang una pa, si, Subong, Lieutenant Colonel Monsiloso. Subong pumati, Subong Satuan, Colonel. Huh. Wala to sa mga pasino. Kung sino kamanda ng mga bata sa politiko, lang bata niya nakagdalon sa police station, niya impound na rin siyang motor mo. Yan taw tabi sa imo nga mga ORCR na. Restro mo. May nililisin siya ka. Why to sa mga pasino? Sa una si Police Lieutenant Colonel Monsiloso. Sang una siya ang hipe sa Santa Barbara Police Station. Midyor pa to siya. Sino ka man daya? Ah, kung kompleto sa dokumento ang imo sining motor, bata ka man ni politiko, kasana di subong sa tubang ko ang tambotso sa motor mo. Or balik ka mo ni bus para dalaan mo sang tambotso na nga nagkaangay. Kaya santo sa layeng mo nang dapat gamiton, hindi nga magpinagusto ka mo. Sa unaga, tilihin tong mga nagagamit sang modified muffler sa Santa Barbara. Dito sa Iloilo City, na implement ba ni? Tisubog na wala naman, naman ang nahamban natin daw, nyingas kogon klase operasyon, mga muna. Haligad to, nareklamo si Mayor Trenas. Ambot na subong sa bata na wala haw. Si Mayor mismo, si Mayor Jerry mismo nareklamo. Napandakpon ining mga nagagamit, ining mga motor nagagamit sa mga modified muffler. Doon ipatuman to sa kabulan, pagkatapos wala na. Subong, doon lipatan, Mayor, abi, toksoon tas Mayor Isa. Kaya sa nguna, nagasalot sa nguna ang mga senior citizen sa imo sinang tatay sa pag-implementar sinanambitan ng pagpangkakas sa mga modified ng mga muffler sa motor. Doon may ara ng ordinansa nga gin pasarda. Tanay kay nagpungkong bata daw nalipatanaw. Now, ano ba na ang pwede nga mareklamuhan? Nga mga number. Sino magkabanan kay Director Hirospan, ang muna mga number nga pwede matawagan? I don't know, gusto ko tayo sa interviewan kayo na, gaman daw hindi siya makontak. Kung na-direkta cellphone niya, kung telepono. Kaya ang number nga ini, dito na naka-attach sa central office ng LTO, nga pwede ikaw kung makatawag. Ang number na may mo kung reklamuhan, ang muna masunod, 1-342-586. May gabi kay As Miguel. As, salamat gina. Ang muna yung number, bas i-clarify tani kay director. Kung pala pwede magamit din sa cellphone, kasi kalabanan sa buong mga ginagamit ka mga komunikasyon sang pumuloyo, almost 100% mga cellphone. Doon talagsakan lang sa buong kita nga nagagamit abis ang telepono, di kabudla ba nabing at ang bitbiton, guro na ang dako nga unit sa telepono, no? Kalabanan, cellphone. Di ko dito ka sa field, makita ka to karon magkabanan sang mga nagalapas abis sa trafiko nga mga sarakyan. Meron na karoon nga gulpi lang nga mag-swerving. Meron na karoon nga mga salakyan o mga bagon nga naga-purundo sa kinidalan. Kasi may mga kuha na mo, may mga administrative order na mga bawal. Ang pag-parking sa mga bus o kung ang mga lagko ng salakyan, kagang bisang gagmay pa. Sa highway, may administrative order na nga ginabawal. Di pwede mo ng picture ang kag reklamo to sa LTFRB o kung sa LTO. Kasi kung may mga problema na kung franchise, kung mga salakyan na karoon, kung may mga bus na karoon na bin, no? Kaging parking na, i-check na sa LTFRB ang franchise, eh. Di ba? Now, i-clarify talang ini makabadang kay Director Hidospan kung ang number nga ini direkta ini nga 1-342-586 direkta na ini nga madayan lang sa cellphone o kung pwede man kung magamit ang messenger account sang LTO di isend mo ito picture tapos na tagaan mo details o mo niyo may naga-parking din nga truck sa highway, sakop sa pabiya. Tiwas yung bato na to, kay 24 hours inekono makabanan ang iya operation, ang iya siri nga may nagabantay na to, tiyan ni Dondo kung paano in-implement sa lokal nga level. May ara ba lang nga mga operatives nga mga standby man, kung kaso nga may i-relay makabanan nga mga reklamo dito sa central office, kag i-download din sa dalom sa regional office, may ara ba lang nga ginagyan nga mga akto? Or, padalaan lang sa Siokos order ang gintungod nga violators. Telephone number is 1-342-586. Ti gusto ko lang ni ipatag kay Director Hidospan kung direkta ni cellphone, no? Kung ano prestada, kung telepono lang, ano, no? Landline lang. Messenger, pwede man ko, no? Nga, iasang LTO. Pagkatapos, ang ila sila nga website, amon ng www.ireportmokayltochief.ph. Ipadala mo ng picture yung tanan ang reklamo nyo. Kung may makuhaan, kung nakaroon nga mga nagapangdakop nga mga ahinte sang LTO, nga wala sila sang nakaigo ng uniforme. Kaya basikon, kung na, basikon pike na. Reklamo nyo ka chip. Diba yung mani makabinan nga mga bagay? Kung mag-amusin ni makabinan, kati unabis, may ara ka ba na nga reklamuhan? May ara ka ba na nga paladalaan sa imusin nga reklamo? Kag may ara ka nga may ginahulat ka ba na nga gina-expectar nga aksyonan sining mga LTO officers naton nga mareklamo? Teka ba pang mangin successful ini makabinan nga mga amo ni mga ano road rage incidents. Pwede ba reklamo na? LTO corruption and misconduct. Unregistered or colorum vehicles. Pwede ba reklamo na? Reckless driving. Pwede na ito ang padala makabinan ng reklamo sa LTO Central Office. Sigurong iya sa mga regional offices, siguro mo nalang pagpadala sa ano eh, sang Siokos order. Kung may ginireklamo, abin na karoon nga mga salakyan karoon nga kororom. Di, padala mo na ito reklamo sa LTO eh, Central Office. Pagi siya may minsan na ito nga mga nga mga numbers ang ilas nga platform sa social media website. Padala mo na ito. Kasi siguro tipadala na nasa kwan isang LTO sang Siokos order. Agod nga pamatundaan nga hindi ni siya klurom. Karoon kami nakita karoon nga may mga naga LTO officers na naga checkpoint. Di man kalaw ay abis ang una, no? Ako ya, pila ko nakabisis ka nakabati. Nalaw ayan ngayon ko parang ilkig bala, huibok ko sa pamatian bala siya, ang driver bala. Yari naman siya ang buaya. Kalaw ay bala matian. Hindi ko na hindi gabarunong ah. Nga asli ko na nung tabuhaw. Nga mambagi mo yung buaya. Dati kay tanan-tanan siling niya nga pag-agay mo siya sa checkpoint nila, tanan-tanan siling niya ginapagitaan nila sang balatian sa lakyan mo para i-charge nga may sokton sila sa'yo mo. At hindi ko di para mananaya sa kayuhan siguro sa pasayro eh. Ya, pati siling niya mga signal light, pati siling niya mga... Tiyo, siling importante na siling kuya eh, kasi magliko ka rin kagawa ka signal kundi bumguan ka sa sunod sa'yo mo. Pati siling niya ang pagkasinilas. Eh, tingin ko, importante na yan nga samtang drive ka, kasapatos ka. Kung hindi mo na paglatawgon yung baya, LTO, Jen, kasi ko na baya man. Luwa siguro sa ibanda nga pangilkil eh. Di ba na? Ina ba lang... Pagkitaan sa laang imo sa lakyan, pagkatapos, doon mo istorya nga, sige pa ang libot-libot, daw, ang impresyon ba nasang diversion na naman? Siguro ga pangayo ni ay. Di, may arat ganda ng tabo nga ginabutang lang sa notebook na bala. Kaya daho to. At pagbukas niya, ay, ito okay na. Di report yun na to sa kay chief ninyo sa LTO Manila. Para nga masubo na ako na madagdagan sa administrative sanction inang mga nagapangilkil ng mga miyembro ka mga agent sang Land Transportation Office. Now, isa sa mga nestoryahan, sino ba kami lang kay Director Hidospan, ang nestoryahan ang among pagini, ang parte sa the meeting also tackled several pressing issues including a 3-month extension on expiring driver's license and motor vehicle registrations optimization strategies for the land transportation management system and intensified enforcement against illegal muffler modification and excessive vehicle noise. So kamay pa nga maaktuhan in isang LTO mga tropa. Kasi ang insakto nga mga tambutso sa motor amo nang halin sa kasa. Bisang ganit ng mga uso, blasubog ng mga side mirror, nanggagmay na, di, bawal na. Kag ining mga tambutso, nga nang bawag garagaak, diya walang iyagi. Kami may ara nga mga tambutso, nga gina-authorize sang LTO ang gamiton. Di, ang hindi magahod. Di sa inis sa makabinan sa mga istoryahan, sa staff con meeting, sa staff conference, intensified enforcement against illegal muffler, modification, and excessive vehicle noise. Ba, kabay pa. Kabay pa. Director Hidospan, kabay pa. Nga mahatagan mo inis ang solusyon. Kakabay pa nga magmatabuhay ang aton sa ding palibot. Kaya man, hindi lang polusyon sa asong aton iyang mambal kita nga polusyon mo. Kundi, magitawag kita mga kabinan nga noise pollution. Ha, sobrang kagahod na sa mga andar sa motor. Amo ning gapagarot sa ato nga panibot. Mako mo nang agis na sabi sa populated area. Iba na, ala, iya pa na pagaon kasi nilador. Tisa na yabis na hindi mangakig kag hindi magreklamo. Direklamo sa kapitan. Wala mahimo ang kapitan. Deklamo sa tanod. Sawayo ng katanod. Ganugara naman, balik naman. Hala daw ginakwadpapla daw ginasunlog pagkain ang tanod. Tumambal na ito, makaaboto sa munisipyo. Ito yung mga pulis na sa... ang pulis sa munisipyo. Hindi man po hindi kakto, kasi wala asang local ordinance ka na enact. Partida. Pero anong iyang basihan sa pagnakop? Luwas sabi sa mga gin-deputize sa LTO. Yamot na mo na dayon tong deputization to, wala man. Wala ko sa minakita. Tiga parang alang iba ng mga pulis na magnakop, kiti wala sila sa basihan mo. Wala sang may ginpasar ng ordinansa. Luwas sabi, dire sa Iloilo City, I think nimera. Santa Barbara may ara. Ting iban, Kabatuan may ara. Ang iban na wala. Tiyambot na nung may ginaprotektahan ka muna nga mga negosyo nga. May ginaprotektahan ka mga baligya na sang mga modified muffler. Kaya man nga ang gusto ginaya sa mga takiya sa motor nga magbutang sa mga modified muffler. Nga magparagaak ba lang nga daw Ano ginayahaw? Anong kinalain sa nahaw? Gusto ganyan nga mabatian iyang ragaak sang motor, sang tambutso ka motor niyo haw? Kinang lang ganyan ba lang panasig ka po sa motor niyo haw? Kay nauya ka mo ma-overtikan sa mga pagalpalon ng motor, kaya ang motor niyo bago, pagabot sa unahan, disgrasya ka mo. Di ba na? Ti sinong huol sina? Huol ka pamilya nyo? Di ba na? Huol sang nimo apektuhan trabaho mo. May handom ka pa kundi ka magkantong mabroad. Paano ka mag-apply abroad kay balik ng TL mo? Di ba na? So ba na makabanan kabay pa nga matagad na makabanan sang solusyon sang ato na direktor sang LTO ining pressing concern ginahambal niya ining parte sa noise pollution na ginahadala sang mga motorsiklo dili sa aton sa sulad ka probinsya sa Iloilo. Maliga to sa ginimplementar makabanan sang sudan ining paggamit sang modified muffler sa mga motor. Tanan-tanan nga mga halin sa probinsya, pinang isla nila sang mga muffler nga matinong. Timan, tigaling ka timan ang bala, ito daw niyas ko gunaw. San simpo ni tatay, daw eksido kag istrikto nga ginapatuman ini ang ordinansa. Tisipong kay mayor daw, mayor na bilibkabi na, basi kung kinanglan sinang isa pagiging task force. Kaya hindi talang pag-isalig sa ato niyang mga traffic aid ba na? Dapat siguro mayor, yawat pa na, nga may mga jabayer tanugang na. Di ba? Butante ito pa na. May jabayer na. Di ba? Kinanglan guro magkabanan ang task force na nga magtutok siring mga nagagamit sang modified muffler. Inaya city ordinance na. Mga gatos-gatos na or hindi abi maglapaw sa 5,000 kasi din lang astara iya ang limit sa mga ginapatuman nga multa mo, ang LGU. Pero kung LTO ang mag-operate sa mga kabanan, ati tapos ang gina. So kabay pa kwan ha, direktor, tutukan tabi ni direktor para nga hindi man magsagi reklamo ang mga senior citizen nga bahos siya nga manupok lugan ko. Hindi ako sa katunog kay ala, balik-balik sa mga nag-gamotor na ngagod-gahod ang muffler. So, kamay pa nga mabugilugan natin ini makabanan. Ining ginatawag nga i-report mo kay LTO chief. I-report mo kay chief. I-report, anong kanta na nga ang beat ka na. Dumama na i-report mo kay chief. Buliligan tanan-tanan kay para ini makakatropa sa aton tanan-tanan. Ilabdagin ining ginambal ni Director Rindospan nga pressing concerns ang paggamit sa mga muffler nga modified nga magahod. Ang oras din makabalan sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 8.21. Ano mo nang iban sa aton, nagaka-highblood. Ha? Kay hindi kayo mo ma-highblood sila nga halabalik-balik ang kadasang tama kagahod nga motor. Tiban sa aton, hindi katulog. Nag-resulta yung makabanan sa balatian. Labi na ginabi ko may mga ginabatsyag ka na karon nga high blood. Di man gani. Ang gabatsyag ka sa arthritis ka karo yung mabaw. Daw matsyag mo daw mang lagas ka tao mo. Sakit na daan ang arthritis ka karo yung mana. Para malikwa natin makabanan ang balatian nga arthritis, rheuma, kag ang high blood. Maginom kita makabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa paginom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tukon kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit, labi sa mga bugubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyoan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo nga posible tunaan sang pamala maka kung limpyo dugo naton, siyempre makalikaw man ta sang mabalatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mayo ini siya sa may mga balatian o kung may sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo karupdan man sa paginom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung kapangita ka mo sang kape nga namit na kagelty pa, maginom kita mga katropa sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, ang kape nga natural makabulig sa tanang nga balatian, labi na sa mga hormonal imbalances, labi ng mga partner imbalanga. Ano, okay man to, okay to gina. Tapos sa dugay-dugay, lo, dahil naman ang desisyon na. Siguro ba si may mga hormonal imbalance ba na? Paimna ba na sila sa Santon Plus Coffee Mix? Ang Santon Plus Coffee Mix, mayo man siya sa ato ng mga lalaki. Kung may balatian kita nga prostatitis. Kaya man ang prostatitis, mga katropa, nagahalin na sang nagakawa man na nga magbukol sa ato ng prostata. Take on ba pala konsulta sa doktor? Kabaw, hamal ng doktor siya may prostatitis ka, sir. Tiyo mo na makabanan kang dili ang budlay. Ako nirecommend niya ka nga ipakonabi, no? Ipadialysis, di budlay na na niya. Mainim kabanan ko na mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, mga katropa. Mabakali mga kabanan, mga katropa, sa butika malapit sa inyong lugar. Diri sa probinsya sa Iloilo, lakipan mga kabanan. Diri sa aton sa Panay. Pamangkot na kamo sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, kagasungman sa pwede nyo ini ma-order sa Shopee kag TikTok Shop, mga katropa. May gabi sa ato nga mga listeners and viewers sa Dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Bawa dito kay Inas Dumangas, no? Sa Rosario Dumangas. May na kwento bala, may nadakpan tong manog. Yung mag-galblag, buluwa subong ang mga manog sa ilang buho. Kay tama, kainit. Di, hindi kagwanta man ang mga manog sa buho. Tiga, panggita man sang paliwansan. Tiyalong kita makamanan kay bawa, mga dusi katapak tong kanakuon o kanabagun sang kanabugon sang manog na nakita dito kay Inas sa Rosario sa Banwasang Dumangas, mga katropa. Pagbalik ato ng mga ibang pagiging balita, dirigyapon sa ato ng pamalagad sa Headshot. Ang oras, alas 8.24 na, mga katropa.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mata sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Katropa, yari na ang Aton Winners sa Aton Weekly Draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kag kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadag-an yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

Ahora sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:30 na mga tropa. Parang kamugap matitiri sa Hedja Trigapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. May gabi kay RB Chris Casires. Sili nga, good evening. Haling kay RB Chris Casires kay Edna Poray, dira sa Ribalo, mayang gabi Edna. Salamat kin sa papamati. Kay Angelo Di Mantiverde, listening. Kay Rodolfo Junior Nasin Dilapos. Good evening, katropang boards. Happy Fiesta sa Barangay Bangon-Bangon, Barotac, Biho. Oy, pista sa Barangay Bangon-Bangon, sa Barotac, Biho. Happy Fiesta na sa inyo. Kay Kent Morales Reyes, Boss Pariente. Good evening, watching from Maasin, Iloilo, from Kent Morales. Ang oras na rin mga katropa sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Alas 8:31 na mga katropa, mga kabinan. Dili kita abe sa man kay na sa Diato sa kwan mo sa may ano ba na sa Kapihan. Yati kuno man sila na nga para makapadlagan ko ning kaso ah, ko ning kaso gyud man abi siya nga mga doktor abi si Inday Sara sila niya sang impeachment to. Ti siyang kwan sila ang iya sila dira nga ang matabo nga ti removal from service kag perpetual disqualification to hold a government office. Siya ti anong pamamang pamangkot ito kayo na ti ano abin ako samtang nga wala pa matapos abi sila niya ang hearing tapos para nga ma-survive abi sila niya ang political career sang vice presidente. Ano abing matapos niya kung magpuan siya abi mag resign siya. Ti anong matabo sinasli nga ti mapadayon payhan ang ang impeachment trial or impeachment hearing. Ti may ari makabanan nga sabat sila diri nag-research kita dismissal argument. Conversely, some legal experts such as former Supreme Court Justice Antonio Carpio argue that if the Vice President resigned before a verdict is reached, the impeachment trial should be dismissed. Okay. Ti ang kwan ko no, kung yung kaso gin man, abin ninyo, ang bayan ninyo, kung nang na-entertain ninyo kampo sang Vice Presidente. Kun kaso gyud abi no yung mga hypothetical ini nga mga lamos kapihan damo da sa mga kuwa ka nga mga kwambra nga mga isyu madamo ka sa mga matun-an kisa mamuna na mga partida da nga mga palamakotanon bala nga muna ti ano abi karon kun ma samtang nga ginahiring abi ang impeachment pato kay president kay vice president abi mag-resign sa mga tabo ti mo ding ngambal ni former Supreme Court Justice Carpio pati ma kwan man ni ma'am ang impeachment trial should be dismissed. Impeachment trial, i-dismiss eh, kuha na i-untaton kati sinapadabing ibo sila nga imo sila nga i-hearing kati ang ginatumod nga tao nag-resign na. But ina nga yung mga bagay makabinan ang sakapihan na. Pero basi posible dan man parang nga wala mo ining impeachment hearing makabinan ining impeachment batok sa isa ka elected officials mga game of allies ini mo ha game of allies di karon kon matabo abi ang karon nga do mag madamo abi alyansa abi sang gakontra kay BP Sara karon kag master karon ang ang verdict na guilty siya sa impeachment mga katropa, so, siyempre ang matabo siya removal from service. Nakatapos, perpetual disqualification to hold office. So yun na yan, wala pa na, I don't know kung ano nang nesakapihan na. Para masabat ang pamangkutanon, tiyan mo itong, kung ano mo itong sabat sang, sa research natin, nga payag ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio argue that if the Vice President resigns before a verdict is reached, the impeachment trial should be
dismiss. The goal of removing the official become unnecessary moot because he is no longer in office, but the focus shifts to accountability, mga katropa. Kung madamo sa mga kaso nga posible file sa IAE, samtang isa siya ka civilian ako ni kaso nga mag-resign siya as vice president, nagwa ini mga katropa nga mga senaryo. Pagkatapos nga naghambal si nagpagwa si sang statement si VP Sara, sang ini siya makabanan ang na-interview. Yeah, when it comes to politics, how do I say this? You all know that I did not want to become president. That's why I did not run for president in 2022. Especially vice president, because I really intended to run for mayor. So, nagwa ini kayo na nga mga istorya sa kapihan. Yati parang mas salbar sila niya ang political career ni Vice President Sara Duterte. Siya, ano, abig ko mag-resign siya. Kung mag-resign siya, mapadayon payahan ang impeachment complaint siya. At iambal ni former Supreme Court Justice Carpio. Siya, hindi na eh. Mangin mo tandemic, pero ang liability, makamanan, makapadayon. Siya, dugay pa na niya. Madamo pa na niya ang mga inagyanay ng mga kaso kung sa korte. Kung ang plunder case kay pasaka batok sa isa ka opisyal nga nagadeklamo parte sa ginaligar makabanan sa pagwalda sa kwarta sa Pungsod da Pilipinas. Ang oras din makatropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:37 na. Padayon ka po kapamati din sa headshot. Headshot! Now, din kita abi sa local scene, no, sa Pasig. Kaya man, sang likid gabi, may isa dito ka security guard ang nagpa-blatter sa Pasig City PNP. Papunin na siya sa ilang balay. May dala sa kabag, mayroon yung kwarta nga 24,000. Na-plat ko nung iyang motor. Samtang nga ginakayon yung motor niya, suno sa iya, may nagpalapit ko nung nga duwa katawo kasakayban sa motor. Kag-gulpi lang yung tayaan siya, kagin kuha to ang bag na may unod ni kwarta. Yari makabinan ang interview kay Police Lieutenant Colonel Magbanuma, ang hepe sang Pasig City Police Station.

0: barangay Agalana, Yapon, sir.
1: Hmm.
0: So, mga around mga amo na oras, 7 a.m. gabiyahi ang akong na biktima alin sa iya ubra sa Iloilo City padulong sa may balay niya pa uli na. Then, nabat ka dyan niya na daw flat ang iyang guma sa likod. Amo to ang nagpundo siya para i-check ang guma niya. Pagkatapos ito, may nasugata. Sampang gina-check niya, may kasugata siya nga nagamoto na may angkas. Then, nag-gulpi lang nag-liko uno kay yun amo to. Gina-declarean siya ka hold up. Then, after kapag ambay siya nga hold up, is ginhatag niyang iyang sling bag. Ang sling bag niya, according sa atong na biktima, is may sugod daw to sir na 24,000 nga cash. Nga mo itong sweldo nila, duwa. Upod ang sweldo na ito ni bayaw niya.
1: Mm-hmm.
0: Kag ang iyang cellphone. So, after ito nga nahatag niya, naglakat naman ang napamuto na suspect. According sa iya, pabalik, going sa Sitio Ideal, yung barangay Aglalana nga way. Then siya is nagdalagan opposite sa pabalik sa kung diin siya naghalin padto sa highway para mangayo sa Bulig. Kaya dira sa area sir, wala kita ti pamalay da, wala ito ti mas yung CCTV, wala kita da ti makita sa area. So dalagan siya pabalik sa highway para mangita kang sa ngayo Bulig. Then nasugata niya, nasumalang niya ang kalapit balay niya, kalapit balay niya man, masumalang niya nga pa uli man siguro sa balay nila. Then nag-amutugin parahan niya, kagaya ginambal niya, ginhold up to siya, ngayo Bulig, kagaya kung pipigin dalagson ko.
1: Mm.
0: So wala man nila naabutan tong suspect according sa iya, nagpadulong na lang siya sa balay nila, kag-abot, pag-abot sa balay nila, dito niya na lang ginambal sa may pamilya na na-hold up to siya. Then after pila pa ka minutes or hours, amo to pag-report nila dire sa police station.
1: Oo.
0: Na amo to matabo sa iya.
1: Pila ka bilog ang suspect, sir? Kaga ang suspect armado?
0: According sa ano sir, sa iya, butang natin dire sa report natin is duwa lang kasanay daw. Tapos di matutukan daw siya eh. Hindi niya mabalaan ko ng klase armas.
1: Ang gintaya sa iya, sir, short firearm?
0: Short, sir, short. According sa iya, sir.
1: Na-describe ya, sir, kung ano ang profile sa duwa ka mga suspechado nga nag-hold up sa iya?
0: Na-describe niya man, sir, although naka-helmet, pero naano niya man sa mata daw, pati ang sa body build. Na-describe niya man. So, umuman po yung isa ka ginahimok hanggang natin ng isa patahapon ang pag-backtrack, pag-forward tracking sa mga CCTVs na possible na maagyan. Pag-adto, pag-pag-duwa kang hambal na suspect, ang identity ka suspect na ginambal ang victim natin.
1: Ang profile, sir, mga pila pangidaron and kataas ang description niya?
0: Hindi na lang maano ang pangidaron sa kaya naka-helmet. Pero sa ang description niya, ang isa medyo hanggod naman ang lawas. Mm-hmm. Tapos ang bayo, ang motong ginano niya nakasakay sa motor na itong tapos ang muning bayo nila. So ang motong ginapag-backtrack at forward track naman sa mga CCTV na ma-available na maagyan sa paglagyan nila o kung pagsalod nila kung nakaagigin man sila.
1: First time ni sir na tabo yung ginhold up, permi man siya gaagi sa sinang lugar?
0: Yes sir, kay taga dira man siya sir sa unahan ng balay niya. So gauli man siya dira kung may tagsweldo o kung kisa pag off duty niya, napuli man siya sa ilang pulian. So amunan po puno kahapon nga nagkundo man siya kay ang likod niya, gincheck niya, tapos amunan may nasugata, sumalang siya. Kung kailang magbalik ka din na declare nga hold up.
1: Latest sa Subong sir, ano may arat na kita sang idea or suspect?
0: Sa Subong sir, hindi tapagid man mga kundod kay ongoing pa man nabiyang kandak ang ato ng mga investigador. Kaya may mga angulo man ang ginasumban sa identity ng mga suspect according sa victim natin. Kaya ang isa nga angulo is sa backtonan sa victim natin is ano ginabala ang matabo para ma-determine din natin.
2: Headshot. Napatiyan mo kami ng interview ni Katro Pang Mario Ilonggo kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, the third ang hepe sang Pasig City Police Station. Alas 6 subong gabi, gin follow up nato, no? Sigbasi yung mga development pa. Kasi kapon, 7 o'clock, natabo, nag-report siya mga pasado ng sotso sa police station. Tiwala pa sang update. I-follow up nato subong alas 6 ang gabi, hambal sang personal sa Pasig City, siya ba, sir, ma-aper?

0: ni niya ang security guard. Kagas rin niya, matag siya sang iyang statement. Kuti, ano nga statement ang yatag niya? Ngati, boss lang sir, ah. Liko, ano ni, hold up eh, anong plasada man? Ngati, boss lang sir, kay siya, boss man siya mapagwa sang statement ni Samon, partida sa natabo nga hold up. Nga pati ang sweldo niya, pati ang sweldo sang upod niya, pamilya yung manda sa aglalana, nadala ko na sa mga suspitsado. Tiyabal niyan, hanin si Duilo, pagabot na sa may aglalana, isa ka sityo, lapit lang ko sa balayin lana, naplat ko nung iyang motor. Pagkatapos, gulpin ko nung may nasugata sa isa mang kamotor, sakyan kadwa katabo. Pagkatapos yun ha, gin tayaan sa kuno sang lipot nga pusil. Kinkuha ang bag niya, dito na butang ang kwarta ng panagyo ang mga suspek. Siya nagpanagyo siya yan nagpanagyo drispyak nga direksyon. Huwag sa magsunod to sa ginpanagyohan nga direksyon sa mga suspek. Panagyo drispyak, tub-tub na sugata niya kuno ang iyaman nga pamilya. Kadito makabadan sugid siya nga holdapan siya. Nakadto siya sa police station sa pasin ng pablater. Kaginbaktrak to abe kundi ng direksyon sa mga suspek na nakaitom ko ng bayo. Tiyo wala pa ko nung sabinakitaan to sa CCTV. Ti, laton tayo ko na nung ihambal sang guardia bus. May pagbago ba na sa iyang statement? Nga holdapan siya. Kati last yes ko no bus no, sa personal sa Pasay City Police Station, mapagwa sa statement, ini ang gwardya. Kamay pang ang ipagbaya ka statement, identity sa mga suspect. Ha? Hindi lang nag-imo-imo, kistorya, sir. Headshot! Dabal, tete ni Buwas, kahit hindi naman pwede pangunahan ang investigasyon makabanan sa Pasay City Police Station. Mayang gabi kay Ryan Mondihar, dira sa Barangay Maradyuna, sa Patnongon Antique. I mean, sa Bilison, no? Bilison gali, no? Dira, siya, good eve. Shout out lang dyan sa Maradyuna, sa Bilison. Ang Fadol, Crispo, Gabayeron, Bonares, Ebrio, Mondihar family. Greetings coming from Ryan Pacman, Mondihar, thanks, kid. Kaga, ginatamiyon taman sa mayang gabi, ang mga Purines family niya, no? Mga personal sang sugbahan sa Tiulas. Dira kay Risa Faith, Ruth Grace, dira kay Ryan, kay Rachel Joy, kay Chen Purines. Pamati subong sa atong diri sa atong pagparaga diri sa Headshot sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Kag good evening man kay Cap Ising Belonaiba. Lagi mo makabanan sa Ising's Pancit Mulo. May branch dira sa Iloilo Central Public Market. Nagdraman sa mga personnel sa The Crib Kitchen Cafe. Dira sa may Don Francisco Village, MS Del Pilar. Kung may mga okasyon sa balay ninyo, kati wala lugar, kanto ka muna sa, ano, pa-reserve ka muna sa The Crib Kitchen Cafe. Tama ka, lapad ang lugar na. Pwede ka muna maka arkila sa isang kwarto para maka-enjoy ang inyo sining mga bisita, inyo pamilya, The Crib Kitchen Cafe. Manggabi man kay Pinoy Kakaining Baroka sa Pinoy diras sa mga membro sang The Baronong Boys sa Baroka Frozen Foods. Diras sa Central Market, no, manggabi. Manggabi man makabanan sa ato ng mga listeners, sila binagin ang ato sining mga suki ng mga taxi drivers, sa ato ng mga patloaders. Amo ni ang concern sa iba nato nga mga patrollers nga kuno nga ang sudad niya makahatag sang kwanaw sang 1,000 fuel subsidy samtang ang probinsya wala pa. Iambot kon kayang ligadong statement ni gobernador nga hindi kuno kaya abi ang sa budget sang probinsya. Ang bilog niya ba lang ang mga taxi drivers nga residente sa probinsya sang Iloilo? Di, ambot na kung paano ni mga pangayuan bulig to sa DSWD, ah. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:49 na. Mayang gabi man kay As Miguel. Gapmati subong sa aton, kag sa aton nga mga viewers. Kay Bugbog Tirotso, mayang gabi. Bong, salamat gid sa pag-upod sa aton diri sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kagasumong mga kabinan, ang magagaupod subong sa aton, dira kay Migo Marsanio sa Jinsan. Mayang gabi, Migo. Kagdiraman sa kay Rodel Parinio sa Dayday Audio Mix dira sa may barangay Ungka Haro. Kung magpangita ka mo sa mga sound system bra dira sa Iloilo City nga kasarangan lang ang yasining servisyo dira ka mo kanto kay Rodel Parinio sa Dayday Audio Mix rasa sa may likuang dira sa may traffic lights na bra. Kundi may kwada, may mini public market na ang sambag. Tapos, sa unanda pagliko mo sa may traffic lights, may balay da, may pangalan na nga Dayday Audio Mix. Gital na si Rodel Parinio. Kung gusto ko mga mag-arkilas ang sound niya, dira lang kami ng kay Rodel Parinio. Mayang gabi kay Rodolfo Nasin Dilapos. Salamat gid kay Kent Morales Reyes. Thank you gid in Napurais. Thank you. Kag Anhiro de Mirteverde. Mayang gabi. Kagasuman ng kabinan kay sa mga listeners dato na dira sa Kalibo. Mga gwardiya na no, sa Kalibo. Pudsubong sa aton diri sa XFM Radio Patrol Ilo. Kagasuman dira sa Tibiao sa Bagioro family na kay Padoy. Kag sa mga pamilya ng Remy Bagioro da no. Salamat yun sa papamati diri sa aton sa XFM dira sa Hawaii kay Bok Ronald Kalinaw. Ay, by the way, belated happy birthday kay ng Arlene Kalinaw dira sa Hawaii kay Nung Ed. Thank you gid sa papamati Nung Ed kay Nudong Clemen. Thank you gid. Kaga dira man kay ng Helen Morales Kalinaw. Salamat gid sa pag-upo diri sa aton nga program sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Kag dira man kay Juret Stanero. Kag kay sa panir mo family da dira sa Canada. Wala kita makabanan sa panahon diri sa ating pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Headshot. Ang oras alas 8:51 na mga katropa. It's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita ini 30 minutos antes magduwing labing kamises. Kay man sulid ka kung naka-turbo ka, makabulig pa sa sex life ninyong mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Salamat sa aton nga mga patrollers, sa aton nga mga class members. Thank you, Geda. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol in Ilo, ako si Katropang Phoebe Borz Tibor Morales, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pagpati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C. Kasi
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: Madiet na ko buwas ah.
6: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: Ako si Sarah, sa akin kututan ni Lilo.
1: Sa akin po call center agent.
0: Pero may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gina epekto sa akong sang Sis the Pain. Pero si Da, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. XFM.
6: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Woo!

0: 1-0. Magapalayag na ang programa ng phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na loy-loy pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Ha? Uy, besa ta subong?
1: Yes.
0: Dasig lang no. Kasingko na, asiti.
1: Pizza Shetty.
0: Oh, Shetty.
1: Shetty.
0: Damo-damo kita balaan yan, no? Ginagaan mo kanya isang nanong meaning, no?
1: Ambatin mo yan.
0: That is why, samtang kita nagkakabuhi, dapat mangin meaningful kita.
1: Yes. Dapat, bisan paano, maging bastos man kita. Tama na sa inila nga, maginoo, pero medyo basto.
0: Hindi ah, maginoo, pero medyo nagapang-alpot.
1: Pare. Panugon na lang sa pagkabigalan.
0: As alas 12 kita sa tuwang gabi, mag-inop na yung mga katropa. Mabatian na kita sa tanan ng XFM Radio Station sa Negros Island Region, kag sa Panay Island. Sa Bacolod, mabatian kita sa XFM 103.9, 96.7, kag 90.3. Upod ta si katropang
1: Chris.
0: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Kita mo lang eh. Mabalo-balo ka mo.
0: Sa Kanlaon, mabatian kita sa Kanlaon via XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Boshoti
0: Baby Ron.
1: Abi ko na ikon, financer ta ka. Wala ka di ka pabalo-balo.
0: So, Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, kag XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: James Dean
0: Alex. Do puro strong ka na sa bunga.
1: Do ginakambyo-kambyo mo man.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: James Dean na
0: gina. Correct! Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.1. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct! Wala ka na kay Shamin now.
1: Ha?
0: Wala ka na kay
1: Shamin. Ikaw matulog ang bang. Pawayan na si Shamin.
0: Kompleto na ang tanan nga XFM radio station ni Boss Doc Remy Lito Oy and Madam Olivine Oy. Mag-inop na nai na kita as alas 12. Sa mga gusto magpasakop, pwede na ka makatawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone, pal. Wed, katropang Troy Tisoy.
1: And katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Ang katropa mo,
1: exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Suntone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 12 minutes before 10 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Exciting!
0: Balik na sa phone, palupon nyo si katropang Troy Tisoy sa mga evening sang Thursday.
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Pinakada best sa kape sa tanan nga kape. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang premium D3 coffee mix. Bisan may arthritis.
0: Ano man?
1: Bisan may diabetes. Sorry. Pwede ini.
0: Minus 1.5 ha? Ikaw wala. Ara na ginasang imo da nga balasahon, kasala-sala ka pa mang mitlang. Pero kung ulo-ulo gani, tulon rekta.
1: Ay, correct.
0: Ang tanan nga Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka makatawag. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Sadyahon taneng inyo nga gabi, subong kung masadya ka mo ka istorya,
1: yes,
0: man. Pero kung wala malang singka na muna mo, disqualified.
1: Correct, kaya patay dah yun.
0: Bahala ka mo na kung ambal ka mo suplado, total hindi man ka mo kasabat.
1: Ay, correct,
0: kung ano ang amo ni ambal sa radyo. Ang mga naka-intran na, wala pa na isang kabulan, hindi na ako man na mag-intra. Kapangita kami sa bago mga caller naman, ha? Parang balaanta kung sa diin kita malabot, bala?
1: Oo.
0: Oh, kay ikaw, ya, bala mo na kung sa diin ka malabot mo, no?
1: Yeah, sa tununlan.
0: Sa?
1: Sa tununlan.
0: Sabi ko sa inunlan. Grabe nga tawa mo sa drama, takagabi, no? Sa 10K to, bala? True to life to?
1: Ikaw managamba.
0: Ginatulod mo ko dahil niya, oh?
1: Ha?
0: Ikaw, tuya ba lang nag-ubras ng script, ha? Wala ko, tuya ba lang gamba na true to life to?
1: Amambal ko lang.
0: No comment.
1: Ha? Copyright is not with us.
0: Mayang gabi, ano, sa itong taga-lantaw sa TikTok, sa Troy Tisoy Official. Mayong gabi sa kay Maria, kay Jason, kag kay Maria Juana Bunga.
1: Gani man. Hello, kag mayong gabi lang sa kay Rainyard Chavez sa US of A, sa kay Andre Jean Las Piñas, sa kay Andre Paged Kabil, sa kay Melanie Fernandez sa Granada. And of course, hello and good evening sa kay Lucille naman sa may Mansilingan.
0: Rose Gonzalez, may number siya, tawagan to si Rose Gonzalez. Tapos, si Prince mayong gabi man. Hi to you, Prince. Jason, Troy, may single da. Oh, kung itry mo, wala problema. Hindi ko kasabat sa imong pamangkot, kaya wala akong paman matry. Dalagi na.
1: Mayong gabi man da sa kay Roy Guillema.
0: Sino nang ginapang-greet mo?
1: Ha? Ang galantaw di sa ako niya nga live.
0: Ah, may galantaw pa gali, da?
1: Ay, of course!
0: Sabi ko gani kung wala na, may galantaw pa gali. Liyo ko unfollow gani ni sa iya. Kaya nagbago naman sa account sa Bongkay. Nga nagbago gani account kay?
1: Galantaw, bold ah!
0: De. Hindi, na-restrict ka.
1: Ano pag-ibigyan ngayon?
0: Wala ka kasunod sa pagtulunan mo kung ano ang mga community guidelines. Sagal mo ka click-click lang ito, kaya na-virusan.
1: Ano kay...
0: Ka pa
1: magwa sa iya, ang iya nga ginano iya.
0: Ay, sala mo na iya kaya nga, ginapindot mo iya ang nag-blink-blink.
1: Ang labot.
0: Ay, kadugay sa ginadial ko. Rose Gonzalez, ginadial kami ah. Mayong gabi man kay Ton Palma. Nailang idug-idugon tari gamay, oh. Sa mga taga, barangay Mansilingan, mayong gabi.
1: Nan.
0: Arlene D. Guzman, mayong gabi. Mansilingan, kimanggali, Dolph, no?
1: Oo.
0: May ara, kimanggali, no?
1: May part na da nga, klaro kita.
0: Bilog kita nga bakulod, hindi kay may part. Kapamatis, lasubong sang XFM. Thank you, kid. Kagbong! Bong Ganguso Senior, mayong gabi. Ganguso niya pili.
1: Ganguso, ganggoso base.
0: Ha?
1: Ganggoso.
0: Dahil lang ha?
1: ganguso gidya.
0: Ah.
1: Gangoso.
0: Ganguso gidya yung magbasa yun. Balak ka na yan. Nagangoso na yun mo yan. Wala man na yung dash. Kung may dash yun, ay gangoso.
1: Ah, bala na
0: sa... Tigamuso ako niya. Ay, kay Arlene de Guzman. Shout out sa family Hintuya, Troy, isang Mursya. Hello, mayong gabi. Tuga-tuga man niya atang number, hindi man mag-intra. Amo na sa sunod, din ako na mag-entertain sa mga nag-comment-comment sa number, ha? May makatilaw lang ikaw mo sa akon sing ano. Lain nga, ano, ambalanon.
1: Mayong gabi, manggali kay Marivic.
0: Ah, hello, mayong gabi, ligo patay sa radyo.
1: Hello. Ang imo radyo pa dyan, ay ka naga-feedback kita.
2: Ano na, Troy? Napatay ko na, Troy.
0: Oo. Ikaw, san o pa? Pangalan mo?
2: Jean Paul, Jean Paul, Troy.
0: Jean Paul? Jean Paul.
2: Magalilo. Magalilo.
0: Jean Paul, Jean Paul.
2: Jan Paul.
0: Oh, din si Iloilo.
2: Taga 5th district.
0: Ara na naman ta sa 5th district karon nga man. Kinagesa karon.
1: Iambal na lang lugar. Dason Patyang imo radyo.
2: Wala na gani.
1: Wala na gani nga naga feedback ko. Te wala pa na pala.
0: May isip ko 1 to 10 kung andar pa na ha. Di ta na kapag paintrahon. Di ka si Luilo, iambal na yon mga 5th district, 5th district. Ara mo lang nagali. Nga nga mahambal ka naman lang nga ahoy nga ang mga 5th district, 5th district kapag i-Jan Paul. Hindi ka gusto mabalaan kung sa din ka ga-star?
1: Hello?
2: Di ba kaya sa mo sinatro ya?
0: Aw ah. Tinga daw ginakahuya mo yung lugar. Ara naman ka, andara man.
1: Patsya,
0: goodbye. Goodbye, goodbye.
1: Okay, kogtas ko ah.
0: Dumanul si radyo. Ang bala nga patsyo na nai ka. Balunagin siya ng sulod na sa. Dial Iban. Amon nga smart kag KNT. Amon to ang
1: 0912-0076-793-0915.
0: Patsya ka ni mo radyo. Kapila na ginambalan nga patsyo ng radyo, pro.
2: Ano ni Troy? Patay na?
0: Ga-feedback ni sa amo, no?
1: Ga-feedback kami, di. Ang imo ba lang, ang headset mo, kwa, ah?
2: Why ako, Troy, wala?
1: O, tinga, ga-feedback kami.
2: Ambot?
1: Kasalawa yun si imo, ah.
0: Kasunod ka na lang intra para oh. Hindi kami hayblaron. Batian mo? Kasakit sa dulunggan nga daan?
1: Gani?
0: Galingin ulo namon si imo, ya? Hindi pa ilaw speaker ang imo nga cellphone.
2: Wala man.
0: Hindi magamit earphone.
2: Wala man.
0: Kaksa ang ano, ang charger sa cellphone.
2: Wala man.
0: Ibutang ang imo tawag sa amon. O gabalik.
1: Ga-feedbackin kami
0: yan. Budlayan kami, budlayan kami sa amon.
1: Sa lason ka na lang intra.
0: O, sunod ka na lang kay Nugon sa amon oras kung magsagad pa kami. Kung padalman ka namon, madalman kami di gani, hindi ka gijajapon niya kay Surya sa amon tarong.
1: Correct. Nadalman ako nga daan, pabalikot mo pa.
0: O dali, daya lang iban. 0915-8311-431. 0915-8311-431 kag
1: 0912-0076-793.
0: Ah, si Sweet Dalin, gabi-gabi ni siya gapamati okay, sa ito.
1: Okay, meron na siya yagan, no? Sa...
0: Wala man siya nagalantaw si mo live.
1: Ha?
0: Wala siya nagalantaw si mo live.
1: Basta hindi kami friend.
0: Ah, sa bagay. Nga malantaw mo sa sayo mo kaya hindi ka pa man ma-follow.
1: Correct.
0: Hi kay Jason! Hi! Uy, bago lang nag-join sa ito nga TikTok live. Mayong gabi man sa kay Ton Palma. Amo ni yung tagaman silingan, no?
1: Oo.
0: Damo-damo ang iya nga. Ano ba daw, keyboard warrior man siya ba? Damo-damo ya comment ba? Yude! Ang gusto ko manawag, kung si Sinang nagapamati isubong, gusto ko, ay hindi gali, nahatago na number ya kagabi. Oo,
1: nakuha na to, duwala to kalaki ang nag-agaw sa iya.
0: Grabe si Sinang.
1: Mabakal si Sinang.
0: Iya lang ginakapitalan ng ano, ang iya nga tingog. Pero sa personal, di man to sa gwapa.
1: Ha?
0: Di siya gwapa.
1: Sa gwapa, kung makawiwili, amo na.
0: Di okay lang na iya kung sa telepono, kung sa ano ya, sa personal. Kung sa personal, ya, hindi kita Japon madala. Sinang, kung din ka man subong, dira ka na lang, ha?
1: Amang ba ko lang, Sinang, say mo, anong gray mo sa maskara?
0: Kay Shen Lee, good evening. Rain Otilia, shout out bang Troy, watching from Roa City, Capiz. Pwede ka mo ka direct message gali sa akong nga FB page. Itaan nyo lang ang Troy Tisoy 2.0. Then, hatag ka mo number kay para matawagan namon.
1: Dasan siguraduhan yung akong tawagan ka mo. Sabton yung man.
0: Sino ka dial?
1: Ikaw.
0: Tinga sakit ka na kumud-kumud.
1: Hindi na ako magambal.
0: Are may number na galiyo dahil lang yun ha. Dahil lang yun babae ni. Eh. Okay, wala misang binabay ha. Pwede ka entrant na lang. 22814. Are o. Gwapa siya bala. Ngalan niya si Arlene. Arlene.
1: Tian.
0: Balaan mo. Hi, Arlene. Good evening.
3: Hello. Good evening.
0: Ay, ka-cute. Uy,
1: kalami. Isang tingog.
0: Ilan na edad mo lang ga?
3: Edad na ko, Troy.
0: Pila edad mo?
3: 25
0: o kung 55?
3: 50?
0: Ah, 55?
3: As in 50.
1: 50 kung no, 50?
3: 50.
1: Oh, sige, pay na yan eh, radyo mo palangga.
0: Nga mo nang imong atingo.
3: Wala man ko din sa radyo, sa labas yun.
0: Pero batiyon gani.
1: Oh, batiyon di. Pay na yun lang.
0: Wala sa kono radyo pero sa labas lang.
1: Gani.
0: Balaan mo gina bago lang sa nagwa sa iya nga ano, punsod. okay. Okay, 50 years old, taga diin ka, Arlene?
3: Taga Divisoria.
0: Taga?
1: Taga diin?
3: Ari ko sa bungsa Manila. Troy Tisoy.
0: Pero taga diin gid ikaw?
3: Taga Iloilo, Balastan.
0: Din si Iloilo?
3: Balastan.
0: Nga akong taga Huibis, don't notice mga kulang-kulang aton poler, no?
1: Okay, naga dali lang gid. Ba mga pakadto nagadaan sa Bernes. Pila na lang kagutlo Bernes ta mo.
0: Arlene taga Balasan. Din ka sa Manila subong Arlene?
3: Ari ko subong sa Divisoria pero manugpuli na ko.
0: Ambal ko kita.
1: Oy, Divisoria.
0: Ikaw na ang nagaano, ikaw na ang ginasulod kag pagwa sa cage.
3: Hindi ka. Ito yung sa sulod kwarto. Wala kong kanagkagwa.
0: Wow! Hindi ka na magwa. Hindi ka na magwa. Kaya basi kung malasakan ka sa salakyan, bala. Nga mo nang imo nga tingog. Dudwende ko no ambal ni Prince.
3: Ay, amugin na iakon tingog, Troy.
0: Ba? Wala man da may nabilin sa imo nga langala. Basi amo na kung may nabilin, guro mo nagamay ang imo nga tingog.
3: Ah, wala man, Troy.
0: May ngangabi ko nung nga ko nung
1: Basi ikaw ang ikawalo nga diwin din.
0: Liwat be, dako abi mga kaduwagid ka ngangabi, bebe.
1: Lawiga. Hindi na virgin.
0: Hindi na virgin.
1: Oo, hindi na.
0: Siyempre, sino pa man ma-expect nga 50 ng edad virgin pa niya.
1: Eh, kung sige na ako, iya.
0: Gani. Nabalaan taman sa ngangaya mo.
1: Oo, ah.
0: Kailan na bilog bata mo, Arlene?
3: Tatlo.
0: Nakabata pagaling teddy bear, no?
1: Arlene, tatlo ka bilog. Hindi, ayan nga, ikaw ang ikawalo nga, di ba, hindi ni Snow White? Hindi man.
3: May pang sampo pa gani.
0: Ay, nga, nga single ka na, subong?
3: Single na ko, lang na ko, partner, wala na, matay na.
0: Asang saan na patay partner mo?
3: Dugay na, noong 2015 pa.
0: Oo, nga napatay siya, wala man siya gintusok sa imo nga, ano, suwang?
3: Nasubrahan
1: sa kalipay.
3: Troy,
1: yes.
3: Nasubrahan ng tusang kanamit.
0: Makapatay ganyan ganito, nasubrahan kanamit.
1: Diba si ang magason nga mag, ano si imo, mapatay man?
0: Diba si, basi ang ipatigayo namun si imo, mapatay man, hindi?
3: Masikon ako pa mapatay.
4: Ano wa uhaw na gidaw?
0: Basi ikaw mapatay. Ano tambal mo, Arlene? Arlene?
4: Siya ko numapatay.
0: Liwata sulita, Biko, no? Basi ikaw ang?
3: Masikon ako pa mapatay. Sa sobraya ka uhaw.
0: Kabay pa.
4: Kaya ano, reservahan ta ka to sa St. Peter?
3: Why patuon nun ang St. Peter ko?
0: So meaning, 2015 na patay ang mga bana. Until now, 10 years na ang nagligad. Lagi di ka nakakita sa iba nga nun nubyo?
3: Ah, wala di, Troy. Kapag itagami ko, Troy, nang mabaskog, Troy.
0: Mabaskog?
3: Oo.
0: Mabaskog ano?
3: Ang iyak, wama. Ano naman na
4: ah. Oo ah.
0: Ga ano, ga tamsak-tamsak pa na sa ang ano ah. Ang nag-aidad 50, ga tamsak pa na.
3: Oo eh.
0: Wala pa na nagalayat ang mga panit. Lantawa ko bisi mo, Dolph. Lantawa ko bisi mo, Dolph, kung kahugot pa na. Dolph, doon nagayaya naman na yung mga panit sa may batak-batak mo na, Dolph.
4: Ginahabulan ko na yan sa skin niya.
0: Hindi pa man na kunot, Arlene? Hindi kunot, mahunit pa na?
3: Hindi niya kulot, siya mahunit.
0: Bebe ko no, Biko no, Bika, Biko no, Bika, Biko no, Be? Be?
4: Picture, Biko, isen sa amon.
3: Flawless,
4: kulot, Troy.
0: Ay, ang muntah, hindi kami naiya mag-ano yan, hindi kami mapati kung wala siyang picture yan.
4: Send gani picture.
0: Oh, send picture, para mapati kami. Ito talag, send ka man sa number mo dito. Pwede ka man guro ka send sa picture mo dito.
4: Eh, ano lang, eh, private message lang.
0: Oo, oh, say ano, deal?
4: Te?
3: Paano kung ma-send picture?
4: Sa messenger gani.
0: Paano ka?
3: Kanin lang kay i-send ko.
0: I-send mo ha?
4: Basta, sigurado ka.
0: Okay, i-post na yun namun kung tuod o kung hindi.
4: Kung daw korte gumamela, ti i-post namun. Pero kung daw baho-baho, malang ganing itsura, ya?
0: I-delete na lang kayo, basta ma-restrict ang page.
4: Gani.
0: Nga-agali na-discover mo ang phone pala ng programa, Arlene.
3: Okay, so may kuga live sa inyo program.
0: Oh, abi ko gani kung isabat mo kay Marites, Kuya Troy mo. So, nainggan nyo ikaw nga magpasakop sa mo na program. Kay ano gani ginapangita mo sa isa ka lalaki?
3: Yung loyal at saka seryoso at saka hindi masyad. At saka medyo bastos.
4: Medyo bastos.
0: Wow. Yeah. Mapakuot din sa gali yan.
4: Oo. Eh, ano kaya itong gusto mo? Gapusog?
0: No? Tiga-tiga?
3: Ang gusto ko ya, gatiskog.
4: Papiliyon, taka ha? Ang gatiskog, ang nagapiswit? O kung ang gatiskog, ang nagapuswak?
3: Ang gatiskog, ang nagapuswak.
0: Pusuwak mo. Mapon nga. Hindi mo ni matilawan dahil kung may ipatigayan giman kami kay tungod nga ra ka sa Manila. Di ang aton nga signal, diri man lang sa Visayas nga area mo.
4: Oo.
3: Hay, manupuli na ko tuloy sa Lunes.
0: Ah, sino nga Lunes puli ka?
4: Sa Iloilo?
0: Ay, dira ka na lang, maduga nga naman di mga sapat. Singgarong, gali. Really? Naka-ready na yung mo ticket? Mabargo ka, mayro plano?
3: Mabargo, Troy.
0: Ay, hindi mo pagamito ni mo pakpak.
3: Hindi mo pagamito na kung pakpak ay wala man kung pakpak.
4: Oh, kanugon sang lana, mag-amon na.
3: Ay, man ko lana.
4: Wala ka pa kapahimo?
3: Wala pa.
0: Wala ka nang ngalap nga bago na nagligad ang ano, kurisma.
4: Oo. Inagawa kay buli, bilog pa bilang bulan, subong.
0: Abi mga inagawa kay buliot.
3: Sinanglan, makikin mo na sa tayon.
4: Oo, dapat
0: sige, na. Sige, ah, may problema.
4: Oo, ah.
0: Mga taga Iloilo lang guro ka pamati, ang mga 50 plus mga rong edad ah. No?
3: Oo.
0: Ah, sige. Ano taga din number mo? 0910?
3: 0922814333.
0: Eh, paano na karoon lang makuha kayo si Dasig ang magambal? Oo,
4: inaya lang, inaya lang.
0: Eh, paano daw ma-emphasize kitong hambal mo, 019? Oo. Oh, sige, go.
3: 019, 2, 4, tapos, 81.
0: About 81.
3: 43.
0: Hindi, lainon ta, lainon ta, para makuagin nila. Kag ma-ingan nyo, gid sila nga, ikaw gid ya ilapapaon pagpuli mo ya sa, ano ya, pagpuli mo ya sa balasan. Amon, amon mo na paglawag, oh.
4: Dapat may feelings.
0: May feelings, oh. 0, 8, 9. Ama na, ama na paglawag. Go.
4: Go.
0: Okay, 1, 2, 3, go. Hindi, dali lang, dali lang. Ganyan lang.
4: Amon na, amon na, amon na.
0: 0.
4: Sundon mo kuha.
0: 0. Na mo na mo na. Liwat liwat liwat liwat liwat liwat. Oh, yun po, saba ba mo liwat.
4: Oh, liwat liwat liwat.
0: Sige, liwat. 1, 2, 3, go.
3: 0, 9, 1, 0, 8, 1, 4, 3, 2.
0: Confirm doll, manananggal gyud man sa'yo. Wiset, Carlin.
4: Confirm gyud na sa'ya nga manananggal kay pag x-ray na sa'ya.
0: Oo.
4: May piso ang likod. May nagurma nga piso.
0: Ayaw mo tayo. Butang na natawag mo, Arlene. Natakaan yung bisay mo. Sakit lang dyan na muna. Ma-plug ka paliwat. Isa na lang. Isa na lang.
4: Isa na lang.
0: Isa na lang. Amo to Japon.
4: Amo man to Japon nga feelings ha.
0: Ah, sige.
4: O go.
0: Nagtigbaliw sa tik-tik.
4: Kagina daw si Bin paman. Tumuyo tik-tik na.
0: Papatea. Papatea kami bali ang gambal kami. Tik-tik-tik-tik-tik. Sige, kaubi ko na be.
4: Kaubi, kaubi. Arlene. Arlene, nara ka pala.
0: Tudula.
4: Ano, to di alin niya.
0: Visit Arlene. 11 minutes after 10 o'clock. Mabalik lang ang phone. Follow mo dyan si Katropa Android Isoy.
4: Kag si Dolby lang ka.
0: May aswang na tayo sa ngayon. Ito yung XFM Katropa mo.
4: Exciting.

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag cystic pain.
1: Muscle fever.
0: Acute pain.
1: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
1: Mag cystic pain.
0: Kangkarang pain.
1: Fast and safe.
0: Cystic pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Cystic pain.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diri yo.
5: Ah, dali na.
6: XFM Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
7: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Manggagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ang palaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 29 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited. Wow.
0: Bugto ang ugat. Yung mayor. Sa mga gusto mag-intra, pwede na makadial XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sige, apon upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos nga hindi baho, kag manami para sa inyo panuhot.
0: Ang tanan ng Yes Oil Products ni Boss Remilito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi, line number one.
1: Hello? Hello?
0: Ay, ginbutang? Naka-on-air na to, oh. O, dial ang liwat, ang inautod. Dial ang liwat ang 09-12-007-6793 kag 0915-8311-431. Mayong gabi lang da, aliw lang ko tamyaw sa akong asawa nga si Agnes Gangoso, alin kay Bong. Thank you, Git. Mayo kay Gapamati, kamo da.
1: Gani man.
0: Na-confirm namon nga hindi ka mo mga bungol. May ato pa to para sa sadya sa amon caller nga si Arlene.
1: Si Arlene? Oo.
0: Sadya akong tanisubong nga gabi. Gani man. Kaya kung maglingin amon ulo, madrama naman kami karon dugay dugay. Madami galing ko ako ang babae, ikaw ang lalaki. Kay babae ka na nga daan mo, kay ka-awkward man akaroon nga ako pag inamangin lalaki, kay lalaki na akong tingog, di ba?
1: Eh, sige. Oo.
0: As in, modulate mo lang hindi mo tingog nga. Hello, ako si Dolpo.
2: Hello.
0: Hello. Hello, kato di sa akon kay... Lo.
1: Ala, sige, yagi
0: na. Look, go on. Na, silambit lang dila ko. Ma- ano?
1: Ano ta ganyan sang KVP?
0: Mayong gabi kay Janel Jan Tumaob. Galan tao sa aton nga TikTok Troy Tisoy Official. Arena, mayong gabi caller.
1: Hello?
0: Mati lang. Caller, good evening.
3: Hello, good evening.
0: Halik lang kumute sa iyong radyo, amigo. Mute lang radyo. I-mute lang eh, para hindi ka ma-distract. Mm-hmm. Pati lang bala sa yambal namon.
3: Oh, sige ah.
0: Oh.
1: Misa ang bala, yung kapal akong batiyon, Japon.
0: Oh, manilangka ka gina Japon niya.
3: Oh, sige.
0: Langka niya na gina. Upod ko malangka kapag gina.
1: Nakakawas eh.
0: Ah, oh, pakilalaan na eh. Pangalan?
3: Joel Pacundo.
0: Taga din si Joel.
3: Sa Negros, sa Kawayan.
0: Ah, sa Kawayan? Nara ka da subong sa Kawayan?
3: Yes, sir.
0: Bation pa kami da sa Kawayan?
3: Bation, sir.
0: Very good. Gapamati ka, Gidya?
3: Oo.
0: Oo. Mayo ka, hindi ka bungol kay Gapamati ka. Lan na edad mo, Joel?
3: 51.
1: Wow.
0: Ah, 51. Kanugon kay Arlene ba?
1: Oo, tani ko yung ano.
3: Oo. Pamati ko ito kay Ginan. Ano ko siya yung number ka last?
0: Ah, wala mo makwa?
3: Wala.
0: Wala mo makwa ang number?
3: Nga.
0: Ha?
3: Wala daw po nga man to.
0: Ara na naman ang daw po nga. Pagkatapos, type mo man.
1: Bisan daw po nga lang na bala ko niya. Ang kuhan bala? Ha? Bisan po nga lang na iya kung tadlong man ang iya?
0: Amo man. Kag pwede man masudlan.
3: Ang buho.
1: Oo eh.
0: Anong ginasudlan pag hindi iba now?
1: Garapon.
0: 51 years old. Ano status mo? Balubuhi, balupatay?
3: Single.
0: Single?
1: Single ka kaya to. Oh.
0: Nauna na. Yan, oh. Nauna na.
3: Oh, single to.
0: Oh, ito. Lakagin kagi pang asawa, kalib-in.
3: Wala, wala.
0: Wala ka man kagi pang nobyo.
3: Wala, para palayo.
0: I-check ko na yung sa line number to, basi babae. Good evening.
1: Hello?
0: Ano
1: to? Lalaki to?
0: Ano work mo dira, Joel, sa Kawayan?
3: Wala ako di work. Ari ko subong sa resort.
0: Ah, may resort na sa Kawayan. Ano nga lang, kayo may nakatuan ko na resort sa Kawayan mo?
3: Ginakatuan mo siguro. Bago ni Sanga Pasad.
0: Ah, ang arang sa may Taklaron ka palikuon, bla? Ano na yung ngalan?
3: Ah, sa Suton. Suton.
0: O, tama. O, nakakadto ko na da. Ang inyo din na dapit, ano kalayo?
3: Aril lang kami sa Banwa, sa proper.
0: Ah, sa proper.
1: Ang proper, amo na siyang dangkala, no?
0: Hindi. Hindi. Ilog na iya. Sa may Kabankalan, do boundary na sang ilog ang Kabankalan. Tawag ni gani, White Beach man ha, ang inyo bago pasad ng resort.
3: Hindi na sa ano, halo ni sa mga balas niya, may puti ka dito.
0: Oo, pero ano man, nang nakakadto ko na da, hipid man na da ang ilang balas mo.
3: Oo.
0: Ikaw lang yung hindi, ikaw lang yung hindi hipid, ang balas hipid.
3: Ako lang yung hindi hipid.
0: Correct, oo. So bali, ano na, sa family mo na ang resort nga na, ang ginaobrahan mo, kung katrabaho ka lang gitdara.
3: Bali sa tiyo ko na eh.
0: Ba, mayaman siya ganito.
1: Mayaman.
0: Tiyambalo mo si tiyo mo, nga paka doon kami dira para ma-vlog naton ang inyong resort.
3: Sige, pwede man.
0: May tululugan da?
3: Yara man.
0: Oo. Hindi ka na magkabalaka, kaya palipayon ka man ni Dolphy. Ilibre mo kami, palipayon ka ni Dolphy. Basi, matilawan mo si Dolphy, hindi mo ni malipatan ng iya nga ano, sungad.
3: Dolphinal.
1: Nag-plug ka pa sa mulong, ha?
3: Nag-plug mo ng
0: Dolphinal. May sense of humor ang animal. So wala agad may ginadiskartehan na linsang una?
1: Oo. Nga nakalambot kasing kwinta, kaglaon, kagyapon.
0: Amo man?
3: Nabasted eh.
0: Oh,
1: nabasted. Pero naing-ing mo siya.
3: Lapit na tani. Nasa Manila pa sa Lobra.
0: Pero wala mo agad malabot ang iyang aganghaan?
3: Wala agad.
0: Wala mo man mahikapan?
3: Ang iyalang buhok.
0: Ah, mayo lang wala mo. mayo lang wala mo masulod kay basi kung nakagtan ka pa tani.
1: Yan to sa dalom nakariban.
3: Do la guro.
0: Nga daw haw, hindi ka sigurado haw. Wala mo gid makita mo no? Kaya wala mo makita.
3: Wala ko makita. Eh.
0: Ah, ti amo na to tani ang unat huling natilawan mo kung natigayon.
3: Tani.
1: Amo to tani pagkita na isang bitso ko ikag bingka.
0: Te wala gid wala.
3: Wala ang gamala nam ang gamala mabasa.
0: Te wala gid matigayon gid.
3: Wala gid.
0: Sino ayhan ang maswerte nga uyab nga matilawan mo man? I-describe yan na yung mukha galingon ba para sa aton nga mga single mom, sa mga laon nga nagapamati sa buong gabi.
3: Wala naman, simple lamang pang height ko, 5'6".
0: Taas eh. Taas. Lason?
3: Moreno.
0: Okay.
1: Kung sa mga artista, doon si Sin Oka.
0: Look alike, oo.
3: Soren de Gaspi.
1: Guwapo man galing ha. Guwapo.
0: Soren de Gaspi yun man?
3: Simi-simi lang. Kay isang sa Manila ko, ga-extra ko.
1: Ga-extra. Pinikula.
0: Paras ka mo ni Dolphy eh. Ati guwapo ni siya. Guwapo ni siya kay ga-extra sa pelikula. Amo lang na galing, hindi lang siya madala sa screen.
3: Picture nila ko sa likod.
0: Ginapadlagan-lagan lang ni sa tapos hindi lang gid ma ano, hindi lang gid ma-focus sa iya itsura. Oo. Pero at least naka extra.
3: Oo. Sa likod lang.
0: Oo. Tinga ang nagpuli ikaw sa Kawayan nga wala may gindagit halin sa Manila.
3: Wala ang dala puli.
0: Oo.
3: Ay na bali emergency.
0: Ah.
3: Nag-stop sa work.
0: Oh, ano dati work mo to sa Manila?
3: Sa ano lang man ko, sa pabrika lang ko sa mga aluminum.
0: Ah. Ti gusto mo matinloan ang imo aluminum?
3: Kung may ara man.
0: Oh, dol.
1: Ha?
0: Gusto mo ang mga
3: ano na dol? Dol, dol final.
1: Hindi ah.
0: Sorin ligaspil?
1: O man ti si kami na very well man.
0: Wala kang ginagsala tuod Zorin. Kay sinura honor ning imo kay Soria Subong.
1: Kuan. Si Carmina Veruel.
0: Kung ano, madumduman mo, anong pelikula yung maging ekstrahan sa una?
3: Damo na, lipat ako sa iban.
0: Title ba yung madumduman mo lang?
1: Kada sinong artista ang imo nga na-ekstrahan?
3: Sila po ni Panday Robin Padilla.
0: Wow! Ang title, ang anong title?
3: Sila ni... Lipat lang ko.
0: Dumduma. Kaya may time ka pa, dumduma.
3: Dawag na.
0: Ang madumduman mo lang, madumduman man naman kag nalantawan.
3: Ina Rimundo, food ko eh.
0: Ina Rimundo, kuno? Ina
1: Rimundo, Borlis Queen?
3: Hindi.
0: Action na, action?
1: Action?
3: Oh.
0: Oh, Dolph, ano ang dumduman mga pelikulang action?
1: Ha?
0: Ah, galing kay Bold mong galing mo ginalantaw, no?
1: Sobra pa na sa aksyon.
0: Wala siya galing may dumduman pa yun sa mudua. So kung matika...
3: Dugay na, wala na ko kaano, balik-balik sa Manila.
0: May Facebook ka para i-confirm naman kung daw si Zorin Ligaspi ka man, basi kung si Zorin Ligardani. Bebe, kaya ka Facebook, be? Maybe.

0: Kaya ano?
1: Tiko matigayon, tani, muna na yung imong first love, mga makilala sa amo na program.
2: Pwede naman kung ara.
1: Aham. Ano ang pinamatasan sang babae nga napangita sang isa ka Joel Pacundo?
2: Simple lang na medyo may pagtaha sa ginikanan.
1: Hmm. Tapos, kung matigayon tani, may ara ka muna plastaran sa resort nga katiyo mo?
2: May ara.
1: Okay, sige. Basta, balunta na lang ka daan kung may, kung may ma-message si imo nga ano ha? Nga may ma-message nga pangalan nga Geneva, hindi mo pag-i-entertain.
0: Jeanette?
1: Geneva?
0: Wala.
1: Si Geneva Pacunda. Ah, Geneva nga pangalan niyo, entertain ha.
2: Sige.
1: Oh, ano number mo? 09?
0: Hello?
1: Ah? Amo ring 0946?
2: 0946. 199-30-63.
1: Isa pa, isa pa, isa pa.
0: Liwat, liwat,
2: liwat. 0946-199-30-63.
1: Very good. May ma-message mo daan, Geneva, ha? I-update mo kami, ha? Message mo kami kung may nag-text ako kung wala kay Paloapanta, okay?
2: Oh, sige.
1: Salamat, Migo Joel sang Kawayan Negros. Bye-bye.
0: Salamat.
2: Bye-bye.
1: Klaro, tatugali sa Kawayan.
0: Oo, ah.
1: Oh, yeah. Di ba yung bugahan? Good maayo ni Migo na Mon Rodel ang yasignal ba?
0: Wow. Amo na yung love stock ko.
1: Amo kata sa Dayan Del, saan mo ko bugahan?
0: Del, pwede. Bugahi ko.
1: Kalayo. Mabalik pa ang phone. Palobod nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy Langka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
0: Exciting! Woo!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya... Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
2: Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. X.
3: X.
0: FM.
3: X. FM.

0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Vision X, marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
3: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Woo!

0: 4 minutes after 11 o'clock. Nagapadayon kamo sa pagpamati sa phone pa lang ang programa diri sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement Formen. Tiga-tiga na!
1: Tindog-tindog pa! Kagang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana, Kutis Artista pa.
0: Yes, 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And we have a caller on line number 1. Good evening!
1: Hello?
2: Yes, good evening.
0: Hi, good evening. Pwede mamute ang radyo sa cellphone lang, Anay Pamati.
2: Sorry, sir.
0: Mute lang, Anay. Okay na?
2: Okay.
0: Ay, social. Okay, no, social, naka-remote control.
1: Oh, correct.
0: Manggaranon. Pangalan?
2: Sir?
0: Pangalan?
2: Si Johnny, sir.
0: Taga diin?
2: Iloilo.
0: Din sa Iloilo dyan?
2: City proper, sir.
0: Sa dinda sa city proper, sa Duran, sa Haro, sa La Paz, sa Mora. Sa diin ka, huo ka lang huo. Napamangkot gani. Sa diin sa city proper.
2: Sa
0: Mulye, Luni. Okay. Kamusta ka na, sir?
2: Okay lang, oo.
0: Okay lang. Hindi, Anay, mag-huo. Kaya wala pa kami nag-hambalo. O kung hindi. Kailan na edad ni Migo dyan?
2: Senior na, sir.
0: Ay, do hindi pa halata.
1: Senior, 60-something? 60-plus?
2: Pero,
1: senior
2: na ni, sir.
1: Oo, 60-plus?
2: Oo. Senior, good, sir.
1: Ah, 60 gadyan.
0: Ah, sarado 60. Sa saan ka lang nag-60?
2: March.
0: March 2025. Ah, 2026 na galing. Gusto mo ba mag-61?
2: Okay.
0: Nga nga nakapasakop sa program. Sir, ang imo nga radyo nag-andar. Sir, i-mute lang, Anay. Bala, sir, kay para dasig yung atong suryanay. Wala, delay, bla. Sa cellphone lang. Sa cellphone lang, oo. Kay delay yung imo nga, ano?
1: Nga sabat.
0: Imo sabat sa amon. Okay na, sir?
2: Okay, okay.
0: Oo, tapos relax ka lang, sir, kay wala man di may gapanguot, sir, ha? Ay, daw na feeling na mo doon nakulbaan ka, eh. Nakulbaan ka, sir?
2: Medyo.
0: Hindi man pa kulba.
2: Why na? Why next quarter?
0: True pa lang tadi. Wala kulba-kulba. Actually, kung makulbaan ka, mugin ang nanamian ni Dolphy kay Riktaho niya ginaya. Wala na niya pakalam na matabo niya.
1: Wala man kuy, gapang-uot, ah?
0: Oo, gapang-um-um lang sa likta.
1: Correct.
0: Sir nga, naka-join sa phone pal. Nutuyo mo, sir, ngita ka-uyab man.
2: Hindi, sir. Ma-request.
0: Naglawig pa nga ito ni Suryana. Ma-request ka lang gali kanta.
1: Ano nga request?
0: El Mundo. Evergreen, El Mundo. My Way, Matt Monroe.
1: Lonely is a man without love.
2: Hindi, sir. Kaya nadumduman ko lang ako nga brother.
0: Oh, so,
2: say, wala na po siya. Kay Doug Fermia na ginakanta, ganda nung duman ko siya ng tulolong sa pinsa.
0: Di, paano na karoon mong i-play?
2: Yung title ko rito, sir.
0: Anong title, sir? Love Me. Michael.
2: By Michael
0: Cretto. Love Me with all of our hearts. Amo na. Hindi ah. Love me, believe me. La la la la. Amo na siya?
2: Oo.
0: Ti, ari-ari. May kopya kami na sang Love Me ni Michael Cretto. Tapos, Ipasaling yeah. Ipasaling man sa amon kung i-play ni namon hindi siya dimagupod sa amon program.
1: Ay, porya-porya lang ako lang di pala isa.
0: Kibase bala si Rao. Nanigurado lang kami si Ra.
1: Pero gwapo lang imo nga brother, sir.
2: So far, siya ang may itsura sa amon.
1: sige, pwede.
0: Basta sir, ha? Amo na ayo naman, sir. I-play gini naman yung request. Pero basta sir, liw lang ko na, sir.
1: Ay, di lang sa sir mapabatsyag, sir.
2: Actually, oo, daw wala. Yaman ko ginpadamgo. Pero daw, every day, kung pwede, ma. Mag-i-include
1: ko
2: gito sa prayer ko.
1: Yes, of course.
0: Basta, sir,
2: wala siya naka-puli. Related doon na siya sa
1: other country niya,
0: na. Sige, sir, mula na, sir. Amun ayo, sir. Salamat, gid. Bye-bye, sir.
2: Hindi,
1: man ko sa bagay, sir.
0: Bahala ka na yan, sir. Si Dolphy man lang di mabili. Base ba naman?
2: Pagpapatagol niya ka na in a good way mo na siguro.
1: Oh, sa bagay, sir. Thank you, sir.
0: Base ba sir, sa isa ka oras, sir, puro sila na ng love me ang ma-play, sir, ha?
2: sir.
0: Thank you kid, sir. Hindi na kami padugay, sir, ha?
1: Oh, sir.
0: Oh.
2: Okay.
0: Okay, gakurog na di akong gamot mag-play. Salamat, sir. Regards yung mga tagililo, sir, ha? Oo. Mga taga okay, Mulilo, okay, nini sila. Okay. Salamat. Bye-bye. Oh.
1: Pwede man lang atong program. May comedy, may drama,
0: may horror. Mayong gabi, ikaw ma-request ka man?
1: Hello?
2: Hello?
0: Ma-request ka man?
2: Hindi. Awa. Mangita lang ko dahil siyang bulkitan.
0: Mangita siya kung nung bulkitan. Di sa vulcanizing shop ka pangita. Eh nga sa radio station kaya nanawag.
1: Ano ko pos guma mo?
2: Si ano? Si Dulpy pwede siya maano.
0: Ko gani, ginapamangkot niya ka kung kupos guma mo kay gani. Tayhupan niya ka para maghabok ang imo nga ano.
1: Atrasan.
0: Interior. Pakilala, anay, pakilala. Ngalan?
2: Bali si Vince Kilo sa Gantike.
0: Ay, wow, Vince. Si Vince. Pila na edad ni Migo, Vince?
2: 37 po.
0: 37 years old. Nag-eskwela, Gobra?
2: Gobra.
0: Anong work obra mo?
2: Nagbulkit.
0: Manugbulkit?
1: Di manugbulkit ka man galing, aga pangita ka pa sa bulkiton.
0: Amo man?
2: Hindi, bali ano, ang driver.
0: Sang?
1: Sang ano?
2: Sang...
0: Sakang? Diver sang?
1: Sakang?
2: Tricycle.
0: Sa din ka subong ka biyahe ka ako naraan na sa balay nyo?
2: Ali ko sa balay lang. Ano lang, napamati.
0: Sa din balay nyo da sa Antique, sa San Jose, sa Sibalom, sa din?
2: Sa San Jose proper.
0: Wow!
1: Kilapit ka mo sa eskwilahan, ino?
0: Damo da eskwilahan, amula na for me landmark mo.
1: Ang kwan gid bala, ang San Jose National gid?
2: National
0: Ants. Ano hindi? National Academy. Nagbiyahe ka kay Inas ang aga?
2: Oh, nagbiyahe ko. Damo man nga pasero. Gapol ko palupok man ah.
0: Ma, very good. Wow. No? Di okay man. Sarang-sarang naman subong ang gasolina da. Mga bawi-bawi man. Oo, makabawi-bawi ka man. Oo. Tingin, wala ka na uyab subong? Nga aman?
2: Why nga na ko uyab 36 kaya libod nga na ko kang uyab.
0: Hindi ka man guro gwapo.
2: Amo na nga itong problema.
0: Ate, dakugin nga problema. Basta bukot it gwapo, madakugin na ang problema. Biskan anhon tatuod. Biskan gambal pa na sila nga. Biskan hindi to guwapo, basta maayo lang pinamatasan. Huwag yung dyan japon chansa, Dol. Kaya kung kaisa ang mga ang iban ilan na lang gina tulok ang ano na lang ang physical na lang
1: gani man
0: anyo sang isa ka tawo.
1: Pero
0: pero ang nagkakatingalahan ko kay nga ang pareha sini kay Vince ang antike. Amo pa ning mga gwapa ang iya nga makita nga uyab.
1: Nan.
0: Nakanubya ka na Vince?
2: Why pa nga ni pero single dad ako pero
0: ati meaning may uyab nga nanamian sa imo eh.
1: Kay single dad ka mo.
0: Ang pamangkot imo gi man na bata.
2: Bata sa asawa ko.
0: Correct. Sabi mo gani kung ako kay imo. Para sa mga itsura sa bata.
2: Manila.
0: Ah?
2: DJ Troy.
0: Oh.
2: Ako may problema. Koy... Ang ano ba? Ang pag-driver ka daway ga uyab sa imo ba? Way ga ginaligawan mo? Daway ma... Dawa may seryoso?
0: Hindi kung kaisa nga daan. Dako man ang question sa ano mo. Sa muax blaho. Nag-matter ang itsura. Abi ko kaisa mo. May ara man lawai. Hambal mo lawai ka. Pero... hindi man siling hindi isla sa imo kundi lawai ka nga presko balaga ka preskuan sila guro the way mag-approach ka mga luyag amo na
2: pero kung sa personal
0: oh.
2: Hindi na kita mapaano hindi mo kita mapaulihi ba
0: hindi ka mapaulihi pero dira ka lang sa tunga-tunga sa nauna kag sa naulihi.
1: Nakakadlaw sa mga
0: hindi ako yung pagsugiri yung pala kay damo hindi ko yung may nabalaan
1: dason di ba kung bisan lawai ka lang kung damo ka kwarta tiyan mo na eh
0: hindi ko yung magpati yung lawai ka
1: gani man
0: nakakita ka gani sing ano si, may nalibin ka gani
1: gani man nakasingle dad ka pa gani
0: amo man oo
2: te? Pero ano pero DJ Troy basta gwapo ka. Ay, basta gwapo, basta laway ka, basta samayo lang nga.
0: Nga pagi?
2: Nga pagi. Makasustento sa magiging pamilya mo, bala?
0: Oo. Ang malaway galing dibi sa aton, kay para sinabi, gabi ay ka tricycle, no? May naka-hit and run. Ang naka-hit and run ang may itsura. Tapos, ikaw ang napabangdan. Ikaw, gindi na yung automatic ang suspect. Di ba?
1: Ako, on mo hindi.
2: Pero mga...
0: Kakadlawan sa ba? Budlay mo na pangadlaw tao mo na, no?
2: Ano, Troy?
0: Oo.
2: Mga amigo ko sa may 7-11 na ito itambay bla Troy itamyawan ko lang
0: sige go
2: ayaw lang ang pamati dira sa ano sa 7-11 sa Tubang nga plaza sa Nusay Troy ah.
0: Bawo damo damo kita may pamati sa bong
2: very good bukod lang sa may 7-11 kag sa Tubang kang antiki hospital bla Troy
0: wow
1: no ano si kung na siya no nang sa proper gina
0: oh metro sa Nose Antique na yan kay kompleto na da may ara sing ngalan sa hospital guys San Angel no
2: oh San Angel hospital
0: private hospital na siya tapos kompleto na da sang mga manginasal mga Chowking McDonald's Jollibee kadako gid sina sang San Jose Antique so ang mga katropa tato nga to daga pamati sila subong.
2: Oo nga ni Troy Gapamati sila galing
0: ay wakong
2: ginatabyaw Troy mo.
0: Isa-isa ang pangalan nila B para malipay man ka na.
2: Sila Patrick, Jumer, si Kiyoy. Si Kiyoy na sa magagay na siya dra.
0: Oo, wala tulog-tulog si Kiyoy?
2: Why na ito'y paway si Kiyoy?
0: Ano ay hanang sikrito ni Kiyoy? Ano ay hanang sikrito ni Kiyoy nga wala sa tulog-tulog? Gasting?
2: Ay, gabombastik na si Kiyoy.
0: Gabombastik, elepantastik. Brrm, brrm, brrm.
2: Gano'y si Kiyoy? Ya, nagama bla kung gabi eh.
0: Mabiral ka gini buhas kay ila ka gini istoryahan. Oh, sige na, pilang edad sa babae na pangita mo?
2: Troy, aber ano lang Troy ah. Aber si Berano lang da.
0: Ama text kayo. Lang ah. Oo. Number mo, anong number mo, Vince?
2: 0953-724-3930.
0: Isa pa.
2: 0953-724-3930. Salamat,
1: okay,
2: dito.
1: Salamat, man.
0: Ngalan nga Esmeralda, i-take note.
1: Esmeralda ang yan, ang apelido, Pal.
0: Pandisosa.
1: Pal.
0: Pal.
1: Oh, Esmeralda Pal.
2: Eh, mo kami, DJ Troy, ah. Aber, why kami gatawag?
1: Oh, sige, okay, sure, sure.
0: Basta mga tricycle driver, da, sa may ano, ah, ang sa may 7-Eleven sa Jose Antique.
2: Sulit kami.
0: Salamat. Salamat. Bye-bye, Migo Vince. May gabi.
2: Bye-bye.
0: Oh, sulit na ito ng mga gani katropa,
1: man,
0: no?
1: Ang mga sosyal, lang, subong sa nga ito, ng mga callers, no?
0: Amo na, iya.
1: Gani, man. The remote control.
0: 19 minutes after 11 o'clock. Phone pal, magabalik pa upo nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting.

0: Anthon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Anthon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Anthon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Anthon Plus, Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Anthon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Anthon Plus, Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Anthon Plus, Herbal Oil.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Anthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Anthon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Anthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Anthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Anthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Anthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: 39 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Kapoy, mangita kwarta.
0: Mababay na kami in the meantime. Mabalik kami sa Domingo. 9 to 12 man si Gyapon. Kay buwas sa Monday of until Saturday. Ma-ano kami, anay. Ma-relax kami, anay. Kag ma-paposwa kami. Mangita, ako ma-paposwa. Ikaw, ya.
1: Mapapisweet.
0: So, thank you so much sa mga listeners. Nga, ara lang da. Gayom-yohom. Hindi sila mag-intra kay tungod nga basta yung batian sila. Oh, daw si Ma'am ang toon nag-intra sa ila kay Troy kay Dolphy. So, mati lang na sila. Ang ano natawag sila gani sa ila gani mga?
1: Silent listeners.
0: Wow, spell silent.
1: Pwede hipos lang.
0: Pero terrible lang mga radyo ginapabaskugan nila kadagabi. Salamat, Ged! Sa mga tech on duty, thank you so much. Ang alan sa mga station managers sa tanang XFM radio station sa Negros, kag Panay Island, madamo nga salamat. Kag syempre sa ngalan man sa ngamon nga President and CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Patria adorada.
0: Babosh ka, mga katropa.
3: Hala, ka-exciting!

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka siyente. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anthon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Anthon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Anthon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Anthon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Anthon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Anthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-Premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
10: akin itong
11: sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan namigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: FM.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santone nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Product of Yes to Health Incorporated.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Ako
1: po si Aisel Complitado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sistapain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sistapain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
6: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: XFM.

0: si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
6: X FM.

0: Kamayara na yung mag-expert siya, nakabalo na sila mag-balasa sa uling.
1: Oo. Kag ang tunga, wala kalayo. Kilid ka kilid lang.
0: Oo.
1: Tapos ang pag-plaster sang litson, may distansya, manakatapangalbin mo kung nakataas.
0: Oo. Kag ang speed sang palibot-libot eh.
1: Pero, yes.
0: Kaya kung nakashot na, karoon ang patiyog-tiyogon mo, dasig ta na magpatiyog.
1: Gintawag bla, oy, mo na-shot.
0: Oh. Oh.
1: Tapos balik naman siya, pati yung kunya naman liwat.
0: Ti, hindi balanse, hindi balanse. Hindi balanse.
1: Ti, natawag nila nga pihak, kaya luto, pihak
0: oh. Tanog. Ti, karoon, makuha pa to baso niya, matagay pa, ma-shot pa, ti, nilipatan to lisoon ang litson. Kung makambal lang baboy, na ano, kamani mo, malisuan ako.
1: Unlike sa mga manog litson, ganyang kumpanya dari sa siyadad ng Iloilo.
0: Oo, oh, bisan pabayaan mo lang na.
1: Oh, may makina na sila yan.
0: Oo, oh, patiyog. Gatiyog-tiyog na yan.
1: Oo.
0: Oh. Oh, bisan mag-shot-shot pa na sila yan. Kiti- Pero kung wala ka patiyog-tiyog automatic, kag nag-shot-shot ang manog litson, tapos gid.
1: Natin laban-laban. Gano'n kiti isa kamahal sa baboy sa bungat na pangalbin.
0: Gani, no?
1: Ang gismil mo sa bong.
0: Mm-hmm.
1: Dako-dako lang sa paa sang maros-aros sa tao.
0: Amo gani na mabudlay subong kay di ka na reklamo man sa mga aggressor subong nga kun basihan ta ang mga nagasagot sang baboy although hindi basta-basta. Pero damo man ang gasagot sang mga baboy diri galing kay problema. Barato bla kay may mga imported nga mga baboy gisululod mo.
1: Yes.
0: Tay sila niya daw ang baligaan na isang buhay nga baboy naga-fluctuate, in other words hindi stable, pero ang bilis ang feed so ay gapanaog saka lang saka.
1: Yes, kag ang ano gid ka pangalbin eh ang idik eh.
0: Oo.
1: Pinakanubo sa buong idik 5 mil size mil mo.
0: Ti ipatining mo pa ina for 3 months dapat hindi magsubra sa 3 months ang fatining mo otherwise mapirdi ka sa feeds. O amo na gani siling nato ng pagsagot sa baboy hindi basta-basta. Agot siguradong kita, imo baboy, imo. Hindi na lang ah. Kasi katabinas na di ganun laga pa ni.
1: Inang ras, raya mo lang.
0: Oo. Tiyan mo na reklamo nila, kung kami lang di mga local hog raisers, pwede kami makasupply sang baboy sa merkado. Ugaling, bangod sang importation sang baboy nga iniambot din halalin ni mga baboy nga iba na tagbinulan nga ara sa barkum.
1: Tapos sa frozen panapagabot sa pangalbin o nga karton.
0: Dawain naman sa bura, kuya. Mas gusto kaya magbakalin na yung gatulo-tulo pang dugo ang ginabita dahil sa mga higad-karsada.
1: Timiyara naman subong sa mga higad-karsada ng mga backyard na bala, mga tagato 50 lang ang kilo.
0: Oo.
1: Kaya kiti ko diri kagid sa mga Iloilo Terminal Market.
0: Sa mga malls.
1: Mga public markets or mall. Why ganubo sa 340, 370. Saka na nakatrapang albin.
0: Tiyan mo na. Ang pagsagod ganyan siyang baboy ah. Basta nagpabili lang na. Ngayon di basta-basta. Pero kabalo ka mo subong, gina-compute na katrapang Romel sa mga naga-fatining. Linga, pagkatatlo kabula na ning sapupo ko sang baboy ngayon eh, dapat madispose ko gini. Kaya kung sumubra, kag hindi pa mabakal sa akon, kung hindi ko na masustener ang feeds, may tendency pagli nga magniwang.
1: Oo.
0: Ang baboy
1: kag magmagaan ka trapang albin
0: magugos-hugos siya
1: dapat hindi siya magsumbrada siya.
0: Oo. Tiyan mo ina nga dapat 3 months lang ang imo pag inakop sang baboy i-dispose dayon. Otherwise losing
1: eh bansin na kung wala gid si may mga bakal abe ng mga manugihaw.
0: Oo.
1: Sila na lang ang nagapaihaw kag sila na lang ang naga
0: ati o gapahinguli o sila na lang baliga tagpila ang bakla na isang baboy subong buhiaw.
1: Doara 180 to 190 tapos do may kategory katrapang albin depende sa bugat. Ang 50 kilos to 60 do 170
0: naganubo no.
1: Kung mga 80 to 100 do 180 to 190 do tra ang baklanay.
0: Actually ang mga naga backyard piggering nga ini ang ilas ining ginimo daw sila na malanggay hawa tapos may mga pisto-pisto lang sila.
1: Tapos iban sina kung do pisan kaya mag libot katrapang albin. Antes ka mag-ihaw,
0: i-booking mo ng daan.
1: I-booking mo ng daan para nga wala uyang ang imo pag paihaw katrapang albin.
0: Kaya yung iban na abis ini, basta tanggol ka na, basta utang, makuha ni tagda duha, taas na 5 kakilo mo.
1: Oo.
0: Pero kung uras na sang suktanay, natira na itong baboy, kaganit.
1: Kapit pa kung uma ang imo libudan, 2 kilo

0: Ganto nga, isa ka sa ako nga humay, damo, makuha ka trapang albin. Kapag basta tigala nila.
1: Paparay
0: paparay, taon nila.
1: Galing kay Iban nga gusto man nilang si Udi mo nang balik doon lang ROI bla para makapangumpra naman.
0: Para may kapitaliwat.
1: Oo. Kaya muna nga, hindi gini niya basta-basta. Oo. Nakabudlay man. Pero amoy na, ang baboy subong. Ah, bantayan natin ni Karong kung sariin may pinutos to. Ah, kabalo ka naman kung putos ang litson, Manila paper na eh.
0: Oo, oh, mag San Miguel.
1: Din lapit ako. Mas malapit ang San Miguel eh.
0: Mas malapit ang San Miguel. Pero mas mahapo sa aton kung pututan.
1: Nga man.
0: Kaya dira na sa aton nga way, hindi na tapag pa Manduriaw.
1: Sabagay. May kilala ko to San Miguel.
0: Ah, may kilala ka to?
1: Bisan wala eleksyon, alkalde sa gapon mo.
0: Ah, si Manny Alcalde?
1: Oo.
0: Te, kung mag-chat na sa karun si Imo, te, tirahon ta.
1: Oo, oh, naway pagani ka pa mati-ibate. Way pa ka timbriya. Dito sa Pututan, na mo matatakilala?
0: Oo, sabagay na mo matatakilala.
1: Si Anay Nagpadlagan to Mayor Bla. Kilala mo? Si Okeng Armada?
0: Okeng, oo. Oh.
1: Naway pa man magkapabati-ibate?
0: Oo, ginto po na. Oya ka to pangalbing ko dito ka makanto.
1: Ah, oo. Oh. May harapang itgalisa. Ambot ko sa banwa ng ila, pero walang taong taba si Barangay Man Blau. Upod ko sa una blas, Bernard.
0: Brunyola?
1: Bernal eh, patay na tayo, Bernal Brunyola.
0: Bernal.
1: Oh. Sige lang ha.
0: Sa San Dionisio si Bernal, yung puli.
1: Arada sa Pututan, may yara man dahil siya. Lang taong talang kung bahawa ito siguro kung barangay, o ba si Mambala, wala ito ako, sir, kaibitang na imo, yung barangay, amo nga dyan.
0: La, tapos sa barangay.
1: Oh, kapin pa ko sa mga boundary.
0: Pwede ka kalisa mo.
1: Pwede ka imok malibad mo.
0: Pwede.
1: Diya tamo sa mo niyang barangay. Wai tamo dress pista.
0: Tapos pag pista sa piyang ka barangay. Sinya hindi ah. Dining sa ilo na kami dispiyak.
1: Oh, nag sa ilo na. Amo nang pinakahilway nga pinakamanami nga libay mo kung sa boundary ang imo balay. Dira bala sa ihimplo sa bakaw kag bulilaw lang man duryaw. Kaya daw daik lang ang pagitanda mo. Pagpista sa Bulilao, taga Bakaw siya. Pagpista sa Bakaw, taga Bulilao. At tatlo, galing ka barangay na katrupang, Romel. Ang daik lang pagitan, San Vicente pa?
0: San Vicente, Tough North?
1: Hindi ah, dira sa likod sang Robla, sa Rob. Hindi kay daik lang, suba lang, creek lang pagitan mo. Kung diri kay mo sa may lapit nga Rob nga ba nga site eh, San Vicente ka. Kung dito ka tabok ka sa Taytay, tabok na sang dike, Bakaw ka na. Kung dito ka naman sa Southern, dike man to Gyapon, between Bakaw and Bulilao, dike man Gyapon ang pagitan. Ining naga sailo-sailo sa address. Nami nila kay boundary gidila eh. Ang ilaw brani, pamista lang.
0: Alahan sina. Kung magtingo ba lang pista.
1: Ati way mandunga na. hindi sa kanikaw eh. Basta tawag ni sila si Boy Pista mo. O di gani si Boy Boundary. Why gid siya gastos kada pista mo? Grabe.
0: Siya lang nga pamista.
1: Oo.
0: Nilapit lang mo.
1: Oo. Ti ang estilo pa sa di pagpamista ni Boy Boundary, medyo galabaw sa bulsa niya. Habi mo ko na no, galabaw sa bulsa niya.
0: Ha? Plastic.
1: Ang lain pa ang plastic na galabaw sa bulsa niya, ang color yellow ni Black Dako.
0: Habi kong stripe.
1: Ang stripe mas dako pagid na ya.
0: Oo. Dako. Ulo kalitson
1: igo. Ah, duha ka ulo kalitson igo eh. Ay, kung mga litson-litson ulo kag tiil igo. Ang sa stripe na plastic, ulo kag apat ka tiil igo. Pasundan mo lang. Igo.
0: May aragid man niya kapamista mga pariyo. Sinakatang pang Alvin.
1: Oo, may aragid man niya.
0: Grabe, bla ang
1: Dawain na gambal ganin na basta ginapakita niya lang sa bulsa diyan nga may plastic siya. Ti abot si na na. Oo. Abot na na sa tagiya.
0: Ha? Isunodlan ka na pa lang to.
1: Medyo pa simplify sa kuno abi di patalikod palikod sa may plastic di para nga understood na. Papaulian na lang na una para hindi na magsinabad pa.
0: Karon sa mga taga San Miguel kay taga Pututan. Arem na kami diha.
1: Wala tula tunta. 2 minutos na lang bilin.
0: Presyo sa mga nagapangon ng Blackwell sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda ang aloy tag 200 pesos ang kilo, bulaw 240 pesos ang kilo, tambo juice 140 pesos ang kilo, matan 240 pesos ang kilo, bilong-bilong 200 pesos ang kilo, bangros 200 to 250 pesos ang kilo, bisogo 320 pesos ang kilo. Ang bansa 250 pesos ang kilo, lapu-lapo 260 pesos ang kilo, tilapia 160 pesos ang kilo, ang low cost nga kulambutan tagto 400 to 450 pesos ang kilo. Bukaw-bukaw 220 pesos ang kilo. Kasag 400 to 450 pesos ang kilo. Pasayan 380 to 400 pesos ang kilo. Ang alatan tag 300 pesos ang kilo. Panakot, aho sa Gyapon 120, Bombay 70 to 80 pesos ang kilo. Ang kamatis 40 to 50 pesos ang kilo. Luya 130 pesos ang kilo. Ang sibuyas dahon tag 250 pesos ang kilo. Good morning sa mga Batakan boys da, sa kay Nato, kay Timilay, kay Kimon, kay Mama Iba. Good morning. Kay nung boy kay Nanay Toto, good morning. Kay Lodi Rose, kay Budot, good morning man. Kay Security Guard Bongbong at Chanoba, good morning. Sa taga 3 East, itiri. Taga di kamay, itiri. Kay Kapbots Florentine sa Barangay Katropa, Katropang Alpin. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapanguna o balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Binadulong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
1: Ang report ni Katropang Romel Paklibar nagdala sa aton oras, 5:26 na sa palatuntunan ng exciting Pilipinas. Good morning nga man. May aga sa tagdumalahan sa Esplanade Inland Resort. Own and managed by Mr. and Mrs. Jaime and Suzette Arabal. Sa mga staff niya, kag sa mga kaiping niya nga mga lugar. Salamat man sa mga nagapamati sa aton subong sa mga taga Thai Royal Spa. Dira sa Mandurriao, sa kilid lang sang Total Gas Station. Sa Mandurriao Plaza, Thai Royal Spa. Own and managed by Miss Bilma Di Pasupil. Ginakulabos kita sa panahon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Magabalik ako mabiyan sa tak ng alas 6 sa Express Balita sa Aga. Upod ko sa technical side si Katropang Alex Aspa. Para sa XFM 100.7, ako si Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to health.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner na kasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Ha, kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family. Ano? Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating po mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin. Ha? Ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
3: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto. Ano? At mahirap talaga. Ano? Hindi lang yung nag-suffer ng karamdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga. Sa halip sana na yung nagkatrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na ano na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, ano? So ayan, sa mga kababayan po natin, ha, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products katuwang po natin diyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganyan na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung ating po mga dietary guidelines. O paano po natin babaguhin yung ating po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa ating pong pangangatawan. Eh, babaguhin natin yan as well as yung ating pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory, ha? Sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayan din, ha? Puntahan! Bisitahan natin po mga Yes Well Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandyan ang ating po mga trained consultant. Alternative consultant, no? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano, ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng ating pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa ating pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Doc. Nagsilabasan, ano? Ang mumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklikbait.
4: Oo, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At tatak ka Yes to Health. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
3: So yan na, so mga kababayan po tayo, mag-ingat po, ah, sa mga fake products, ano, since nalaman siguro nung iba, ano, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha. Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, yun yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganon din sa box mismo, ano, ng atin pong mga products. Ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha. Para sure kayo na yung mga napapakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas na ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipili yan. Mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Doc, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? Eh, ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. Kaya ating konsulta kay Doc Algie, ano po ba, Doc, itong karamdaman na CKD?
4: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Eh, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple, ano? Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema. Pag tumaas yun, yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito, ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya nga, it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din. Usually, ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakang pangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo
3: nag-iiba.
4: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan sa normal na color, ano? Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood. Kasi nga, ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, eh, laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, eh, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano? Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapa-check up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin. Magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi hindi na normal yung ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin eh. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh medyo mahirap yun. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, ano? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Katulad, halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan, yung kidney natin, nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan, taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, eh, isa yon sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. pwede ring matagal kang para may birthday dyan. Matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din. Mm-hmm. Na pwede maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
3: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga siguro maggawa sila ng screening, ano?
4: Mm-hmm.
3: Kung ano-ano yung mga maaaring makaapekto, yung current condition nila na maaaring nakakaapekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya.
4: Mm-hmm.
3: Magpapakita lang siya ng mga symptoms, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advance-advance na, ano?
4: Saka
3: maliban na lang siya kung nagpapalab test sila, Dok.
4: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit.
3: Mm-hmm.
4: Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
3: yan,
4: pwede kang magkaroon ng anemia.
3: Mm-hmm.
4: Kasi apektado yung blood-making mechanism, mm-hmm, natin. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
3: Mm-hmm.
4: Kaya dapat babantayan nyo, ano? Lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka,
3: mm-hmm,
4: obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw mga Black or Native American, mm-hmm, or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata. Or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil, mm-hmm, tumatanda tayo. Dami na nating nakaing maaalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? O, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga, mm-hmm, painkillers. Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto yung, mm-hmm, pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi pwedeng, hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
3: Mm-hmm. So mga kababayan natin, ha, magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari po maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano?
4: Mm-hmm.
3: Pagka hindi na-control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys.
4: Mm-hmm.
3: At pag may problema ng kidneys, maaaring maka-apekto rin to dun sa pagtaas ng presyon ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok,
4: mm-hmm,
3: hindi bumababa yung blood pressure.
4: Oh.
3: Ang taas pala ng creatinine.
4: Ayun, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na, mm-hmm, anemic ka pa.
3: Yun na nga.
4: Oh, di ba?
3: Meron ganun.
4: Commonly yan sa mga may CKD.
3: Mm-hmm.
4: High blood sila, pero yung putla nila kasi kulang, mm-hmm, sila sa hemoglobin.
3: Mm-hmm.
4: So, it happened kapag ikaw ay may CKD.
3: Yun na. Sa mga kababayan po natin.
4: Tapos yung pagtaas ng creatinine, mm-hmm, mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo, so mapipilitan ka magpa-dialysis.
3: Yun na nga.
4: Mm-hmm. And dami natatanong sa akin, Do, kung yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako?
3: Mm-hmm.
4: Natural, kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Mm-hmm. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na eh.
3: Mm.
4: Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot.
3: Mm-hmm.
4: Na pag pa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya.
3: Mm-hmm.
4: Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
3: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan, no? So, bago pa humantong sa mga ganun, alagaan na po natin ang atin pong kidneys, ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. eat lots of mga katas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka, ano talaga Doc, ano? Advisable na inumin ng ating pong mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
4: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Pero may certain time na kapag may CKD ka, binabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap eh. Yun yung very ano, crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
3: Pero kailangan kontrolin.
4: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talagang maging careful.
3: Ayan na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ano natin, ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito ano, para tulungan ang atin pong mga organs, especially ano, ang atin pong mga eliminative organs. Ano, nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin ano, yung bawat organs ang atin pong pangangatawan. Especially sa kidney area po natin mga kaibigan, ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan mga kasama. Ano. Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Inabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano, isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
4: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at folisulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Okay, kaya pag ang inyong ihi, medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talagang aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C, very important din niya sa ating kidney, at ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
3: Ayan, sa mga kababayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyo pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon. Ano, pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan mga kaibigan. Ano. Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad mga kaibigan. Ano. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kababayan po natin ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kasi sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc. O gusto ma-prevent ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take. Ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng Vision X Plus.
4: Lalo yung mga diabetic na. Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
3: Ayan.
4: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, doon sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus soft gel capsule.
3: Mm-hmm. Ayan na, Vision X Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. At syempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? So yung mga essential fatty acids, makukuha nyo yan ng mayaman yan sa atin pong premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong premium D3, ha? So, mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C. Atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
4: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
3: Mm.
4: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan eh, ang vitamin C is mababa or kulang kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong ano, vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
3: Mm-hmm. Yeah, so, mga kabayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kadila pong pagkain o sa mga ini-intake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
4: At yan ang pinakang lacking every time.
3: Mm-hmm.
4: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
3: Mm-hmm. Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pangangatawan, ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, halos lahat siguro ng, ano, sa pati ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung iba nga, Dok, sa paglabo ng mata, eh kulang na kulang sa vitamin C pala.
4: Ano? Kasukasuan din natin.
3: Mm-hmm.
4: Collagen production.
3: So yan, so mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, Recommended Daily Allowance ng atin pong pangangatawan, take kayo ng Santone Vitamin C. Ang atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Dok? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating pong mga tagapakinig.
4: Ayan. Siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kaming muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
3: Thank you so much, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin pong mga produkto nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang ayon pong dalangin ang Panginoon wa. Magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to Health!
5: X FM.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. gabayan na wapo sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katropa Mo Station, Lesa East, 8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Express,

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ning Express balita sa aga Biyernes, Mayo 8, tag 2020 sa IES. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Araba. Headlines.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, 51 ka mga public schools sa Iloilo City pahamtangan sa mga proyekto gikan sa koleksyon sa real property tax.
1: Waiting shed sa city proper ginhimo parking area sang salakyan.
0: 1,000 pesos nga fuel subsidy coupons sa mga taxi drivers nga taga Iloilo City iga-release subong adlaw.
1: Security guard ginhold up sa Pasig City cellphone kag sweldo sang iabayaw nataban sang duha ka mga suspitsado fake news.
0: E-bike driver na bungguan sang wing van sa Hoy patay.
1: E-bike na bungguan sang wing van sa Hoy na capture sang CCTV.
0: Nabilin nga vertical clearance sa buwang flyover liwat nga nasalakay sang truck sang Mayo 7 sang aga.
1: Isa ka balay ang totally damage, duha ang partially damage sa sunog nagluntad sa Muhon Arevalo.
0: Headlines, balita national, palasyo nagapanindugan nga hindi magabiyan ang presidente kag inaresto nga media operator nga si Franco Mabanta. Sa baylo ginpakita ang mga litrato sini upod sa ni President Duterte kag Vice President Sara Duterte.
1: House members ginatagan sang kopya sang House Committee report sang impeachment batok kay Vice President Sara Duterte.
0: Vice President Duterte wala na hadlo ka madula sa iyang iya puesto sa nagapadayon niya nga impeachment efforts.
1: Mga mamalidas ang Batangas nagupod sa pag-file sang resolusyon nga nagakundinar sa mga alegasyon ni Representative Leandro Leviste batok kay Executive Secretary Ralph Recto kag sa asawa sini.
0: Senator Loren Ligarda suportado ang panawagan sa iya anak nga imbestigaran ang pagpanagtag sang government aid sa Batangas.
1: GDP growth sa unang quarter sang 2016 yara sa 2026 yara sa 2.8%.
0: 4 P's hindi ba nasalon sa electric bill shock sang Abril sunod kay DSWD Secretary Rex Gachalian.
1: DOST Chief Renato Solidom Jr. highest paid cabinet secretary sang 2025 sa diin ang sweldo niya ang yara sa 6.6 million pesos.
0: Tropical storm nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado o kung sa Domingo magatawgon nga kaloy. Balita International, WHO ginapangita na ang 82 ka mga pasahero sa Air Link flight na ginasakyan man sa napatay nga pasahero bangod sa Hanta virus.
1: US Secretary of State Marco Rubio natala na nga magapakikita sa kay Pope Leo XIV.
0: Entertainment News came true, nagpanagtag sang libre nga gas sa iya kadlawan.
1: Sa sports, Alex Iala sulod na sa next round sang Italian Open.
0: Kag sa an extra wow balita, scientist sa Kazakhstan inoperahan ang kaugalingon nga utok. Dose mga katropang oras ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C ang alkaline base nga vitamin C. Santone Vitamin C mga katropa alkaline base nga vitamin C ini magsulab ang inyong sulok-sulok ini magasam ang inyong tigam produkto sang Yes to Health Incorporated na makabulig sa aton ikaayong lawas. Kinabi na sa mga katropa naton nga may mga high blood, diabetes, heart problems kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, immune, FDA approved kag halal certified, available in all the drugstores nationwide. Mahimo mo bakal sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building in the street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubang sang Midtown Hotel. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Lasa istrese sa karon is sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local News.
0: Yara sa 51, halin sa 66 ka mga public schools sa syudad sang Iloilo ang plano nga pamtangan sa mga proyekto. Ini ang ginansyar ni Iloilo City Mayor Riza Trenas kaduwan sang pagbukas sa Iloilo Cooling Hub sa Diversion Road Mandurriao mayo sa isang aga. Sunod kay Trenas nga pagkakuhaon ang pondo para sa among mga proyekto sa Special Education Fund sang syudad. Naibaluan nga ang kada 100 pesos sa koleksyon sang syudad sa real property tax, 33 pesos diri ang nagkakadto sa SEF. Base sa local government code sang ang SEF ang isa ka special nga pondo sang LGU nga ang tinutuyo amo ang ma-enhance ang quality sang public education sa lokal nga level. Lakipan diri ang pagpakayo, pagpanamik at pag-construct sa mga buildings para sa mga eskwelahan kag pagbakal sa mga school supplies. Nauna na ginpatawag ni Mayor Trenya sa mga school principal sa syudad kung sariin ilagan presentar ang ilang mga priority projects sa ilatag sa mga eskwelahan. Nagpasalig naman ang alkalde nga wala sa eskwelahan sa Iloilo City nga mapabayan pag-abot sa mga kinahanglan nga proyekto. Matandaan ang ginaprobahan ni Mayor Trenya sa Resolution No. 1 para sa Supplemental Budget No. 1 Series of 2026 nga magahatag sang dugang suporta para sa mga eskwelahan sa syudad.
2: City government. So for this school year, we will be having free school supplies para sa mga taon natin. Part of the budget is from sa atong special education fund. Part of it is from the supplemental budget that was approved 2 weeks ago. Aside sila, in-approve budget program para sa atong na mga school projects. Kaya ginibot-anay natin this year to make sure kung ano pinman ang mga priority projects sa atong na mga eskwelahan. So, and we reviewed the ratio, no, from student to classroom ratio kung ano ang mga priorities given yung mga i-prioritize na itong mga schools. So, ang nainilip sa atong tuna.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Riza Trenas.
1: Lasais 14 ang ato ni oras ang waiting shed gin-construct agud nga pasilungan kung tig-ilinit o kung tig-ululan man hindi agud nga himuon nga parkingan sang salakyan. Nakuhaan sa Laragway ang isa ka auto nga nagapark sa waiting shed along Quezon Street malapit sa Iloilo Central School. Nasiplatan nga nakapark ang auto sa 8:30 sang gabi sa tung Mayo 4. Napalabot na ini nga informasyon kag balita sa talatapan sang POSMO.
0: Samtang i-release subong aga Mayo 8 ang 1,000 pesos ng fuel subsidy coupons para sa mga taxi drivers ng taga Iloilo City. Himuan ang tagtaganay sa Quintinsalas Gym halin las 8 sa aga, tugtog las 11 sa aga. Mahimo naman ang makatugong ang mga taxi drivers ng makakuha sa coupon pagkahapon. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.

0: Tulong kag nagpadulog sa iyang atupada, nagpanaog ang isa ka suspetsado kagintayaan ng security guard sang pusil dungan declare sang hold up rason nga ginhatag niya ang iyang sling bag. Nataban sang duha ka mga suspetsado ang sling bag may upod nga cellphone kag 24,000 pesos nga sildo sang iya bayaw. Nagapahay pa sang bulig ang security guard sa mga residente gani nga ginlagas ang duha ka mga suspetsado apang wala na maabutan. Nagpauli sa ila pulian ang security guard kag nagpanugid sa iya pamilya antes mag-report sa mga kapulisan. Apang sangulihi, ginbawi sang pulis o kon sang security guard nga himo-himo lamang ang iya sininga mga gin-reports sa pulis. Agud matabunan ang matutud niya nga sala nga nakalaksam sang kwarta. Lakip na ang sweldo sang iyang bayaw bangun nalulong sa sugal nga online gaming nga amuang scatter.
1: Atong nga reported nga robbery hold at mga tabo sa hapon is gin-report diri. Around 8:40 sa aga kahapon. And according sa victim natin na nag-report dire sa station is mga around 7 a.m. daw natabo sa may barangay sa Sitio Baren, barangay Aglalana, Pasi City. Ang biktima natin is taga Sitio Baren pero ang natabo is sa around Sitio Summit, ang barangay Aglalana, yapon sir. So, mga around mga amo na umras, 7 a.m. gabiyahi ang akong nga biktima alin sa iya ubra sa Iloilo City padulong sa may balay niya pauli na. Then nabat ka dyan niya daw maaflat ang iyang guma sa likod. Amo to ang nagpundo siya para i-check ang guma niya. Pagkatapos ito may nasugata, sampang gina-check niya may kasugata siya nga nagamoto na may angkas. Then nagulpi lang nagaliko uno kag yun amo to gina-declarean siya ka hold up. Then after kapagamba siya.
0: Ang kabahingit lamang sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Herman Bagbanwa ang OIC sa Pasi City Police Station.
2: Lasa is 19 sa dugang balita lokal gindeklarar nga napatay samtang ginabulong sa Sar District Hospital ang e-bike driver sa nabungguan sa wing van sa barangay poblasyon na Hoy Lasdres ang agas ng Mayo sa East. Ginkilalang biktima kay alias Nonoy, 66 years old, residente sa barangay poblasyon, samtang ginkilala naman ang driver sa wing van kay alias Toto, 49 anyos, residente sa barangay Pataw, Bantayan, Cebu. Sa interview sa XFM News Team kay Police Corporal Glenn Fernandez ang traffic investigator sa Hoy Municipal Police Station, halin sa Banwa ang biktima kag magadulong kuntan isa iya pasahero nga nabungguan ang ginamanay sa ninga e-bike ang nagasunod o kung nagasunod sa wing van. Maswerte naman nga wala napilasan ang pasahero sang e-bike. Nakaagom sang patan nga pilas ang biktima ang gintrans ang iya kamatayon. Gilayo naman ang gin custody ang driver sang wing van. Samtang o kung nagkita na ay kahapon sang aga sa police station ang pamilya sang biktima kag driver agud istoryahan ang insidente. Wala naman sang planong mag-file sang kaso ang pamilya sa biktima, dugang pa ni Fernandez.
0: Sa piya ka bahay, na-capture sang CCTV ang pagkabunggo sang wing van sa e-bike sa barangay poblasyon na Hoy Lasdres ang takna sa aga Mayo sa isa. Makita sa video ang hinalay nga pagsalakay sang wing van sa ginasundan sining nga e-bike. Gindeklarar nga napatay ang 66 anyos nga e-bike driver samtang ginabulong sa Sara District Hospital. Halin sa Banwa ang e-bike kag magadulong kuntani isang pasahero sa barangay poblasyon antes ang aksidente. Yara sa custody sang Ahoy Municipal Police Station ang driver sang wing van.
2: Sa biyak na bahin, liwat kina salakay sang truck ang nabilin nga vertical clearance sa Buhang Flyover sa Barangay Buhang Haro, Iloilo City, kahapon sang aga. Sa inisyal ng impormasyon nga nakuha sang XFM News Team, halin sa area sang Pavia, pakadyo sa may Bituon Haro ang truck nga may karga nga mga scrap. Sunod sa DPWH personnel nga nagabantay sa approach sang flyover, gintingwaan pa nila nga sinyasan ang truck driver nga ini magagi sa ibabaw sang flyover apang nakalusot ini. Wala na nalikawan sang driver kay nalabot sang karga sini ang vertical clearance. Matandaan nga sang Mayo 3 sang gabi na salakay man sa wing van ang vertical clearance sa west side sang Buhang Flyover.
0: Isa kapuloyan ang total damage, samtang duha naman ang partial damage sa nagluntad nga sunog sa barangay Mohunare, balulas 2:40 sa hapon kahapon. Nagalin ang kalayo sa kamalig sa kilid sang puloyan ang De Alias Moroy, kag naglaton ini sa balay sang iyang utod. Gindeklarar sang Bureau of Fire Protection nga under control ang kalayo, mga alas 3:20 na sang

0: Hapon, padayon pa ang ginahimo ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection Iloilo kung ano ang gintunaan sa kalayo.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Las 6:23, mga katropay na batian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal sa Ilokita sa detalye sa aton balita national.
3: National News.
2: Nagapanindugan ng palasyo nga si President Ferdinand Marcos Jr. kag si social media operator Franco Mabantang hindi magabiyan. Kunay baluan nga si Mabantang ginaresto bangon sa ginaaligar pag-attempt sa pag-extort sa 350 million pesos gikan kay ni Speaker Martin Romualdez. Nagapanindugan si Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga hindi magabiyan ng presidente kag si Mabantang apang wala ini naghatag sang direct nga sabat sang siyang ginpamangkot kun bala ang mga persona nga nagkaagi trabaho para kay Marcos. Sa baylo iya ginpakita ang duha ka mga letra to sa riin, makita si Mabanta upod ang former president upod si former president Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte kag ila mga kaliyado. Ang mga litrato ang gikan sa social media account ni Mabanta. Sabat ni Castro nga siguro ang ipamangkot na lang ang mga kung ano ang relasyon sini sa mga Duterte. Apang makita man sa social media footprint ni Mabanta, ngayon niyang nagatrabaho para sa mga Marcoses ang early 2018. Enero 2018, siya ang nag-take sa formal role bilang social media director para sa Marcos family kay nagauyat sa weekly isang mga weekly vlogs sa presidente. Iya man ginatawag si Marcos nga tito samtang ang asawa naman sini nga si ukon sa asawa naman sa presidente nga si Isa Araneta Marcos ang iya ginatawag nga tita. May mga post man ini nahanungod sa mga anak sang presidente nga sanay Sandro Marcos, Simon at Vinny kag sila ang iya ginatawag nga mga bros.
4: Hapon, Yusek, baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker.
5: Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
4: Follow up po, kilala po ba siya ng... kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta doon sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos?
5: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
2: Nabatian ang kamay sa pagpahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Ginataga na sang kopya ang mga membro sang House of Representatives sang committee report nga naga-contain sang House Resolution setting forth sang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte sunod sa kay Manila 1st District Representative Ernesto Dionisio Jr. Inimatapos nga ang motion nga nagamando sa Secretary General sa pag-furnish sang kopya para sa mga mamalita ang ginaprobahan na sa plenary session. Ang committee report 261 ang na-post man sa website sang kamara sunod sa kay Dionisio. Ang committee report naman ang na-refer na sa House Committee Rules Martes pasang gabi. Matandaan nga nagligad nga semana sang ginbutuhan sang House Committee on Justice nga mayara sang probable cause sa impeachment case batok sa Vice Presidente. Nagarequire ang konstitusyon sang 1/3 kun 106 sa 318 ka mga membro sa pagbuto para sa articles of impeachment nga i-transmit sa Senado nga magakunbi naman bilang impeachment court.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Samtang wala nahadlok si Vice President Sara Duterte nga madulang iyang apwesto sa iya sa nagapadayong impeachment efforts para kay Duterte nga sa gihapon siya makapadayon sa pagbulig sa mga Filipino bisan sagwa sa government service. Samtang iya man nga gina-criticize ang priorities sa gobyerno, ang korupsyon, ang pag-uyat sa ekonomiya. Pagigbayin sa Vice Presidente nga wala niya ginalagas ang presidency kag preparado siya kung siya bala ang magapabili niya Vice Presidente o kung hindi. Dugang niya nga hindi siya desperado sa pag-hold sa posisyon sa diin. Nagkaagi na siya nga matapos ng Davao City Mayor, nagpalayo siya sa politika apang padayon sa gihapon ang pagbulig sa mga tao paagi sa legal work. Iyaman na gindismiss ang claims nga ang mga mamalida ang nagasuporta sa impeachment bangod nahadlok ang mga inis nga siya ang mag-retaliate politically kung ini ang magapabilin nga influential. Nagaparindugan sa gihapon ang Vice Presidente nga ang impeachment complaint batok sa iyang ginakulang sa ebidensya kaglunsay lang base sa unsupported allegations.
1: It's awesome.
0: 6:26 ang atong oras. Sa ining bahin nga nadulon sa inyo sang Santon Plus sa Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix imo sa mangustin, may malunggay oil extra kag may soya powder. Nagupod na ang mga mamalida sa Batangas sa pag-file sang resolusyon nga nagakondinar sa mga aligasyon ni Congressman Leandro Leviste batok kay Executive Secretary Ralph Recto kag sa asawa sininga si Governor Vilma Santos Recto. Para sa mga mamalida nga ang mga aligasyon ni Leviste ang baseless, malicious and irresponsible. Ang among resolusyon ginpirmahan ng Batangas Congressman Ryan Recto sang 6th District, Amado Carlos Bulilla sang 4th District, King George Colyantes 3rd District, Beverly Rose Di Machua o kundi Makuha 5th District, kag Jervil Jinky Beatrix Luistro sang 2nd District. Nabaloan nga si Leviste ang congressman sang 1st District sang Batangas. Mayo 5 sa plenary session sang si Leviste ang nag-deliver sang personal kag collective nga privilege speech sa diin iyagin pabutyag ang impropriety sang korupsyon sa party sang pamilya na Recto bangod sa supposed connection sini kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Gardiola. Isa sa representative si Recto nga anak ni Executive Secretary Recto nga nag-challenge sa statement ni Leviste sa plenary. Nakasaad sa resolusyon ni Executive Secretary Recto ang Governor kag sumuman ni Governor Vilma Santos Recto ang nag-demonstrate sang exemplary leadership, unquestioned integrity, kag steadfast dedication to public service nga dinikada na ang nakaligad.
2: Samtang suportado ni Senator Loren Legarda ang panawagan sa iyang anak nga si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nga magpatawag sa congressional probe kung imbestigaran ang implementasyon kag delivery sa government cash aid kag subsidy programs sa iyang probinsya. Ginaligar diri nga ang hindi insaktong pagpanagtag sa mga ayuda sa pila ka mga barangay sa probinsya sa Batangas. Nalakip sa Senate Resolution No. 381 kag hindi yun sa Lunes, Mayo 4 ang proposed inquiry ni Legarda. Nauna na nga nagdihon sa kangayong nga proposal sa Leviste sa House of Representatives. Pintumo ni Legarda nga ang mga ginaaligar nga delays and logistical inefficiencies. Lakip na mga reports may kangtanan sa malabang apila kulang sa mga listahan kag mahina nga pag-release ang fuel subsidy programs sa mga public utility drivers. Sunod kay Legarda nga naghatag ini sa serious concerns pag-abot sa current practice sa pagpanagtag sa government cash assistance kag subsidy programs. Nalakip man sa luyag may baluan ni Legarda amo ang ginabanta 84 ka mga barangay sa Banua sang Taal kag nasugbo sa Batangas ang wala madalas sa barangay assistance distribution sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Ginaklaim ni Leviste nga 84 ka mga barangay ang lunsay wala ginimbitaran sa financial subsidy distribution program sa Batangas City sa pagpanguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Magkabaton kwenta ni isang tig 200,000 pesos nga financial assistance package ang taxa ka mga barangay. Sino ka Leviste nga natagan lang sa financial aid ang mga wala nalakip ng barangays sang gin-raise niya ang issue. Samtang magluwas sa congressional inquiry, suportado man ni Legarda ang panawagan sa ianak sa Office of the President na mag-conduct sa thorough, impartial, kag independent investigation sa reported na discriminatory implementation sa government assistance sa probinsya.
0: La 6:29 na para sa masanag nga pananawan kag may masanag nga buhas damlag magtumar sang Vision X Plus para malikawan ang pagkurap-kurap sang mata. Vision X Plus available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Yara sa 2.8% ang gross domestic product o kung ekonomiya sang Pilipinas sa unang quarter sang 2026 sunod sa Philippine Statistics Authority. Ini ang mas mahina ay kung ikumparar sa 3% nga na-record sa ika-apat nga quarter sang 2025 kag mas manubo naman kung ipaanggit sa 5.4% nga nabalhag sa unang kwartes ang nagligag niya tuig. Ginpayag ni PSA Undersecretary kag National Statistician Claire Dennis o kung Claire Dennis mapang sa major economic sectors, ang services ang nakapost sang year-on-year nga growth nga nagdangat sa 4.5% sa unang kwarter. Samtang ang agriculture, forestry kag fishing naman ang nagdecline sang 0.2% kag ang industry ang nagdecline man sang 0.1%. Ginpahayag sang Department of Economic Planning and Development nga ang mahinay nga growth ang sang pungsod Pilipinas ang bangon sa epekto sang flood control controversy, delays sa passage sang national budget kag ang pag-release sang pundo para sa infrastructure spending, amo man ang impact sang gyera sa Middle East nga nagtugan naman sa mataas nga presyo sang mga produktong petrolyo.
1: Express, balita sa aga. Express.
2: Sa piyak na bahin, hindi balasulon ang pantawid pamilyang Pilipino program beneficiaries para kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Sa electric bill, shock ang na-experiensyahan sa damlaglang. Ginpahin ni Gatchalian nga 411 ka mga 4P's household lamang enrolled sa Lifeline Subsidy Program kumpara sa 8.11 million residential, business, and industrial customers sa Meralco. Pag-iwain sa sekretaryo nga ang pagsaka ang gikan sa power distribution generation charges kag hindi sa Lifeline Subsidy. Pag-explicar niya nga ang 4P's household ang tipikal nga nag-consume sa gamay nga kuryente. Dugan ni Gatchalian nga ang Social Welfare Department ang bukas sa pag-amend sa expanded Lifeline Rate Law kung ang subsidy ang ipasa sa mga konsumidor. Samtang siya naman, kagkun siya naman ang ipatawag sa Senado sa pag-revisit sa bill, iyaman niya suportahan ang proposal sa pag-untet charge sa mga konsumidor para sa Lifeline Rates.
0: Lasais 32 ang aton ng oras. Iban pang mga balita nasyonal. High-speed cabinet secretary sa Department of Science and Technology kung diyo este secretary Renato Silidum Jr. para sa tuig 2025. Sa diin ang mga tuig siya ang nakabaton sang sweldo ng 6.6 million pesos base sa report sang Commission on Audit sa Salaries and Allowances. Nagapangaduha naman kay Silidum amo si Labor Secretary Bienvenido Laguesma nga nakabaton sang 5.97 million pesos na kompensasyon. Ginsundan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa 5.49 million pesos. Samtang ang mga cabinet secretaries nga iban pa ang nalakip sa top 10 sang may mga taas nga sweldo nagligad nga tuig nga nabaton amo ang mga masunod: Francisco Tio Laurel Jr. with 5.2 million pesos sang Department of Agriculture, Teodoro Herbosa with 5.16 million pesos sang Department of Health, Conrado Estrella III with 5.15 million pesos sang Department of Agrarian Reform, Andres Centino with 5 million pesos, President Advisor for Maritime Concerns, Eduardo Anyo with 4.97 million pesos sang National Security Advisor, Antonio Laguesma o kung Lagdameo with 4.96 million pesos bilang Special Assistant to the President, Kaglari Gadon with 4.95 million pesos Presidential Advisor for Poverty Alleviation, ika-11 si Solicitor General Darlene Barbarabi nga nakabaton man sang 4.9 million pesos samtang si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. naman ang may sweldo nga 4.9 million pesos, ika-13 sa report namo si former Tourism Secretary Cristina Frasco nga may 4.89 million pesos nga sweldo, kag ika-14 si Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan nga may 4.8 million pesos. Ini ang nabato nilang sweldo sa bilog na tuig sang nagligad nga 2025.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Lasais 36 sa kadapusan nga balita national, pagatawgon nga kaloyang tropical storm nga may international name nga Hagupit kung makasunod sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado o Buwas o kung sa Domingo. Ang Hagupit ang posible nga mag-intensify sa sunod sa 48 oras kag posible nga mangin tropical storm. Apang iniman, ang posible nga maghina bangod sa unfavorable environmental conditions kag ma-downgrade sa tropical depression sa Martes samtang yara sa kadagatan sa Pilipinas. Bisan pa nga ini nagahulag pa kadto sa PAR, pagibay sa pag-asa nga ini ang less likely to directly affect the weather and sea conditions in the next 3 days. Nag-aabiso ang ahensya sa publiko sa local disaster risk reduction management offices sa pagpadayon nga mag-monitor sang update angod sa tropical cyclone. Balita National nga inyo nabatian, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Simus Mangosteen, Moringa, kag Soya Powder Drink Mix. Nakakapay ka na, may bulong kapay, epektibo, safe imnon, magkabulig sa aton ika yung lawas, wala sang side effects. Nakakapay ka na, may bulong kapay, epektibo, mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee, kag sa TikTok shop, ang itawad ng Sunthone Plus Coffee Mix. Add to cart, kag i-check out.
3: International News.
2: 6:37, sa ilokita sa Italia sa aton balita international. Ginapangita na sa karon sa World Health Organization o kung WHO ang mga pasahero sa Airlink flight nga naghalin sa St. Helena pagkato sa Johannesburg ang gagin sakyan sa mga cruise ship passenger na napatay bango sa hantavirus. Base sa pamunuan sa South African Airline Airlink, 82 ka mga pasahero kag anong ka mga crew members ang sakay sa mga flight sa Abril 25. Nalagipan sa mga pasahero ang mga babae nga Dutch national nga ang bana ang napatay man bangon sa hantavirus. Sunod sa WHO nga naglain ang pamatiyag sa babae samtang nagabiyahe pa kadto sa Johannesburg. Kuno nga nagpanaog sa barko ang babae sa St. Helena sa Abril 24. Bangon sa na-experiensya ang sintomas sa gastrointestinal disease. Samtang inabulong sa ospital, napatay ang babae kag nagpositibo sa hantavirus. Kinmanduan sa mga otoridad ng airline nga hambalan ng ilang mga pasahero nga mag-coordinate sa ilang pinakamalapit nga health department. Nagabati ang WHO nga posible naglapta ang hantavirus sa mga pasahero sa cruise ship nga sa subong nagadock malapit sa Cape Verde. Magluwas sa mga asawang Dutch national, isa man ka German passenger ang in-report ginapatay. Sa subong, 7 na ka mga confirmed cases ng hantavirus ang record kag posible konektado sa among insidente. Naibaluan nga may isa ka babae akon isa ka biyahe kada semana ng Airlink halin sa St. Helena kag pagkadto sa Johannesburg nga nagadugay naman sang halos 4 ka oras.
0: Dugang nga balita sa luwasang pungsod na tala na nga magapakikita si US Secretary of State Marco Rubio kag Pope Leo sa ginanunsyar sa White House nga makaschedule ang meeting sang duha ka mga importanteng individual sa Biyernes. Ini naman albing una nga tion nga may pagpulong sa tunga sang Vatican kag Estados Unidos salin sang nagbayluhanay sa mga tinaga ang Santo Papa kag si US President Donald Trump. Matandaan nga ginbatikos si Trump si Pope Leo bangod sa pagpamalabag niya sa gilunsar nga giyera sang Amerika sa Iran. Samtang kinklaro naman ni Rubio nga ang pagbisita niya sa Vatican ang hindi tungod nga ibalik ang relasyon sang Amerika kag Vatican. Sunod sa kay Rubio nga tuyo talakayon sang US official sa Santo Papa ang may kaangtanan sa talks sa Cuba kag lakip na sa Vatican.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: Entertainment News.
2: Alas 6:40 ang oras mga katropa sa Ilokita sa Italia sa ating Balita Entertainment. Nagpanagtag sang libre nga gas ang aktres kag host nga si Kim Chu sa iya kaadlawan. Pagkikwahin ni Kim nga nag-decide siya nga maghimo sang something different sa iya kaadlawan subong at tuig. Yara sa 600 ka mga drivers ang iya nabuligan kag magluwas sa pa-free gas, siya man ang nagpanghatag sang groceries sa pila ka mga drivers. Ginpahayag sang aktres nga ang iya free gas kag pag-grocery ang nangin posible paagi sa iyang closet bazaar nga ginpatigayon subong man nga tuig. Ang earning nga iya nakuha diri ang iya ginalukar sa pagbulig sa mga drivers kag ila pamilya. Dugang sang aktres nga sa subong niya nga kaadlawan, wala lang siya nag-celebrar sa dugang nga tuig sa iya kabuhi, kundi pati na sa growth lessons kag klase sang pagpalangga nga nagapabilin sa iya nga grounded.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Oras sa Pilipinas, tal sa 6:39 na ang iningabahin na ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglavuaska. Agod nga magbakod ang panindugan kag magdugay ang standing ovation mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Balita at Italy na sa balita sa sports sulod na sa kaduhang round sa Italian Open si Filipino tennis ace nga si Alex Iala. Mainit ang ningin hampang ng Iala kontra kay Magdalena Frech sa Poland kung sa diin nag-abot sa 3 sets ang hampang. Antes na kuha ni Iala ang kadalag-an. Pagsugod pa lang sang hampang, ginpakita na ni Alex Iala ang isining abilidad kag gindominar si Frech sa score nga 6-0 apang sunod nga nakabalos ang Polish tennis star kag nakuha ang kadalag-an sa second set sa score nga 3-6. Sa ulihi nga bahin, nagpangibabo si Alex Iala sa head-to-head nga third set. Gindayaw naman ni Frech si Iala kung sa din iya ginapabutyag nga hindi matupungan ang abilidad sang Pinay nga tennis star. Samtang sunod niya tubangon sang world number 42 nga si Alex Iala, si world number 33 nga si Wang Jinyu sang China nga nakakuha sang first round bye.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Balita sa hinampang, inyo nabatian mga katropa, ginadalong sa inyo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, hiwa sa mga kagagaw, Clavawaska, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
6: Extra! Wow! Wow! Balita!
2: Lasais 42 sa karon sa detalye sa ngatong extra wow balita. Kontrobersyal sa sumong isa ka Russian scientist matapos ang inaligar ginopirahan ang kaugalingon nga utok sa pangyara sa Ilapuloyan sa Kazakhstan. Base sa report nga halos isa ka litro nga dugo ang nadula sa scientist nga si Michael Raduga matapos ginpaydalom ang kaugalingon sa brain surgery. Sinutuyo ni Raduga nga mag-implant sang iya utok sang electrode electrode bangod nagapati siya nga mahimo sini nga makontrol ang iya nga mga damgo. Si Raduga ang hindi neurosurgeon o kondoktor apang isa ka scientist kag founder sang Phase Research Center ng isa ka organisasyon nga nagahimo sang pagpanalawsaw may kaangtanan sa mga damgo, sleep paralysis kag astral projection. Sa interview kay Raduga, ginpahayag niya nga nagdugay sang 30 minutes ang brain surgery kung sariin gamayan niya pa kung tanin iningaon taton bungod madamo na nga dugo ang nadula sa iya. Apang sa ulihi, madinalagon nga naplastar ni Raduga ang electrode sa iya nga utok. Naibaluan ni Raduga mag-opera sang utok pinaagi sa pagtan-aw sa mga brain surgery footage sa YouTube. Nakaagi man nga ginoperahan ni Raduga ang utok sang karne. Samtang matapos ang 5 kasimana halin sa ginoperahan si Raduga ang iya utok, sunod niya ginpakakasang implant sa ospital. Sa piya kawala sa may nabatsyagan ng side effects sa operasyon, nagpaandam ang pila ka mga neurosurgeon kag doktor nga hindi pag-ilogon ang ginhimo ni Raduga bungod posible makatugas sang epilepsy stroke kung iniinsakto ang operasyon.
0: Grabe nga abilidad siya man nag-opera sa iya utok. Grabe nga abilidad. Ano gamit siya itong gamit man? No?
2: Output lang. Basta mo... may gin-install siya sa iya nga brain para nga ma-manage kung ano ang iya nga pagdamgo.
0: Ang iya nga doon para ma-manage ang pagdamgo niya.
2: Yes.
0: Basi gusto niya kung ano lang damgo niya, munang damgo niya.
2: Basi.
0: Pero ang damgo niya, wala niya pili eh.
2: Oo, hindi tama.
0: Hindi ikaw nag-direct sila eh. Oo, ang damgo niya nag-pop up lang na sa paminsaron mo, no?
2: Oo.
0: Pero ano ang nanotice mo sa pagdamgo katrupang era? Ang pinaka-basic nga ibalota sa damgo, anong mabatsagan mo? Ano ang isa ka pinaka-essence ng damgo? Background music.
2: What?
0: Ano? Manotis mo ang kada damgo, ikaw ang hero.
2: Wow! Ay, oo. No? Yes. Kung kaysa, ano man, ikaw man ang ano, ikaw man ang biktima.
0: Pero kalabanan, gisa na, basta nagadamgo ikaw, daw ikaw ang hero mo. Kagi ka na damgo nga nagalupad ka.
2: Wala.
0: Pero kagi ka man damgo nga nahulog ka.
2: Oo.
0: Abdan mo pa kung isa ang tiil mo, no?
2: Kapitik.
0: Nagalampos sa katri, oh. Ako na kaagi ko na damgo sa lupad. Lupad ba kapila ka beses na?
2: Basi sa afterlife mo sa tugalupad.
0: Basi. Kaagi ka man damgo nga nalagas ka.
2: Oy.
0: Sa gaswang.
2: Oy.
0: Kaya daw ginadapol ka, no?
2: Naman.
0: Ginadapol ka tapos hindi ka makadalaga, no?
2: Oo.
0: Gaan mo na yaman, no? Kagi ka man na damgo nga ginasukot ka sa utang mo?
2: Wala.
0: Okay. Ang naglagas to sa imo, tao mo, ito manong sukot. Abi mo makaluwas ka sa realidad, oh, ha? Sa damgo, hindi ka makaluwas.
2: Sa damgo, ginalagas ka.
0: Kaya rin sa mga may utang, dapat magbayad na. Kaya kung hindi ka mo makabayad sa real life, basi sa damgo ninyo,
2: lagson ka mo.
0: Lagson ka mo.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Mga kitropa, inabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga Biyernes, Mayo 8, 2026. Mayong aga sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, di man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tayo, mga kitropa. Kay Sir Mayo Katarsang, Candado Cabana, kay Mamanhilo de Monteverde, good morning again. Kay Mamery Cabar, mayong aga, stay safe and healthy. Hambal ni Sir Mayo, and listening sa Bangay Ika Dios, Leon Iquillo. Salamat, salamat. Kay Mamapol Tabanda, kay Sir John Mark Carter, Ardileza, kay Living Lapuz, kay Jemmer Apolinario. Good morning, kid. Kag sa iban, pagid natin yung mga katropa nga nag-upod sa Maymay's Bukuhan, sa Trias Eatery, sa Cashew Eatery, sa Dikamay Eatery, mga katropa natin nga nag-upod sa ating taxi patrollers. Good morning, mayong aga sa inyo tanan mga katropa, kag sa aton, ng mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating XFM Fans Club, di man ka mga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Bantayan ang masunod na pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
0: Katropang Alvin Dennis Arabang.
2: XFM News.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus soft gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, mayroon po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gainom ko sang ordinaryo nga kape. Gadu kang pagit pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
17: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo.
16: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draws ang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
18: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Makalage na ko!
21: XFM.
22: Patroma mo!
23: Exciting!

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laindidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katamison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kagaglutatayon.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan namigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
15: Aray ko.
16: Fam.
17: Patropa mo!
18: Exciting!

0: FM.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na kubuwas ah.
10: XFM.
13: Patroba mo.
14: Exciting.

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7.13. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton yung mga tagparamati, diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. Biyernes na sa ato sa ring pagparagad. Today is May 8, 2026. Fiesta subong sa pototan, no? It's a Friday, TGIF. Thanks God, it's Friday. Sa ato sa ring pagparagad, we're down to the second Friday of the month. Kaya ang unang biyernes, entrada, gidari sa kalimang bulan. May 1 is a Friday, and today is May 8. Sa ato sa ring pagparagad, manayanayang panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo, kag mapaang na ang init as of this broadcast time, 7:13 in the morning. Well, sa ato sa ring pagparagad, sa gihapon ang puna ato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Sa tanan ato sa ring mga tagpanamati diriya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, kamustang inyo sa ring Friday morning? Kamustang inyo sa ring Biyernes? Kabay pang ang tanan sini, napahamtang lang ang buot kag balatsyagon bala. Pero da hindi kita mapahamtang sa mga nagagilinuwa sini nga mga balita, hindi lang dari sa aton sa lokal, sa nasyonal, pero pati sa international scene. Sa mga tagparamati ta, please like, share, and follow sa ato sini nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede man ninyo mabatian ka makitaan ang ato sini nga pagparagad sa aton sini nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel. Sa inyo sini nga mga informasyon nga gusto iparabot diri sa XFM, ang inyo sini nga mga greetings kag ang inyo sini nga mga reklamo, kagyamo, pwede nyo na ma-PM sa ato sa ring Facebook page, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Sa tanan nga managa monitor on air kag online, good morning from Iloilo City, Philippines. Ini ang XFM 100.7 Iloilo, kag ini ng palatuntunan Bullseye, upod sa gihapon sa inyo sa ring katrupa, katrupang Josil Banias. Sa mga nagapanguna sa ring mga balita kag informasyon, ano ayan kapalaran ta sini next week? Masaka o kon manaog naman, ha? Ang presyo sang gatong. Amo nang ginabantayan ta, ladies and gentlemen, pag weekend kay dira nagagwa ang assessment sa mga petroleum product dealers, karakip man, ato sa nga gobyerno kon masaka o kon manaog ang presyo sang gatong. 80-50 ang pinaka 80 pesos and 50 centavos pinakabarato nga presyo sang gatong dere karon sa siyudad sa Iloilo. May iban nga nubo-nubo da, mga tag 79, ha? Ang iban sini flat 80, pero an average of 80 pesos per liter ang sa diesel. Ang sa gasolina, yati nagmahal-mahal gasolina, subong kumparar mo sa diesel.

Ha? Buta mo nun siya ni pag-angga lang sa Estados Unidos kuno sa Iran while negotiation is still going on. Grabe ha. May love tap attack man gali ha. Ha? Tiway pa may baluan ko na nung response diri sang Iran. Kay ang Iran right now, hindi mo maibaluan kung sino mabalos. Kay ang nagabalos siya masami, kag ang unang nagpangatake, nagligad, hindi iya kay Julie Instituted Government of Iran, kundi IRGC. May inatake dito ang Iran. Pinaluparan niya drone kag missile ang United Arab Emirates. Di ang United Arab Emirates, panaming lang a panaming. Ah, ha? Ah, pang-intercept lang a pang-intercept. Daw statement nangin pagwa sang UAE nga nagasiling siya, we reserve our rights to respond. Short possibly mabalo sila pero kung kasano why pa mahibaluan karon ining love tap o kung pag-angga sa Estados Unidos sa Iran, why pa mahibaluan base ko na mo ni makapa-escalate pagid sang dugang sining konflikto dito sa Middle East, especially nga dito iya sa Lebanon. Ang pag-atake iya sa Hezbollah sa Lebanon is being spearheaded by Israel. Ang Lebanon iya, ladies and gentlemen, napatay ang second highest ranking official of military, Hezbollah military, na napatay. Paano napatay? Gin-liquidate sang Mossad kag sang Estados Unidos. Napatay during the attack. Targeted attack, ladies and gentlemen. Second highest ranking Hezbollah military. Sang Hezbollah na patay dito sa pagpangatake sa Beirut, Lebanon. Tiyan mo nang ginadala kag ginapasan permi sang Iran sa negosasyon. Siya unta tanta kag willing kami makipag-istorya. Pero unta tinyong atake dito ya sa Lebanon. Ini mga biyan nag-strengthen sang kamaturan nga ti ang Iran is really at the back of this Hezbollah dito ya sa Lebanon. Nga mo ini nag-amat-amat sang sulong dito ya sa Northern Israel. May nabungkag dito nga tunnel ang Israel sa Southern Lebanon, Northern Israel. Nabungkag nila to ang tunnel palapit iya sa boundary sang Israel kag sang Lebanon, sa Northern Lebanon. Binumbahan nila kag na-discover nga dito gali ginatago ang iban nga mga missile drone sang Hezbollah. Ha? Next to that, sang nagligad lang gigabi, ilang na-liquidate, ilang napatay ang ikaduha sa pinakamataas nga ranking military official sang Hezbollah. Dugang naman ang tension to, ang feedback na baton ta from our OFWs dito sa Lebanon, sige ingaw sang drone, sige ingaw sang missile dito karon sa may Beirut. Magluwas ina, nagasinumbali lang to ang mga fighter jets doing sang surveillance. Kalakip man ang mga surveillance planes sang Israel kag Estados Unidos. Ang ginpagwa nga statement kay ang pagpangatake nga ginhimo sang Israel nga nagpatay sa ikaduha nga pinakamataas nga ranggo kag posisyon sa Hezbollah, joint operation sang Israel kag Estados Unidos. So ti laban-laban sini ang mga akig, hindi lang Hezbollah, laban-laban mga akig sini pati ang IRGC sa Iran. Balantayan ini, ladies and gentlemen, ang sitwasyon. While sige amat-amat kapagwa ang mga oil tankers dito iya sa Strait of Hormuz, may ginatake naman dito ng oil tanker pero being defended by US forces. Ang managatake ti ang Iranian Navy. Ginapaluparan nila sang missile or hindi gani, ginapaluparan nila to sang rockets agod to atakihon ang mga nagagilinuwa sining mga tanker nga wala iya maklear sang IRGC. It's 7:21 in the morning sa ato sining pagparagad dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye. May ara karon sang ginatawag sining Project Freedom ang Estados Unidos. Ining Project Freedom amo na ini ang pagbukas tani totally sang Strait of Hormuz. So amo na nga naga-escort dito ang mga Navy vessels sang Iran, naga-escort ang ila sining mga aircraft carriers, mga barko hangaway ini sa Estados Unidos sama nagalayag pagwa nga mga tankers. A problema kay may threat halin iya sa IRG.

0: GC. So ining Project Freedom suno sa kay United States State Secretary Rubio nga indi lang nagadulog ini sa pag pagwa sang mga tankers dito nga naka dock karon sa Persian Gulf labi na gid sa Gulf of Oman. Kag amana stranded lang ay kagwa dara sa Sipot ya area sa Strait of Hormuz. But ini mga biyan posible nga ma-escalate up to the point nga kon magpakatig ang Iran, mahimo liwat sang final nga pag-atake ang Estados Unidos. Sa mo nang nagapamikbi karon nga threat nga posible mag-apekto sa presyo iya sang petroleum products worldwide. Sige, gihapon dito kung tanawon ta ang live satellite feed sa mga barko dito nga naka-eskala sa sa kadagatan sa Persian Gulf between sang Iran dito sa other side diri sa pihak ya ti Oman ara da ang United Arab Emirates, Abu Dhabi, Dubai pakadto ka dito iya sa sulod pagid towards sa tawag nato sa Qatar pakadto ka diri sa Bahrain sa Kuwait. Ang barko dito damo-damo na ang nag-eskala to, mga 300 sobra ka mga tankers carrying millions of barrels of crude oil. Ang gusto ya magsulod kag mahakot man kuntani, damo man. Ang inakabalak antake damo to mga Pinoy. Damo ang mga seafarers nga mga Pinoy on board ni sa mga oil tankers. Tikaron kon magkinagamo, a sandwich sila dito eh. Ha? Alang-alang ka man to sagi ka padagpadag tod. Himuon mo sinima, manimuron ka na lang to kag mamati lupok. Magpangamuyo nga hindi maigo ang barko mo sang missiles, sang rockets. That's why nga dako ining ginabantayan ta kon ano ang makasugtan sang Iran kag sang Estados Unidos. Kay ti may ceasefire pero siging pagpangatake ya sang IRGC, sige man kag may laptop attack man yang Estados Unidos. Grabe, may laptop attack ha. Amo gali na kun magpalanggang Estados Unidos, paluparan mo missile. Mambal nga, I love you. Grabe nga, pagpadalas ang I love you sa Estados Unidos sa Iran eh. Pinalupok yung mga oil industry dito. Buta mo rin sila yung mga nagamina, oil blah. Ang ilan sila yung mga industriya kag mga negosyo bla dito nagapatubod bla oil dito sa Iran, duha ka sites pinang atake lumupok ha. Ti hambal kay Estados Unidos sa Iran, selling nga pagangga ko lang na love you. Ti malain sini kon magpalupad man rockets and missile ang Iran ha, kag targeton hindi lang ang United Arab Emirates, targeton na mga barko dito. Labi na gid ang mga ginadumtan gid ya sang Iran, ang barko ya sang United Arab Emirates, sang Saudi Arabia, ang barko sang mga neighboring countries blamo ginadumtan ya sang Iran mo, ha? Kalakip man ang ya sang India. Kay ti nagligad to may Indian carrying or India flag carrying vessel nga natake ang IRGC, sus kumalayo mayad lang kay ti YT may napatay, naka na rescue ang mga seafarers, ang mga crew sang oil tanker nga ginatake iya sang IRGC kag sang Iran. Do mga subay dito ang mga barko nga nagali na baylabay, makit-an gali ina sa satellite. In short, sini ma monitor sang satellite kon do ano kadamong barko, maisip nimo mo ang barko dito kag may color coding pa nang pula na mo nang kalabanan mga nagadala iya sang mga petroleum products, ini mga nakapula bala nga nakapagkit sa Strait of Hormuz satellite feed. Amo ini mga tankers nga nagadala kon mapagwa sa Strait of Hormuz, nagadala sang petroleum products, amanog sulod mga oil tankers nga amo ini ang matughong kontani sang petroleum products, sang crude oil dito iya sa sulod either sa Iran, sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia and ang mga neighboring countries along the Persian Gulf. Tipilang bilog lang ang makagwa sini. Kaya ang kadagwa ya diri sa sipot nga area sa Strait of Hormuz, pilala na ka nautical miles ang distansya, na gina-escortan ina sang Navy vessel sang Estados Unidos, gina-escortan ina sang aircraft carrier sa Estados Unidos para ko natakihon ina siya, labi na gid ko ng tanker, way kabayad ya sang the revolutionary tax sa Iran, 2 million per barko, ti amo nang ma-intercept sang missile, amo ina ang mapalupok sang missile o kung hindi gani, rockets, nga palo paroon niya sang IRGC para safe iya nga makagwa ang crude oil carrying tanker pagwa sa Strait of Hormuz towards the Arabian Sea. It's 7:27 sa ato sa ringa pagparaga darigi hapon sa palatuntunan Bullseye. Ang mga subay, no? Ang mga barko, bala, ma-monitor pati ang ilang sinima movements, ma-monitor kung din sila nag-pick up sang kag nagatughong sang crude oil, din sila nagabakal, din sila nakaiskala, mamonitor ina mga abyan via satellite. Labi na gid nga ti very very sophisticated ang mga equipment nga ginagamit sa mga pungsod, labi na gid sang Israel, Estados Unidos under allies. 7:28 sa ato sa ringa pagparagad. Kamustang kapita aga pa? Nakapainit-init na way pa? Hmm? Sa managa pangapida karon ni pagkalipati lang ang Sanson Gold Coffee Mix ang inyo sa ringa kape para nga makakuha ka mo da collagen kag glutathione, magluwas na may mangustin ang palaya, malunggay garlic kag spirulina, makabulig sa papag-on sang immune system. Makapanami sa ato sa ninyo skin, makabulig agad to mag-firm, hindi bila maglaboy ang ato sa ninyo skin kag makapanami sa ato sa ninyo cutis because of the collagen and because of the glutathione sa Sanson Gold Coffee Mix. Sa clinic, pamasyal lang mo din sa clinic, bukas yun na 9 o'clock in the morning, pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes to Health sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre again ang konsultasyon. Sa dugang pagid sa ninyo mga balita kaga informasyon, we are being threatened right now sang ginatawag naton sa ninyo Hanta virus. Ang Hanta virus, ladies and gentlemen, amo ini siya, ang virus halin iya sa mga ilaga. Ha? Deer mice, ang tawag sang ilaga ni. Ining brownish bala, nga ilaga, damo di saton, di ba? Ang iban gani sinidari sa aton, hadlok pang kuring, kaya dako pas kuring ang ilaga mo. Ining brownies nga ilaga, bla. So, ang ginhalinan sini, amoning MV Hondios, halin sa Argentina to South Africa, pabalik sa Argentina, o galing sa Cape Verde, dito na talupangdan, nga may mga nagmalasakit, and it was later on found out, nga Hanta virus gali ang nag-infect sa ila. Sa mga turista on board sa MV Hondios, amo ni siya ang barko nga nag-carry sa mga turista nga nag-travel isa ka bulan ini nga panglugayawan ila mo. So bangod sini ladies and gentlemen, may mga confirmed nga mga nagkaramatay. Sad to say, prior to detection, may mga nakapanaog na nga mga pasahero, around 40 of them. Ining 40 naglalapta sa mga pungsod, nagpalauli. And that includes ang first case of Hanta virus sa Israel. Israel right now ang may confirmed case of Hanta virus. Magluwasin na ang mga pungsod nga madamo. Kag may ara sa nagpalauli, halin iya sa MV Hondios nga barko, i-tourist vessel, nagpalauli dito sa Europe. Kadamuan sila sa Europe, and that includes the United States of America. So gina-trace ina karon sang World Health Organization, agud tong ma-check kung bala diin na sila para ma-examine kung bala ini sila positive sa Hanta virus. Kay ang incubation period ranging from a week or 4. Mga hasta gani iban sa 8 ka semana. In short, isa ka semana up to 2 months ang incubation period. Magamal kita incubation period, ara lang na da, Way pa nag-a-appear kag nag-a-manifest ang mga signs and symptoms. Ang iba nagagwa, manog duha ka bulan. Ang iban, isak simana, nagagwa na. Tiway pa duha ka bulan nga naglipas, sang ini sila nagpanaog. So gina-tracing ini karon, gina-contact tracing sang World Health Organization para nga hindi ini maglapta. Ang hantavirus, mas delikado ini komparar mo sa coronavirus. According to records, ang coronavirus, ang iya sininga mortality, a little bit more than 1%. In short, sa tanan sininga manapiktuhan, a little bit more than 1% lang ang mortality. Pero ang hantavirus, nagahamboy-hamboy sa 40% ang mortality. Signs and symptoms similar to that of coronavirus. Ha? Palanakit sa lawas, palanuka, pagkatapos way gana magkaon, palanakit especially sa imo sininga likod, sa imo sininga tuhod, sa imo sininga mga joints, ha? Which is similar to that sang coronavirus. May ara man na notice nga pag magluwas sa palanakit sini ang iban sini gani ano na eh nagahilan nat ginachill baghambal kay ginachill ginakurog ha hambal takon sa kabataan pabla magtasilan at lagi nakurog ginakonvulsion. So these are the common signs and symptoms sang hantavirus compared to that of coronavirus brought to us grabe do sponsor eh sang ilaga nga ginatawag nila deer mice. Katulad ang kolor sang deer ukon usa, which is brown or brownies. So with that, ladies and gentlemen, may ara sang statement nga ginpagwa ang World Health Organization pertaining sa kabalaka sang tower worldwide nga base kon maglapta ini kag ma-quarantine naman ang kadamuan sa aton nga may ara naman sang ma-quarantina buta malon sini i-implement naman ang katulad sang 2020 up to 2021 nga quarantine system nga gina-limit ang pag-travel nimo abroad kag gina-limit ang imo sini nga pag-travel even within your locality. Sad to say, isa sa mga pungso diri sa Southeast Asia nga may ara gina-contact tracing ang World Health Organization kay may ara nga pasahero nga nanaog prior sa paggwa sini mga sintoma sa mga pasahero sang MV Hondius taga Singapore. May Singaporean nga nakasakay sa vessel, ha, sa tourist vessel nga ini. And ina karon ang ginatultol dito sa Singapore, sino ini siya, taga din ini siya, and then ginapanilagan kung bala mag-manifest ang signs and symptoms sa iya, katulad sang signs and symptoms sang hantavirus. Pero ang iya sining mode of transmission. Ang mode of transmission, direct nga contact. Pero hindi lang gid gani, direct nga contact nga mahikap mo ah. Ang contact kasi ni is tawag naton sini through the air. Parius abi, may isa ka lugar nga dira nagapangipot kag dira nagaihi ang ilaga. Tikundi kon secluded close ang area, tama ka baho ang usbong sina. Once mahaklo mo, most likely and probably ikaw ang matapikan sang hantavirus. So delikado, ladies and gentlemen, kay parius sini. Ang report sa World Health Organization nagasiling nga ang MV Hondius sang gincheck sa World Health Organization wala sang presence sang ilaga limpyo. Wala sang ilaga dito. Wala sang rodents. Ha? Katulad sa ilaga. Kahit sa ilaga ini naghalin eh. Hmm? So kung wala sang ilaga, wala sang presence sang rodents dito iya sa MV Hondius, apamangkot diin ini naghalin. Diin nga pungsod ini nagalin kay madamo sa mga turista on board sa MV Hondius from different parts of the country of the world from different parts of the world. May mga kano, may European, may mga taga Israel, may taga Singapore, may taga Canada, and several other countries. Kalabanan sini sa Europe, Switzerland for example. ang Switzerland right now is closely monitored sa World Health Organization kay madamo dito sa mga taga-Switzerland ang onboard man sa MV Hondius. Kag malapit kag dito sa ila, partly gin-offload ang mga pasahiro nga kinanglan i-treat sa ospital, kinanglan sa medical attentions. Canada, Denmark, Germany, Netherlands, New Zealand, St. Kitts and Nevis, Singapore, Sweden, Turkey, United Kingdom, and US. Amo ni nga mga pungsod, may ara sang pasahiro. May ara sa pasahiro on board sa MV Hondius. Magluwas na, may 29 to 30 passengers nga gin airlift o kon gin pull out sang mga medical experts sa barko kay nakadakway gin papanaog ang mga pasahero mo, extended ang ila sininga on board iya sa MV Hondius. Ini sila may mga signs and symptoms similar to that sang signs and symptoms sang hantavirus. So kon hindi ni sila matreat base kon mapatay sila tos babaw sa barko bla. Kasi babaw sa barko, may mga medical team matuod dito pero kulang sa gamit, kulang sa bulong. Kulang sa medical equipment and medicines. Nga kinanglan nun to treat sa mga infected sang hantavirus. O galing hindi man magsugot dito sa Cape Verde, nga ipapanaugon ini sila kag dito tanan i-quarantine kay base kon dito mag-irap tapat ang dugang sini nga mga infections makon mo i-quarantine mo for 8 weeks. Duha ka bulan ang quarantine sini, ang quarantine period kay ang iya sini nga tawag dato sini manifestations ang signs and symptoms siya bala. Incubation period sang virus nagamanifest ini siya from the first week up to the 8 weeks after ikaw nga ma-expose sa somebody infected. Nagumpisa sa ilaga sa rodent or rodents. Pero capable sa ginatawag sininga human to human transmission. If we speak about human to human transmission, ang imo sininga mga gagluwa sa lawas mo. Pareho sa bisang imo sininga dupla magupod sa hangin or droplets and respiratory droplets ya ginatawag. You can be infected. Katulad gid ina siya ang transmission niya man sang coronavirus, but it's not coronavirus, it's hantavirus. So may ara sang pamilinbilin, hindi man ni pamilinbilin na mensahe ang World Health Organization. Angot sini diri, ladies and gentlemen, sa pag appease, sa pag pahamtang sang buota. This is not coronavirus and wala pa ini iya maglaptagid kag hindi pa tama kadamo ang mga pungsod sini nga may reported sini nga hantavirus infection. Right now confirmed lang nga may ara away from that area sa Cape Verde amoy ang mga biyan ang Israel. Ang Estados Unidos gabantay man subong, tightly guarded man ang mga lugar dito nga may naka-onboard sa MV Hondius kay base kon maglaptama na dito sa Estados Unidos. So isa ang butang balon ng sini, likawanta ang mga tawo nga mga lugar kag papasunta dapat ang ilaga sa aton sini nga balay. Wait takbalo katrupang Alex, we don't know kung ang mga ilaga ta diri kay kalabanan sini daw amo gid ni dear mice ang aton mga ilaga di katulad gid sa mga ilaga diri sa Pilipinas. Diba si kon mga carrier ini sila sang hantavirus or may mga viruses ini sila pagkatapos ma-infect kita. Kay ti diri sa aton nya halos pamalay katropang Alex may gabisita nga ilaga mo. Kun kay sa kibot ka lang sin uaga pa sila ginutom nga nagairinong kadol darapugan. Gali imo kay ilaga ang nagadumog sang pinggan kaldiro kalaha mo to. Salapay pati ang imo sininga luwag kag ang imo sininga gamit to sa kusina ga hernong kuga lang timambal ka nga sino aga pa nga ginutuman gali mo kay ilaga sige ka panarungkay to kon kay sasang ano gamit mo there were cases nga pareho sini may naga-istaka iyasang tubig. Abi, for example, bangod sa sobrang nga kainit subong, kag way gawasang ilog-ilogan nga pwede imnan amang ilaga, gakadto sila sa sulod sa malay din sila gaagi sa mga outlets, inlets, sang ato sini nga drainage. Lapo sa CR, kung kaysa gani, kibot ka lang nga may nagagwa nga ilaga, sa buho sang imo sini nga bowl bla sa CR, tingala ka lang nga may kakapakapa sa sulod sang bowl, how? Gali imo kay ilaga, ha? So ini sila, laban-laban ka pangita tubig. Ang iban sini, kapin pa kung tunga lang balde mo bla, nga tunga sa tubig, kitaan mo aga pagkakapakapa ang ilaga, da? Kaya nga, ga mainom tani tubig tanhon mo kay hindi nakatakas, ha, kay madanlog ang kilid sang balde, ti mapamusimusila na sa mata mo, ha, kun sa mga tao panaguro masinggit nga please help me. Ti base bala kun mayari sa ato, we don't know, hindi taman pwede yabe, we have no bionic eye, no, ni makasiling oh may virus ni why virus yang ilaga nagakadto diri sa balay nagabisita dis balay, so halong kitas ilaga subong kay ang ihi sang ilaga pareho sini. If ang ilaga ma distress buta malon sini ini siya bisumulod sa balde mo, ang ilaga anong gakatabo sa ilaga nagapalangihi kag nagapalangipot, so delikado man nali kon masandok mo may pilas ang imo sini nga kamot, ang imo sini nga tiil maula mo kag mabasa base kon igoon ka man sang leptospirosis. Tiniya baho lang ani usbong mo sang ihi kag higko sa ilaga nga nagaupod sa hangin sa isa ka secluded area, for example, or indi gani matapakan mo da ang iya sini nga ihi kag ang iya sini nga higko, posible may infect ikaw, duha delik duha ang dapat talungan, ha, amoning natawag tanga leptospirosis, and the latest is hantavirus. Pabati tara katropang Alex sa statement talin sa World Health Organization, ini mga bian statements ng World Health Organization pertaining to the possibility nga mag-escalate ini magdamo may infect ano ka delikado ini masarangan bala sa ato sini nga World Health Organization na may experts ta from different countries worldwide, pwede bala ini masarangan kag base bala kon massive ang iya sini nga infection, ha, magdamo bala. Here's the statement coming from World Health Organization.
1: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. It also shows why the international health regulations exist and how they work. WHO is working with multiple governments and partners on the response under those regulations. Our priorities are to ensure the affected patients receive care, that the remaining passengers on the ship are kept safe and treated with dignity, and to prevent any further spread of the virus. Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
0: While this so there you are, part of the statement. Maybe more cases will be reported soon because of the incubation period. Estimate ya sa bunga, sang World Health Organization, it may reach up to 6 weeks before ang manifestations, sang signs, signs and symptoms. So, balantayan ini, ladies and gentlemen, kabay pa, it will not go beyond proportion. Hindi ini magdako kag mag-irap worldwide nga posible mag-epekto sang natawag nato sini nga quarantine system naman, hindi naman sa katrupang Alex mga travel sini abroad kon magtabo magamo ni ho nakakadto naman kaw sa Singapore, no, adito nang tas Vietnam, di ba, delikadong China kay base girahon si Estados Unidos bla. And here's the statement again coming from Dr. Maria Van Kerkhove, sang World Health Organization, clarifying about our fear. Ngati basi mag-ala coronavirus ini. Pamatian ta, ladies and gentlemen, ang statement halin sa kay Dr. Maria Van Kerkhove from the World Health Organization.
2: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. There's a lot of detail that we know. I'm going to ask Anais to come in and say this, but I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We have 5 confirmed cases so far. We completely understand why these questions are coming, and we are trying to provide all of the information that we can. That's why we're having a press conference here, to give accurate information, and we're grateful for all of those out there who are asking these types of questions. But this is not the same situation we were in 6 years ago. It doesn't spread the same way, like coronaviruses do. It's very different. It's that close intimate contact that we've seen. And most hantaviruses don't transmit between people at all. Most hantaviruses are transmitted from rodents or their feces or their saliva or droppings to people. And only this one particular virus, the Andes virus, which has been identified here, we've seen some human-to-human transmission. And again, I want to reiterate, the actions that are being taken on board are precautionary to prevent any onward spread. And so there's a lot that is being done right now to be able to try to minimize the risk even further. But I do want Anais to come in and provide a little bit. No? Okay. Oh, okay. Thank you.
0: So there you are, ang pagpasalig halin sa World Health Organization that it will not spread just like that of coronavirus or the SARS-CoV sa 2019 to 2021. The 2019 to na notice December of 2019, nag-implement kita the quarantine system sa Pilipinas sa March of 2020. Delikado ni Subong, ha? Dari sa Pilipinas, kay kon mag-abot sa punto sa proportion pareho sang coronavirus or SARS-CoV ang hantavirus ngayon eh, mano kita man, ha? Hindi ta gani kasulbar ni karon sang anomalya na kinabot diri sa ato sa Pilipinas. Daway gani kita ti may makitan sini nga solido nga mga action to address the problem party sa pagtaas sa presyo sang gatong pagkatapos updan pa kag sundan pa sang virus ngayon eh, kon maglaptad diri sa Pilipinas amo nang ginahambal. Hay. Mhm. Support na lang kamo. Para ano? Bakal klungon? Titi, mano kita man? It's as if we have no directions after all eh. Kiti miara na sang outbreak na ginatawag bala. May nagwa na nga mga cases and very, very, tawag na to sa ni, notable na ini nga naglapta sa kalibutan even doon nga pilambilog pa lang. Pero ti dapat may preparation na kita dari sa Pilipinas. Saan ba ang Pilipinas? Anong gagawin ng Pilipinas? Ha? Natutulog sa ngayon. It's already 7:50 in the morning sa ato sa ringa pagparagad. Now, diri kita na sa local scene. Balikan ta na karon ha. May dugang diri nga mga updates sa ato sa ringa pagparagad. Diri kita, ladies and gentlemen, sa Taga City Traffic Management Unit katropang Alex. May nakit-an sining salakyan nga nagpark sa waiting shed sa city proper. Ang waiting shed, ginhimo nga parkingan kung gabi. Supposed to being waiting shed is intended para nga panilungan bala or bantayan sa mga pasahero kung nagabantay sa lakyan. Gintawag ganin nga waiting shed eh. Waiting ni hulat. Shed kundi pandong. Hululatan mo da. For the meantime, may ginahulat ka. Pareho sabi sa lakyan. Or may talabuon ka. Or tama man kainit, or bangod ayas ang tunog, ha, dira ka. Di karon pinarkingan niya sang, na, salakyan, dira iya sa city proper. Anong courses of action sinisang city traffic management unit man, ha? Kay ti dapat i-clearing ini tanan dumduman, ta daw na miss na to, Duterte, magamos ini. Do ka tinlo, kagkalimpyo sa karsadahon sa chimpo ni Duterte. Ito paghambal Duterte nga, limpyuhan ang tanan niya karsadahon sa mga sagabal, salakyan man o constructures. Nakadabot ini sa atensyon sa City Traffic Management Unit. We have right now, retired Police Colonel Oldarico Garbanzo sa City Traffic Management Unit. Hibalon ta kung ano ang ila sininga lihok. Pagkatapos yan nakalabot sa iya sining atensyon, sa ila atensyon, sa CTMU, ang ining report. Colonel Garbanzo, si Katropang Jose Albanias, good morning.
3: Katropang Jose, no, sa pagpalamatig, nagkatan na ausang imong programa. May nga agad.
0: Salamat yun sa tempo ni Colonel Garbanzo. Colonel, nakalabot na sa imo, nina-report na sa imo ining salakyan niya, nakitaan niya nag-park, kaginagamit niya nga parking area ang waiting shed dara sa city proper. If we're not mistaken, no, Halandoni city proper ni Colonel Garbanzo.
3: Yes, no, katropang Yusel, inang park ng inan. So, kanami, ginsiyaya, kay ginubraya, parking kanto ang ato niya waiting shed. Sa malipot mga pa paminsaron bala, no? Kung ikaw driver, na may driver's license ka, daw hindi siguro pwede nga, rakay mo yan mag-park. Because una-una, intended na yan, aray na talaga sa pedestrian. Diba? Pag-verify na ito, sang abang ato, daw wala naman. Wala naman to siya nag-park. Sang gabi, in pa-verify pag-it na ito, so wala naman dito. Kasi nag-apamatic siya sa radio, kahit nag-apamatic na nga pag sinulit na pa yun eh, mang plumping kano. Muniya ang namian na po sa may feedback pa, no? May nag-inform sa amon nga regarding this so that kami maka-action man because inambal ko gani sa bilong na syudad sa Iloilo, hindi natin may pa-monitor tanan. We need isang information, report sa aton nga mga presented sa mga stakeholders.
0: Oo. Oh. Na-identify ng tag-iyas ang salakyan niya ni Colonel Garbanzo?
3: Wala na, no? Wala na kami nag-investigar pag-insin eh. Kaya di sa verification na ito sa raga, no? Pag-sang kagabi, wala naman siya nag-balik. No? Pero di ang sa amon na, no? Makoordinate, makukyapon sa nag-post. Palakad ko na sa itong investigation section para nga inang kung ma-identify gima na itong buteron muha na itong siyang report niya pag ato sa LTO.
0: So ang proseso sa ni i-report ninyo kag ipa-alarm sa LTO, Colonel Garbanzo, ano ang possible sining violation niya nga pwede naton ma-refer sa LTO para mapa-alarm ang tag-iya sini?
3: Ang muna na termino, ika-request kita na sa LTO para i-suko. Kahit LTO ang nag-iisyo sa driver's license, these are behavior nga dapat hindi iya pag-tolerate man, no? Ang ato sa mga concern na agents.
0: Okay, the way we look at it, ang nag-post niya originally, gintabunan ng plate number. We do understand kung gintabunan ng plate number. Pero nag-post niya original, nga nag-post Colonel Garbanzo, ano na ikitaon ng plate number. So, madali ma-identify ni, unless otherwise, ang plate number niya, peke, buta mo lang siya, why nag-coincide sa registration niya, Colonel Garbanzo.
3: Sa amo, no, atuwigin palakat po na na, and then our formal communication sa LTO with that plate number na may cover, no, parang matawagan ang iyang concern, ang iyang paghimo, no, ang illegally park sa aton nga waiting shed.
0: Okay. So at all times hindi niya pwede Colonel Garbanzo, yeah. Debla ang waiting shed or even our sidewalk, no, unless otherwise there's an emergency, Colonel.
3: Well, you know, may sa Iloilo City may mga pay parking ordinance kita.
0: Oh.
3: Automatic na ya ang aton ng mga waiting shed that is not part ng pay parking ordinance.
0: Mhm.
3: Kaya kung magpapadaraya sa waiting shed, this is a violation dito na because ang waiting shed is not intended para nga parkingan, no?
0: Mm-hmm.
3: Kaya lang yung naglangta ang nag-aubo kasi na.
0: Ano, Colonel? Langka?
3: Langka.
0: Kaya after all, ang pinaka, ano sini, tawag natin, at the very least, ang violation siya sini, number one is obstruction, definitely, Colonel Garbanzo. Kiti sidewalk pat ini, kag waiting shed pa.
3: Pwede man ato mag-charge siya sa on-road parking or illegal parking. Pwede man atong siya itugangan sa obstruction. The waiting shed is really prohibited, no? Para sa aton niya mga salgan.
0: Pero kung magpakikita sa opisina ni Mudra sa City Traffic Management Unit, kaya maghambal, abing, ay akon to sa lakyan, sila niya, tisa lagin man abing to, ako, yan lang, Colonel Garbanzos, yan, multahan ko lang dapat multahan. Pwede ina, Colonel Garbanzos?
3: Pwede git, no? Kita naton siya, and then bayaran niya niya sa, sa aton na treasurer's office, kag ina nga, kakson, nag-represent nga, you are really a responsible road user.
0: Pero kung bayran yan, yung mga isip-isip mo, Colonel, mga pila sining multa, o sa tanan niya violations na ginhimo sa Taguia sini?
3: May on-road parking kita nga may 1,000.
0: Oo.
3: Kag obstruction nga 300, no? So 1,300.
0: Oo. Tika gamay, bakal gani sa lakyan, 1,300 lang ang multa. Parang hindi na lang ma-ano siya, mahulaan pa dugang, Colonel. Kanton lang sa opisina, mo amon lang naguro, kanton lang sa dito, kagakuo na lang kagmultahan, para nga hindi na sa maligban sa renewal, sa registration niya. If not, pati driver's license sa drivers niya, apiktado, Colonel Garbanzos?
3: Yes, pagka-record ka, no?
0: Mm-hmm.
3: Sa renewal sa nilong driver's license, kung 5 years man, 10 years man, amon nga sulat na sa LTO, I think pati na sang record nila sa mong violation na dito.
0: Oo. Pero kung hinga gawon niya ini abi kadto City Hall kag multahan ang dapat siyang mulultahan, akuon niyang kapaltahan niya, Colonel, hindi nyo na ni pag ipa-alarm kag report pa sa LTO?
3: Hindi na. No? Mayo gid na, no? May mga ano kita ya, may mga concerned citizen or at mga co-abiding citizen kita. Nga nabaugra sila.
0: Mm-hmm.
3: Nagkanto dito sa opusina. Niya, sir, daw may nakasala ako kasi wala na report. No? So, muna, nagkanto dito pag nag-verify. These are muna yung mga co-abiding citizens natin. Nga dapat tularan. Dapat i-innovate man sa iba natin ng mga driver.
0: Oh, may mga best gid man kon kaisang muna samtang nag-drive ka, Colonel Garbanzos, due to some circumstances. Hindi gid man manigar kon kaisa. Nga maka-violate ka gid man traffic laws dari sa siyudad mo, you'll be approached by our traffic and traffic enforcers, no, dari sa siyudad sa Iloilo. Pero take on responsible ka tuod. Amo nang hambal nila nga akuan na lang. Pangayon lang pasinsya. Kung hindi pangayon, pasinsya. Hambal nga, gawaron ko lang to dayon. Di na, kung kaisa, sabi, amo na ginatunaan sang pagbais bala Colonel Garbanzos. Pero in this case, iya. Ano gini niya? Very, very blatant gini niya, Colonel, kiti waiting shed, parkingan mo, Timo.
3: Oo. Kami, no? May kinpakahuyaan nila ng amon enforcers, may mga personal na mga kung may mga agreements na nakapo, and then gina-like pa nila, and then posting it sa social media na nag-gather na sa mga negative, no? May mga little problem na kita sila, may ginpaila na kita sa kaso sila, may ano na galing, may na istuwa na ganun isang waran o bares. No, ahaw, kung tayo isa kumintos, sa dosintos, direct or direct assault mo ang aton ng mga traffic enforcer na in uniform and while implementing isang traffic rules and regulation. There is a...
0: Pero ini...
3: Kaya di ba niya ang tao, abi, ang ego niya, no?
0: Oo. Oh.
3: So, lapaw sa ulo, iba, no? So, that is why nga, muna, subong natin, ako nga ginaupra, we do it sa legal na pato.
0: This is the first case, Colonel. Ining nagaparking sa hindi dapat palarkingan. Nga nakalabot sa inyo sa ining taratapan sa City Traffic Management Unit.
3: Ada mo kita sang ginpang clampingan.